0: Si Robert Gawanyore, nasa Senado ba si Robert?
1: Yes.
0: Ah, okay, okay.
1: Ano kayang alias ni Robert?
0: Ha? Tambok. Tambok? Bakit tambok? Ito yung tambok.
1: Oh. Tambok.
0: Ako yung tambok. Ayun pa isang tambok. Oh, ang daming tambok dito sa studio. Eh.
1: Dako.
0: Ibig sabihin sa...
2: Dako.
0: Ang ibig sabihin ng tambok sa Ilonggo sa amin, taba.
1: Mm-mm.
0: Tambok. Pag may adobo o may sinigang, masarap, may tambok.
1: Matambok.
0: Ayan, ha? Ay, wag na tayong pumunta doon, ha? Tama na yan. Dahil tandem ng bayan, ha? Una, one and only Robert Antimanola. Manola po sa Senado. Si Christian, your Sorgeous Sores. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa...
3: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
4: Gising! Gising Pilipinas! Gising! Gising Pilipinas!

Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: oras natin ay 8:04 ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Good morning mga kapamilya, dahil 8:04 na, tandem ng bayan na. Magandang umaga kapamilya, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. August 4, 2026, araw po ng Martes. Let's make it count, gising-gising. Mag-unat-unat na po dahil may pasok ngayong Martes. Sabahan nyo kami hanggang 9 o'clock ng umaga dito po sa programang Tandem ng Bayan. Muli sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores with...
2: Magandang umaga mga kapamilya, ako naman po si Robert. Iniisip ko kasi partner, anong gagamitin kong kode? Sino nagsabing tambok dyan?
0: Ay, wag ako.
2: Hindi ko naririnig.
0: Si kami lang kausapin mo.
2: Ay, nako, maulan po eh. Maulan sa ibang area, makulimlim dito sa Pasay, dito sa may Senado. Pagpasok ko kanina dito eh, mukhang hindi magpapakita ang haring araw dahil sa kapal ng ulap, overcast eh. Dito sa Pasay area ngayong umaga, as of 7 kanina ang dumating tayo dito. Naku, oh, ayan. So expect natin na mukhang magtutuloy-tuloy yung ganito sa bagay. Sabi na Pag-asa Christian, di ba? Eh, itong entire week talaga asahan natin yung pag-ulan na yan na dala nga ng habagat pa din at yung nagdaang bagyo.
0: At sabi mo nga kahapon, partner, kahit naman makulimlim dyan sa Pasay, eh tuloy ang impeachment trial. Walang masama-samang panahon.
2: Tuloy. Lalo today, ganun din. Just the same, tuloy din. Itutuloy yung direct examination. Ang tanong, gano'ng kahaba ulit? Hindi natin alam, pero baka mag-request ulit si Attorney Capuna ng 3-minute break para makaupo siya.
0: O, kailangan makapag-relak-relak man lang kasi medyo madugo yung pinag-uusapan natin eh. Ang binabanggit nga namin kanina ni Sir Alvin, dahil pinag-uusapan natin mga records, mga numero, baka siguro yung iba sa atin medyo naiinip, hindi kasing ma-action noong unang article, pero hindi naman ibig sabihin na hindi kasing kahalaga yung pinag-uusapan natin ngayon.
2: Tama, detalye to, Christian. Kahapon ko matatandaan ng mga taga-panood at taga-panood natin, Christian, dahil nag-break, di ba, initially, 5 minutes yung hiningi para mag-stipulate yung defense. Ibig sabihin, tanggapin na mag-abilang panig na valid at para hindi na pag-debatehan pa yung mga documents na yun. No? So, beyond 5 minutes ang nangyari, pero sa atin, doon sa mga nanonood, suspended. Pero kami na nasa loob ng session hall, Christian, makikita mo talaga na nag-uusap at nag-deliberate yung mga magkabilang panig para nga mapag-usapan itong dami ng documents na ito na pinag-uusapan, yung mga acknowledgement receipts, yung mga iba pang mga dokumento na kailangan nilang pagkasunduan. So, yun yung medyo nagpatagal kahapon. At makikita mo din yung mga senators na andun, may pinsan eh, nagkakanya-kanyang kwentuhan na lang muna at usapan dahil nga matagal. Pero doon sa pag-uusap, doon dalawa, yung panig ng defense ay nagpunta, in-approach nila yung table ng prosecution at doon sila nag-uusap para nga mas madali na makita yung mga records, maikumpara doon sa hawak nila mga records. At kapag nakita naman nila na walang problema, ini-stipulate nila, ibig sabihin tinatanggap nila ito. At hindi na nila ku-questionin yung validity nito. Yun yung ibig sabihin ng stipulation. At para paraan yan, para mas umikse. Ano, mas umikse yung diskusyon sa korte para hindi na hanapin per document, kung 80 plus man yan, kung 100 plus man yan, hindi na nila iisa-isa yung authenticity ng mga yan. Kung pares naman nilang ginamit, pares nilang pinresent sa impeachment court. So ibig sabihin, at walang pagkakaiba, both prosecution and defense, tatanggapin yan. So, sa labas, sa mga nanonood, suspended, pero yung mga nakasalang sa loob, ongoing yung deliberation, kaya kami na nasa loob, talaga nakikinig din kami ng mga napag-uusapan, although bawal nga mag-cellphone,
0: correct,
2: bawal mag-picture, bawal mag-video, at bawal tumanggap ng calls.
0: At bawal i-report yun, di ba? Tama ba yung nangyayari? Oh,
2: correct,
0: yun.
2: Kasi ano yan, dahil yan ang pwede naman magbanggit, pero kung sensitive doon sa napag-uusapan nila, ay hindi na pwede, Christian.
0: Ibulong mo nga sa akin mamaya, Robert, kung ano yung mga off-cam ganap dyan sa impeachment court kapag nakapatay ang camera. Pero bago yan, pinag-uusapan natin kanina ang makulimlim na panahon, direct lang alamin na natin sa Pag-asa yung update sa binabantayan nating si Bagyong Luis at sa lagay ng panahon.
3: Sa Bagyong Luis.
0: Kasama natin si Ma'am Grace Castaneda, ang ating pag-asa weather forecaster. Ma'am Grace, good morning.
2: Good morning, Ma'am Grace.
3: Yes po, good morning din Sir Christian and Sir Robert. So, kagabi nga po si Bagyong Luis ay nag-weaken na into a low pressure area. Ngayon po, huli itong namataan sa vicinity ng Bagaw, Cagayan. And also, meron pa po tayong isa din na namataan na LPA malapit dito kay Bagyong Luis. Huli naman po itong namataan sa coastal waters ng Balawan, La Union. So, ito pong dalawang low pressure area nito, expect natin for today, magdudulot pa rin po ng mga pag-ulan for most areas of Northern and Central Luzon, dyan po sa Ilocos Region, Cordillera and Mystic Region, Cagayan Valley and Central Luzon. Paminsan mo hanggang sa malalakas na pag-ulan pa rin yung ating mararanasan, kaya doble ingat para sa ating mga kababayan. Samantala, yung minomonitor naman po natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility, yung typhoon na may international name na Dolphin, huling namataan sa line 2,330 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Wala po itong epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. And nakikita po natin generally west-northwestward yung magiging pagkilos nito. Hindi natin nirule out yung possibility na pumasok ito sa loob ng PAR. But meron din po tayong scenario or posible din itong kumilos lamang malapit dito sa may northeastern boundary ng PAR. But either of these two scenarios po is expect natin sa mga susunod na araw is may enhance nito yung habagat. So likely po simula bukas onwards mararamdaman po natin yung habagat naman po yung magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po na ating bansa, lalong-lalo na sa western section ng Luzon at Visayas. Kaya po doble ingat pa din para sa ating mga kababayan. And also for today, may mga scattered na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at sa area din ng Guimaras. Dala naman po ito ng habagat. And for the rest of the country, possible pa rin po yung mga isolated na mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
0: Grace, yan, itong ngayong umaga ngayon dito sa QC, medyo sumisikat ang araw eh. Pero sa ibang areas, makulimlim pa rin. Pero ito bang pagsikat ng araw sa ilang areas, masusustain ba itong maghapon or posibleng maging makulimlim pa rin po't umulan?
3: Yes, yung likely po for most area pa din kasama dito sa Metro Manila pagsapit po mamayang hapon at gabi as mataas po muli yung chance ng mga pag-ulan po natin.
2: Ma'am Grace, nabanggit mo po na habagat yung magpapaulan sa atin, no? Lalo na bukas sa mga susunod na araw. Ito po pinag-uusapan natin na ulan na to, heavy rains po ba ito na dapat din paghanda ng mga kababayan natin, lalo saturated na yung lupa, lalo dito sa Luzon?
3: Yes po, kailangan pa rin po natin paghandaan, no, itong mga pag-ulan na idudulot po ng habagat. So for now po, possible po yung, for today, possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin po natin dito sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dala po ito ng habagat. While yung for dala naman po ni Luis, possible pa rin po yung 100 to 200 sa, or nung LPA po na minomonitor natin yung dating si Bagyong Luis saka yung isa pang LPA is 100 to 200 po sa Zambales and Bataan and 50 to 100 millimeters naman sa Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Pampanga. And sa mga susunod po na araw, patuloy po na hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan po natin. 50 to 100 millimeters pa din po for most areas of Northern and Central Luzon, lalong-lalo na po dito sa western section, dala ng habagat. And tama din po kayo dahil ina-expect po natin papatuloy yung mga pag-ulan po na ito. So most likely, saturated na din po yung mga lupa. So kahit yung mga areas po natin na hindi po prone sa mga flash floods at landslides dahil nga po tuloy-tuloy din yung mga pag-ulan natin, pinag-ingat pa rin po natin mga kababayan.
2: Ayan. Ito pong nababanggit niyo, Ma'am Grace, ang pag-ulan simula din bukas because of habagat. Aabutin po ba ito hanggang weekend?
3: Yes po. Nakikita natin sa ngayon, aabutin po hanggang weekend and likely kahit hanggang next week po, posibleng maging maulan pa rin po yung panahon natin dala po ng habagat.
2: Naku, Christian. So hanggang next week, wala.
0: Ayaw.
2: Cancel mo muna ang ano mo, ha? Ang date, ha?
0: Ayaw. Ma'am Grace, maraming salamat po sa pagbibigay ng update.
3: Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
0: Si Ma'am Grace Castaneda ang ating pag-asa weather forecaster. O, gaya po ng binanggit ni partner Robert, ha, kung kayo po may mga lakad over the weekend hanggang next week, kung kayang planuhin ng maaga para po maiwasan ang mga pag-ulan at least po safe ang ating pagbiyahe, pakiplanon ng maaga. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Pero partner, ang oras muna natin.
2: Aba, 8:40 na po ng umaga.
1: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: At dahil 8:40 na, tatawagin na naman ni partner Robert ang ratsada ng ating mga Radyo Patrol. Una sa listahan, grupong Alto Dap, hindi umaasang maaaprubahan ang pretisyong taas pasahe sa jeep. Aba, bakit? Anong report sa atin ni Radyo Patrol Zeus de Gaspi? Good morning, Zeus.
4: Good morning, Christian at Robert. Kung ang grupong Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o Alto Dap ang tatanungin, malabong maibigay sa mga chopper ng jeep ang hiling na taas pasahe. Sinabi sa Radyo Patrol ni Alto Dap National President Boy Vargas na hindi na sila umaasang maaprubahan ang fare hike, lalo't hinarang na Malacanang ang naunang petisyon na pisong taas pasahe noong Marso. Git ni Vargas, kung hinarang na ang hiling na piso, paano pa kaya ang 2-10 pisong petisyon ng mga grupong manibela at piston? Sa ngayon, mas nais na lamang anya ng Alto Dap na palawigin ang fuel discount program ng pamahalaan. Narito ang bahagi ng ating panayan sa kanya.
5: Mas pabura ko dun eh, kesa sa pisong pamasahe. Dahil yung pisong pamasahe, makakuha ka lang ng 300 pesos lang. Pero kung halimbawa, yung fuel subsidy, gawing 15, mas malaki makukuha ng mga driver doon. Direkta pang makukuha ng driver dahil natagay sa mga oil companies doon eh.
4: Yan ang tinig ni Melencio Boy Vargas, ang national president ng grupong Alto Dap. Christian at Robert, sa kabila naman ng Inerosion Transport Strike ng Manibela sa susunod na linggo, sinabi ni Vargas na hindi sasama ang kanilang grupo at ang pasang Mazda dahil ayaw anya nilang maging pasakit sa mga commuter. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
2: Samantala, ang rollback daw sa presyo ng langis hindi rin ramdam ng ilang motorcycle taxi riders. Aba, narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, detalye please.
6: Morning Robert at Christian, hindi ramdam ng ilang motorcycle taxi riders ang ipinatupad na rollback sa presyo ng produktong petrolyo dahil sentimo lamang ang ibinaba at patuloy pa rin anila ang mataas na presyo ng gasolina. Ayon sa mga rider, hindi tapat ang bawas presyo para makabawi sa kanilang arawang kita. Ayon sa kanila, mas makatutulong sana kung maaprubahan ang dagdag pasahe. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin umanong konkretong solusyon para sa kanilang sektor. Ibinahagi ni MC Taxi Rider Archie na dati ay nasa mahigit 900 hanggang 1,100 pesos ang kanyang kinikita kada araw noong nasa 50 pesos pa lamang ang presyo ng gasolina. Ngunit ngayon, umaabot na lamang ito ng 300 to 250 pesos na ngayon ay 89 hanggang 90 kada litro ang gasolina. Dagdag pa niya, hindi rin na sila nakatatanggap ng fuel discount o iba pang benepisyo tulad ng ibang transport sectors habang nananatili rin tumataas ang kanilang pasahe sa kabila ng patuloy na pagtaas ng gastos sa operasyon.
7: Kung ano-anong pinapatong nila na pa.
2: Mm-hmm.
7: Imbis na magamit dapat gaya sa amin, mga MC rider, taxi driver, dapat ibigyan nila kami ng ng privilege discount. Ano. Eh, ang nangyari ngayon, nasa jeep lang eh. Ang jeep nga, umiiyak.
6: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
2: Ayan.
6: Robert?
2: Oo. So kung hindi nila nararamdaman yan, ano ang diskarte ngayon ng mga riders natin para kahit papano, eh, maibsan naman ano, yung napakataas na dagdag pasahe sa kanila, tapos ay dagdag na presyo ng produktong petrolyo, tapos nag-rollback, kakapiragot, okay. Kaya hindi nila nararamdaman. Paano sila dumidiskarte?
6: Robert, nasabi ka sa akin ni Kuya Archie na itong rider ay ang ginagawa niya ay hindi na muna siya kumakain at na parang papalipas muna siya ng pagkain at sa bahay na lang siya. Doon na lang siya kumakain sa bahay. Kaya nga, nung sabi ko sa kanya, nung kahapon kasi ang kinita niya lang ay 300 pesos. Kaya nga, sobrang inis niya daw ay umuwi na lang siya. Doon na lang siya nagtanghalian sa kanilang bahay. Yung iba naman taxi rider, Robert at Christian, ay doon na tumatambay sa mga talagang babaan ng mga pasahero. Maraming pasahero na bubuk ng mga riders. Kaya doon na lang sila para mas makadali silang makakuha ng mga booking, Robert.
2: Oo, tsaka siguro yung mga pasahero naman, no, kung maayos yung pagbiyahe sa inyo, mabait yung rider ninyo at komportable kayo nakarating doon sa lugar na pinin po ninyo. Eh ano ba naman yung bigyan mo ng konting tip siguro? Ano, pandagdag na lang. Si Christian, ganyan eh, galante yan eh. Pagpasapagsakay yan, plus 100 agad.
0: Uy, grabe. Diba? Dapat ako ang pasahero ninyo.
2: Pero yeah, totoo yan eh.
0: Pero Rohan, may mga nakakwentuhan ka bang MC Taxi riders na napapag-isip kung magmamaneho pa ba sila ng MC Taxi o didiskarte mula ng ibang racket para lang ma-fulfill yung kanilang pangangailangan?
6: Christian, sabi nga doon ng isang din natin nakausap na hindi tayo tumanggi humarap sa camera. Sabi niya sa amin, iyon lamang ang kanilang alam na hanap buhay. Kaya nga, kahit mahirap at mahalang gasolina, pinipilit nilang masada para nga may mauwi para sa kanilang mga pamilya, Christian.
0: Ilang mahirap ayun. Kasi maiba na ano eh. Walang option kundi kung ano yung pinagkakakitaan nila. Doon lang sila maaaring umasa. Sana po talaga magkaroon lang aksyon o tulong na karagdagan po para sa ating mga POV drivers. Roen, salamat.
2: Saka, huwag sisigawan ha. Huwag papagalitan.
0: Ay, oo.
2: Nag-delay lang ng konti.
0: Ay, oo. Ano
2: oo. Roen, thank you.
6: Thank you.
0: Si Radyo Patrol, Roen Cueto. Meron pa tayong isang report. Kamustahin natin o alamin natin ang sitwasyon ng traffic dyan sa Congressional Avenue ngayong Martes ng umaga. Nandyan si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, anong update?
8: Good news sa mga motoristang dadaan dito sa Congressional Avenue dahil bukas na muli sa mga motorista ang eastbound lane matapos isara ng sumabit ang isang provincial bus kahapon. Ngunit wala na yung vertical clearance signage dito sa eastbound. Gayunpaman, tanging mga light vehicles lamang ang

0: para isaayos ang traffic. Maluwag din ang daloy ng trapiko sa magkabilang panig ng Congressional Avenue mula yan sa Mindanao Avenue patungong EDSA at mula naman sa kanto nitong EDSA Roosevelt Avenue papuntang Mindanao Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Miko Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Miko Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Partner Robert, anong oras na?
3: Aba, 8:22 ng umaga.
4: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: DZMM, Radyo Patrol, Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Ay, makinig po ulit ang mga kapamilya natin dyan sa Visayas. Gaya po kahapon, ang anunsyo po naming flash report ay may isa sa ilalim po sa yellow alert status ang Visayas grid mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon po yan sa NGCP. Partner, ang batay sa information na natanggap natin, ang mga factors ulit kung bakit nagkaroon ng yellow alert ay unavailability daw noong large coal plants dyan sa Visayas, bali apat yan, at yung emergency shutdown pa rin nung isa ring coal plant. I think ito yung mga parehong binanggit nating factor kahapon.
3: Kaso mas mahaba ngayon ha, apat na oras to, 5 p.m. to 9 p.m. yung kanilang yellow alert status. So manifest yung reserva kuryente ulit sa Visayas grid. At kapag mag-excess pa po dyan yung need na power supply, expect na po natin yung brownout. Kaya tipid-tipid din tayo muna ng power natin.
1: Muli, isa sa ilalim po sa yellow alert status ang Visayas grid mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ayon sa NGCP.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Partner, what time is it? Ang oras natin ay 8:24 na umaga.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At dahil po 8:24, partner, malamang may mga nag-aabang pa rin po ng mga announcement sa walang pasok o may pasok pa. Eh baka po yung iba sa atin ay gumagayak pa lang at nasa bahay na.
3: Actually, Christian, nakausap ko si Malu, pinapatanong niya sa'yo kung may pasok o wala. Sabi niya, baka pwede pa sabi kay Christian, sabi ni Malu na pa-announce naman ulit kasi yung anak daw niya. Si Malu Escudero, yung kasama natin reporter dito sa Senate.
1: Okay, good morning Ate Malu. Kinabahan ako dun sa wala mo, Robert.
3: Si Ate Malu.
1: Ito po, Ate Malu, at sa mga iba pong mga magulang, makinig po kayo ha. Dahil babanggitin namin ni partner Robert ang listahan ng mga walang pasok. Narito po ang mga lugar sa gitnang Luzon na nagkansila ng pasok dahil sa epekto ng bagyong Luis at enhanced southwest monsoon o habagat ngayon pong August 4, araw po ng Martes. Una sa listahan, all levels, public at private, wala pong pasok sa Nueva Ecija, Bataan, Tarlac, Pangasinan Province, La Union Province, Tagaytay City, Santa Lucia, Ilocos Sur, at Baguio City. Sa Benguet naman po, all levels, public and private, wala pong pasok sa La Trinidad, Tublay, Bakun, Cabayan. Preschool to senior high school, public and private, wala rin pasok sa Tuba, Benguet, Sablan, Itogon, Bokod, Manyakan, Kapangan. Daycare to senior high school naman, wala pong pasok sa Kibungan. Preschool to senior high school, kabilang na ang Alternative Learning System o ALS, sa bayan ng Atok, wala pong pasok.
3: At syempre, pagdating naman po dito sa Bulacan, all levels, public at private, at maging yung mapupunta sila sa alternative delivery mode, wala rin pala ito, sorry, Kalumpit at Pulilan. Ang kinder to senior high school, public and private, alternative delivery mode, ang San Ildefonso. No face-to-face classes, ang kinder to senior high school, public and private, ang San Miguel. Ken Pampanga naman po, all levels, public and private, ang San Simon, at maging sa Mabalacat. Pagdating naman po sa Zambales o levels, walang pasok sa mas

0: Tinlo, Palawig, Subic, Casillejos, Santa Cruz, San Narciso, Candelaria, Kabangan, at Botolan. Diyan po yan sa Zambales.
1: Sa Isabela naman, all levels, public at private, wala rin pong pasok sa mga paaralan. Sa Alicia, Angadanan, Aurora, Benito Soliven, Burgos, Kabatuan, City of Ilagan, Cordon, Delfin Albano, Divilacan, Etchage, Gamu, Luna, Nagilian, Palanan, Quezon, Reyna Mercedes, Rojas, San Agustin, San Guillermo, Santa Maria, San Pablo, Santo Tomas, Tumawini at sa San Manuel. Habang sa bayan naman po ng Malig ay preschool to senior high school lamang po ang walang pasok.
0: Dating po sa Nueva Vizcaya, all levels, public and private, walang pasok. Sa May Santa Fe, kindergarten to secondary levels naman, public and private, sa Aritao at sa Dupax del Norte. At pagdating po sa katabing Quirino Province naman, no face-to-face classes, kindergarten to senior high school, public and private, sa Nagtipunan.
1: Ay sa amin pong pagbabalik ni partner Robert, ay may follow-up po tayo doon sa pinag-usapan nating storya kahapon, di po ba, yung nangyaring panibagong school violence sa Las Piñas, na may isa pong estudyante ang nanaksak ng kapwa-estudyante. Kahapon kausap natin ang pulis, ngayon naman po ay makakausap natin mamaya ang mismong Department of Education. Ano? Kung ano po ang update, may ginagawa rin bang investigation, anong hakbang ng DepEd po para sa mga paaralan. Pero bago yan, partner Robert, ang oras muna natin.
0: Aba! Doon sa mga malilate na papasok, kagaya ni Nathaniel, aba, 8:28 na po ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dambayan sa DZFM. Tandem! Tandem ng bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys!
4: And feel the vibe! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM!
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
4: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Pag-itatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!
4: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan, kasama niyo pa rin Christian Yosores at Robert Mano live po dyan sa Senado. At sa oras po na 8:33, pag-usapan na po natin ang nangyari pong insidente sa isang paaralan sa Las Piñas. Kasama na po natin ang Concurrent Officer in Charge, Assistant Secretary po ng Governance and Operations ng Department of Education at ang Regional Director po ng DepEd NCR, si Assistant Secretary Jocelyn Joyce Andaya. Asik, magandang umaga po sa inyo, si Christian at si Robert po ito sa DZMM.
5: Good morning po.
6: Hello, good morning po, Sir Christian and Sir Robert at sa lahat po ng nanonood at tumatangkilik sa inyong programa.
4: Salamat po. Asex, hanggang sa ngayon po, tama po, no, ay suspended pa rin yung klase doon sa paaralan dito po sa Las Piñas National High School dahil po doon sa nangyaring insidente last week.
6: Opo, sir, kasi nag-declare po yung ating buting mayor na wag munang magklase para matingnan lahat ng mga aspeto para hindi na maulit itong nangyaring ito sa atin sa Las Piñas National High School. Hanggang Friday po yan na naka alternative delivery mode.
4: Opo. At kamusta po so far, ma'am, yung investigation ng DepEd po dito sa insidente ito? What do we know so far?
6: Alam po natin na nangyari ito ng Friday ng between 4 o'clock to 4:20. Ito po yung time na meron transition recess ng mga bata sa hapon, sa second shift. At doon sa ilang minutong yun, doon po nangyari yung nasaksak nga po yung ating biktima. Bakit, ang tatanungin po ninyo, bakit po nangyari ito samantalang meron na tayong mga security and safety measures? Doon po sa eskwelahan yun, hindi lang mga metal detectors ang meron ng ating eskwelahan, meron din pong body scanner. At dumaan po ng lahat ng mga estudyante sa ganong proseso, yun nga lang po pala, nung recess na ng time na yun, ay nakalagay po pala yung kanyang knife doon sa tumbler. So hindi po ito na ng ating metal detector.
4: Opo. Go, partner.
7: Asex, dahil po sa ganitong nangyari, meron po ba kayong directive at least sa mga schools muna dito sa NCR kung paano yung security nila, paano nila i-revamp, mas palalakasin yung security measures para po sa safety ng mga estudyante at syempre ng iba pang stakeholders, the teachers, the non-teaching personnel at mga parents na nagpupunta po sa school?
6: Yes sir. Actually, nung nangyari yun, nung Sabado, nag-meeting po ako sa lahat ng principal sa Las Piñas para pag-usapan kung ano pang mga hakbangin ang aming gagawin para maiwasan na ang ganitong mga pangyayari. Una na dito ay talagang makikipag-ugnayan kami sa pulisya at sa ating mga barangay. Pati na po yung ating mga parents, ang ating mga PTA officers ay kasama na po sa ating mga taong tumutulong sa pag-maintain ng security and safety sa ating mga paaralan. Pangalawa po, pagtingin pa natin ang pag-i-inspect ng mga bags ng at mga daladala ng ating mga bata, hindi lamang po sa main entrances o mga gates natin, pati na rin po sa silid-aralan. Meron na rin po tayong gagawing bag inspection po doon. para lang maano natin, may siguro natin na talagang walang mga patalim ang ating mga bata pagpasok sa paaralan. Sapagkat kailangan maging safe and secure ang mga bata dahil hindi sila matututo pag may karahasan sa ating mga paaralan. Yan po, very important reminder po yan, hindi lamang po ng sa regional office, kundi maging direktiba ni Secretary Sunny Angara.
7: Opo, Asek, may ibang mga grupo, may mga parents na ang sinasabi, parang mas maganda ata from time to time may umiikot na pulis sa loob ng school para medyo yung mga bata, eh, kung may plano man, ma-stop dahil makikita nila, matatakot sila na may mga ganitong police officers tayo na handang responde agad. Sa panig ng DepEd, possible ba ito or medyo off ito lalo kung mga bata yung mga nasa loob ng school at makakita ng mga pulis?
6: Opo. Meron po tayong direktiba o pulisiya sa DepEd na bawal po ang mga pulis sa loob ng paaralan.
7: Ayan.
6: Because our schools are zones of peace. Pero po, pwede po sila sa labas ng paaralan. Kaya nga, pinupuri ko din po si Mayor April, pati na po yung sa LGU pulis nila. Kasi ang ginawa po niya, dahil sa insidente na ito, ay nagtalaga po siya ng isang pulis sa bawat paaralan. So hindi po ito papasok, nandun lang po ito sa labas, pero the presence, yun pong sinasabi natin, the mere presence of our uniformed personnel is already a deterrent. Sa loob naman po ng paaralan, meron na po tayong mga roving teachers na talagang tumitingin dito, lalo na po pag lunch at recess. Yun lang, unfortunately lang po, yung split second or minute na yon ay talaga po nangyari itong karahasan na ito. Kaya nga po, ang gagawin po natin uli ay bibigyan natin ng, binigyan po natin ng reminder ang ating mga eskwelahan na i-review ulit yung ating DepEd order on ensuring a safe and motivating learning environment. Pati na rin ang mga lessons o aralin sa peace building, peacekeeping, and tolerating one another.
7: Oh, isa pa po, Asek, kung ang pinaghahandaan natin, halimbawa, may fire drill, may earthquake drill, sa mga ganito klase ng insidente, magkakaroon ba tayo ng development, cooperation dun sa mga police officers natin para matrain din yung mga teachers, yung mga guards po ninyo na teaching personnel na ano yung gagawin, at syempre the students, ano yung gagawin just in case may bigla ang ganito sa loob ng school?
6: Opo. Meron po tayo, actually ang sinimulate po muna natin nung first week of July, yun po yung active shooting drill. Di po ba meron tayong ganong naging sitwasyon dati? Kasama na po itong mga pangyayaring ito, anong pwedeng gawin ng guro, anong pwedeng gawin ng mag-aaral, at kailan magre-responde ang mga pulis. Ginawa po natin ito sa Manila. At alam ko po ngayong Agosto, eh, meron din tayong nationwide simulation of these human-induced situations.
7: Incidents. Partner.
4: Opo. Asek, mabalikan ko lang yung detalye ng ginagawa ninyong investigasyon. Tama po, no, itong dalawang na-involved na estudyante ay magkaklase po sila mismo. Same section.
6: Tama po kayo. Nagkaroon sila ng parang altercation doon sa tawag dito sa loob ng silid-aralan mismo.
4: Opo.
6: Tapos doon nangyari sa corridor nila, doon nangyari yung pagsaksak.
4: Opo.
6: Pero po ang sinasabi ko nga po from 4:10 to 4:20 po ito. Very small window lang po na nandun din po yung ating mga roving teachers.
4: Opo. Nakausap po ba ninyo yung homeroom advisor nila? Kung kamusta po yung relasyon itong dalawang estudyante? Very close friends ba sila? May dati na ba silang na-report na nag-away itong dalawang ito?
6: Ang sabi po ng ating hindi po natin nakausap ang homeroom, ako mismo, pero yung ating pong superintendent at ang kanyang principal, ay ang sinasabi po nila ay wala naman itong dating altercation. Doon lang po yung nagsimula yata sa loob ng silid-aralan na parang may hinihinging parang naghingi ng tubig doon.
4: Opo,
6: yung nanaksak doon sa biktima.
4: Opo,
6: parang doon lang po yung nagsimula.
4: Opo. Ang ating pong mga DepEd officials po ay nakausap po ba yung parent noong CICL, ito pong suspect, kung kamusta naman po ang relationship sa bahay, kamusta po ang environment sa bahay, may nakwento po ba silang problema nung bata na maaari pong factor kaya umabot po sa ganun ang sitwasyon?
6: Yun po yung impormasyon na hindi ko nakala, pero ang alam ko po ay pagkatapos ng insidente ay dinala po yung ating ano, kasama ng CSWD. Nandun na po siya ngayon sa bahay Pag-asa. Pero doon po sa initial na ano, ang aming prioritize po ay yung ating biktima po.
4: Mayroon na-establish din ba natin, ma'am, curious question lang din, kung bakit inutusan nung CICL, nung suspect, yung kanyang kaibigan, yung kanyang kaklase na bumili ng tubig? Anong mayroon bang malalim pang dahilan doon?
6: Sa tingin ko meron pa. Kaya lang, ang incident, at that particular time, in that particular incident, ang hiningi ng ating suspect, ay parang bigyan mo ako ng tubig na parang hindi sinunod ng ating bigma, kaya yun po yung nangyari. Pero alam naman po natin na yan ay may pinag-uugatan. So yun pa po ang tinitingnan po natin na anggulo.
4: Opo. Kasi kung gano'n na lang yung reaction nung CICL na hindi na ibalik yung kanyang sukli doon sa pinabili niyang tubig, parang ano ba, maliit naman siguro.
7: Humanap ng dahilan.
4: Oo.
6: Opo. Yan po yung ating ina-ascertain pa po, kasi sama po kayo, hindi naman ito nagsimula lang doon sa biglang sinaksak na lang dahil humingi ng tubig at hindi napagbigyan.
7: Opo. Asek, doon naman po sa mga kaklase nitong dalawa na ito, sa mga teachers din po, anong intervention po yung ibinigay ng DepEd para po, syempre kahit papaano, yung mga nakakita ng insidente or nakaalam ng insidente, syempre ninenervous po yung iba dyan, natatakot.
6: Opo. Actually, kahapon po nagsimula na yung psychological first aid na binibigay, pinoprocess po kung anong nakita nila, paano nila titignan ito, paano i-deal po itong ganitong pangyayari. Meron po tayong sessions na doon sa mga bata at pati na rin po sa mga guro. Meron po tayong ganun. At ongoing po ito hanggang today yata or tomorrow.
4: Opo. Mama, confirm nyo ba yung ano din, yung info na itong CICL, ito pong suspect ay transferi daw po doon sa eskwelahan?
6: Wala po kaming ganong impormasyon sa kasalukuyan.
4: Opo.
6: Alam ko po siya ay doon po talaga nag-aaral.
4: Okay.
6: Pero i-verify po natin.
4: Opo. Sa DepEd po, gaano katagal po yung timeline na tinitignan natin para magbigay po ng mga mental health or psychosocial intervention para po doon sa mga estudyante, sa immediate community po ng mga estudyanteng maaaring, yun nga po, nabanggitin nyo na trauma, natakot, na baka po natatakot ulit pumasok ng eskwelahan dahil may ganitong mga insidente?
6: Opo. Immediate po dapat ang ating action para dyan. Yun nga lamang po ay nung nangyari yung krimen ay Friday, and so wala po yung mga bata. Pinatawag po natin sila nung Monday, pati na yung mga guro, para magkaroon ng psychological first aid. Hanggang kailan po ito? Hanggang nakikita ng ating mga nagpo-process sa kanila na kailangan pa nila ito.
4: Alright po.
7: Ayun.
6: Pero ano po, meron po tayong mga na-train po talaga na magbigay ng psychological first aid sa mga ganitong mga pangyayari.
7: Okay, Christian.
4: Okay, Asek, maraming salamat po sa pagbibigay po ng update po mula sa panig po ng DepEd. Ingat po kayo, salamat po.
7: Thank you, ma'am.
6: Thank you, Sir Robert, Sir Christian.
4: Thank you po. Yan po si Assistant Secretary Jocelyn Joyce Andaya, ang Regional Director ng DepEd NCR at Concurrent Officer in Charge, Assistant Secretary ng Governance and Operations ng Department of Education.
0: Alerto sa Bagyong Luis.
4: Ay, partner, puntahan muna natin yung ilang mga lugar na binanggit natin kanina na walang pasok dahil apektado itong si Bagyong Luis at ng Habagat. Ano? Una tayong bumiyahe papuntang Pangasinan dahil kasama na natin ang Assistant Department Head ng Pangasinan PDRRMO, si Miss Avenix Arenas. Ma'am, magandang umaga po sa inyo, Christian at Robert po sa DZMM.
7: Good morning po.
5: Yes, magandang umaga po, Sir Christian and Sir Robert.
4: Ma'am, kamusta panahon ngayon dyan sa Pangasinan ngayon?
5: Sa ngayon, kahapon kasi, as per Pag-asa, rainfall red level ang Pangasinan, pero dahil nga si Bagyong Luis ay nag-LPE na, sa ngayon, ang existing dito ay yung rainfall yellow level. So, light moderate rains ang nararanasan dito sa Pangasinan. Tama ka mga sir, no?
4: Mm-hmm.
5: So, sa bisa ng Executive Order number 71, series 2026 na ipinalabas ng aming PDRRC chairman na si Governor Ramon V. Quico III, wala pong pasok sa lahat ng antas ng klase at work in government institution dahil dito sa masamang panahon.
4: Opo. O, sa ngayon po ba ma'am ay under signal number pa rin ang Pangasinan?
5: Sa ngayon wala kaming any signal.
4: Mm-hmm.
5: So, like to moderate lang, although may mga flooded area tulad ng Lingayen and Dagupan City, very perennial naman siya, pero for updating kami from time to time, nagda-random calling kami sa mga flooded areas, mga low-lying areas, kung ano na ang situation sa kanilang mga areas of responsibility. Mm-hmm.
7: Opo. Ma'am, meron ba tayo mga residente dyan sa Pangasinan na naunang inilikas or mga nasa evacuation center as we speak?
5: Yes, sir. No? So, as of yesterday, last night, meron tayong mga evacuee sa dalawang bayan, Alamino City. Dito na verify natin sila kung nandun pa rin at ang bali. Mm-hmm. So, ang reason is preemptive evacuation. Binakwit natin sila.
4: Opo.
7: Meron po bang ano yung pagbaha dahil umulan tapos ngayon po light to moderate binabanggit niyo. Yung may mga flooded area po ba tayo ngayon diyan sa Pangasinan? All ang major roads naman po ay accessible sa mga kababayan po natin.
5: Yes sir, no? So Dagupan City may mga flooded area doon at ang Lingayen ko saan yung capital. Ang capital ko nasa Lingayen. Pero may mga area ng Lingayen na low-lying area na may pagbaha. So, updating pa rin kami at actually from hourly, nag-update tayo kung ano na ang situation ng mga reported na mga flooded area.
4: Pero yung mga flooded areas na yun, ma'am, ay mga kalsada lang po. Wala namang mga residential area, mga bahay pong nalubog.
5: Sa may Lingayen, at the same time doon sa Dagupan City, kasi ano yun eh. Yes, road yun ano. So, sa may Lingayen, may mga kabahayan doon. So, because of that, at the same time, may mga area kasi na hindi naman considered as flooded area kasi hindi naman ganun kataas. Pero due to merong problema o di maayos na drainage system, at the same time, yung mga talagang low-lying areas, yung mga rice fields, ganun.
4: Opo, ma'am, hindi ko lang na-pick up kanina. Bukod po sa Alaminos, anong bahay pa nga po yung isa pa na may mga lumikas, mga evacuees?
5: Bani Pangasinan.
4: Bani,
5: actually, sir, ano, meron tayong water search and rescue team na pinadeploy doon para anytime na may mga mag-preemptive evacuate pa, ay a-assist sila.
7: Ma'am, isa pa po, ano, may abiso na ba as of now kung pati bukas wala na rin pasok sa mga eskwelahan dyan sa Pangasinan at even the government offices?
5: Sa ngayon, sir, no, for assessment pa dahil isinisaalang-alang ina-assess lahat ng mga criteria kung kailangan bang lahat magpalabas ang provincial government ulit ng suspension of classes and work or i-ano natin sa discretion ng local chief executive. Nasa assessment period pa lang po kami.
7: Opo, kasi ma'am, dahil umulan dyan, may mga malakalang pagbaha, gaya po na nabanggitin nyo. Siyempre, ang kabuhayan dyan, lalo na yung mga sikat natin magbabangos dyan. Kumusta, naapektuhan po ba yung kanilang mga alaga dyan, yung mga pinalalaki nila, mga masasarap na bangos dyan sa Pangasinan?
5: Sir, kasi actually kahapon, ano, nagkaroon kami ng pre-disaster risk assessment. Mm. So, sa lahat ng mga may mga affectation, damages ay binigyan natin sila ng hiningan natin sila ng report kung meron man. Sa ngayon nasa assessment section at ibigay sa atin in any case na mayroon may mga damage report.
7: Okay.
5: So ongoing po yung assessment, sir.
4: Opo. Last na sa akin, ma'am, ang supply ng tubig at kuryente, kamusta naman so far?
5: Sa ngayon, sir, no, mga sir, so nasa normal situation. Actually, pati yung mga river system natin, nasa normal level. Yung iba, nasa below normal level. Yung San Roque Dam ay 226.97 meters above sea level as of kanina. So, nasa normal situation po lahat. Except nga doon sa mga may mga flooded area na konti pa. Nagsusubside na kasi yung iba. Kahapon may mga na-report na i-report pero subsided na.
4: Apo. Wala pong may brownout, ma'am?
5: Brownout, sa ngayon wala pa kaming wala pa kaming report na nakaroon ng power interruption.
4: Okay po.
7: Okay. Thank you, ma'am.
4: Thank you, Ma'am Avinix. Salamat po.
5: Maraming salamat din po.
4: Si Ms. Avinix Arenas, ang Assistant Department Head ng PDRRMO sa Pangasinan. Ngayon, partner, mula Pangasinan, punta naman tayo sa Quirino. Kasama na natin ang Head ng Operations and Warning Section ng Quirino PDRRMO, si Sir Joe Diaz Baldasar. Good morning po, Sir Joe. Si Christian at Robert po ito sa DZMM.
8: Good morning, sir. Magandang umaga po sa lahat ng kapakinig ng DZMM.
4: Go, partner.
7: Oo, sir. Unang tanong po namin, dahil alam natin, Quirino ito, ano? So far, kung may mga magpupunta dyan o lalabas dyan, may mga landslide po ba na dadaanan?
8: As of our update po kanina, gathering ang updates po namin, wala naman pong naitalang landslide along national highways or mga provincial roads and bridges po namin. So, lahat naman po is possible.
7: At kumusta po ang weather natin kagabi at ngayong umaga po, sir?
8: Sa hapon ng gabi, medyo panakanaka ang ulan pero hindi na siya kaanong malakas. So ngayon naman ngayong baga, tumigas na yung haring araw. So eventually, gaganda na yung panahon.
7: Opo. So far, sir, wala naman na tayo nasa mga evacuation center?
8: Wala tayong naitalang evacuees mula kahapon. So we believe that our agents are in safe
7: location.
4: Opo.
7: Safe to say ba, sir, pag huli na lang on my end, na walang major na effect itong bagyo at habagat dyan po sa ito sa Quirino?
8: Actually, meron naman. We have recorded na overflow yung mga bridges somewhere in Madela and Sagoday. Pero kanina, kumaga nung nag-update kami, it's already subsided. So, possible naman na sila ngayon. And we have also recorded a landslide in one of the residential house in Nagtipunan. As of now, there is an ongoing effort of the local DR contributor and in the province kung kinakamusta na yung sitwasyon ng pamilya na landslide yung kanyang bahay.
4: Would you know, Sir Joe, so far, kung ilang mga bahay yung natabunan ng lupa?
8: Actually, hindi naman siya natabunan. Talagang natangay lang siya ng landslide. Isang kabahayan pala yung may record namin. Pero, yun nga po, biniverify na ng local Dream Council doon sa area. And ongoing yung coordination ng aming provincial operation center sa kanila.
4: Opo, anong lugar nga po ulit yun, sir? Anong bayan?
8: Sa may Nagtipunan,
4: opo. Bukod po doon sa reported na landslide, wala na pong ibang area sa Quirino ang nagkaroon po ng parehong insidente?
8: Yes po, yun pa lamang po yung update as of this hour.
4: Opo. Yung sa baha po, nabanggit niyo may mga nag-overflow ng mga tulay, pero sa mga residential areas po, wala naman pong nalubog sa baha?
8: Wala naman po. Wala.
4: Opo. Sa ngayon po ba maulan pa rin dyan sa atin sa Quirino?
8: Gumaganda na yung panahon, sir. Napasita na yung haring araw.
4: At ang ano naman po, ang supply ng kuryente, may mga nag-brownout po ba?
8: Sa aming record is wala namang nangyaring ganun. Walang power interruption. Hindi rin na compromise yung ating signals on communication at internet. Although yung ating internet may mga kanakang pawala-wala. Eventually, meron naman po palaging connection.
4: Okay po. Partner, may tanong ka pa kay Sir Joe?
7: Okay na, maganda yung balita ni Sir na sumisikat na yung araw dyan and then eventually, back to normal ang lahat. Thank you, sir, ha?
4: Salamat, sir.
8: Thank you po.
4: Si Sir Joe Diaz Baltazar, ang Head ng Operations and Warning Section ng Quirino PDRRMO.
9: Ay!
4: Boy, sa oras po na 8:56 ha, linawin lang natin yung isang nabalita natin kanina, partner, na walang pasok. Binanggit nga natin yung listahan ng mga walang pasok na all levels at public at private sa Benguet. Kabilang po dyan ang bayanan Mangkayan. Mangkayan. Hindi bayan ng Manyakan. Iba yun.
7: Ah, nabaligtad.
4: Mangkayan. Bayan po ng Mangkayan. At yung mga bayan din ng Tuba, Sablan, Itogon, Bukod, Mangkayan, Kapangan, San Agustin, San Guillermo, Santa Maria, San Pablo, Santo Tomas, Tumawini, at San Manuel. Diyan po sa Benguet. Yan po ang mga walang pasok. Dahil ang oras natin ay 8:57, partner, mabilis lang na pagbate sa mga nanonood sa atin. Binabati natin si Asek, Rowena, Weng, Hidalgo at ang mga taga-PCO. Good morning!
7: At ang, good morning!
4: At ang ipi ko tuwing weekend, si Sir Fred Bandolin, ang mga nag-phone in question sa atin kanina. Good morning po, thank you!
7: Oh, siyempre, good morning. At siyempre, batiin lang natin, Christian, yung maaga nakamonitor nito. Napanood ko yung newscast nyo palang ni Alvin kanina. Ang team kusina ng Senado, oh, you know, sila Maida, sila Ate Dang, ayan, yung mga kasama natin yung reporter dito. Oy, na nagpapantay maaga pa lang.
4: Partner, may bumabati sa'yo dito, si Miss Maria Leia Himbon. Ang gwapo talaga ni Sir Robert, kahit mauna ng umaga, good morning. Si Ma'am Nilda Chan sa Maryland, USA. Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning. Si Emery Bulliedo, na kinakamusta si ating Doris. Good morning po, thank you. Si Sir Julius Bangalando, maraming salamat from Camarines North, Caloocan.
7: Ayan, at syempre maraming salamat po ha, sa lahat ng mga tumututok sa atin everyday dito sa Tandem ng Bayan. Yung nami-miss nyo, malapit na ako nagsasabi sa inyo. Matutuwa kayo, ha? At syempre, yung mga nakatutok sa atin sa radyo, DZMM Radio Patrol sa East Trenta, 630 kHz po. Maraming salamat po sa pakikinig din nyo sa amin everyday. At sa mga nanonood sa atin via cable,
4: yes,
7: DZMM Teleradio, maraming pong salamat.
4: Thank you.
7: At yung mga nasa Facebook at YouTube na napakarami, maraming salamat po.
4: Oh, keep on subscribing, keep on liking. At speaking of Doris, partner, nagpapabate, nagpapa-shout out si ating partner Doris ng happy birthday kay Director Noemi Recio. Yan, pabati po ni Miss Doris kay Ma'am Noemi. Happy birthday, Director Noemi.
7: Happy birthday po.
4: O, e paano?
7: Ay, mapapansit yan, partner.
4: O, siyempre.
7: Okay, paano? Maraming salamat.
4: Oh, maraming salamat din. Robert, 8:59 na po. Pagkatapos ito, balitapatan. Tapos syempre ang ating special coverage sa impeachment trial dyan sa Senado. Muli, sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
7: Po si Robert Bano at ito ang
4: Tandem ng Bayan. Ingat ka, pamilya. Bye-bye. Happy Tuesday.
0: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng Dambayan sa DZMM.

0: Kapamilya arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Pasay City ang tatlong Chinese at isang Malaysian na pinaniniwala ang sangkot sa pagpatay sa isang Chinese national sa Silang, Cavite. Natagpuan noong Hulyo 29 ang biktima na may 18 saksak sa katawan katabi ng isang SUV sa Barangay Iba. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang krimen sa umano'y naudlot na bentahan ng SUV na inaarkila gamit ang Peking lisensya. Sa tulong ng investigasyon at CCTV footage, natuntun ang mga suspek sa mga hotel sa Pasay City kung saan sila inaresto. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang Chinese na pinaniniwala ang utak ng krimen. Pinatatanggal na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang sira at lumang poste ng kuryente sa lungsod na posibleng magdulot ng panganib sa publiko. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Trish Lindo. Trish.
1: Bigas sa consultative meeting upang mabawasan ng system loss sa kuryente sa pagitan ng Manila LGU kasama ang Meralco, naungkat ang paggamit hindi lamang ng mga ordinaryong sibilyan, kundi maging ng ilang barangay official ng ilegal na koneksyon sa kanilang bahay. Dahil dito, plano ng LGU na makipag-ugnayan sa mga sangkot opisyal para na rin makaiwas sa sunog. Sa datos mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila, lumitaw rin na nasa 24% mula sa kabuuang bilang ng transformers sa lungsod ang nakitaan na may ilegal na koneksyon. Pinakamarami sa lugar ng Tondo na sinundan ng sampalok. Ipinag-utos na rin ang pagtatanggal sa mga poste ng kuryente na luma, sira o nakatagilid na. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol, maraming poste pang nakatayong gawa sa kahoy bukod pa sa mga kable ng kuryente na misulang spaghetti, partikular sa mga lugar gaya ng Malate, Paco at Tondo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trish Lindo. Sa entertainment, ipinagtanggol ni its Showtime host Cian Dominguez ang kanyang co-host na si Kim Chu laban sa mga chismis na buntis umano ang aktres. Nagugat ang mga espekulasyon matapos mag-viral ang isang video ni Kim Chu sa airport kung saan may ilang netizen na nagpalagay na may baby bump ang aktres. Isa pang netizen na nagpakilalang nurse ang kumpiyansa pa umano sa kanyang hinala, pero agad itong sinagot ni Cian. Nagkaroon pa ng palitan ng komento ang TV host at ilang netizen. Samantala, may mga netizen din namang dumepensa para sa Chinita Princess na wala pang pahayag tungkol sa issue.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Ang oras, 9:04. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
5: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM.

0: Pilipinas. Sa panahon na wala tayong makitang bayani.
1: Oh,
0: salamat na lang.
1: May Alex Ayala.
0: May Alex Ayala.
1: Ito totoo na to.
0: Sa English, yung Ayala, Ila.
1: Ay, ganun nila sabihin, oh, no?
0: Nung una, nung una. Alexandra Ila. Ano ka ba?
1: Pero alam mo, ang galing, aside sa tinumba niya yung mga giants na women's tennis ngayon, no? Yeah. Kasi may Olympian, world number 3 seed, yung mga top players natin. I really, really admire Alex for bringing Filipino into the international stage.
0: Yeah. Diba? To put the Filipinos in the conversation.
1: Oo.
0: Sabi nga nila.
1: Oo.
0: Dahil, where did they all come from? Sabi ni Jessica Pigula.
1: Ay, pakalat-kalat po kami, ma'am.
0: Pero, she meant that in a nice way.
1: Yes.
0: Oh. My goodness. This new excitement in tennis because of Alex, sabi niya. Oo. So, at ano ah, magaling magsalita si Alex, ha?
1: Mm-hmm.
0: Marunong siya. The way she carries herself,
1: yes, yes,
0: in interviews. Di ba? Malalim yung bata.
1: Nakakatuwa nga, di ba, yung lately na nag-viral siya, tinanong siya kung ano yung mga ginagusto niya gawin. Ano,
0: yeah.
1: Tapos yung sinabi niya na parang, anong feel? Tapos sinabi niya, maybe we should rephrase the question.
0: Yeah.
1: What does it feel to be a Filipino? Di ba yung ganon? Magaling talaga siya. Yeah. Nakaka-proud siya. Nakaka-pride.
0: Yeah.
1: Thanks God.
0: Of course, di pa siya tinatanong tungkol sa Paxilica, pero never mind that. Ito yung mga dapat nyong nating malaman.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga po dun sa almost miraculous in a way, because dahil wala tayong makuhang magandang balita dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga ni Rica, and I do remember you saying this,
1: mm-hmm,
0: she's carrying,
1: yes,
0: diba?
1: Yes.
0: The Philippines on her shoulders,
1: yes,
0: right now.
1: Oh.
0: And for our mental health.
1: Kahit alas 12 pa yung papanoorin namin yan.
0: And Alex, if you're listening right now, on behalf of Rica and myself, this means so much that you won.
1: True. This is our redemption that you won today.
0: Alex, you don't know what it means to us.
1: Because we've been waiting for this since yesterday.
0: Hindi kami nakatulog ni Rica.
1: Pero talaga, alam natin yun, partner. Alam natin that Alex Ayala will win.
0: We believe!
1: Yes! she's bound to, hindi na natin to, hindi mo naman sasabing she's bound to make great things.
0: Oh, pero
1: because she's already breaking great things.
0: Alam mo, I was still surprised. I mean, to be very honest, I mean, Pegula is not just any player.
1: Uh-oh.
0: No, this is the number 3 player in the world.
1: Uh-oh.
0: Although natalo na niya si Siantec, mm-hmm, natalo na niya si Rybakina. Pero kung somewhere along the way ang inaasahan natin wala na, pagod na si Alex.
1: Hindi. 21 pa lang yun, marami pa energy yan.
0: Yeah, pero siguro nabuhay nga dahil doon sa mga Filipino, no?
1: Correct.
0: Nagwawagayway ng bandila ng Pilipinas.
1: Correct. Alam mo, parang pinapanood ko yung mga announcers, yung mga interviews ng players, na-mention nga ni Naomi Osaka, no? Nagulat talaga daw siya sa reception kay Alex Ayala that they had to book her in bigger courts.
0: Correct.
1: Kasi ang daming gustong manood.
0: Sobra ang demand,
1: diba,
0: for tickets. And those tickets are not cheap. Hindi mura yung mga tickets na yan, lalo na yung ganyan. And that's only, not to minimize, ha? Pero that's a WTA 500. Iba pa yung talagang napakalalaking Australian Open, etc. No? Let's talk about ano nang number sa ranking si Alex Ayala,
1: diba, kasi
0: ngayon?
1: 29 siya eh. Alam ko, 29.
0: Yes.
1: Oh.
0: Well, ngayon, after the Washington Open, commercially known as the Mubadala.
1: Oo.
0: Hindi Mubadala. Mubadala.
1: Ayun pala. Sorry din, Sean. Sean pala pa yung pronunciation.
0: Okay. Alex Ayala is now number 20. She's broken into the top 20 in the WTA or Women's Tennis Association singles rankings.
1: Paano ba yun binibilang sa points na lang?
0: Oo, may mga points yan . Merong points na you earn, and then pag medyo mataas ka na, there are points you have to defend. So medyo hindi straightforward eh.
1: Okay. Oo, hindi pero, pa rin sa total points earned ganon?
0: Hindi eh. May mga ano pa yan eh. You lose because you were not able to defend this. Anyway, para po doon sa mga nagbibilang, magkano kaya ang kinita ni Alex?
1: Yes! Ayan.
0: Okay, okay. Ito po, doon sa prize money niya sa Mubadala Washington Open, ang kanyang napanalunan, according to reports, is $252,000.
1: In pesos?
0: 15.4 million pesos.
1: Wow!
0: Oh, yeah. Oh,
1: ate, buhay na buhay ka na hanggang retirement na mga inaanak mo.
0: Congratulations, Alexandra Ayala, and she's only 21 years old.
1: Kasi magkano din naman partner yung makapag-enroll ka sa Nadal Academy?
0: Hindi
1: naman yan, ano, di ba? Nag-invest talaga sila pamilya dyan.
0: At hindi lang yun. 13 years old pa lang yata siya, nagte-training na naman.
1: Mag-tennis siya, diba, yung sabi nga niya, in ruffled
0: correct
1: socks and light-up shoes na mag-tennis na siya.
0: And she dances well too, ah.
1: Ah, talaga?
0: Oh, tinitindi ko.
1: Isa bar, yun ba yung sa bar?
0: TikTok?
1: Ay, oo, yun nga daw yung kanyang ano, tawag dito, pang distress niya, yung TikTok.
0: Gusto ko rin
1: niya
0: yung partner niya. Si Eva Liz.
1: Ano ba, S-Pren ba sila? S-Pren?
0: Yeah, may very, ano yan. Kasi one of the prettiest sa ano ngayon, tour ngayon is Eva Liz.
1: Ay, ang ganda rin ni Alex. Eh.
0: Of course. Oh, ito na ang ating mga headlines ngayong Martes ng umaga. Naku po! 4 na tulay sa Isabela pansamantalang isinara dahil sa Bagyong Luis. Ilang magsasaka nagpasalamat sa ulang dala ng bagyo.
1: Dagdag bayarin sa kuryente ay naprobahan ng Energy Regulatory Commission, pero singil sa kuryente ng Meralco, posible pa rin bumaba ngayong buwan.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba. Pansamantalang taas pasahe o pagtaas ng fuel subsidy, pinag-aaralan naman ng LTFRB.
1: Labor Group, hiniling nabawiin ang TRO sa aumento sa sahod sa Metro Manila. Epekto ng desisyon sa mga manggagawa pinaimbestigahan sa Kamara.
0: Dating Commission on Audit Auditor, idinetalya ang sinasabing irregularidad sa confidential funds ng OVP at DepEd. Iba pang questionableng pangalang nakatanggap ng pondo, ibinunyag din.
1: Sa labas ng bansa, Iranian government itinanggi ang pahayag ni US President Donald Trump na ipagpatuloy ang peace talks sa pagitan ng Iran at Amerika.
0: Balita Patan! Yung aming pinag-usapan kanina, confirmed na po, Pinay superstar Alex Ayala, kampiyon sa Mubadala Washington DC Open sa Amerika. By the way, si Alex Ayala po ang first ever Filipino to win a WTA Tour Level Singles Championship. At ang kanyang career winnings for now, prize career winnings, $1.88 million.
1: Wow.
0: Or 115 million pesos.
1: Magpapa-iPhone yan!
0: Ano ba inita nyo? Mag-tennis na!
1: Oo.
0: Okay, eto na ang ating naglalagab live ng mga reports. Pero bago yan, it is 9:14 in the morning.
2: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin bunsod ng pag-ulan, hindi dapat ikabahala ng mga consumer ayon sa Department of Agriculture. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, the one and only Zeus Legaspi. Zeus, good morning.
3: Good morning, Peter at Rica. Ayon sa Department of Agriculture o ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulo Rel Jr., normal lamang naman ang pagtaas sa presyo ng ilang gulay tuwing may pagsama ng panahon dahil sa pagkasira ng supply at logistical issues o hamon sa pagde-deliver. Ani Laurel, posibleng tumaas ng hanggang 50 piso ang presyo ng ilang high-value crops at ibang gulay, pati na ang siling labuyo. Pero ilang araw lamang anya ang karaniwang spike o pagtaas sa presyo ng mga ito at agad din naman babalik sa normal ang presyo sa oras na gumanda ang panahon. Batay sa price monitoring ng DA, may bahagyang pagtaas na sa presyo ng ibang gulay tulad ng ampalaya, na nasa 140 pesos per kilo ang pinakamataas, talong na nasa 150 pesos at kamatis na nasa 150 pesos din. Kanina, inikot ng mga opisyal ng DA at Department of Trade and Industry ang New Las Piñas City Public Market kung saan nakitang stable naman ang presyo ng mga bigas, karne at isda. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. ECMM.
4: Zeus Legazpi live, thank you.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda.
0: Time check ulit. Habang may pagkakataon pa. Baka mag-impeachment na.
1: Paipo na naman. 9:17 ang nagmamadaling umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Alright, it's 9:16 in the morning and silipin natin yung Brent crude kasi kahapon bumaba siya eh. Medyo ang laki ng ibinaba, no ha? Kahapon po ay $83.77 per barrel. Pero ngayon po ay tumaas ng mga almost $1, $84.20 per barrel. So far, so good. Kung ma-maintain lang po ito, baka meron pala kung bawas presyo sa susunod na linggo. But then again, marami pang araw bago mag-weekend. Ano ha? Okay, pero ang good news dito, kumpirmado, sigurado, aba, eh, medyo nag-appreciate ang ating piso. 60.93 per US dollar. Ayan, 60 pesos and 93. Eh, laging nasa 61 to, eh.
1: Kaya nga.
4: Dati, eh. Oh, so at least, medyo bumagsak na below 61. Para po sa mga magbabakasyon sa Japan.
1: Ay, nako. Magkano ang exchange rate? Kaalaman na.
4: Ang 1,000 pesos po, 1,000 Philippine pesos, pag kinonvert mo ay magiging 2,572 yen.
1: Mayaman pala tayo doon.
4: Oh, di ba?
1: Oo.
4: 1.5.
1: Sapat na ba yun sa isang araw?
4: Oh, pwede na. Anong mabibili po ng 2,572 yen? Alam ko tatanong mo yun. Oo eh. Mga sa mga ano nila, mga yung mga groceries nila, no. Yung bento box. Pwede kang bumili ng dalawa hanggang tatlong bento box.
1: Ah, so meron ka ng isang buong meal
4: yes.
1: a day.
4: At saka kung gusto mo naman ng ramen, mga dalawang ano, bowls ng ramen.
1: Yan.
4: Mahal din ano.
1: Sa ano na yan? Sa restaurant na yan?
4: Ayan. Tama. Okay. Ito na. Kumustahin natin ang Isabela kasi medyo doon nag-U-turn yata yung
1: Yung bagyo.
4: Si Luis. Ngayon ako nakakita talaga ng bagyo. I mean, in recent memory.
1: Na bumalik
4: eh. Parang natakot eh. Nang nag-U-turn.
1: De sabi, ay, na-miss ko to. Taanan natin.
4: Kakausapin po natin ngayon ang butihing gobernador ng Isabela at Suki din natin. Si Governor Rodito Albano III. Governor, good morning po. Si Peter Musngi po at saka si Rica.
6: Alerto sa Bagyong Luis.
1: Hi, Gov. Good morning.
7: Hello.
4: Hello.
1: Good morning po.
4: Governor, good morning po.
7: Good morning. Good morning sa inyo. Good morning, Peter. Good morning, Rica.
4: I thank you.
7: Good morning to everybody.
4: Sa tunog po ninyo, baka parang hindi kayo masyado nakatulog. Ano? Marami ba nang yan?
7: Hello, Rica, Peter. No? Imbita kami na... Sa ngayon, dati hindi namin iniimbitahan yung mga bagyong yan. Eh. Pero ngayon, iniimbita na namin sila. Eh. Tapos tumuloy sa amin.
1: Mm-hmm.
7: Kaya lang, sabi mo nga, nag-U-turn yung bagyo. Yung isa naman, kumanan. Talaga naghahanap kami ng tubig ngayon doon sa amin. Yung dam, buti na lang, nag-increase yung level ng dam. Dahil naman po sa cloud seeding na ginagawa ni Secretary Kiko na sa DA, yung Ayala Airplane na doon, cloud seeding. Ngayon, nag-uulan na, umakyat ng 3 meters yung level ng water ng dam.
4: Opo.
7: Sa critical niyang 160, pag bumaba pa ng 160, madadamage na kami sa madadamage na tayo sa pag-ano ng power ng Aboitiz.
4: Ayun.
7: Kukulangin na yung power.
4: Opo.
7: Ngayon, kinulang na kami sa irrigation dahil nga mababa. Pero sana tumaas ng tumaas ng konti. So, ewan ko nga kung bakit dito nag-uulan eh. Mas kailangan namin dun yung ulan sa northern part of the Philippines.
0: Pero may mga nakikita ko sa Facebook, Gov, na ano tuwan-tuwa sila na inuulan ng Santiago, Etiague yata.
7: Yes.
0: Opo, kumusta po yung Ilagan at saka yung iba pa?
7: Pero ganun pa rin yung level ng yung Cagayan River. Mababa pa rin eh. Halos pwede mong lakarin papunta doon sa kabila eh. Sa amin ngayon ang kinakailangan namin. Pero sabi nga ng mga farmers, parang ang dami na nasira ng mais na kahit pa mag-uulan ngayon, parang nahuli.
0: Opo.
7: Nahuli yung ulan nila na kahit na anong namin paggagawa ng paraan na parang cloud seeding na ganito. Talagang kinulang yung tubig para doon sa ating mga magsasaka.
0: Ayun.
7: At mukha yata, ayoko naman mag-doomsday prediction. Kung humaba itong El Nino, Peter, Rica, mapipilitan tayo talaga mag-import. Ayaw namin mag-import pero wala tayong makakain.
1: Gov, so
7: sa mga darating na buwan.
1: Opo, yan pa naman po yung kailangan.

0: yung tumanatili lang doon sa taas, ano, para mahagip niya yung mga ulap. Mm-hmm. At saka mahagip niya yung mga ulan na magpaulan sa amin. Kailangan na talaga, kailangan namin talaga ng ulan sa parting norte. Hindi lang sa Isabela, sa Biskaya, papunta sa taas, pati sa Car, papunta rin sa ano, sa Cagayan.
1: Alam nyo, makasingit lang, partner, kasi yung 5 a.m. forecast kanina ng DOST Pag-asa, tinignan ko eh, yung mga may mga ulan, parang hinati yung norte. Yung bandang Ilocos, inuulan eh. Yung Cagayan, Isabela, walang ulan.
0: Habagat eh. Habagat yung nahahatak doon sa west side yung ulan eh. Pero sa mga ganitong panahon noon eh, itong Super El Nino na inano ng Pag-asa, talagang Super El Nino kasi wala talagang ulan. Hintay lang hintay yung mga tao sa ulan na dapat may showers, dapat June. Tapos yung paglabas ng isda na lutong, nagtaka kami, May, lumabas na sila eh. Parang alam nung mga isda na kukulangin yung tubig. Parang gano'n. Baka hindi sila makabalik.
2: Pero balikan ko lang po yung... Yung nangyari, no? Pasensya na po. Kasi may mga file videos po kami na ipinadala dito nung nakaraang bumabagyo po. At may lugar na parang may mga binaha din po, Gov?
0: Wala kaming binaha. Kung meron mang binaha, dapat tumaas yung Cagayan River. Kaya lang, sabi nga sa'yo, pag tinatanong ko yung Cagayan River from my, kasi nakatira ako sa tuktok ng bundok. Tingin-tingin lang kung gano'n, parang pumapatag yung Cagayan River. Nagiging parang kanal eh.
1: Pero ang...
0: pwede tumawid na yung tao.
1: Nabanggit ninyo kanina yung, yung mais. Paano naman yung palay po natin? Apektado po ba?
0: Yun nga, naapektuhan yung palay dahil doon sa Magat Dam na dapat pang irrigation yung ibibigay na tubig, bumaba ng 160 eh. Bumaba ng 160, nagiging critical yung level. Hindi sila makapagbigay sa National Irrigation Authority ng tubig para doon sa mga kaya ang daming mga palayan na hindi naka-survive yung tanim nila. At hindi rin sila nakatanim. So baka magbago yung for next year or for this year, baka magbago yung planting season natin eh. Kasi dati hindi namin ginagalaw yung planting season. Dahil nga pag ginalaw mo yan, tapos may nangyari, sasabihin eh, bakit niyo kasi pinagalaw, masisisi tayo ng mga tao. Kaya lang ngayon mukhang gagalaw yung planting season.
1: Singit ko na rin yung, po mawalang galang po. Sisingit ko lang. Yung bang power specific sa Iselco, affected po ba yan ng level ng Magat Dam?
0: Yes. Kung maapektuhan yung buong grid kasi yung buong supply ng power sa buong Tandaan mo, isa sa pinakamalaki nagsusupply ng kuryente sa Luzon, yung Magat Dam. Yan ang pinakamalaking dam dati na ginawa ni President Marcos noong 1978. Nag-generate yan ng mga 400 megawatts doon, 400 to 600. Kaya lang, siyempre, pag nawawala ng tubig, pag nadinsip, at saka walang ulan, wala talagang wala ka talagang mag-generate na power kasi hydro yan.
1: Okay. We will leave it at that for the meantime. Pero natutuwa kami na kahit paano, dinadalaw na ng ulan kahit na paunti-unti ang Isabela. Gov, maraming salamat po ha.
0: At Peter Rica, nagdadasal kami ang bagyo.
1: So prayers and prayers and cloud seeding.
0: Yes, thank you.
1: Okay, thank you, sir.
2: Gov. Good morning.
0: Thank you, Rica.
1: Okay.
0: Good morning.
1: Si Governor Rodito Albano III. At kasunod right away, mula po sa Echague, Isabela naman, ang ating butihing mayor, si Mayor Faustino Ino D. Mayor Ino, good morning po sa inyo.
3: Hi, good morning, Sir Peter. Magandang umaga sa inyo.
2: Good morning, Mayor. Salamat po.
1: Thank you po for your time. So, katatapos lang po ni Governor Rodito Albano. Pero sa may mga nakuha kaming reports na apat na tulay daw po ang isinara. I mean, I don't know whether any of the bridges is found in Echague. Could you tell us more about that, Mayor?
3: Yes po, Sir. Kasi meron every time naman ho na lumalakas po yung ulan dito sa aming bayan, sa aming probinsya. Ito ho sa talagang hindi humadaan ng pagtuloy-tuloy yung ulan ay

0: meron ho kasi kami mga overflow bridge sa Barangay Gukab, sa Anofunan, at meron hong isang may maliit na upstream na bridge sa Villacampo na hindi ho nadadaanan. Pagtuloy-tuloy ho yung ulan kasi mga overflow bridge po talaga ito. Kasalukuyan pa ho kasing ginagawa yung all-weather bridge na mas mataas na. Pero yung mga dating all-weather bridge, yun po talagang pag ganitong tuloy-tuloy yung ulan, ay hindi ho madadaanan na.
1: Okay.
0: Pero ngayon ho, humupa na yung awa ng Diyos, humupa na ho yung tubig. Ngayon, nadadaanan na po uli yung mga tulay. Dahil kasi, siyempre, sa pag-umulan sa area ho namin, yung mga nanggagaling ng car, ng iba't ibang probinsya at iba't ibang bayan, dumadaan ho lahat din sa ilog ho namin dito sa may Itzage. Kaya naman po talagang napupuno siya for a few hours, tapos humuhupa naman din ho agad.
1: Which is good news, di po ba, Mayor Ino? Kasi
0: opo.
1: Yung iba, wala talagang, walang kaulan-ulan. Pero yung southern towns and cities, kagaya ng Cordon Santiago at saka Itzage, tama po ba? Pati Itzage inuulan?
0: Opo, actually mula to the past 2.5 days, tapos hanggang kaninang madaling araw po umuulan, ngayon lang po talagang umaga, alos tumigil yung pag-ulan.
1: Aha.
0: Pero welcome news naman din po sa amin dahil talagang, kaya naman sabi nga ni Gobro dito, talagang wala na hong dry na ho mga pananim. Damo namin, wala na hong laman. Kaya time lang. Pero sa totoo lang po, late na rin po talaga yung ulan. Kaya marami po sa aming mga farmers, hindi nakapagtanim. Hindi na rin talaga nila maagapan yung mga naitanim. Dahil nga, grabe po yung tagtuyot dito sa amin. Ilang minggo na po namin hinihintay na umulan ng kahit isang araw o talagang sa southern part ng Isabela. Miski isang araw, hindi umuulan dito po, Loy. Kaya at least kahit papano, umulan naman na rin ho kahit papano dito sa amin.
2: Oo, sayaw ka pa daw, Mayor. Baka kulang pa ng rain dance.
0: kulang pa.
2: Oo, para umulan. Simula pa lang po tayo ng El Nino, Mayor, no? At mukhang nakikita natin towards the year end pa, lalala pa ito dahil magiging mas mas malala pa ang dry season natin. Pero ngayon po, itong nangyari pag-ulan lately, madami po bang mga naapektuhang mga residential at saka mga bata sa kanilang pasok sa school?
0: Yun po, talagang we had to cancel yesterday. Sinuspendi ho namin yung paaralan, yung school, hanggang ngayong araw po, ngayong umaga. Kasi nga po, given yung status ho nung mga bridges po namin as of yung early this morning, hindi ho pa ho madaanan. Talagang we had to cancel kasi kawawa naman po yung mga guro, mga empleyado, mga bata na hindi ho sila makadaan dun sa tulay para ho makapunta sa kanilang mga paaralan at kanilang mga trabaho. So that's why we had to suspend. Pero in terms of rain naman po, ayun nga again, as I said, tumigil na po ngayong umaga and the bridges after a few hours, passable na rin ho, nakiklearing, may konting clearing na lang ho kami ginagawa sa Barangay Gupab dahil nga, siyempre yung mga debris, yung mga puno na pumatong na dun sa tulay. Pero kini-clearing na ho ngayon. At halos, passable na rin po. Meron ho na nakakadadan.
1: Okay, very good. One last thought on this, Mayor Ino, no? Kasi famous ang Isabela sa murang bigas Ano po ba ang presyo ng bigas ngayon? Bumababa, tumataas?
0: Sa kasalukuyan po ay tumataas ang bigas dahil nga wala naman pa pong nakakapag-harvest. So definitely medyo mataas po ang palay ngayon. Pero konti pa lamang yung mga nagtanim na maaga, ilan pa lamang yung nakakapag-talagang harvest. At sa mga susunod na buwan ay makakapag-harvest nga po sila. Pero marami rin po talagang hindi nagtanim. At po sa aming bayan, halos siguro po kung yung total percentage po, mga around 25% lang, halos 1/4 lamang po ng farmers namin nakapagtanim ng palay. Dahil naging sugal nga po
1: Opo.
0: Sabi nga ng mga farmers po namin, sugal na magtanim na itong nakaraang mga buwan kasi talagang hindi umulan at all. May pa lang, usually talagang dire-diretso na po yung ulan sa amin, araw-araw na po patubigan yung mga palayan. Pero nitong mga nakaraan, talagang wala hong hindi umulan sa amin. Kaya madami hong hindi nagtanim. So we're expecting, of course, sa mga susunod po na buwan, pag talagang panahon na ng anihan, tataas po ang presyo ng palay kasi wala hong supply.
1: Ayun.
0: Or bawas ang supply. Hindi naman wala, pero nabawasan yung supply. Lalong-lalo na po sa southern part ng Isabela. Kasi meron naman pong sa awa ng Diyos, siyempre yung dam naman po, di ba? May mga service area po yan na malalaki. May mga naipagawa na rin po ang ating Department of Agriculture ng mga solar irrigation pumps throughout Isabela. So marami na hong natulungan yun, although marami pang unirrigated na lands na yun, yeah, po talaga yung mga affected, yung mga hindi, yeah, po na-irrigate.
1: Yeah, well, Mayor, you know, and hopefully also mabawasan din yung brownouts, ano, ha? Kasi kung bumaba ang level ng Magat Dam, baka nga mas
2: lumalas pa.
0: Apektado, yun nga po, apektado. Pero yun, yeah, nga po, at least umulan nitong mga the past 2-3 days, umulan, na tumaas ng konti yung level, yeah, po ng tubig. Pero pag makita nyo yung dam ng mga pictures, so I'm, yeah, sure baka nakita nyo na ho yun, talagang halos ubos na ho yung
1: bitak-bitak
0: na dam, yung reservoir ho ng dam.
1: Opo, may lumabas na ng mga isla, eh. Dito to.
2: Opo, yung mga nakaraan. Lumabas ang history.
1: Doon sa Magat Dam mismo, lumabas na yung mga isla.
2: Kaya nga.
1: Oo, Mayor Ina, maraming salamat po. Mabuhay po ang Etiague.
0: Thank you very much. Mag-iingat po kayo. Salamat.
1: Okay,
0: thank you.
1: Just take nyo na po. Ayan, si Mayor Ino D. The fifth ng Etiague Isabela, 9:33 in the morning. Babalik po kami ni Rika in just a very short while.
3: Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita-patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo at malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
1: Sa loob lamang ng 23 minuto ay magsisimula na po ang day 12 ng VP Sara impeachment trial. At meron po tayong special coverage dito po sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, pati na rin sa DZMM Digital. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Peter Musngi. Kahapon nga po, alas 2:30 natapos ang day 11 ng VP Sara Duterte impeachment trial. Kaya ngayong araw na ito, itutuloy po ang pagtestigo ni COA Auditor Wamil. At sinasabing may discrepancies sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd kung saan naging head si VP Sara. Lumutang din po ang mga panibagong questionableng pangalan sa ilang acknowledgement receipts.
2: Pero nanindigan po ang defense team na otorisado ang lahat ng confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Mamaya, ilang minuto na lang po si tetestigong muli si Wamil, gayon din si COA Auditor Celine May Del Campo. Sama-sama po nating tutukan ang isa sa pinakamakasaysayang constitutional proceedings sa bansa. Maging mapanuri po tayo mga kapamilya at alerto sa mga susunod na pangyayari, pati na rin po sa paghimay sa mga mahahalagang isyong kailangang maunawaan. Kasama nyo rin po, Rica Lazo.
1: Kumusta, Rica?
2: Hi! Okay. Di ako iiyak. Kinumusta mo ako.
1: Kasama pa rin po natin, syempre, ang ating masisipag, batang-batang Radio Patrol na maghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Nagbabantay sila sa loob at labas ng Senado upang ihatid ang pinakasariwang impormasyon at mga live report sa bawat panig ng pagdinig.
2: Siyempre, ang pinakabata mula sa loob ng Senado, andun si Robert Mano. Kasama rin si Pamela Vasquez, Jom Garner at si Rowan Cueto naman po magbabantay sa labas ng Senado.
1: At ito po ang Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Day 12 na po tayo, ilan ba inaasahan natin? Konti lang po, 102 days.
2: 102. So ilan na lang yan? 90. Tama ba?
1: 102 po ito Oo. Itutuloy ngayong day 12 ng impeachment trial ang direct examination ng House Prosecution Team sa testigo nitong si dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil.
2: Muli nga harap nga po sa paglilitis mamaya si Wamil para tumestigo sa Article 1 na may kaugnayan sa umano yung maanumalyang paggastos ng confidential funds. Matapos nga po ang direct examination, magsasagawa naman po at sinabi talaga ng defense team kahapon ito, no? They're bound to cross-examine si Roderick Wamil. Inaasahan din pong susunod na sasalang bilang testigo ang kasalukuyan na Intelligence and Confidential Funds Supervising Auditor na si Celine May Del Campo. Pagsalang po kahapon sa day 11 ng impeachment trial, nakitaan po ng Commission on Audit ng discrepancies ang paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa 612 million pesos ng confidential funds noong 2022 at 2023. Ayon kay dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil, hindi sumunod sa patakarang nakapaloob sa Joint Circular 2015 ang mga isinumiteng dokumento ng Office of the Vice President para sa pag-audit ng confidential funds dahil hindi nakadetalya ang confidential activities na pinagkagastusan ng pondo. Iginiit ni Wamil na dapat ay suportado ng sales invoice. Ito yung wala, di ba? Wala daw sales invoice at walang official receipt yung paggamit nga po ng confidential funds at hindi lamang acknowledgement receipts na isinumite ng opisina ng Vice Presidente bilang documentary evidence.
3: Hindi naman po siguro confidential pag mga kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Mm-hmm. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun.
2: Pero nanindigan ng defense team na otorisado ang lahat ng confidential fund ng OVP at DepEd.
4: Kung ano yung kanilang naging finding. So kumbaga, something that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila, diba? Which I'm sure we'll get to in the next few days.
1: At muli ring lumutang ang mga kontrobersyal na pangalan sa ilang acknowledgement receipts ng sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong taong 2022. Kabilang dito sina the famous Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Arena, at Pati Ting. May mga lumulutang ding panibagong questionableng pangalan tulad ng Andy Lim, Alejandro Pikit, Fiona Byung, Janice Marie Revilla, at Gabriel Bisaya. Sinita naman ng defense counsel na si Michael Poa ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan i-asar hinggil sa mga pangalan sa resibo. Pero depensa ni Kapunan, binabasa lang niya kung anong nakalagay sa dokumento.
5: Ang dilim! Kanya ko pala hindi mabasa, ang dilim. Kung merong ang dilim, siguro dahil
6: objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown.
5: Your Honor,
6: in the document
5: I'm just reading.
6: Itself.
5: It says here, and counsel
6: no, Your Honor,
5: can. It says undelim.
6: I think you know my point,
5: sounds,
6: Your Honor.
5: It's the way it sounds, Your Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madilim. May pikit ang mata. Pikit.
6: Exactly, Your Honor. Our point, Your Honor.
7: Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about.
5: Yes.
7: Kindly proceed accordingly.
2: Si Vice President Sara Duterte lang ang tanging Vice Presidente at DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds na sumailalim sa auditing ng COA. Sinabi ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wangil na sa mahigit isang dekada niya bilang auditor, tatlong Vice Presidente anya ang umupo sa taon ng kanyang paninilbihan. Sina dating Vice Presidente Jejomar Binay, Lenny Robredo at ngayon incumbent Sara Duterte. Pero si VP Sara lang ang anya ang kanyang inaudit. Sa panig naman ng DepEd, walang confidential funds sina dating Secretary Armin Luistro at Leonor Briones, maliban kay VP Sara na nagsilbring DepEd Secretary.
8: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa IKPAW, wala po naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
1: Tiniyak naman ng defense team ang cross-examination sa testigo ng prosekusyon na si dating State Auditor Roderick Wamil. Ayon kay Attorney Michael Poa, wala nang bago sa mga isiniwalat ng testigo dahil narinig na nila ang findings o resulta ng audit report ni Wamil tungkol sa paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023. Nilinaw naman ni Poa na kaya hindi siya pumayag sa dalawang dagdag na stipulations ng prosecution na tumutukoy sa pag-stipulate sa acknowledgement receipts mula sa December 21 hanggang 31 December 2022 at paggastos umano ng OVP ng confidential funds na nakakahalaga ng 125 million pesos sa kaparehong panahon sa loob ng 11 araw ay dahil na matatalakay pa ito sa kanilang pag-cross-examine sa naturang testigo.
2: Sinumpirma ng impeachment court ang pagsusumite ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pagpayag ni Pangulong Marcos na ilabas ang tax records ni VP Sara at Mr. na si Attorney Manasses Carpio. July 20, kinatigan ng impeachment court ang hiling ng House Prosecution Team na ipasimpina ang bank, tax at anti-money laundering council records ng mag-asawa para magamit sa paglalatag ng factual baseline. Inaprubahan naman ng impeachment court ang hiling ng ilang bangko tulad ng BDO at Security Bank na palawigin hanggang August 13 ang deadline sa pagsusumite ng bank records ni VP Sara.
1: At sa puntong ito, kumuha tayo ng balitang kumpirmado at sigurado mula mismo sa Senado kasama si Robert Mano, Pamela Vasquez, Jom Garner, at Rowan Cueto. Unahin natin si Radyo Patrol Robert Mano. Robert, good morning.
9: Magandang umaga, Peter at Rica. Pwede nang makakuha ng kopya ng mga bank records ang magkabilang panig, ibig sabihin ng prosecution at defense. Ito'y matapos maisalin yung custody ng mga isinabi ng dokumento sa clerk of court ng impeachment court. Sabi ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tunggol ay may clearance na mula sa clerk of court para magpapotopi at susuriin yung mga bank records

0: ng scrutinize na magkabilang panig. Nasa, sabi ni Tunggol, nasa magkabilang panig na yan kung gagamitin nila ang mga ito na common evidence. O di kaya naman ay mamimili na lamang sila ng mga pwede nilang mapakinabangan depende sa layunin ng kanilang presentation dito. Kaugnay naman doon sa tanong hinggil doon sa AMLAC, sa report naman ng Anti-Money Laundering Council, natapos na yung in-camera review ng presiding officer ni Senator Chis Escudero. Ibig sabihin nito, nasuri na niya yung lahat ng dokumento na ibinigay ng AMLAC. Pero as of this time, sabi ni Atty. Tunggol, hindi pa yan pwedeng ilabas sa publiko, hindi yan pwedeng ibigay sa prosecution at sa defense. Dahil kailangan munang hintayin ng clerk of court itong clearance mula o report mula sa presiding officer para malaman kung aling particular na bahagi ng AMLAC report na pwedeng maibigay dito sa defense at sa prosecution. At hindi kasi outright na 100% kung anong ipinasa ng AMLAC ay pwedeng ibigay dito sa magkabilang panig. Subject for review yan ng presiding officer, at kapag nakita niya na hindi maaaring sa publiko yung ilan sa mga ito at hindi rin pwedeng ibigay sa magkabilang panig, ay hindi na yan ipapagamit. So kung ano lang yung listahan na ibibigay ng presiding officer sa clerk of court, ito lang yung ilalabas ng clerk of court sa magkabilang panig. Kung kailan yan ay wala pa namang ibinibigay, wala pang deadline na ibinigay dyan ang presiding officer, sapagkat panghuling article of impeachment pa naman gagamitin itong report na ito ng AMLAC. Pero just the same, ang just in case na lumabas na yan at ipag-utos na sa clerk of court, ay may access na yung publiko, rather yung defense and prosecution para doon sa AMLAC reports. Kahapon sa pagdinig ay medyo mahaba-haba yung suspension na nangyari dahil nga doon sa issue ng stipulation. During the suspension ay makikita yung mga prosecution na lumapit doon sa bahagi ng baligtad. Itong defense para rather ay lumapit sa table ng prosecution para isa-isahin nila yung mga records na subject for stipulation. Ibig sabihin, subject na para pagkasunduan na nila na tanggapin at hindi na questionin yung mga dokumento na ito. Doon naman sa panig ng mga senator ay matyaga silang naghintay at nandoon sa mismo, sa loob mismo ng session hall, dahil nga suspension lamang ito, hindi naman sila nakabreak, kaya hindi rin sila umalis. Ang presiding officer na natini din during the suspension, at binigyan naman kahit na una ay 5 minutes yung hiningi, ay pinagbigyan sila na totally matapos, mapagkasunduan yung mga dokumento na dapat nilang pagkasunduan. At pagkatapos ay tsaka nag-resume yung kanilang hearing. So ganon halos lagi pwede mangyari, dahil mga dokumento ang pinag-uusapan dito, mga acknowledgement receipt, mga report na pinag-uusapan, pupwede na laging may ganitong bahagi ng pagdinig na sususpend for the meantime para pagkasunduan yung mga dokumento na for stipulation. Ibig sabihin, dahil kapag tinanggap nila both parties ito, mga ito ay hindi na isa subject para sa pag-question sa legality at hindi na haba pa yung proseso. Peter at Rica.
1: Ano yung in-camera report na binanggit mo kanina, Robert, natitingnan ng presiding officer?
0: Oo. Doon kasi nung naglabas ng subpoena, kaugnay doon sa mga records ng bangko, ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR, specific na inilagay doon ng presiding officer na ang report ng AMLAC ay subject for in-camera review. Ibig sabihin, sa lengguahe natin, personal na re-reviewin ng presiding officer muna. Siya lang. Siya lang ang pwedeng tumingin doon sa mga records na yun na ibibigay ng AMLAC, at pagkatapos, subject sa approval niya kung alin lang sa mga portion na yun yung pwedeng ibigay sa defense at sa prosecution. Legal term ito, ibig sabihin, i-review lang ng judge o presiding officer yung critical documents na subject for subpoena, at kapag natukoy na walang critical issue na matatamaan, pupwedeng ilabas yung mga dokumento na yun at ibigay sa defense at prosecution.
2: Okay, pag na-review na nitong ating presiding officer ang mga dokumento na yan, may kopya na ang prosecution at ang defense team, hindi pa pala lahat ito ay subject for stipulation na, Sir Robert? I mean, pag-uusapan pa nila kung ano mga dokumento ang tatanggapin nila?
0: Tama yan. Ang mangyayari kapag kagaya dito sa mga bank records na ito, hindi pa yan nakamark as evidence. So, nasa kanila pa rin yan, nasa pag-uusap nila yan kung alin yung gagamitin nila ng common evidence, and then during the trial, pwede nila yan banggitin at pagkasunduan during the trial din.
1: Okay. So, sino magde-determine kung ano yung pwedeng ilabas na mga datos o information? Is it just the presiding officer? O kasama ba ang Senate President? Please expound, Robert.
0: Oo.

0: Dito sa evaluation, sa AMLAC, ang presiding officer ang binibigyan ng power para i-review at desisyonan kung alin yung pwedeng ilabas at hindi. Common din naman sa kanila na bagamat not necessarily in open court, may mga consultation din naman ng mga senator, judge, lalo na kung sa mga critical issue dahil po pwede rin naman nilang pag-usapan ito and then eventually ang presiding officer ang maglalabas pa rin ng desisyon kung alin ang po pwede at alin ang hindi ilabas sa both defense and prosecution.
1: Alright, sige. Handa mo na ang mga lapis at papel at ballpen.
0: Naubos na ink ko. Nakailang ballpen na tayo at papel.
2: Tsaka pag biglang nag-recess, tumakas ka muna.
1: Oh.
2: Robert, para malaman namin kung anong nangyayari doon sa loob.
1: Oo. Kasi siya yung may i-onan.
0: Nakapaluin ako ng prib eh. Sabi break lang daw pwede loob.
1: Oo, ganun pala.
2: Kailangan natin magpunta sa ano eh.
1: Abang na abang kami sa'yo kahapon. Kala namin baka lumabas.
2: Sabi namin kay Pam, palad ka rin mo.
1: Oo, di pala basta-basta makakalabas. Oo, no,
0: hindi na tayo makakabalik. Ang galing sa accreditation natin.
1: Oo, sige, babalikan ka na lang namin
3: ulit. Very good, Robert Mano reporting live.
1: Alamin naman natin ang paghahanda ng prosekusyon na sa loob ng Senado ang ating Radyo Patrol. Pamela Vasquez, Pam.
4: Yes, Rica at Peter, ngayong araw nga, no, ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel sa pamumuno ni Attorney Lorna Capunan yung direct examination kay dating state auditor ng COA Ikpaw na si Roderick Quamil. Kaugnay pa rin ito noong Article 1 o umunoy maling paggamit ng higit kalahating milyong pisong halaga ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, na-touch yung 125 million peso na confidential funds for quarter 4 ng 2022. Inaasahan namang matatalakay mamaya no, yung confidential funds doon sa iba pa o yung sumunod na quarters. Ayan yung quarters 1 to 3 ng 2023 at yung 112.5 million pesos na DepEd confidential funds. After naman nun, Peter at Rica, after direct examination ay cross-examination ng defense at possible na mag-redirect at recross bago isa lang yung next witness nga na current state auditor na si Sailin Del Campo ng COA. Siyempre, hindi pa rin kasama o we have yet to see kung magkakaroon din ng interjections from the senator judges. Kanina din, Peter at Rico, no, nabanggit nyo na mahaba-haba pa, no? Dahil nga 31 days itong pinropose na days for Article 1 ay inaasahan nga na baka tumagal ito ng higit o 2.5 months for this article. Depende pa yan kung paiiksiin nga or babawasan ng House Prosecution Team yung kanilang list ng witnesses, Peter at Rica.
1: Oo, mukhang feeling ko rin, partner, hahaba to than the 30 days. Kasi doon pa lang sa pagtalaki pa lang ng mga stipulating documents, tanungan pa lang, isang panig pa lang yung naririnig nating nagtanong. Wala pa yung senator judges at defense doon.
2: Palagay ko, iiksi.
1: Talaga?
2: Oo. Kasi magbabawas yata sila ng ano eh.
1: Oo.
2: Ng mga witnesses. Ano?
4: Oo, isa yan sa possibility. Correct. Kasi kung makita nga ng House Prosecution Panel na medyo na-prove na nila
1: sapat
4: yung point
1: naman.
4: Or kumbaga naging sapat yung evidences and yung testimony ng witnesses, possible nga na hindi na nila i-present yung iba pang witnesses na nakalista doon sa kanilang pre-trial order.
1: Ayan, buti naman may mga nakikita sila.
2: Tsaka tinanong ko din si Maring Chat.
1: Oo. Ay! Tay talaga kayo ni Maring Chat, ha? Okay. Kala mo nandun si Maring Chat sa ano, ha, Senado.
4: Oy, maidagdag ko lamang din, Peter at Rica, no, ilan lamang din sa mga nakita natin na dumating na dito sa Senate premises. Itong si House Prosecutor Bel Zamora, si legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr. Uh-huh. At kanina nakita ko din na dumaan ulit or ipinasok na ulit yung mga kahon na merong label nga nung big red font na confidential font.
1: Mm-hmm.
2: Okay, at tutukan din natin, baka desisyonan na kung 10 or 10:30 ang umpisa.
1: Ay, oo nga.
2: Oo, di ba? No, Pam? Oo.
4: Para... Mm-hmm. Kasi kung hindi ako nakakamali, ang request kasi may mga iba na galing pa ng Muntinlupa na
2: natatraffic.
4: Kaya humihingi sila ng 30-minute na extension doon sa pag-start ng trial proper.
1: Kakaya naman kay Kong Jervil na Batangas pa ng galing, di ba?
2: yung production na ano nga, coordinator natin dito, galing pa ng Bulacan, di naman nagre-reklamo.
1: Ayaw nga!
2: Maraming salamat!
4: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMN.
3: Very good! Sa panig naman ng depensa, nagbabantay si Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, you have 1.5 minutes.
1: Jom, nakamute ka, Jom.
0: All right.
1: Okay.
0: Peter, pre-33 ka, mabilis na update lang, no? Walang pre-trial briefing ang defensa dito. Pero nakita na natin yung pagdating ng ilang mga miyembro ng defense team dito, kagaya nga ni Attorney Justin Gular, deputy spokesperson, at member din ng defense team, si Attorney Michael Poa na tagapagsalita ng defense team, at mangunguna sa cross-examination kay Roderick Wamil na nagsilbi bilang state auditor ng Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Office mula 2014 at 2024. Balikan ko lang yung post-trial briefing kahapon, very very quick lang. Sinabi ni defense team spokesperson Attorney Michael Poa na wala namang pasabog doon sa mga naging pahayag ni Wamil dahil narinig na nila itong resulta ng kanyang findings o ng audit report nito sa confidential funds ng Vice Presidente. Sinabi rin ni Poa na halatang planado yung ng prosecution yung pangbanggit doon sa mga pangalan na pumirma doon sa accomplishment report. Kumbaga, kagaya nga ng mga nabanggit na yung Miko Harina, yung mga nabanggit na yan, yung mga nasinabi niya na pero nilinaw niya na wala naman umanong masama dyan dahil kung kapanig ng depensa ay gagawin rin umano nila to. Samantala, nilinaw naman ni Poa kung bakit dalawang stipulation yung kanyang in-object o hindi sinang ayunan kahapon. Yan yung acknowledgement receipts mula December 21 to 31, 2022 at paggastos umano ng Vice Presidente ng confidential funds sa loob ng 11 araw. Sinabi niya kasi na hindi sila pumayag dahil matatalakay pa ito sa kanilang cross-examination mamaya. Peter Trica.
2: Okay. Asa na yung ano, yung lead defense?
1: Prosecutor? And si, ano pa na nun? Si...
2: Parang hindi ko na siya nakikita.
0: Attorney Sison.
1: Attorney Sison.
2: Active po ba siya? Kasi laging si Attorney Poa ang naririnig natin eh.
0: From time to time, nakikita pa rin naman natin si Attorney Sison, no? Pero kasi parang anong nangyayari dyan, Peter, Trica? Hindi kasi nila sinasabi kung sino yung mga maghaharap sa parte ng depensa base doon sa article. So, kumbaga parang sa ngayon, ang nakita pa lang natin si Attorney Narvaza, Attorney Poa, yan. Abangan natin yung mga kung saan na ang tatalakayin ni Attorney Sison.
2: Alright, maraming salamat. Thank you very much, John Gardner. Live mula sa Senado at ngayon nga po ay pumasok na ang mga Senator Judges at magsisimula na dahil eksakto ay punto alas 10.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Doon kayo na sa mga darating pagpanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Oras Partner.
1: 12:37.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: dadagdagan sa kanila ng gagawing yung 10, gagawing 20 pesos per liter. Dagdagan na rin nila yung kilometers na gawin nilang 30 to 35 kilometers per day ang capping po sana noon. Para nang sa ganun, the whole week talaga, mapakinabangan namin ng gusto yung fuel discount.
1: Meron pa rin silang ma-experience o ma-enjoy na reduction ng maigit 50 sentimo. Kaya lang mababawasan ng bahagya yon dahil nga dito sa pagtataas ng masisingil sa kanilang feed-in tariff allowance. Na
2: saan namin na pagbigyan ng korte yung aming intervention at i-left niya yung TRO. Yun din naman ang argumento ng Office of the Solicitor General kahapon.
3: We are ready to buy 500,000 tons of palay pala, no? From our farmers. Hindi kagaya last year, punong-puno lahat ng warehouse namin.
4: Kasi mga overflow bridge po talaga ito. Nakasalukuyan pa po kasing ginagawa yung all-weather bridge na mas mataas na.
5: Mula sa New Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon. House prosecution hihilingin na sa Senate Impeachment Court na magpalabas ng subpoena para kay Mary Grace Piatos.
1: Direct examination kay dating COA Auditor Roderick Wamil posibleng makaapekto kay Vice President Sara Duterte.
0: Bagyong Luis humina at naging low pressure area na lang. Dalawang LPA naman magpapaulan sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw.
1: 10 kabataan nasa kote ng mga otoridad kaugnay na magkakahiwalay na online na pagbabanta at bomb threat laban sa kani-kanilang paaralan.
0: Presyo ng lokal na bigas inaasahang bababa sa 50 pesos kada kilo sa Setyembre.
1: At Pinay tennis star Alex Ayala gumawa ng kasaysayan at itinanghala kampiyon sa GC Open title.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Alam ko naman po si Liza Aquino.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon.
2: Panahon.
0: Mga kapamilya, sa lagay po muna tayo ng panahon, binabantayan ang dalawang low pressure area na inaasa magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw. Kabilang dito ang Bagyong Luis na naging LPA kaninang madaling araw at huling namataan sa Kabugao, Apayao. At isa pang LPA sa coastal waters ng Bacnotan, La Union. Apektado ng mga LPA ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region at Central Luzon. Posible namang magsama ang dalawang LPA at hatake ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng PAR. Samantala, habagat ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang dito sa Metro Manila, gayon din sa Western Visayas na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
1: Dalawang bayan sa Pangasinan ang lubog sa baha dahil sa epekto ng Bagyong Luis at habagat. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Pangasinan PDRRMO Assistant Department Head Avenix Arenas na binaha ang mga low-lying areas sa Lingayen at Dakupan City habang inilikas naman ang ilang pamilya sa Alamino City at Bayan ng Bani. Sa ngayon, nararanasan pa rin ang mahina at katamtamang pag-ulan sa probinsya kaya suspendido pa rin ang klase sa mga paaralan at pasok sa tanggapan ng gobyerno ngayong araw.
3: Light to moderate rains ang nararanasan dito sa Pangasinan. Meron tayong water search and rescue team na pinadeploy doon para anytime na may mga mag-preemptive evacuate pa ay a-assist sila.
0: Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam matapos ang mga pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Ayon sa PAGASA, umakyat sa 156.61 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong umaga mula sa 155.41 meters noong nakarang araw. Sa kabila ng pagtaas, mas mababa pa rin ito sa 160 meter critical water level at sa 180 meter minimum operating level ng dam. Bahagya rin tumaas ang level ng tubig sa iba pang dam tulad ng La Mesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan at sa Bagat. Magandang balita po ito dahil ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Kalakhang Baydila at karating lugar. Bagaman patuloy pa rin binabantayan ng mga otoridad ang kalagayan nito dahil nananatili pa rin itong mababa sa mga itinakdang antas.
1: Hindi masyadong nakaapekto ang Bagyong Luis sa Isabela. Sinabi sa DZMM ni Isabela Governor Rodito Albano III na walang matinding epekto ang bagyo sa lalawigan at wala gaanong lugar na binaha.
4: Wala kaming binaha. Kung meron mang binaha, dapat tumaas yung Cagayan River.
1: Nilinaw naman ni Tiyagi Mayor Faustino D. V na ang apat na tulay na hindi madaanan dahil sa pag-agos ng tubig ay overflow bridges na sadyang mababa kaya'y pansamantalang isinara.
5: Kasi mga overflow bridge po talaga ito. Kasalukuyan pa po kasing ginagawa yung all-weather bridge na mas mataas na.
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
0: Kuha po muna tayo ng flash report mula sa Makati City. Hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, go ahead.
6: Jeff, dead on arrival sa ospital ang 63 years old na ina habang nagpapagaling naman sa ospital ang kanyang 26 years old na anak matapos magtamo ng mga tama ng bala ng pagbabarilin sa harap ng isang hotel sa Makati Lunes ng gabi. Batay sa paunang investigasyon, pinagbabaril ang mga biktima ng hindi pa nakikilalang suspect na nakasuot ng puting t-shirt, maong shorts at puting sapatos. Agad na tumakas ang suspect matapos ang insidente. Agad naman responde ang Makati City Police, nagsagawa ng dragnet operation at sinimulan ang CCTV backtracking at forward tracking upang matukoy ang pagkakakilanlan at tulutang dinaanan ng suspect. Bumuo na rin ang SPD ng Special Investigation Team na tututok sa investigasyon, pangangalap ng ebidensya at manhunt operation. Patuloy pang iniimbestiga ng pulisya ang motibo ng pamamaril at pagkakakilanlan ng suspect. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: DZMM Radyo Patrol Flash! Flash! Report!
1: Hindi bababa sa 5,000 barangay sa Cabanatuan City ang binaha at halos 2,000 residente ang lumikas. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar, magandang araw.
7: Halos 2,000 ang inilikas sa iba't ibang evacuation center sa Cabanatuan City, Nueva Ecija matapos makaranas ng malawakang pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan na dala ng bagyong Luis at habagat. Ayon sa Cabanatuan City Disaster Risk Reduction and Management Council, hanggang kaninang umaga, 515 na pamilya o katumbas ng 1,823 na individual ang nananatili sa tatlong malalaking evacuation center sa lungsod. 15 barangay sa lungsod ang nakaranas ng pagbaha na aabot hanggang bubong. Sa drone video na kuha ni Garen Eugenio, makikita ang malawakang pagbaha sa barangay Santa Arcadia kung saan halos mga bubong na lamang ng ilang bahay ang nakikita. Sa ngayon, patuloy ang pag-iikot ng mga miyembro ng CDRRMO upang umalalay sa mga residenteng kailangan pang ilikas. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sa sports, gumawa ng kasaysayan si Pinay tennis star Alex Ayala matapos makuha ang kampiyonato sa Mubadala DC Open sa Amerika. Pinatumba ng world number 28 na si Ayala ang world number 3 na si JPEG Jessica Pegula ng Amerika sa loob ng 3 sets. Ito ang unang singles title ni Ayala at naging kauna-unahang Filipino player na nakasungkit ng WTA Championship. Ito rin ang 9 na beses na pinatumba ni Ayala ang nakalabang top 10 player. Dahil sa panalo, umangat sa bagong career high na number 20 ang world ranking ni Ayala. Bumuwas ang pagbati para kay Alex Ayala, umani ng papuri ang ating pambato mula sa kapwa Pilipino at mga kilalang personalidad sa larangan ng sports. Kabilang sa mga nagpaabot ng pagbati, sina Pangulong Marcos Jr., tennis legend Rafael Nadal at Olympian EJ Obiera. Samantala, nagbunyi rin ang Filipino tennis fans na nagtipon sa isang watch party sa Pasig City para subaybayan ang makasaysayang panalo ni Ayala. Patunay na itinuturing si Ayala bilang isa sa mga pinakamaningning na atleta ng bansa sa pandaigdigang entablado.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Hihilingin ng House Prosecution sa Senate Impeachment Court na magpalabas ng sabina para kay Mary Grace Piatos na isa sa mga sinasabing kahinahinalang pangalang nakatanggap ng confidential funds mula sa Vice Office of the Vice President. Sa ambush interview bago ang 12 na impeachment trial ni VP Sara, sinabi ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hihingi ng kanilang panig na masabina si Mary Grace Piatos pero hindi tinukoy kung kailan isasagawa ang manifestation. Sakaling aprubahan ang sabina, ipadadalaan niya ito sa OVP. Aminado naman si Capunan na hindi pa rin makita si Mary Grace Piatos hanggang ngayon. Nagpapatuloy ang pagdinig ng Senate Impeachment Court Article 1 ng impeachment laban kay VP Sara o ang sinasabing maanomalyang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education.
0: Posibleng damaging o nakasisira kay Vice President Sara Duterte ang mga inilahad sa direct examination ng prosecution kay dating COA Intelligence and Confidential Fund State Auditor Roderick Wamil kahapon sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni Far Eastern University Institute of Law, former Dean Attorney Melencio Santa Maria, masyadong dumalamang ang prosekusyon dahil sa mga dokumento ng gobyerno na ipresenta bilang ebidensya, gayon din ang pagharap ng mga testigong may sapat na kredibilidad na maghayag kaugnay sa kahinahinalang paggasta ng 612 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd.
8: Ang testimonya ni Wamil para idikit na kung ang unang yugto ay extraction ng money, ito na ang yugto ng disbursement at liquidation. Ang linaw kasi ng pitik eh. So 125 million, papaano mong nagastos iyan? Kasi abnormal. It requires a compelling justification. Bakit mo ginawa iyon?
0: Ayon kay Santa Maria, posibleng kredibilidad ng testigo ang pupuntiryahin ng depensa sa cross-examination.
8: Hanggat di natin nakikita yung cross-examination at saka yung paglalatag ng depensa ng defense na kanilang ebidensya, medyo damaging ito kay Vice President Sara Duterte.
1: Muling sumalang si COA Auditor Roderick Wamil sa pagpapatuloy na 12th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng usapin sa naging paggasta ng confidential funds ng OVP at DepEd. Balita mula sa Senado at hindi Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, kumusta dyan ngayon?
9: Liza, bago yan humiling si Private Prosecutor Lord Nakapunan na mag-assess ng Senate Impeachment Court. Paliwanag ni Kapunan, hindi natapos at nasa kalahati na magnanghipit 800 receipts ang kanilang nakukumpara. Naisan niyang matapos ng prosekusyon ng paghahambing para matugunan ang mga posibleng objections sa hinaharap, maliban na lamang kung i-stipulate umano ito ng depensa. Hindi naman pinagbigyan ng hiling ng prosekusyon at paliwalay ni Presiding Officer Francis Escudero na nag-stipulate naman na ang depensa maliban sa argumento kung saan ginastos ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds noong third quarter ng 2022. Ipinagpatuloy ng prosecution ang presentation ng disbursement vouchers, liquidation reports at accomplishment reports sa nabanggit na panahon kung saan batay sa findings ni dating COA Auditor Wamil, napansin niyang hindi nalagdaan ng isang box na receipt of payment. Napansin din niya sa accomplishment reports sa first quarter ng 2023 na may dalawang line items na hindi kasama sa allowable confidential expenses na maituturing na violation. Hindi rin compliant o sumunod ang OVP na kabilang ang payment of reward na walang isinumiteng document evidencing the success of the information gallery. Sa accomplishment report para sa second quarter ng 2023, nakasaad doon ang line item para sa medical and food aid na abot sa 40 plus million pesos, maging incentives for travel na 10 million pesos na hindi kabilang doon sa allowable expenses. Mayroon ding payment for rewards sa 12 million pesos pero hindi umano suportado ng mga dokumento, maging ang payment of reward para sa third quarter ng 2023 na abot sa 35 million pesos. Bago mag-lunch break, Liza, natalakay din yung confidential funds ng DepEd kung saan ganoon din na walang supporting o necessary documents para sa paggasta ng naturang pondo. Sa huli, natanong ni Kapuna na batay doon sa audit report ni Wamil ay saan papasok yung mga naging obserbasyon niya at sinabi ni Wamil na pasok ito doon sa irregular expenditure dahil hindi ito compliant sa provision ng Joint Circular 2015-01. Dagdag pa ni Wamil na maituturing ding accountable officer ang Vice Presidente dahil sa ilalim ng Joint Circular bilang head ng agency kung kaya natalakay din iyong lagda niya sa mga dokumento. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Pam, baka lang ngayon may update tayo, 12:52 PM. May balita na ba from the prosecution side kung merong subpoena na ilalabas? Kailan sila mag-manifest for a subpoena kay Mary Grace Piatos?
9: Ayan din yung aabangan natin, Liza, no? Kasi after nung lunch break, yung announcement ng lunch break ay merong maiksing press con itong House Prosecution. Okay. So doon tayo pupunta after itong report na ito, Liza.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Special treatment kay dating Senator Bong Revilla, pinabulaanan ng Malacanang matapos payagang makapagpiyansa ng Sandigan Bayan. Balita hatid ni Christian Yosores. Christian!
10: Jeff, ito'y kasunod ng pangamba ng ilang grupo na maaaring makaapekto ang desisyon ng Sandigan Bayan sa kredibilidad ng kampanya ng administrasyon kontra korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring kaladkarin ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging desisyon ng Anti-Graft Court dahil malinaw ang prinsipyo ng separation of powers. Binigyang diin din ni Castro na kung may espesyal na pagtrato kay Revilla bilang kaalyado ng Pangulo, hindi na sana ito ang unang personalidad na sinampahan ng kaso na may kaugnayan sa maanamalyang flood control project. Nilinaw rin ng Malacanang na hindi patapos ang kaso ni Revilla dahil ang aprobahan lang naman ay ang petisyon para sa piyansa pero hindi papatuloy pa rin ang paglilitis sa kanyang kasong malversation. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Marami salamat, Christian Yosores.
1: Humirit si Senator Jinggoy Estrada sa Anti-Graft Court na muling pag-aralan ang hiling na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay na umano'y daan-daang milyong pisong kickback sa flood control projects. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
11: Matapos ibasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang petisyon ni Senator Jinggoy Estrada na makapagpiyansa para sa 573 million pesos na kasong plunder kaugnay ng flood control scandal noong July 24, naghain muli ang kanyang kampo ng motion for reconsideration. Ayon sa kanyang bagong motion, hindi naman umano flight risk si Estrada at hanggang 2028 pa ang panunungkulan bilang senador. Wala rin anilang maibigay na matibay na ebidensya ang prosecution, kaya nararapat lang itong makapagpiyansa. Nabanggit din sa 13 pahinang motion ng kanilang kampo ang pag-aproba ng Sandigan Bayan sa pagbiyahe ng senador sa ibang bansa mula 2023 hanggang ngayong taon kahit pa may pending na kasong plunder at graft. Ikinatwiran din ng kampo ni Estrada na bumalik ang senador sa bansa para harapin ang kanyang kaso at sumuko nang lumabas ang warrant of arrest. Samantala, Liza, nagtungo din sa Sandigan Bayan ngayong araw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang pangunahing state witness laban kay dating Senador Bong Revilla at iba pang dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Lalawigan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, kumpiyansa ang Department of Agriculture na bababa ng hanggang 10 piso ang kada kilo ng ilang klase ng lokal na bigas pagsapit ng anihan sa Setyembre. Balita mula sa Las Piñas, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
12: Liza, mula kasalukuyang 60 pesos, posibleng bumaba ng 47 hanggang 50 pesos ang presyo ng lokal na bigas pagsapit ng anihan sa Setyembre. Ayon yan sa Department of Agriculture. Inaasahan kasi ang pagtaas sa supply ng bigas na magpapababa sa presyo nito sa merkado. Sa gitna ng pagdami ng supply, siniguro naman ang Department of Agriculture o DA na hindi babagsak ang presyo ng pale pagdating ng anihan. Sa panayam, ipaniliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ngayong taon, itinaas ng kagawaran ang budget nito sa pagbili ng palay. May sapat na espasyo rin anya ang mga warehouse ng National Food Authority dahil naipasubasa na nito ang aabot sa 50 hanggang 60% ng stock na bigas. Tiniyak din ang kagawaran na hindi gaano maapektuhan ang inaasahang El Nino sa Nobyembre ang supply ng bigas sa bansa.
13: We are ready to buy 500,000 tons of palay pala, no? From our farmers. Hindi kagaya last year, punong-puno lahat ng warehouse namin. Ang instruction sa NFA, dapat by September, halos wala nang laman ang mga warehouses nila. I can more or less say na no real issue. Kaya paghandaan natin itong darating na El Nino, wag lang siguro na yung malaking sakuna, no?
12: Bibilhin ng ahensya sa halagang 21 pesos ang wet palay habang 25 hanggang 27 pesos naman ang dry palay. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Headline sa Visayas at Mindanao.
0: Mahigit 100 lugar sa bar, mga isinailalim sa election areas of concern. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
14: Yes, Jeff, base sa pinakahuling datos ng Commission on Elections o COMELEC, umabot na sa 26 na lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang isinilalim sa red category o pinakamataas na antas ng banta sa seguridad para sa nakatakdang BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Pinakamaraming nasa red category sa Lanao del Sur na may 21 lugar, sinundan ng Maguindanao del Sur na may 2, habang tag-iisa naman ang nasa Basilan, Maguindanao del Norte at Special Geographic Areas. Sa kabuuan, 18 lugar ang nasa green category na nangangahulugang mababa ang banta sa seguridad. Meron namang 41 lugar sa yellow category kung saan may naitalang kasaysayan na mga insidenteng may kaugnayan sa halalan, habang 23 lugar ang nasa orange category na itinuturing na may mataas na banta sa seguridad. Ayon sa COMELEC, nanguna ang tawi-tawi sa mga lugar na nasa green category na nagpapakita ng mas ligtas at mas mapayapang sitwasyon kaugnay ng halalan. Inaasahan namang bobotong mahigit 2.3 milyon na rehistradong botante sa BARM sa mahigit 1,000 voting centers na nakakalat sa mahigit 2,000 barangay sa nasabing rehiyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Marami salamat, Steve Raz! Alos 50 barko ng China namataan sa West Philippine Sea sa buwan ng Hulyo. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
15: Jeff, 48 mga barko ng China ang namonitor ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea nitong buwan ng Hulyo. Ayon kay AFP spokesperson ni Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakapwesto na ang mga barko sa 4 na mahalagang bahagi ng West Philippine Sea kung saan pinakamarami ang namataan sa Bajo de Masinloc na may 22 barko na binubuo ng 19 na China Coast Guard vessels at 3 PLA Navy vessels. Dinudan ito na Ayungin Shoal na may 13 CCG vessel at 1 PLA Navy vessel. Wala naman ang namataan sa Pagasa Island na kinaibilangan ng 5 CCG ship at 3 PLA Navy ship. Habang 4 naman ang namonitor sa Skoda Shoal, kabilang na ang 3 barko ng China Coast Guard at 1 barko ng PLA Navy. Dito Trinidad, ito ay nagpapakita ng balita na walang tigil na illegal, coercive, aggressive, deceptive activities ng China sa West Philippine Sea na labag sa rules-based international order, gayon din sa karapatang pang-soberanya at jurisdiction ng Pilipinas sa sarili nating maritime domain. Sa ngayon, patuloy ang pagkapatrolya, pagkapalakas ng maritime domain awareness at pakikipaugnayan ng hukbong seretahan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para mapapangalagaan ang soberanya ng bansa at mapanatiling kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Samantala, umabot naman sa mahigit 20,000 sasakyang pandagat ang namonitor ng Philippine Navy noong Hulyo, kabilang na ang nasa 3,071 domestic vessels at 17,678 foreign vessels. Sa naturang bilang, mahigit 14,000 ang tumugon sa radio challenge ng Navy, habang mahigit 6,500 naman ang hindi tumugon. Ayon sa AFP, mahalaga ang monitor at end challenge procedures para agad na matukoy at masuri ang mga sasakyang pandagat na papasok sa karagatang sakop ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: At ako naman po si Liza Aquino. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
2: Headline Ngayon! Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Ang tindas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
2: Basta AM DZMM.
17: Ring, ring, go away.
18: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
17: Cough, cough, wet away!
18: Yay! Pambatang lagundi, Plemix.
19: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta AM-DZMM.
20: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
21: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
22: kailangan ng gabay na maaasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
20: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
21: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
22: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
20: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
23: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Basta AM-DZMM.
26: Kahit ay edad na kami, masigla pa din.
27: Tuloy lang sa activities on the go.
28: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
29: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
26: Let's go!
27: Make your move, baby.
29: Arthrisin, get going!
30: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 106.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio at malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
0: Magandang hapon po mga kapamilya, 107 na po ng hapon. Liza Aquino pa rin po, inyong makakasama dito po sa pagpapatuloy ng special coverage ng DZMM sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Day 12 na po tayo ngayon. Ang tinatalakay, hinihimay ngayon sa Senado ay ang Article 1 o misuse of confidential funds na inihain nga ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte. At para malaman natin ngayon ang assessment ng isa sa mga kasamaan po natin ngayong political analyst, nasa Zoom ngayon, si Dr. Dennis Coronacion. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Dennis.
3: Magandang hapon, Ma'am Liza. Magandang hapon rin po sa inyong mga taga-subaybay.
0: Nakita naman po natin ngayon, simula kahapon hanggang ngayon, iniisa-isa, hinihimay itong mga dokumento kung paano nga ba na-liquidate, kung maayos nga ba ang pagkakaliquidate nitong mga nagastang confidential funds ni Vice President Sara Duterte for the OVP and also nung siya ay Secretary na DepEd. Overall assessment po ninyo kung paano po nilatag ng prosecution ng kanilang mga ebidensya, sir?
3: Well, very systematic po, no? Yung pagkalatag ng ebidensya ng prosecution panel. Even to the point na parang si Attorney Kapunan is trying to pinipilit niya, no? Pinapamukha niya na may irregularidad talaga.
0: Dinidiin eh.
3: Dinidiin niya talaga. Of course, nag-object naman si Attorney Powa, no? Kasi parang meron na daw ang dating daw ay meron ng conclusion. So yun, maganda po, no? I think this is just a continuation of what happened yesterday. So ano pa rin to, no? same witness, former COA auditor, Wapol. Tapos inelaborate lang kung paano nga, tama kayo doon, no? Kung paano nalustay o ginastos itong mga pera, millions of funds, ano?
0: Mm-mm.
3: So, step by step from the disbursement of the funds until the liquidation at saka yung yung in-expect na mayroong mga resulta.
0: Mm-mm.
3: Since nag-request ng mga funds, say for example, para sa anti-illegal activities, anti-insurgency, anti-extremism, mm-hmm. anti-abuses of the students, ang inahanap dito ay yung resulta. I think that's just logical, ano? Na pag nanghingi ka ng budget at nirelease naman sa'yo,
0: of course.
3: At the end of the day, kinakailangan mo yan i-report kung meron ka bang na nagawang resulta.
0: Mm-hmm.
3: And itong reports na to should be accompanied by pieces of evidence.
0: And do you feel, Dr. Dennis, na mabibigyan, ito ba yung magiging play ng defense po niyan? Kasi binabasa ko yung galaw ng defense, kung ikukumpara natin yung Article 4, yung grave threats, yun pa lang ang pinupunto nila nung mga nakaraang linggo, medyo gigil, medyo mas palaban ang defense, maraming objections agad, ang dami nilang sinisingit agad. Anong masasabi mo sa galaw ng defense ngayon dito? Kasi doon pa lang doon sa witness ng mga former branch managers ng Land Bank, hindi na sila na masyadong nag-object eh. Wala na, pinalampasan lang nila ang direct examination, walang masyadong tanong sa cross. Ano pong basa ninyo sa galaw ng depensa para po mapunta sa kanilang pabor itong pagdinig dito sa misuse of confidential funds?
3: Well, tama kayo, no? Iba yung behavior ngayon ng defense panel. Led by Attorney Powa. I suppose it also has something to do with his temperament. Pero tingin ko rin naman, larger part is because yung mga evidence na to, these are documentary evidence. So mahirap itong mahirap itong kontrahin ano, on the part of the defense panel. In fact, some of this evidence are common evidence. Gagamitin rin naman ng defense panel yung ilan sa mga documentary evidence na pinapresent ni Attorney Kapunan. So, kung ang tatanungin mo, paano naman kaya, ano kaya magiging diskarte ni Attorney Kapwa together with the other members of the defense panel upang maging pabor ito, tingin ko ang although hindi I'm not privy to their ano no to their meetings kung ano magiging diskarte nila pero ang tingin ko ang sasabihin nila dito ay hindi pa naman ito proof of guilt ano itong mga ganitong klaseng mga itong mga ganitong klaseng kakulangan, for example. Kasi these are being pointed out as irregularities.
0: Mm-mm.
3: Hindi ito ko-comply. Karamihan ng mga ginawa ng Office of the President back then, Office of the Vice President, at saka ng DepEd Secretary, doon sa circular ng ano no ng COA with regard to the liquidation and how how the confidential funds and intelligent funds are supposed to be spent. So tingin ko sasabihin nila eh baka hindi pa naman tapos yung proseso o kaya hindi pa naman napatunayan sa mga courts na itong mga evidence na to point out to the guilt of the Vice President being then the DepEd Secretary and now as VP, Vice President.
0: Opo, but do you find it na medyo tricky ito ngayon? Kasi po, ang malinaw sa mga inilatag na ebidensya ng prosecution na wala po masyadong sales invoice, walang official receipt, we only have the acknowledgement receipt, sila po na ipresenta sa kanila nung nag-liquidate itong mga ehensya na ito. Do you think na parang may other way bang depensa na maikot pa ang narrative kung wala naman din talagang sales invoice and official receipts na ipinakita po sa kanila nung na ipinresenta, sinumite dito po sa COA nung mga nakaraang taon na sila po ay sinisilip ang kanila pong pag-audit nitong confidential funds, Dr. Dennis?
3: Yeah, tama kay John. Ano? Mahirap kung ako sa defense panel, I think major challenge yan kung paano ito ipipihit upang maging pabor sa amin ano, sa defense panel. Hindi ko alam kung anong magiging ano nila dyan, ano, strategy upang pumabor ito sa kanila. Pero all these pieces of evidence are pointing out to so many irregularities committed by DepEd back then and the Office of the Vice President. Ang hirap ng depensahan eh kasi hindi sumunod sa ano no sa proseso. Tapos pag by the time na kino-call out na sila ng ano ng COA, parang late na sila nagsasubmit ng mga audit report nila. Even the receipts are highly suspect. Sabi mo nga, imbis ng mga ORs ay naging kontento na sila sa pagsusumite ng ano no ng mga acknowledgement receipts. So, tayong mga ano no ordinaryong taong bayan, parang hindi naman natin of course the impression that is being created for us is that bakit ganoon? Bakit nga ba hindi maayos yung pagpoproseso, pagliliquidate ng mga ni-request na funds na to? And we're talking about hundreds of millions of public funds ano. Saan napunta 'yan? So kung hindi ma-pinpoint kung kanino talaga kung saang mga hindi ma-pinpoint yung mga resulta kasi walang ano walang malinaw na reports ano halimbawa yung anti-insurgency ng DepEd parang wala namang listahan ng mga pangalan ng mga ano no allegedly nagre-recruit among the faculty members and students mga learners. So in the absence of all this concrete evidence ang tanong ngayon ng taong bayan, saan napunta yung mga hundreds of millions of pesos?
0: Mm-mm.
3: Kasi hindi maayos yung disbursement and liquidation eh.
0: Opo.
3: So kanino kaya napunta at saan napunta?
0: Oo, and Dr. Dennis, ito nga napakaganda ng punto mo sa question natin ngayon kasi nakikita na po natin ang mga senator judges na bumabalik na po ngayon dito para po ipagpatuloy ang impeachment trial na tapos na po ang kanilang lunch break. Dr. Dennis, we hope to talk to you again later on pero sa ngayon po mga kapamilya, tutok na po tayo dito po niyan sa pagdinig dito sa Senado. Oras, sa ngayon po ay... Ah, okay. Sa ngayon po ay magpapatuloy pa rin, mga kapamilya, ang special coverage ng Vice President Sara Duterte impeachment trial ng DZMM. Oras po natin, 1:16.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Mga kapamilya, samantala ngayon, balikan naman natin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahan-dahan pa rin pong dumarating ngayon dito mga senator judges po natin. Hinihintay lang natin na officially mag-open o magbukas ulit itong pagdinig. So ngayon po mga kapamilya, yung mga kakabukas lang po ng radio television, cross-examination na po ngayon ang ating inaasahan. Ano? So ang hanay na po ni Depensa ng counsel na po ni Vice President Sara Duterte ang magtatanong dito sa dating State Auditor ng COA na si Roderick Guamil. So dito natin malalaman maya-maya kung ano po ba ang mga posibleng magiging tanong nila, papaano nila maisispin ang narrative in their favor. Kasi po nakita naman po natin simula kahapon hanggang kanina umaga ay patuloy po ang pagpapakita ng pieces of evidence ng prosecution, mga acknowledgement receipts or the lack thereof ng mga official receipts and sales invoices. So ito na, nagdahan-dahan na pong dumarating dito ang mga defense panel. Hinihintay na lang din natin dumating ngayon ang prosecution. Medyo kulang pa mga senator judges natin na dumarating. Pero if Dr. Dennis is still here, can I ask one more question? Kasi napansin ko rin, wala masyadong tanong ngayon ng mga senator judges dito sa Article 1. Itong dalawang araw na tayo po ay nagpapatuloy sa pagdinig, wala masyado ito pong mga kumbaga parang yung mga biglaan nilang manifestations, biglaan nilang mga corrections, biglaan nilang mga tanong. So later on, we'll wait for Dr. Dennis, no, if ever, para po makausap natin siya dito sa atin pong special coverage para makita natin kung ano ang posibleng basa ni Dr. Dennis dito po sa ating nagpapatuloy na impeachment trial. Alright, so ngayon po, we're still waiting for all the senator judges para po makabalik. Hintay rin natin si Doc Dennis, baka makausap din natin siya mamaya kasi marami din pwedeng itanong sa kanya na posibleng mangyayari later on sa cross-examination. Pero sa ngayon po mga kapamilya, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, again, day 12 ng impeachment trial.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Basta AM, DZMM!
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
14: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako! Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
15: Ka! Kaya pa din yan!
16: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
17: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
5: ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang liwanag sa dilim. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
16: Lahat ng attachments?
17: Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po.
16: Pero kayo po, in your evaluation, do you go through the documents one by one?
17: Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the joint circular.
16: Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022?
17: Nakita ko po doon sa disbursement voucher po na si ASEC Limuel G. Ortonio po.
16: No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds?
17: Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve.
16: That's correct. Opo, Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that?
17: Yes po.
16: And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba?
17: Yes po.
16: And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba?
17: That's correct po.
16: Now yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Naalala niyo po yon?
17: Yes po, sir.
16: At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, The respondent in this case. Tama po ba?
17: Yes po.

0: about through that. Mr. Wamel, you're excused for the day. Kindly be back again tomorrow without need or necessity of issuing another subpoena. Can we rely on your word that you will be attending tomorrow's hearing for the continuation and hopefully closure of your testimony before the impeachment court?
1: Yes, Your Honor.
0: Asahan po namin, you're excused, sir. Thank you po sa inyong kooperasyon at oras at pasensya. Before we adjourn, Chair notes that the next witness, Ms. Sailene May Del Ocampo, was only subpoenaed to appear before the court on August 3 and August 4. The clerk is thereby directed to issue and the Sergeant-at-Arms to serve a subpoena for the appearance of Ms. Sailene May Del Ocampo of the COA ICFAO, which subpoena shall remain valid from August 5, 2026 until August 11, 2026. With respect to Marivic Pareja, who was subpoenaed for August 4 and 5, the issuance of subpoena will depend on the chair's ruling on the motion for judicial notice of the prosecution, which the chair will rule upon after hearing the respondent orally or through a written manifestation or motion regarding this matter tomorrow before we adjourn. So ordered.
2: Few manifestations.
0: The panel of prosecutors, with the permission of the lead prosecutor, let allow the presiding officer to finish with some one other administrative matter. The panel of prosecutors also filed a motion to set a conference for the transfer of exhibit markings to be set at 4 p.m. on Wednesday, tomorrow, August 5, 2026, for the transfer of markings from copies previously marked during the pre-trial order. Given that this is administrative in nature, the request and the motion is granted. The counsel for respondent is directed, as well as counsel for the panel of prosecutors, to assign lawyers for this change of markings to be conducted again for the record at 4 p.m. of Wednesday, August 5, 2026. That is tomorrow.
3: Your Honor?
0: Yes,
3: May I be recognized, Your Honor? Good afternoon.
0: Before the lead counsel for the respondent, I think the lead prosecutor earlier asked for recognition. What is the pleasure of the Honorable Luis Trom?
2: First of all, Your Honor, we just want to acknowledge your pronouncement earlier about the setting of the transfer of marking of exhibits that will be on August 5, 4 p.m.
0: tomorrow.
2: This pertains particularly to exhibit P4-3 and series through P4-35B. Second, Your Honor, we also acknowledge the pronouncement of the impeachment court relative to the oral or written comment of the defense to the earlier motion of the prosecution that was filed on August 3. That is to take judicial notice of the hearings conducted both by the House Committee on Good Government and Public Accountability and the Committee on Justice, Your Honor. That's for the record. And third, Your Honor, this is in line also with another pronouncement of the impeachment court in compliance with, relative to our compliance to the 5-day notice rule. We will be submitting the list of witnesses for next week, as well as the request for issuance of subpoena tomorrow, August 5, because the same will depend on the conclusion of the testimony of Ms. Sailene Del Campo, as well as the ruling of the impeachment court with regards to the motion to take judicial notice on the hearing of the two committees of the House of Representatives, Your Honor.
0: That's all?
2: Yes, Your Honor.
0: Duly noted. What is the pleasure of the lead counsel of the respondent?
3: Thank you, Your Honor. First, with respect to the motion to set conference for the transfer of exhibit markings, I just note that under paragraph 3 on page 2 of this motion, the prosecution is also requesting for the portion of Arturo Lascañas' affidavit, paragraphs 270, 270 paragraph B, and 270 paragraph D, to be also marked. Now, I would just like to put on record that we're objecting even to the marking of this particular exhibit, consistent with the ruling of this court when we objected to the reading session of the NBI Director Melvin Matibag when he testified and was cross-examined by Defense Counsel Attorney Mark Vinluan. So we object to the marking of this portion of Arturo Lascano's affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. And also, Your Honor, the motion is to set conference for the transfer of exhibit markings. Now, this presupposes that there has already been a marking on the original document. Now, if there's no competent witness who has identified the affidavit of Las Cañas, then there is no reason for a supposed transfer of exhibit markings. We object. We object to item number 3 of this motion. We will not agree. And if the presiding court, if the presiding officer will rule to allow even the pre-marking or the marking of this item under this motion, then we would like to have our objection, continuing objection to the allowance of even the marking of this particular exhibit put on record, Your Honor. Thank you.
2: Mm-hmm. May we respond, Your Honor?
0: To afford the court some time to rule on the matter, let the marking and pre-markings proceed tomorrow without prejudice to a ruling of the chair with finality in open court with respect to the objection raised by the counsel for the lead counsel for the prosecutor at the appropriate time. Most likely tomorrow also. Probably on Monday, counsel, before we finally act on it after the marking and pre-marking to be done tomorrow. Again, that is without prejudice to noting the continuing objection of the counsel for the respondent.
1: This sound is processed by StereoTool. Anyway, go to StereoTool.com.
0: Documentary piece of evidence once formal offer is made.
3: We will do that, Your Honor. Thank you.
0: Thank you, counsel. If there are no other matters to be taken up, again, with the permission of my colleagues, fellow senator judges, let their interjections be done. Tomorrow, when we resume at 10 p.m., we will be convening at 3:30 per the advice of our Senate President this afternoon. Trial is adjourned until tomorrow, August 5, at 10 a.m. in the morning.
4: Ang oras natin, 2:38 in the afternoon.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Baga ko commercial break lang ho tayo, pero tuloy pa ho ang ating diskusyon dito sa special coverage show ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities. On the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Basta AM, DZMM!
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
19: Basta AM, MM!
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Ang oras natin, 2:41 na ho ng hapon.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
21: Okay, balik ho tayo dito sa ating special coverage ng VP Sara Duterte Impeachment Trial. Nako, natapos na ho on day 12 ah. At nag-break na para dito sa ano ho ah, sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Magbabalik uli sila bukas, pero hindi pa ho tapos yung testimonya nitong COA State Auditor, itong si former COA State Auditor si Roderick Wamil. Okay? At bukas ay magkakaroon ng interjection yung mga senator judges naman na magtatanong. Eh medyo mahaba ho kanina yung diskusyon dahil nagkaroon ho ng direct, tapos nagkaroon ng cross, nagkaroon ng redirect, nagkaroon ng recross. Ayun, kaya wala nang tapos yung oras doon. At pero masustansya ho yung mga binitawan niya. Eh para tulungan tayong himayin itong nangyaring testimonya ho ni Wamil, ay makakasama natin sa via Zoom. Ang laging suki dito sa DZMM Teleradio, ang former dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, walang iba kundi si Attorney Jose Roy, College of Law yan, ang PLM. Attorney Jose Roy, good afternoon ho, si Danny Buenafe, dito sa special coverage ng VP Sara Duterte trial.
22: Magandang hapon, Danny. Magandang hapon, mga kababayan. Yes. Good afternoon, everyone.
21: Nako, maraming salamat ulit sa oras nyo. Mukhang galing na naman kayo sa hearing, ha? Mga postura-postura tayo, attorney, ha?
22: Ay, di naman. Pag ikaw tumawag, natatakot akong hindi nakaporma, eh.
21: Anyway, nasundan mo ba yung kahapon pa, ha? Dahil yung kanyang testimonya, mukhang marami rin mga revelasyon, ha? At saka napiga talaga ng prosecutor, yung si Attorney Lorna Kapunan. Eh malaking mga sinasabi niya, talagang sabi niya, inamin niya na medyo may irregularidad. Ha? Yung term na ginamit, although marami mga term na sinasabi, yung excessive, sinasabi yung, may mga inaano doon eh, di ba, na sinasabi si Attorney Kapunan. Pero yung ginamit niya term yung irregular, questionable disbursements na sinasabi yung tungkol dito sa mga pag-purchase ng mga pagkain at saka gamot at saka ito mga cash advance no na 125 million per quarter na na-encash at saka ito mga ano yung pagbibigay yun ng mga rewards para dito sa mga let's say informants, attorney. So anong take nyo sa lahat itong mga testimonya kanina at kahapon ho ni ni Wamil?
22: Alam mo, Danny, sa dami nung sinabi ni Wamil, yun din talaga ang mangyayari pag ganyang karami ang dokumentong involved sa litigasyon, no? Ano ba talaga ang importante yung maintindihan natin? Well, malinaw na maraming mga special na regulasyon ukol dyan sa confidential funds. Maraming regulasyon na kailan sundan at may patupad ukol dyan sa paggamit ng pondo ng bayan. At ang trabaho ng COA ay sitahin yan. I think yung mahalagang maintindihan ng mga kababayan natin, tatlong klase ang paninitayan, di ba? Mm-hmm. Una yung observation memorandum, meron na siguro may napupuna. Mm-hmm. Tapos pag ito'y pagbibigyan ng pagkakataon yung nagli-liquidate na ayusin yung dokumento. Pag hindi ito nagawa, ang tinatawag susunod ay yung notice of suspension.
21: Yun nga.
22: Hindi ngayon na itutuloy ang ano, yeah, yung transaksyon.
21: Okay.
22: Ha? Oh. At biro ka na naman pagkakataon ayusin yun. Pag yan hindi mo pa nagawa, eh disallowance na ang abutin mo. Yun, problema na yun. Pag disallowance.
21: Oo. Oh.
22: So, wala ka ng pagkakataon, mag-aapila ka na. So, oh, saan tayo napunta? Well, nagulat ako sa dami ng klaseng items na pwede palang paggamitan itong confidential funds.
21: Uh-huh.
22: Reward, gamot, kung ano-ano. Ang dami.
21: Pati diba? Rental. Rental ng mga safe houses. Ang laki yan, million-million. Tapos yung computation, 2 million a day na parang very unrealistic. Eh. Di ba? Sabi nga ni Atty. Kapunan.
22: Hmm. Lahat yun. Ngayon, yung maiging maintindihan ay yung ibig sabihin ng confidential.
21: Mm-hmm.
22: Hindi naman ibig sabihin to na lahat pwede mong isikreto. Mm-hmm. Na pati yung pagkatao ng mga tumatanggap o nababayaran, pwede mong isikreto. Hindi nga ba't pinaliwanag niya? Mm-hmm. Kailangan maglabas ka ng resibo.
21: Mm-hmm.
22: Kailangan nakikilala yung tao. Ang pwede mong isikreto kung ano yung pinaggagamitan ng pera.
21: Mm-hmm.
22: Halimbawa, pag sinabing reward, malinaw. Ang reward ukol doon sa pagbili ng impormasyon na kinakailangan para sa seguridad o anuman.
21: Oh, diba?
22: Mm-hmm. Kung ano yung impormasyon na yun, yun ang sikreto. Hindi mo na ilalagay yun doon sa audit documents. Okay. Hindi ba?
21: Oo.
22: Tapos, meron pa itong accomplishment report. Hindi ko alam kung napansin mo.
21: Oo.
22: Meron isang quarter na niliquidate nila yung ginastos sila, 125 milyones eksakto.
21: Oo.
22: Pero nung niliquidate nyo sa accomplishment report, may labis na 150,000.
21: Mm-hmm.
22: Di ba?
21: Mm-hmm.
22: Ika nga, mas maraming ginastos kesa dun sa 125 na yun ang budget nila sa kada quarter. Di ba?
21: Mm-hmm.
22: Ngayon, kung may 125 lang ang pera binigay sa'yo, bakit nakagastos ka ng mahigit? Kahit magaling sa bulsa mo yun, quick questioning ka ng COA. Mm-hmm. Hindi rin po pwede yung kailangan tumugma.
21: Mm-hmm.
22: Now, finally, sa hinaba-haba, kasi ang daming quarters nun, no?
21: Kaya nga eh, oo.
22: Ito yung nakakabitin, kumbaga. Ito pa lang si Wamil, hindi niya natapos yung pagsiyasat.
21: Mm-hmm.
22: Kasi umalis siya.
21: 2020 diba? Po, di ba?
22: Yes, umalis siya. So, hindi pa tapos yung COA investigation. Wala na siya doon. Hindi na siya makapagtestigo doon sa mga nangyari pagkatapos siya, mm-hmm, na siya nilipat.
21: Mm-hmm.
22: Yan ang isang tunay na problema ng COA. Napakabagal opisina ng gobyerno. Mabagal talaga ang proseso dyan sa COA.
21: Oo.
22: So, pagdating nung depensa, ang pinalalabas ni Ginoong Poa, simple lang, eh, hindi pala ikaw yung nandun eh, hanggang matapos eh.
21: Oo.
22: So, hindi mo alam kung ano nangyari.
21: Mm-hmm.
22: Hindi mo alam kung may disallowance. Hindi mo alam kung sinagot ng OVP lahat yung mga obserbasyon nyo at yung mga suspension.
21: Mm-hmm.
22: Doon tayo nagtapos.
21: Mm-hmm.
22: Diba? Ang sinasabi ngayon ni ang pahuling banat ni Attorney Kapunan, dapat yan, stricto ang pagtutupad ng mga reglamento ukol dyan sa mga funds na yan.
21: Uh-huh.
22: At pag yan ay hindi napatupad ayon sa mga kilala at tinatanggap na standards ng COA, merong presumption, merong pagbasihan na sabihin na ito'y hindi ginasta ng tama.
21: Uh-huh.
22: So, nasaan na tayo? Well, ang sinasabi ni COA, yung ebidensya nyo, hilaw pa. Kasi hindi kompleto.
21: Uh-huh.
22: Wala pang tuldok, kumbaga.
21: Uh-huh.
22: Ang sinasabi naman ng prosecution, sa dami-dami nito, wala pa kayong binibigay na sagot na tama.
21: Ngayon,
22: ano dapat sana ang ginawa ng ating tigapanood? Sana kumuha kayo ng papel at nung habang lumalabas, nililista nyo kung magkano lahat yung kini-question. Hanggang ngayon, di ko alam kung magkano lahat yung kini-question.
21: Kaya nga, ang dami ko nang kinocompute kanina, pati nga itong mga safe houses, yung vehicles, yung purchase ng medicine and food. Pero medyo yung sinabi mo, malaking punto yun para sa defense. Naging hilaw ang ibig sabihin dahil hindi pa siya natatapos doon sa kanyang paglilitis nga doon sa on his own, di ba, auditing nitong kasi sumentro tayo dito sa di ba, yung joint circular sa 2015.
22: Pero yes, madaming
21: ng lahat, di ba? Tama.
22: Yes, pinagbalik-balikan 'yon. Pero wag ka, Dani, ha. Lamang pa rin ang prosecution dito. Bakit? Mm-hmm. Sa dami ng nilatag na ebidensya di ba? Ito pag hindi sinagot ng tama ito, wala. Talagang nagkaroon na, talagang may problema 'yan at ang ebidensya para sa pananaw ko sapat na para maging basehan ng pag-convict kay VP Sara dito sa puntong to. Pero tandaan mo, Dani, may pagkakataon pa yung depensa na sumagot. Wala pa, hindi pa sila naglalabas ng ng ebidensya nila. Nagko-cross-examine pa lang. Okay. So, ito yung isang magandang isang iba kakaibang
21: dynamic
22: aspeto ng paglitis. Hindi kagaya nung sa una, manunood ka lang ng manunood ng video kasi yun ang tinutukoy, yun ang pinag-usapan. Ito kailangan makinig ka talaga at unawain mo kung ano sinasabi kasi yan talaga ang trabaho ng mga litigator. Paano bibigyan ng buhay yung mga dokumento? Yung dokumento, yan ang pinaka ebidensya mismo. Pero ang dokumento di nakakapagsalita. Kaya kailangan natin ng testigo at magaling ng tigapagtanong para mailabas yung istoryang nakasulat sa dokumento.
21: Attorney, sandali lang, standby kayo dahil ipapasok lang muna natin itong report na nandun ang ating kasama sa Senado. Pero huwag ako kayong alis dahil babalikan ko kayo. Mga kasama natin via Zoom ang ating reporter doon sa Senado kung ano ng update, developments. Nandun si Robert Mano. Robert, anong latest?
1: Dani, so natapos na yung prosecution at defense na isa lang yung kanilang witness. Pero hindi pa rin siya na matatapos sa pagharap sa impeachment court si Juan Ilo. Dahil bukas ay magtatanong yung halos
21: senator sa lista
1: na ibinanggit kanina. Yung mga senator judges, yung mga nakatakda na magtanong clarificatory questions hinggil nga doon sa mga sinabi nitong witness ng prosecution. Kung susamahin natin ngayong day 12, Dani, doon sa mga sinabi niya, ay unang-una yung mga vouchers. Tatlong vouchers yung pinag-uusapan. First, second, and third quarter ng 2023. Ang binanggit niya dito lahat, pirmado ng Vice President. At alam niya yung pirmaan niya ng Vice President kasi number one, humingi sila ng specimen signature before para makita itong at maipagkumpara at parehas daw lagi yung pirma ng Vice President. May tatlo ding liquidation report. Certified dito ng Vice President. Ibig sabihin, nilagdaan din ng Vice President kung saan nakalagay dito yung utilization o yung paggamit ng confidential funds ng Intel funds at kaakibat din dyan yung accomplishment reports. Pero doon sa sinasabi ng witness, may dalawa dito na questionable sapagkat hindi ito pinapayagan under the joint memorandum o joint circular rather sa paggamit ng confidential at confidential funds. Ito yung medical at number two yung travel. Ilang beses yung nakita ito, kaya doon sa lumalabas, meron din siyang binanggit na gumamit na umabot sa 15 million yung payment of reward pero wala daw isinabit na ebidensya na kung kanino ibinayad at particular, siningi yung particulars ito ay wala daw na ipakita. Doon naman sa total nito naman ginamit, yung mga questionable nasa 37.5 million per quarter. At lahat yan ay dahil number one, walang naipakita ng mga documents na nagpapatunay na nagkaroon ng naggumawa sila ng activities to counter insurgency, abuse prevention sa schools, anti-illegal activities operations, anti-extremism operations. Lahat daw ng ito, walang documents na ipinakita kaya kinwestiyon niya nung siya yung nagagawa ng audit. Sa panig naman ng DepEd, ganun din. The same din dun sa liquidation na nakita niya, napansin niya na may MOOE na expenses na hindi rin kasali doon sa listahan naman ng joint circular. At binanggit din na nagpatawag ng meeting ang Vice President sa kanya, itong sa COA, para nga klaruhin magpalinaw kung ano yung mga dapat na inilalagay doon sa report, sa audit report, para hindi na sila naku-question. Sa cross-examination, sumentro naman ang pagtatanong ni Attorney Michael POA noong 2014. Sinabi niya na base sa records, may ibang Vice President na nakatanggap ng confidential funds. Nagkataon lang na hindi ang witness ngayon yung naka-assign para mag audit ng confidential funds na yun. Binabanggit niya kay former Vice President Binay itong funds na ito. At pagkatapos, ginamit din niya yung 1992 documents kung saan October 1, 1992 kung saan nandito yung policy guidelines sa paggamit din ng funds, confidential funds, kung saan naglalagay dito o merong leeway dito para medyo maging maluwag na kaunti dahil nga confidential in nature ito. Pero agad itong sinopla ni Attorney Lorna Capudan at sinabi na dapat yung present na joint circular ang sinusunod dahil nandito naka-specify lahat. Even mga memorandums na nauna ay mababaliwala dahil nga ang ginagamit na yung bagong joint circular. At base rin, pinakita rin Attorney POA na sa SARO may na-release din nga na confidential funds noong 2014. At kung susumahin natin yung binanggit ni Attorney POA yung sa defense, Danny, sinasabi nila dito na yung inilabas na report ng witness ay recommendatory lamang, hindi pa ito conclusive, walang naipakita na talaga ni Piso ay ibinulsa ang Vice President. Pero ang sabi naman ng prosecution sa pagtatanong pa rin ni Attorney Capudan ay may mga bagamat mga preliminaries ito, pero malinaw na may mga discrepancies, malinaw na may mga kulang na naipresenta kaya umabot sa ganito. So bukas ay magkakaroon din ipagpapatuloy yung pagdinig ang mga senator judges, at sa hapon magkakaroon naman na ng markings ng mga documents na namarkahan na nila noong pre-trial. Ibig sabihin, nahanap na nila o maipipresenta nila yung original copy nito para kapag ginamit na sa hearing ay hindi na sila tatagal at magkukwestiyon dun sa authenticity ng mga documents. Pero ang kinontra lamang ng defense ay yung affidavit na binabanggit doon na walang pangalan, walang lagda, at hindi daw nila papayagan na i-mark itong affidavit na ito kahit pa pabayag ang impeachment court ay magpapatuloy daw yung kanilang pagtutol doon sa paggamit ng mga affidavit na hindi naman pinanumpaan at wala ring lagda at pangalan ng mismong affidavit na nakasulat. Ito yung kay Las Cañas na binabanggit daw, pero dahil nga hindi siya pinanumpaan at hindi rin siya formal na iniharap dito ng authenticated dokumento, ay ito yung kinokontra ngayon at tinututulan ng defense. Pero wala pang sagot dyan ang impeachment court of presiding officers. Sa Monday pa daw yan i-resolve, Danny.
21: Okay, so bali to cap lang yung nangyari kanina. Bali, bukas babalik pa rin si Wamil, di ba? Dahil sa interjection, yung mga magtatanong pa yung mga senator judges. And then bukas, di ba, ito na yung day 13 na bukas. So ibig sabihin, meron pang isang witness na COA, di ba, auditor? Tama ba?
1: Tama. Meron pang isang, kung aabot doon sa kanila, kung hindi masyadong magtatagal itong interjection ng mga senator judge, uupo, papuesto ngayon yung incumbent naman na COA officer na in charge din sa pag-evaluate, sa pag-audit ng mga confidential intelligence. Sa ICFAW pa rin siya manggagalik. Incumbent naman siya ngayon.
21: Okay. Marami salamat sa update, Robert. Extra, Robert.
1: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
21: Okay, maraming salamat mula sa Senado si Robert Mano. Nako, balikan lang ho natin ha, maikli ha, pasensya na ka, Attorney Roy. Dahil na medyo maraming developments at may session pa kasi ang Kongreso at saka Senado. Anyway, balikan ho natin yung binabanggit ko kanina, 'di ba? Yung pinanggit nga ni ang lumutang talaga dito, yung tatlong vouchers, tatlong liquidation reports, itong mga confi funds na supposedly hindi nag-comply doon sa joint circular na to, at ito ay lahat ay aprobado, signed by VP Sara, pero wala hong supporting documents eh. Di ba, Tony Roy? kulang.
22: Hindi naman kataka-taka eh. Talaga naman si VP Sara lang ang pwedeng pumirma diyan.
21: Oo.
22: Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit pang sinad 'yon. Minsan lang yung form mismo, hindi naman wala naman iba pwedeng pumirma doon eh.
21: Mm-hmm.
22: Except siya, 'di ba? Mm-hmm. So, ano ba ang significance ng pagpirma niyon? Tinutupad niya yung katungkulan niya, mm-hmm, na siya ang naninindigan at pinatotohanan niya lahat ng nakasulat sa mga dokumento doon. Ngayon, yung kakulangan ng dokumento, yan ang problema.
21: Nabanggit ni
22: Robert na yung testigo bukas, yung incumbent na auditor.
21: Oh.
22: So, malamang makikita natin, malalaman din natin yung dugtong noong istorya na nilatag ni Wamil.
21: Oo.
22: Kung umabot tayo doon sa testigong yun. So, mabubuo din ang istorya. Malalaman natin ano ba talaga yung sinagot ni VP dyan? Ano ba yung inayos? Ano ba yung naging final na submission nila para magtumupad doon sa mga joint circular na yan at yung iba't ibang mga probiso noong reglamento ng COA.
21: Okay. Kagabi ho, alam nyo, Attorney Roy, nakikinig ako, napakinggan ko sa isang podcast si mismong COA, mismong head ng COA before, si Heidi Mendoza. Siya pala yung bumalangkas nito, yung Joint Circular 2015 at 01, yung tungkol dito sa pag-audit ng mga confidential intelligence funds. So, parang yung sentimiento niya, sabi niya, very solid daw yung testimonya ni Wamil. Kasi yun talaga, for the longest time, sinasabi niya talaga, this should be supported by documents. It's hindi ibig sabihin, porque ito inilaang pera. Kailangan meron talagang, let's say, yung mga receipts, mga OR, whatever, para to support kahit na sabi mong ito ay confidential, attorney.
22: Tama yun, Danny. Hindi naman po pwede komo nakabudget yan. Pwede na kung anong gusto mong gawin. Kayo magkwenta. Ibigay mo kung saan lahat napunta yung mga perang pinaubaya sa iyo. At yung halimbawa, napunta tayo sa GAA kanina, di ba? Yung mga nakasulat doon sa GAA, merong particular na pagpupuntahan yung pera. Hindi mo pwedeng basta gamitin kung saan-saan. Hindi mo pwedeng ilipat-lipat. Malversation yun pag ginamit mo sa ibang paraan yung pera. Ngayon, pag ginamit mo rin sa bagay na hindi pwedeng pumasok doon sa confidential funds, problema rin yun. Ito ba maaring mangyari na ako'y nagkamali, hindi ko naintindihan. Kaya nga binibigyan ng observation memo, di ba? At binibigyan ng notice of suspension para makapagdahilan ka, ma-explain mo no ng tama kung ano talaga yung nangyari at saan ba talaga napunta yung mga pera.
21: Pero yung paglalabas ng notice of suspension, medyo malaking somehow yun ang talagang pinupunto di ba, ng prosecution. At saka yung sinasabi yun ni Wamil na talagang yung lahat ng decision niya doon sa pag-call out was based on professional judgment. Di ba? Nasabi niya, yes. Talagang he was governed by experience at saka yung guidance daw ng kung ano man yung sinasaad ng Joint Circular 2015.
22: Ang ibig sabihin nun, Danny, na nung sumagot sila doon sa audit observation memorandum, hindi katanggap-tanggap yung sinagot.
21: Oo.
22: Kaya notice of suspension na binigay.
21: Oo. Oo.
22: Disallowed na yan. Parang isa pa ha, last chance ha, yung sa notice of suspension, sasabihin sa'yo kung bakit sinususpende yan eh.
21: Oo.
22: So, hindi ka na pwede magbago ng istorya dahil sumagot ka na doon sa una eh.
21: Hindi ba? Tama.
22: So, yan. Pag yan, hindi mo pa naisagot ng tama, ayan na, ang kasunod na, yung notice of disallowance, hindi tayo umabot doon.
21: Okay.
22: So far, di ba?
21: So anong basa nyo? Let's say tomorrow, meron ng mga interjection na gagawin yung mga senator judges. For now, nakikita nyo ba na malaki ang ipinuntos dito ng prosecution as far as presenting him as witness?
22: Yes, definitely, Danny. Uh-huh. Kasi makikita mo yung pattern eh.
21: Uh-huh.
22: Di ba? Sunod-sunod eh. Quarter by quarter eh. Paulit-ulit. Ganito-ganon parati ang ginagawa.
21: Uh-huh.
22: Tapos, hindi pa natin masyadong dinidiinan yung mga andilim na yan, yung mga Mary Grace Piatos na yan, yung mga hindi mo malaman kung bakit ipinasok sa opisyal na dokumento,
21: receipt, yung mga bagay. Acknowledgement receipt, di ba?
22: Oo, di ba? Bakit ba sinama yung mga yun?
21: Oo.
22: Hindi naman kailangan.
21: Mga fictitious
22: kasi
21: names na lalo tuloy nagkaroon ng duda eh, ang public.
22: Correct.
21: Di ba?
22: Eh di ba? Okay. Malinaw naman na istrikto ang interpretasyon dapat ng mga probiso dyan. Eh tama lang naman. Eh pera ng bayan yan eh. Eh yun naman pala, estricto pala. Eh bakit ganun pa ang ginawa? Hindi naman kailangan, pwede ka naman magtapat. Ngayon, yung meron pa isang problema dyan, yung pare-pareho yung pirma, meron yata ang issue na ganun. Ewan ko kung naumpisahan na ba yata nila yun o hindi pa.
21: Wala.
22: Pero meron doon, parang pare-pareho yung pumirma nung, ano, nung mga voucher na yung tumatayong tumanggap ng mga pera. Kasi cash yan eh, di ba? Cash ang binayad eh. Parang ang ebidensya ata nagpapakita na isang tao lang yung pumirma sa lahat ng mga
21: pero hindi natin alam ha, kasi mayroong mga lumulutang, baka daw yung mismong gumamit na alias na Mary Grace Piatos humarap talaga ha. Hindi natin alam kung ano yung, let's say, magiging baka surprise, ha, di ba? Witness diba? Ang defense, pwede yan eh, di ba, attorney?
22: Di bulaga ang abuti natin pag gano'n nangyari.
21: Para malaman natin kung ano talaga ang kwento. Kasi, siyempre, hindi naman ilalantad yung tunay na pangalan yan eh, di ba?
22: Hindi naman kailangan itago, pero ibig sabihin, pag ano, pag lumabas yan, hindi na andilim, anliwanag na.
21: Pero, attorney, ito, bago tayo magtapos, medyo kapos na tayo sa oras. Itong medyo malinaw lang din sa akin, di ba yung redirect na ginawa ni Attorney Kapunan, inaamin naman niya, di ba sinabi niya na, although sinabi naman ni Wamil na talagang itong grant, itong pagbibigay ng confidential funds, talaga nang galing sa kay Presidente mismo, pero it doesn't mean na binibigyan niya ng green light, ibig sabihin na you can use it na wala kang supporting documents, ibig sabihin you have to follow parin yung joint circular kung ano man ang guidelines, di ba? Tama?
22: Naman. Yung pagbigay nun, yung pagtupad okay sa mga patakaran. Yung mga pagtupad sa patakaran ng COA, hindi na kailangan pag-usapan yun. Understood na yun. Hindi ka pwedeng umiwas dun yung sinasabing exception. Nako, napakahirap na ano na sitwasyon yun. Hindi basta-basta ginagawa yun. Kailangan very strong, very compelling yung mga dahilan para
21: kung saan mo gagamitin.
22: Para palusutin yung exception. Hindi pangkaraniwang ano pangyayari yun. Kaya, so what? Kung binigyan ka ng presidente. But the point is, bakit hindi mo tinupad ng sinunod ng masusi at tumupad doon sa mga nakasaad doon sa joint circular.
21: At saka hindi ito personal fund, di ba? Nilinaw doon. Ito yung public funds na dapat din accountable ka kung paano mo ginamit at sino ang nakinabang, di ba, Torre?
22: Alam mo, Danny, kahit ikay bagong sekretaryo dyan sa departamento, bago kang upo sa opisina ng vice-presidente, meron yung mga rank and file na tao, nakabisado nila yan. Alam nila kung anong kailangan gawin sa pag-liquidate niyan, sa pag-report, pag-submit ng mga dokumento.
21: Okay.
22: Nakakapagtaka. Kaya nga sinasabi ni Wamil, from my experience, di ba, professional experience,
21: niya,
22: alam niya kasi may gabay yan eh.
21: Yeah.
22: Sa kada departamento, may tao dyan na nakabisado niya lahat yan.
21: Okay, attorney, abangan na lang natin bukas yung second half, yung attorney ay yung isa pang COA auditor para at least to complete the story, no? At pagkatapos ng interjection mga senator judges. Salamat po, attorney.
22: Maraming salamat, Danny. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, mga kababayan. Good afternoon, everyone.
21: Okay, yan ho si Attorney Jose Roy II, former Dean ho yan, ng pamantasan ng Lungsod na Maynila College of Law. Okay, at magpapaalam na muna kami para dito sa special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. At bukas ho, meron pa ho, day 13 naman para dito sa pagpapatuloy na impeachment trial. Pero susunod na ho, huwag kayong alis. Si Chang Ami kasama si Chang Ami Perez Castillo. Bye-bye!
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa
3: ay bumugso para sa sanlibutan o bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: ang DZMM. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3:11 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
0: Ako to, si Chang Ami.
3: Good afternoon!

0: Magandang Tuesday afternoon po sa inyong lahat. At welcome sa ako to si Chang Ami. 3 o'clock ng hapon. Ay, syempre maaga pong natapos ang hearing sa Senado. Kaya present ang inyong Chang Ami. Work tayo. Ngayon pong August 4, 2026, araw po ng Tuesday. Dito po sa amin sa Quezon City. Ay, naku, tuloy-tuloy pa rin ho yung pag-ulan. Pero ngayon, medyo huminto, pero makulimlim. Diyan po sa lugar ninyo kung saan kayo naroon. Kamusta po kayo? Samahan po ninyo ako hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Kahit 3:10 na po tayo nakapasok. Ay, kapag kakasyay natin yan, sabi ni Mayora Sheila. Oo, tapos may apat na reports po tayo mamaya. Abangan ninyo. Magandang hapon sa mga nasa kani-kanilang mga sasakyan. Ang mga team sasakyan na nakatutok sa radyo 630 kHz sa AM band. Ay, wag humagiinit ang ulo nyo, relax lang. At kahit napakaraming mga hindi magandang balita, tayo lahat ay gumising sa magandang balitang inihatid po sa atin ng napakagaling, napakahusay na si Alex Ayala. Yung mga team na puyat, yung team puyat. Sabi nga nila na inabangan ng kanyang laban, napakagaling, napakahusay at nakaka-proud talaga. Kaya sa'yo, Alex Ayala, maraming salamat sa karangalan na ito. Napangiti mo ang napakaraming Pilipino kahit marami tayong pinagdaraanan. Ngani, diba? Yung mga team online. Yes, batiin natin si Alex Ayala sa panalo niyang ito, diba? Nakakatuwa. Nakita natin ang kagalingan na naman syempre ng mga Pilipino, ang pagsusumikap, ang dedikasyon. Ayan ha, sana laging ganyan ang balita tungkol sa atin, ano? Hello din, speaking of mga Pilipino, sa lahat ng ating mga kababayan all over the world na nakatutok po sa The Filipino Channel, isang magandang araw po sa inyong lahat, mabuhay tayo, at salamat kay Alex Ayala, diba? Nakita niyo mga bandila lahat, sa lahat ng mga balita. At lahat sila'y pinupuri talaga si Alex at sinasabi nga na nakakatuwa dahil bumalik lahat yung gusto at yung interes sa tennis. Kaya bongga ka, Day! Yay! Napapatalon si Hannah. O diba? Bonggang-bongga talaga yan si Alex Ayala. Sabi ni Chris John Gatmonton, congrats Alex, mabuhay! Yun din ang pagbati ni Tita Cory Alejandro. Sabi niya, worth it ba ang pagpupuyat? Yes, syempre Tita Cory, no? Si Donald Figueroa Bagawisa. Naku, umuulan po dito siyang ami sa Quezon City. Mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha, sabi ni DZMM Teleradio version 2.0. Salamat, ingat-ingat din. Magandang hapon din naman sa Cedillo Cabalan, Takeshi family ng Malabon City, dyan sa Barangay Katmon. Marvin Riabad, maambon din po dito sa North Caloocan, Chang. Team office kami. Oh yes, ingat-ingat ha, mag-uwi mamaya, Marvin. Binabati naman yan ng magandang hapon ng Martes ang mga Chang Aminatics, sabi ni Mami Ligaya Ching Tan. Thank you po. Isang maulang hapon sa iyo, Chang. Ingat sa lahat and stay dry. Pagbati naman mula kay Mami Tess Villamin. At para po sa ating episode ngayong hapon, dahil araw po ng Martes, sa ating pong ikwento mo kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang taong araw-araw pong humaharap sa mga matitinding pagsubok sa kanya pong mental health. At sa likod ng kanyang pagpasok sa trabaho at pagharap sa mga tao, ay paano daw po ba niya malalagpasan ang matinding emosyon, yung stress at mga hamon na madalas ay hindi po napapansin ng iba sa atin. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon dito po sa pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Kasama po siyempre ang ating pong mga eksperto dito po sa programa. Kaya trigger warning lang din po. Siyempre mga kapamilya, medyo maselan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Kaya po paalala po natin sa ating mga kapamilya kung kayo po ay may pinagdaraanan at nangangailangan o mangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa Smart subscribers. At dito naman po sa programa, kung nais nyo rin pong humingi ng tulong sa isang psychiatrist or psychologist, pwede po kayong mag-text sa amin sa aming pong text and Viber number 0919-278-3000. Yan po ang numerong pwede po ninyong i-text or padalan po ng mensahe. At kami na ho ang gagawa ng paraan para kayo po ay ma-coordinate sa mga tamang ekspertong pwede po ninyong makausap dito sa ating programa. Basta ang mahalaga ay let's be here for each other, diba? Dito nga po sa ating maliit na community dito po sa DZMM. Tita Nona Damian, magandang hapon din to you! Aba, birthday daw pala itong August ni Tita Mel Chanco at ni Senator Erwin Tulfo at ni Augie Alcacid. Sabi ni Chris John Gatbunton. Aba, advance na yan ha. Ay, binabati rin natin ang magandang afternoon si, syempre, si ating Doris Bigornia. I miss you. O, pag umaga kasi nakatutok ako syempre sa DZMM habang nagagawa ng almusal ng mga anak ko. O, kaya palakas at aabangan natin ang pagbabalik ni Tita Doris. O, ni Madam, ang ating mutya. Oras po natin, 3:20 na ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ito po muna mga pag-ulat ng ating Radyo Patrol. Ilang domestic at international flights na kansela at na-divert dahil sa masamang panahon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman po sa Pasay. Naroon si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
2: Magandang hapon sa aming kansilado at na-divert nga ang ilang biyahe ng sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa masamang panahon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, kinansela ang Cebu Pacific Flight 5J506 mula Maynila patungo Tuguegarao at 5J507 mula Tuguegarao pabalik ng Maynila. Apektado ng kanselasyon ang kabuuang 280 pasahero samantala. Na-divert naman sa Clark International Airport ang tatlong flight. Kabilang dito ang SEB 860 flight mula Zamboanga at ang GAP 2814 mula Davao, gayon din ang CEB 280 mula Denpasar Dali. Pinapayuhan ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa pinakahuling update at status ng kanilang mga biyahe. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Samantala, rekomendasyon para sa 20 pesos na kada litrong fuel subsidy pag-aaralan. Yan po'y ayon sa Malacanang. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
3: Siyang aming pinag-uusapan na dito sa Malacanang kasama sina Executive Secretary Ralph Recto, Transportation Secretary Giovanni Lopez, at economic team ang panukalang mas mataas na fuel subsidy para sa mga PUV na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo. Di matapos magsumitean ng rekomendasyon sa Malacanang ang LTFRB para sa 20 pesos kada litrong fuel subsidy sa lahat ng PUV sa loob ng isang buwan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan ng mga opisyal ang rekomendasyon para magkaroon ng matibay at detalyadong resolusyon. Kasama sa inaasahang tutukuyin ay kung may mapagkukunan ng pondo para sa dagdag subsidiya sakaling pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahilingan ng sektor ng transportasyon. Nauna ng pinalabig ng pamahalaan hanggang katapusan ng Agosto ang kasalukuyang 10 pisong fuel subsidy na magtatapusan ngayong August 15 sa gitna pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng langis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Oras, mga kapamilya, 3:24 ng hapon.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Magbabalik po kami, sandali lamang.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana,

0: Alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
3: Ako To, si Chiang Ami.
2: Kwento mo kay Chiang.

0: ako to? Si Chang Ami.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Basta AM, DZMM!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Kwento mo kay Chang.
0: Ako to, si Chang Ami.
6: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat hakbang.
0: Kami po ay nagbabalik dito po sa Ako to, si Chang Ami sa DZMM 630 kHz sa inyo pong AM band. At napapanood din at napapakinggan sa online, sa YouTube at Facebook. Ganoon din po sa cable. At kausap nga po natin ang ating kapamilya na si Daryl na diagnosed po ng bipolar disorder type 1 noong 2025. At kasama rin natin po via Zoom naman si Dr. Catherine Tan, ang ating psychiatrist. Now, Daryl, I understand na merong isang pangyayari na parang nagkaroon ka ng problema dahil pumila ka sa priority lane. Can you tell me what happened?
7: Yes po, exactly, Chang Ami. So, ang nangyari po noon, Chang Ami, I actually pumunta po ako sa mercury drugs para magbili po ng maintenance ko, which is valproic acid.
0: Sige.
7: Valproic acid po yung anti-epileptic po for mood disorder.
0: Meron ka rin seizure attacks?
7: Ay, hindi po.
0: Yung
7: classification po ng gamot, anti-epileptic, pero nakaka-regulate po siya ng mood disorder.
0: Oh, okay. Sige. Go ahead. And then, anong nangyari?
7: Ang nangyari po, may mga times po na naglaline ako
0: sa priority lane.
7: Kino-call out ako ng mga senior citizens.
0: Nangyayari yan. Oh, they're asking
7: priority
0: you.
7: Priority lane. Mm-mm. Na hindi po ako
0: mukhang may PWD.
7: For formality po, pinakita ko po yung ID ko. Tapos meron pong iba na hindi maniwala, naniniwala. So, minsan po natitrigger po ako, so natitrigger po yung emotions ko, so nasasagot ko po sila, then minsan po nagtantrums po talaga ako. May times po na nagtantrums ako, nasigawan ko po yung senior citizen, tapos galit na galit ako. Nag-seizure po talaga ko, nag-pass out ako, tapos nirescue po ako ng ICDRMO ng aming city. Kasi nag-pass out ako at nag-seizure. Kasi kapag nasobrahan po ako sa yung observation nasobrahan po ako sa galit, nagpa-pass out po ako at nag-seizure.
0: Nangyayari talaga yan, Dr. Kat. Sad to say, ay marami pa rin po talaga ang hindi nakaka-unawa ng medyo mas malalim pa, no, Dr. Kat, na hindi po lahat ng PWD ay yung nakikita lang natin, hindi ba, Dr. Kat? Nandiyan ba si Dr. Kat? Nawala sa Zoom? Ayan.
8: Marami pa sa atin.
0: Sorry, Doc. We missed the first part ng sinasabi mo. Sorry. Medyo wala ka pang audio.
8: I was pointing out, unfortunately, Chang Ami and Daryl, marami pa sa atin ay nahihirapan makaintindi na may mga ganitong uring kondisyon. Na may mga uring kapansanan na hindi nakikita. So, kasi akala natin yung kapansanan lang ay basta naka-wheelchair or nakatungkod or naka-walker or ano, yung nagsa-sign language. Pero may marami din uring condition na hindi naman visible. At these conditions naman, nakaka-affect sa pinaka-function ng tao. So, kaya siyang aming nga na may mga evidence-based information, established criteria, established management when it comes to these conditions. Because all over the world, it is recognized that these mental health conditions do affect yung pinaka-function ng mga tao. So, pagtingin niya sa sarili niya, pakikitungo niya sa ibang tao, and then yung paggawa niya sa school or sa work.
0: Yeah. Huwag na tayo masyadong lumayo pa, Dr. Kat. Eh ako nga po eh, considered akong PWD dahil may scoliosis ako eh. Di ba?
8: So, yes,
0: pero
8: yes.
0: Hindi mo yun makikita sa unang tingin, hindi ba? Hindi nyo nararamdaman, hindi mo masasabi eh. Kaya huwag tayong masyadong, kumbaga, very easy to judge a person na nakita natin na nasa priority lane, hindi ba? I mean, we respect and we honor our elders, pero syempre minsan, naintindihan din natin yung mga matatanda kasi sinisita nila, oh, bakit ikaw? Kasi meron namang ibang umaabuso kasi nung kanilang mga PWD card. Kaya din, minsan, 'di ba? Nagkakaroon ng argumento tungkol diyan na parang, "Ay, hindi ka naman PWD, inaabuso mo lang." O may mga ganung nagsisitahan kasi, Dr. Kat. At nangyayari 'yan sa maraming beses.
8: At the same time, Chang Ami, we would like to remind ourselves that this is kahit paano na sasabi, kahit na sa batas siya, we should treat it as a privilege pa rin.
0: Mm-hmm.
8: Na buti we have these, yung mga batas nga na nagpo-protect sa atin. So all in all, sana may attitude tayo na we help one another.
0: Mm-hmm.
8: So kahit sa maging judgmental, comparing who has the worst type of condition, who has to be prioritized first. Pero there is a reason why the person is carrying a PWD ID. I don't think naman preference ng tao pumila sa priority lane. Lalo na if you're self-sufficient. We can just go to the typical line lang naman eh. Pero alam din naman natin yung mga priority lane, it's because we have the right to access yung priority lane. So let us share that right naman sa mga kababayan natin.
0: Yeah. To everyone. And in that case, yung nangyari kay Daryl, sad to say, ay umabot nga doon sa punto, Daryl, na sobrang nagalit siya. So tuloy, di ba, parang nagkaroon siya ng attacks and hindi niya na-control yung kanyang emotions, Dr. Kat.
8: Yeah. Actually, it sounds like sa mga symptoms ni Daryl, mas prominent yung mga anxiety symptoms eh. The irritability, yung argumentative, tapos very triggered.
0: Mm-mm.
8: Kasi when we talk about yung mga symptoms ng bipolar, sa mga viewers and listeners natin who regularly follow yung Tuesdays natin na we talk about bipolar disorder, there's specific duration kasi of symptoms that we would be able to appreciate before we say na one is bipolar. Pero like when you look at it, yung presentation is more of triggers and then Daryl would tend to react towards it.
0: Mm-hmm.
8: So rather call it symptoms, actually these are emotional reactions, and there is a point na appropriate yung emotional reaction niya. Kasi chine-challenge siya na, hey, why are you lining up in the priority lane? Chine-challenge yung right niya. And then Daryl, probably having a sense of frustration na, yun ang pag-express niya ng inis niya.
0: Mm-mm.
8: Kasi yun nga, said, why are you challenging me? Karapatan ko din naman na mag-line up sa priority lane. So, sana Chang Ami ma-remind din kahit sa mga elderly natin na kahit sa culture natin is to respect yung elders natin. But at the same time, yung mga elderly, you also have to respect everyone else. So,
0: that's a good reminder.
8: Hindi naman,
0: Yeah.
8: Yes, reminder na hindi porket mas matanda kayo, you have all the right to do anything. Mm-hmm. We share this country, we share yung mga ano laws and privileges natin.
0: To everyone.
8: We would like to respect each other.
0: Yes, wag natin yun kakalimutan. Alam mo, Daryl, I am sorry dahil ang oras natin ay kulang, but if you are interested, we can probably schedule na makapag-usap kayo off-air ni Dr. Kat, Daryl, so that you can explain further kung itong pinagdadaanan ngayon at yung medication na iniinom mo ay kumbaga ay equipped pa din or tama pa din para sa iyo, ha? Daryl?
7: Yes, Chang Ami.
0: Okay. Sorry, but we want to say thank you to you dahil alam namin how difficult it is for you na, you know, na makipagkwentuhan sa amin on air, on national TV, on national radio. But you took time at thank you. Thank you at na-appreciate namin yun, Daryl, ha?
7: Thank you din po. Dagang salamat.
0: Dagang salamat. You. And I appreciate you and I pray na tuloy-tuloy itong iyong recovery, ha? And we will get in touch with you off-air, ha? Para pwede ka namin ma-follow up pa dito sa concern mo. And I'm so sorry dahil kulang ang ating oras dahil merong impeachment kanina. So, konti lang yung programa natin. Konting oras lang yung natira sa programa natin. So, but thank you again and again, ha?
7: Yes, Chang Ami.
0: Oh, you take care. Maraming salamat. Yan po si Daryl, ang ating kapamilya mula sa Iligan City. At syempre si Dr. Kat. Maraming salamat, Doc. It's a good reminder na napaalala mo yun. Maraming nag-agree sa Team Online. Dr. Kat?
8: Yes. I'm just clapping. It's like, agree. Kasi lahat naman tayo, diba? Yeah. It's like, huwag naman tayo entitled.
0: Uh-oh.
8: It's like, share lang naman
0: tayo. Share lang. Yes, tama. Thank you, Doc Kat. Happy Tuesday. And salamat sa inyong lahat, mga kapamilya. We'll see you again tomorrow and next Tuesday with Dr. Kat. Ako po ang inyong Chang ng Bayan, Chang Ami. Nakalimutan na yung sasabihin. Nagmamadali. Susunod mong headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Salamat po sa Team Online natin. Bye! See you tomorrow.

0: Ngayon po ay araw na Martes, ika-apat ng buwan ng Agosto taon 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon, Bagyong Luis at Habagat nagpabaha sa ilang lugar sa Luzon at Mindanao. Bilang ng mga apektadong pamilya, nadagdagan pa. Maling paggamit umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa pamumuno noon ni VP Sara Duterte. Tinawag na scam ng prosecution, depensa, pumalag. Direct at cross-examination sa dating state auditor. Tinapos na mga paglabag umano sa paggasta sa confidential funds ng OVP at DepEd. Sinita ng COA. 44 na anyos na lalaki timbog sa panggagahasa sa anak sa Quezon City. Lolo arestado naman sa pang-aabuso sa batang lalaki sa Rizal. At pagbati at papuri para kay Alex Iyala. Bumuhos matapos masungkit ang kauna-unahang WTA Championship sa Mubadala DC Open sa Amerika. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon.
1: Alerto sa Bagyong Luis.
0: Mga kapamilya, lubog sa baha at dalawang bayan sa Pangasinan dulot ng Bagyong Luis at Habagat. Sinabi sa DZMM ni Pangasinan PDRRMO Assistant Department Head of Phoenix Arenas na binaha ang mga low-lying area sa Lingayen at Dagupan City habang inilikas naman ang ilang pamilya sa Alamino City at Bayan ng Bani. Sa ngayon, nararanasan pa rin ang mahina na pag-ulan sa probinsya kaya suspendido pa rin ang klase sa mga paaralan at pasok sa tanggapan ng mga gobyerno. Sa Nueva Ecija naman, nasa 15 barangay ang binaha sa Cabanatuan City dahil sa walang tigil na ulan na dala pa rin ang Bagyong Luis at Habagat. Ayon sa CDRRMO, higit 500 pamilya o katumbas na higit 1,800 individual ang nananatili sa malalaking evacuation center sa lungsod kasunod ng hanggang bubong na baha. Sa ngayon, patuloy ang pag-iikot ng mga miyembro ng CDRRMO para umalalay sa mga residente kailangan pang ilikas. Samantala, nadagdagan pa ang mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon. Ang balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene!
2: Tony, patuloy ang mahigpit at pagbabantay ng mga kinaukulan hinggil sa banta ng pananalasan ng Bagyong Luis na naging low pressure area sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pinakulit datos na inilabas ng Office of Civil Defense, mayroon ng 398 na mga barangay sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Mimaropa ang natukoy na mayroong banta ng pagbaha at pagkuho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan ng LPA at Habagat. Sa ngayon, mayroon ng 18 lugar sa Ilocos Region, Zamboanga Peninsula at Barm ang lubog na sa baha. Umakyat na rin sa 7,701 ang bilang ng mga pamilyang apektado ng masamang panahon kung saan nasa 1,212 sa pamilya ang nagsigikat sa mga evacuation center. Wala pa namang naitatalang casualties ang OCD kaugnay ng Bagyong Luis at Habagat habang nasa mahigit 1.2 million pesos na natulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Samantala, pinapayuhan naman ng publiko lalo na sa mga naninirahan sa mga high-risk area na maging alerto at agad lumikas kung kinakailangan para maiwasan ang anumang uri ng sakuna. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos.
1: Panahon.
0: Mga kapamilya, dalawang low pressure area o LPA ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nagpapaulan naman sa ilang bahagi ng bansa. Nabilang dito ang Bagyong Luis na naging LPA kaninang madaling araw at huling namataan malapit sa Kabugao, Apayao. Patuloy din ang monitoring sa isa pang LPA na huli namang namataan sa layong 180 kilometro sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Ayon sa PAGASA, mababa ang tsansa na maging bagyo ng dalawang LPA sa susunod na 24 na oras pero nagpapaulan ng mga ito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Samantala, Habagat naman ang umiiral at nagpapaulan sa Metro Manila, Calabar Zone, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Habang localized thunderstorm ang nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Iniutos ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pagtupi o pagtanggal sa mga billboard tuwing masama ang panahon. Balita mula sa Quezon City at hindi Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Tony, layo nitong maiwasan ang pagbagsak o paglipad ng mga billboard na maaaring magdulot ng kinsala sa mga tao at ari-arian. Sa Quezon City Billboard Weather Safety Ordinance, obligado mga sakop na billboard at signage na sumunod sa oras na maglabas ng weather advisory ang PAGASA o ang lokal na pamahalaan para sa bagyo, malakas na ulan, malalakas na hangin o iba pang mapanganib na lagay ng panahon. Papatawan ng multa at iba pang parusa ang mga lalabag sa kautusan. Maaaring tanggalin o baklasin ang mga billboard na itinuturing na mapanganib sa panahon ng emergency at ipasasagot sa may-ari ang lahat ng gastusin bukod pa sa iba pang maaaring kasuhusan pa. Sa mga oras na ito, may mga nakarolyo ng ilang billboard sa mga pangunahing kalsada sa lungsod kasabay ng nararanas ng pabugsong pag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMR.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam matapos sa mga pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Ayon sa PAGASA, umakyat sa 156.61 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong umaga mula sa 155.41 meters noong nakaraang araw. Sa kabila ng pagtaas, mas mababa pa rin ito sa 160 meter critical water level at sa 180 meter minimum operating level ng dam. Bahagyaring tumaas ang level ng tubig sa iba pang mga dam tulad ng sa La Mesa, ang Buklao, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat. Magandang balita ito dahil ang Angat Dam, ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Kalakang, Manila, Maynila at karating lugar, bagamat patuloy pa rin na binabantayan ang kalagayan nito dahil nananatiling mababa sa mga itinakdang antas. Mula naman sa kasalukuyang 60 pesos, posibleng bumaba ng hanggang 50 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na bigas sa Setyembre. Ayon sa Agriculture Department, dahil ito sa inaasahang pagdami ng supply sa bigas pagsapit ng panahon ng anihan, tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na hindi babagsak ang presyo ng palay pagdating ng anihan sa harap ng pagdami ng supply ng bigas. May sapat anyang pondo ang Agriculture Department para ipambili ng palay sa mga magsasaka. Napaghandaan na rin anya ng gobyerno ang posibleng pag-iral ng El Nino sa Nobyembre, liban lang kung magkaroon ng malaking kalamidad o sakuna. Samantala, dala ng malalakas na pag-ulan, posibleng anyang ilang araw na tumaas ang presyo ng ilang high-value crops, pero stable pa anya ang presyo ng isda at karne.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Sinita ng Commission on Audit ang marami umanong paglabag ng Office of the Vice President sa paggasta ng confidential funds sa pagpapatuloy ng direct examination ng prosecution sa ikalabindalawang araw ng impeachment trial. Inisa-isa ni dating COA, Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil ang mga nasilip niyang paglabag sa isinumiting accomplishment report ng OVP. Taugnay ng confidential funds para sa tatlong quarter ng 2023. Sa accomplishment report sa unang quarter, sinabi ni Wamil na may dalawang items sa report na hindi sakop sa pwedeng paggamitan ng confidential funds. May line item din anya para sa payment of reward, pero hindi nagsumiti ang OVP ng anumang dokumento na magpapatunay na naging matagumpay ang information gathering at surveillance activities na required batay sa joint circular na panuntunan sa paggastos ng confidential at intelligence funds.
3: Violation po siya since hindi po siya compliant dun sa conditions ng payment of reward, which is yung dapat meron po siyang supporting document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account po ng information given by the informer.
0: Sa accomplishment report naman, sa ikalawang quarter, nasilip ni Wamil na may line items din para sa medical at food aid, gayon din sa payment of incentive relative to confidential operations na parehong non-allowable expenses batay sa joint circular. Tulad sa unang quarter, may line item din sa ikalawang quarter para sa reward pero hindi nagsumiti ng dokumento ang OVP. Hindi na pinayagan ng korte na makapagbigay ng observations si Wamil sa accomplishment report sa ikatlong quarter dahil lumalabas na wala na siya sa ICFAO nang ito ay busisiin ng COA. Nabigo naman ang Department of Education sa liderato ni Vice Presidente Duterte na sumunod sa guidelines sa paggamit ng confidential funds. Yan ay ayon kay dating COA Intelligence and Confidential Fund State Auditor Roderick Wamil na nag-audit ng confidential expenditures ng DepEd. Sa pagtalakay sa paggasta ng pondo ng DepEd, sinabi ni Wamil na hindi nagsumite ang kagawaran ng documentary evidence sa payment for confidential expenses. Habang may line item din sa accomplishment report nito na hindi pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular 2015-01. Kabilang dito ang paggasta sa medical at food aid. Gayon din ang payment of incentives for traveling. Kaugnay ng confidential operation ng DepEd. Hindi rin anya tinukoy sa physical at financial plan ng DepEd ang mga eksaktong confidential activities na pinaggamitan ng pondo na isang violation naman o sa Joint Circular.
3: Doon sa kanilang physical and financial plan for the first quarter, hindi po naka-indicate yung kanilang specific confidential activities na pagbabasehan po ng kanilang disbursement.
4: Nakalagay sa first column, counter-insurgency programs. Did the DepEd submit any evidence on...
3: Based on their submissions po, wala po silang sinumit na document.
0: Dagdag pa ni Wamil, pirmado ni Undersecretary for Finance Annalyn Seville ang mga disbursement voucher na sa halip na si Vice Presidente Duterte. Ipinresinta rin sa pagdinig ang liquidation reports na nagpapakitang ginamit ang cash advances para sa maintenance at iba pang operating expenses na ayon kay Wamil ay hindi kabilang sa allowable expenses. Nilinaw naman ang defense team ni Vice Presidente Duterte na hindi lamang siya ang Vice Presidente tumanggap ng confidential funds simula noong 2014. Balita at Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
5: Tony, nabanggit yan ni defense team lawyer Michael Poa sa cross-examination kay Wamil na nagsilbi bilang state auditor ng COA, Intelligence and Confidential Funds Office simula 2014 hanggang 2024. Bata ito sa ipinakita niyang special allotment release order mula sa Department of Budget and Management na may petang December 22, 2014 na ang purpose umano ay to cover confidential activities for fiscal year 2014. Kinumpirma naman ito ni Wamil. Pero tinanong siya ni Poa kung na-liquidate ba ito, pero pinalik sa kanya ang tanong ni Poa bilang isa naman ay state auditor ng ISPAW. Nauna lang sinabi ni Wamil na si Duterte lang ang natatanong vice-presidenteng nakatanggap ng confidential fund simula noong 2014. Matatandaan si Jesu Marvinay ang vice-presidente noong 2014 na nasa ika-apat niyang taon ng panunungkulan matapos mahalal noong 2010. Humingi naman ng defensa si Poa kung may na-open sa paglabas ng nasabing dokumento na ayon sa kanya ay layon lamang klaruhin ang unang pahayag na si Duterte lang ang vice-presidente ng nagkaroon ng confidential fund. Samantala, itinintama ni Poa na hindi pa nasusupersede ang circular number 92-385 ng Commission on Audit ang inilabas noong October 21, 1992 ng Joint Circular Number 2015-01 na ginagamit ngayon bilang guidelines ng pag-audit ng confidential at intelligence fund.
6: Hindi, kasi yung whereas na yun is not naman inconsistent with the guidelines under 2015. But again, baka kasi masubjudice ako, yung kung tama yung punto ko o hindi, that will be up to the presiding officer and the impeachment court.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EDMF.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Iginit din ang defense team na recommendatory lang ang report ng GOA at walang konkretong patunay na maanumalyang paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente. Pero para sa prosecution team, bagamat preliminary pa lang ang report, nakitaan na ng mga discrepancy ang ilang transaksyon na susuporta sa aligasyon ng maanumalyang paggastos. Tinapos na ang cross-examination at direct examination kay dating COA Auditor Roderick Wamil na haharap muli sa impeachment court bukas para naman sa interjection, so pagtatanong ng mga senator judges. Maituturing naman ng scam ang maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice Presidente Duterte. Iyan ang igreed ni House Private Prosecutor Lorna Kapunan bago tapusin ang kanyang direct examination kay dating COA Auditor Roderick Wamil. Agad namang pumalag ang defense team at hiniling na tanggalin sa record ang pahayag ni Attorney Kapunan.
4: So you said here, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds. Meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag nun? Presumption?
3: Presumption.
4: Presumption ng ano?
3: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
4: Ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung ako ang tatanungin. Scam ito.
7: Move to strike.
4: No further questions.
7: Move to strike. That is out of order, Your Honor.
0: Kahit natanggal sa record, sinabi naman ni Attorney Kapunan sa isang panayam na importanteng maipakita para maintindihan ng publiko na masakit sa loob ang ma-scam o maloko. Siyang-ayon naman ng House Prosecution Team na na-scam ang umunay maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 million pesos na confidential funds. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
8: Sa press conference, sinabi ni House Prosecutor Terry Rido na nailantad ang pagiging scam ng misuse of confidential funds dahil sa mali o kahinahinalang pattern sa tila mga gawa-gawang pangalan, pero hindi naman maipakita ang confidential activities kung saan ginamit ang naturang pera. Bagamat nakasaad sa reports ng rewards, cash, medicines at various supplies, hindi naman ito pinayagan ng Commission on Audit batay na rin sa Joint Circular 2015-01. Gayon pa ni Ridon, katulad ng PDAP-SCAM, kung saan maraming groups, NGOs o beneficiaries at malalaking halaga ng pera ang napunta sa kung saan o napakinabangan ng iilan. Sa usapin naman ng confidential funds, kabilang dito ang malalaking encashments, pagkakakilanlan ng mga nasa acknowledgement receipt gaya ni Mary Grace Gatos at ang hindi maayos sa pag-liquidate sa public funds. Igreet naman ni House Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na hindi issue ang paggasta ng OVP sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds sa loob ng 11 araw. Ang tanong niya, paano naubos ang pondo at kung akma ito sa joint circular. Samantala, sa isa pang press conference kaninang tanghali, sinabi ni House Spokesperson at Impeachment Advisor Robert A. Barbers na satisfied sila sa salaysay ni dating COA State Auditor Roderick Quamil. Pero maaari pa rin ipatawag ang iba pang nakapilang witnesses. Anya, bagaman malaman ng mga nasabi ni Wamil ay kalahati pa lang ng puzzle ang nabubuo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa iba pa nating mga balita, aprobado na ng COMELEC ang pagsama ng Sworn Declaration on Conflict of Interest sa mga maghahain ng Certificate of Candidacy. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
9: Tony, inaprobahan ng Commission on Elections ang rekomendasyon ng Law Department na isama sa Certificate of Candidacy ang isang Sworn Declaration of Conflict of Interest para sa mga kandidatong tatakbo sa halalan kasunod na rin ng bungkahin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa ilalim ng deklarasyon, mangangako ang bawat kandidato na sakaling mahalal ay susunod sa mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Fair Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of the Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ibig sabihin, nakasaad sa deklarasyon na hindi dapat magkaroon ng kandidato ng direct o indirect financial interest sa anumang negosyo, kontrata o transaksyon na maaaring makaapekto sa sumasalungat sa tapat na pagtupad ng kanyang tungkulin bilang opisyal. Ayon COMELEC Chairman George Aaron Garcia, unang ipatutupad ang bagong requirement sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Barangay Tagulian Kabataan Election 2026. Binigyang tinang Law Department na layunin ang hakbang na palakasin ang transparency at panalagutan ng mga kandidato sakaling mahalal sa eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Mga kapamilya, pinuri ni Paolo Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala matapos niyang pataubin si world number 3 Jessica Pegula at magkampiyon sa Mubadala Open sa Amerika. Sa social media post, tinawag ng Pangulo si Ayala na inspirasyon para sa mga kabataan at unti-unting umuukit ng kasaysayan sa Philippine tennis. Kasunod ng kampiyonato, umakyat sa panibagong career high ranking na world number 20 si Ayala. Nakauna-unahang Pinoy na nakasungkit ng WTA Championship. Kinilala rin ng Senado ang tagumpay ni Ayala bago magsimula ang 12th araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Ilang senador rin tulad ni JB Ejercito at Pam Aquino ang naghain ng resolusyon na layong kilalanin ng tagumpay ni Ayala. Sa Kamara, naghain din ng resolusyon si Navatas Congressman Toby Chianco para kilalanin ng tagumpay ni Ayala at umaasang marami pang Pinoy ang susunod sa yapak ng Pinay Tennis Star. At susunod, Maribela muling nagkasaan ng transport strike. Malacanang may panawagan. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:23.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline!

0: tuloy iyan hanggang makarating sa Quezon Bridge at bahagi ng Quezon Boulevard, pero luluwag iyan paglapas ng Quiapo Church. Nanatili naman pong maluwag ang bahagi ng España Boulevard at Taft Avenue habang may kaunting pagbabagal na mararanasan sa bahagi ng Calo Avenue sa Ross Boulevard. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 3 at 4 habang umiiral pa rin po ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. May panawagan ng Malacanang sa grupong Maribela sa harap na napipinton transport strike sa susunod na linggo. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
2: So, inanawagan ng Malacanang sa grupong Maribela na idaan sa dialogo ang kanilang mga hinaing sa halip na magsagawa ng transport strike sa susunod na linggo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, bukas ang pamahalaan na makipag-usap at handang pakinggan ang mga hinaing ng transport groups para makahanap ng maayos na solusyon sa mga isyu ng mga PUV. Hindi anyang sagot ang tigil pasada sa kasalukuyang isyu dahil higit na maaapektuhan ng mga commuter at maaari ring makaapekto sa ekonomiya. Gayunman, hindi anyang pipigilan ng Malacanang ang sino man na magsagawa ng protesta bilang bahagi ng kanilang karapatan. Tiyak naman ang Malacanang na nakahanda ang gobyernong tumugon sa anumang magiging epekto sa planong transport strike ng Manibela para mabawasan ang abala sa mga pasahero. Ikakasang tatlong araw na transport strike simula August 10 hanggang 12 bilang bahagi ng panawagan para sa agarang pag-aproba sa hiling ng provisional fare increase sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Pasintabi po mga kapamilya sa sensitibong balitang ito. Arestado ang 44 anyos na lalaking paulit-ulit na gumahasa sa minor de edad na anak sa Novaliches, Quezon City. Tinasabing nagsimulang halayin ng suspect ang paaring na anak noong 12 anyos pa lang ito noong 2021 at nagpatuloy hanggang noong nakaraang taon. Tumagal umano ang pang-aabuso dahil tinatakot ng suspect ang biktima. Sa Rizal, arestado rin ang 77 anyos na lolong ng abuso umano sa 10 taong gulang na batang lalaking pamangkin ng kaibigan sa Rodriguez. Ayon sa pulisya, isinama ang biktima ng kanyang tiyahin nang makituloy ito sa bahay ng kaibigan dahil nasa ibang bansa ang magulang nito. Sinasabing tinatakot ng suspect ang biktima kaya hindi makapagsumbong. Pero kalaunan ay nadiskubre ito ng tiyahin na agad nagsampa ng reklamo. Umani ng papuri si Filipina tennis star Alex Ayala mula sa mga kapwa-atleta matapos magkampyon sa Mubadala Open sa Amerika. Ang tennis legend na si Rafael Nadal, tinawag na well-deserved ang kampyonato ni Ayala na nagsanay sa Rafa Nadal Academy at nagtapos noong 2023. Pinuri rin ng Olympian Paul Volter EJ of Vienna ang kapwa-atletang Pinoy na si Ayala. Bumuhos din ang suporta at pagbati kay Ayala ng ilang Pinoy tennis fans na nagsagawa ng live watch party sa Resto Pub sa Pasig. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
3: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!

0: TM.
1: Anong take mo?
0: Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
4: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: ATM.
6: ATM.
7: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
8: Anong take mo?
0: E balikan na rin natin, partner. Mm-hmm. Si Congresswoman Jervel Luistro, ang chairperson po ng House Committee on Justice at lead prosecutor po sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Magandang hapon po ulit, ma'am.
9: Good afternoon. I'm still here.
10: Oo nga. Eh yun na nga, pinapasipot ng prosecution panel si Mary Grace Piatos sa pagdinig nga po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, bakit po natin gustong lumutang si Mary Grace Piatos? Paano kung hindi siya pumunta? At paano rin kung may pumunta?
9: Yes, let me confirm, no? Si Mary Grace Piatos is part of the prosecution's list of witnesses for confidential fund, no? As of now, it is our intention na masalang siya in this impeachment trial. But of course, I wish to share also to the public that just like what happened in Article 4 threat, every now and then, nagkakaroon po tayo ng re-evaluation ng ating list of witnesses, no? Mm. So depending on the progress, exigency, or development of the trial, whether we will indeed present not only Mary Grace, but even the other witnesses in our list, no? Mm-hmm. It is not fixed, I must say. It is not fixed because whatever is happening in the trial can affect our decision as to which witnesses we will present and which witnesses ang pwedeng wag na i-present because their testimony have been covered already by the first witnesses for this particular article, no? Mm-hmm. But of course, right now, I confirm that Mary Grace Piatos is part of the prosecution's witnesses and it is indeed our intention to present her during the trial, no? And then you were asking,
0: ito po ba sa kabila, bago po tayo lumipat, yung kasi lumabas na rin, di ba, dun sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ang PSA mismo nagsabi na walang Mary Grace Piatos, walang birth certificate, walang death certificate, wala ring marriage certificate.
10: So hindi
9: in as far as her records in the Philippine Statistics Authority is concerned, tama ka Sandro doon, wala siya sa data ng birth, wala sa data ng marriage, wala din siya sa data ng death. Eh baka gustong makasigurado ng prosecution kung meron ba talagang Mary Grace Piatos na lalabas in case na ma-issue itong subpoena ng impeachment court, no? But again, this decision will undergo re-evaluation process ng prosecution, no? Of course, there are people na wala naman talagang data sa PSA and yet meron palang taong ganyan. Who knows? Baka si Mary Grace Piatos is one of those people na wala talagang registration sa PSA, no? Mm-hmm. We will know in the later part of our proceedings kung kakailanganin pang ma-present si Mary Grace Piatos. At least it will overwhelm what was established already in the Justice Committee, that there's no such person as Mary Grace Piatos in as far as the Philippine Statistics Authority is concerned.
10: Kong Jinky, nauna lang sinabi noon ng kampo ni VP Sara na duda sila, no? Kasi, diba, voluminous yung mga documents na gagamitin para nga sa itong Article 1. Duda raw sila na kung totoo, kung legit, no, yung mga dokumento, baka daw may mga ginawa na, no? To discredit nga itong mga pinipresentang kahon-kahong mga dokumento.
9: First of all, we maintain that all of them are legitimate documents. Sila yung nag-submit noon sa COA, no? And those were part of the COA submissions also when we requested for certified true copy of those documents. Mm-hmm. As a matter of fact, all of them were available kanina sa impeachment court and they are ready for inspection of the defense. I think that is part of the requirement when Attorney Kapunan invoke the use of summary in case of voluminous documents and the intention merely is to present the general result. But the defense did not invoke the right to inspect when they can inspect, actually, no? So ito naman, ni-raise natin sa impeachment court at pinayagan naman tayo ng impeachment court about availing ourselves with the use of summary because the documents are voluminous and what we intend to present is merely the general result.
10: Alright.
0: Sige po, abangan na lang natin bukas kung ano ang mangyayari sa ikalabintatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Maraming salamat po, Kong Gerville.
9: Thank you, Maan. Thank you, Sandro. Mag-ingat kayo kasi andilim na.
10: Ayun na.
0: Uwian na tayo. Bye!
10: Kala ko tinatakot tayo ni Kong.
9: Andilim na, di ba?
0: Uwi na tayo, man.
9: At maraming salamat. Andilim na. Mag-ingat kayo.
0: Ingat po. Kayo rin po kayo. Kayo rin po. Mag-ingat po. Maraming salamat. Ayan po si Congressman Gerville Luistro, ang kinatawan po ng ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po ng VP Sara Duterte impeachment trial. Ayan, partner, tumawag muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Sino bang nauuna sa ating listahan?
10: Ito yung humahangos na balita. Justice Department, walang impormasyong na aresto na si Senador Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ, Radio Patrol, Steve Raz. Steve.
6: Maan, hindi kinumpirma ng Department of Justice ang mga lumalabas na ulat na umunay na aresto na ang puganteng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong hapon sa DOJ, sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Paula Martinez na wala sila natatanggap na anumang impormasyon na magpapatunay sa nangyaring pag-aresto sa senador. Si De La Rosa ay naharap nga sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga noong Duterte administration. Mararanda ang huling nakita sa publiko si De La Rosa noong Mayo nang umalis siya sa Senado kasama si Senador Robin Padilla matapos ibasura ng Supreme Court ang hiling nitong temporary restraining order laban sa implementasyon ng warrant of arrest ng ICC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
10: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Ay, isa pang report, National Bureau of Investigation, itinangging na aresto na si Senador Ronald Bato De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert.
11: Sandro Maan, itinangging ng National Bureau of Investigation na naaresto na nila si Senador Ronald Bato De La Rosa. Sa isang ambush interview, itinanggi ni NBA Director Melvin Matibag ang pagka-aresto kay De La Rosa ngayong hapon.
12: Wala. Sa amin, wala. I don't know kung sino. Wala sa amin.
13: Sir, yung manhunt operation po natin, sir?
12: Lagi na, sir.
11: Ito ay matapos kumalat ang mga spekulasyon na naaresto na ang senador. Si De La Rosa ay huling nakita sa Senado noong May 14 matapos itong tumakas habang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Naharap si De La Rosa sa warrant of arrest ng International Criminal Court na isa sa co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity kaugnay na madugong war on drugs. Samantala, sa panayam kay Attorney Estraelito Torion, Legal Counsel ng Senador De La Rosa, wala umano siyang natatanggap na impormasyon sa pagkakaaresto ng senador. Dagdag pa ni Torion, wala na umano silang komunikasyon ni De La Rosa mula nang tumakas ito sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oy, magbabalik po ang ATM.
8: Anong take mo?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Pwede na, kasi
15: Kaya ba ganyan?
16: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
17: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
17: ikaw ang liwanag sa galing.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
20: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Anong take mo?
2: Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
8: Anong take mo?
0: Ito naman, ang susunod natin na makakausap ang tagapagsalita po ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney.
10: Good afternoon.
0: Attorney? Live via Zoom. Attorney?
1: Hello?
0: Ayan! Loud and clear, attorney. Kami po, naririnig nyo?
1: Narinig ko po kayo.
10: Ayan, ikala na kasi namin maulan dyan. Ay, di kasi, di ba, minsan apektado pag malakas ang ulan.
0: Malakas ang ulan.
10: Alam mo naman ang ating wifi, ang mga internet connection, umambun lang.
0: Eh, yun na nga, Attorney Ade, much has been said and done, ano? Well, much has been said, pero hindi tayo sure sa done. Eh, pero yun nga po, sa dinami-dami na po ng mga naging pahayag, eh, hanggang sa ngayon po ba, meron ng impormasyon, meron na bang dokumento, paper trail at mapagkakatiwala ang testimonya para direktang maiugnay siya dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y irregularidad dito nga sa flood control project?
1: Ay, wala pa po kaming nakikitang ganyan, no? Na kasulatan o kung anumang katuybayan na may ugnayan si dating Speaker Romualdez dito sa ina-allege or binibintang sa kanya na partisipasyon sa flood control anomaly. Sa katunayan, yung sinasabi ng ombudsman na magiging state witness, no, napag-alaman natin na tinanggihan na ng Sandigan Bayan yung pagiging state witness ni dating Secretary Bonoan, no, sa kaso ni Senator Jinggo Estrada. At may epekto ito sa kaso ni Speaker Romualdez kasi nga, kung hindi naman pala mga kalaya, kasi pagiging state witness po, magbibigay ng some kind of immunity, ano, para kay Secretary Bonoan. Kung hindi naman pala siya mga kalaya doon sa isang kaso, eh, siguro mahirapan din siya na maging state witness dito sa ibang mga kaso.
10: Mm-mm. Eh, di ba, ibinasura po ng Sandigan Bayan yung motion ng ombudsman na alisin sa pagiging akusado itong si Bonoan, no, para mailagay sa state witness. Ano pong reaction niyo dito?
1: Tama po yan. Kasi nga, sang-ayon naman, nakita ko rin ang order ng Sandigan Bayan, sang-ayon doon ay hindi kasi nag-shortcut kasi ang Office of the Ombudsman. No? Pinapabago nila ang information para matanggal sa habla o sa asunto si Secretary Bonoan, no? Pero iniiwasan kasi noon ang mga strictong pamantayan para magkaroon ng state witness. Kailangan mong mag-apply sa korte at ipakita mo na ang ibinababa mo or ang binibigyan mo ng immunity ay hindi yung most guilty. At nakita naman natin na sa lumalabas, no, ng mga balita at informasyon ay bilyong piso po ang naitangay ni dating Secretary Bonoan. At hindi siya lumalabas na hindi most guilty. At mukhang malabo na siya ay mag-qualify as a state witness. Kaya siguro may ginagawa para makumbinsi siya, pero paano pa siya makukumbinsi na yun na kung hindi naman pala siya mga kalaya doon sa ibang kaso.
10: Isa rin ba sa rason, Attorney Ade, ay dahil nabasahan na siya ng sakdali, parang hindi na nababago raw ang charge sheet kapag ganun? Tama ba yun?
1: Ang nangyari po yata ay naunang nabasahan ng sakdal si Senador Jinggo Estrada. Eh, sang-ayon po sa mga alituntunin, kung nabasahan na kasi ng sakdal or na arena, ang hindi na pwedeng baguhin yung information o yung charge sheet na hindi mo na tungkol po sa depensa, no? Na maapektuhan ang depensa ng isang akusado. In this case, talagang apektado ang depensa ni Senator Estrada kasi nababago ang teorya ng prosecution, no? Kaya tinatanggal nila yung allegation ng sabwatan or ng conspiracy, in which case kailangan talagang magpaalam ng maayos sa korte at hindi pasok doon sa tinatawag na amendment. At ang suggestion niya ng korte diyan ay mag-apply sila ang basihan ay ibang alituntunin, no? Ang sa ating mga kababayan, ito yung tinatawag na Rule 119, no? Ang discharge of a state witness, kung saan nga mag-a-apply ay yung mas strictong pamantayan sa pagiging state witness. So parang nahalata ng Sandigan Bayan na may ginawang shortcut ang Office of the Ombudsman sa kasong iyan.
10: Oo. And I think August 1 to, last week, ay parang sa press ko ni Ombudsman Secretary Crispina Rimulya, sinasabi niya parang half-baked, no? Parang may mga impormasyong hindi pa talaga lubusang ibinibigay ni Ombunoan. Kaya parang duda din sila, no? na gagamitin nila o ipapadischarge nila no si etong si dating kalihim ng DPWH.
1: At yun nga po ang sinasabi namin, no? Kasi kung wala naman talagang masabi si Secretary Bonuan about Congressman Romualdez, mahirap pong ipilit, no? At kung hinihintayaan ng prosecution, eh hindi po sa amin po, sa palagay namin, eh hindi po patas na pagtrato iyan sa mga kaso, no? Kung talagang wala siyang masabi, wala siyang maibigay na ebidensya, dapat ay hindi pinipilit at yun ang hinihintay natin para magtawid ng kaso mula sa allegation patungo sa katunayan, no? In this case, wala pong ganun, eh. Kaya siguro, para sa kanila ay half-baked or hilaw ang sasabihin ni Secretary Bonuan with respect to Congressman Romualdez.
0: Attorney Ade, balikan ko naman po yung mga naging affidavit nitong 18 Maleta Boys dahil nga kung ating matatandaan, ang unang affidavit nila ay joint affidavit na maraming kumikwestiyon nga na parang 18 sila, nagsishare sila sa isang affidavit. Ngayon po na nagkaroon na rin sila ng individual affidavits, credible pa po ba yun pag dalawa-dalawa yung affidavit? Kasi parang hindi po ba parang lumalabas eh kaya nagkaroon ng individual affidavit? Eh baka nasabihan na ito kung ano yung lalamanin ng affidavit. Credible pa po ba ito sa puntong ito?
1: Eh para sa amin po, hindi na po credible yan kasi February pa sila lumabas ng kanilang mother affidavit, no? Yung kanilang inilantad doon sa kanilang press conference sa Club Filipino. At doon nga napansin natin, nung sinabi nila iyon, ay mahigit 20 ang I think it was 23 individuals na ang allegation nila ay hinatira nila ng maleta o ng bayong-bayong na salapi. At sa pagkakataong ito, ay dinismiss na nga eh. I think last week ng ombudsman, yung mismong mother affidavit. So ang naiwan na lang ay itong si former Speaker Romualdez. Kaya parang sa amin, sa palagay namin, dapat hindi na pagkatiwalaan ito. In fact, nag-file na ng perjury ang Secretary of Justice against them on the basis of the complaints filed by other people named in the original mother affidavit. So kung kasinungalingan noon, sa tansya rin at sa palagay ng Secretary of Justice, bakit natin siya paniniwalaan ngayon kahit na ba hinihiwalay-hiwalay na ang kanilang mga testimonya sa mga naiwan na mga Marines na nagsasabi na hinatira nila ng pera si Congressman Romualdez.
0: Kumbaga, eh, kung kasinungalingan noon, kasinungalingan pa rin ngayon. Pero yun nga po kasi parang ang nangyari, may mga kasama pang mga senador dati doon sa naunang affidavit. Tapos ngayon lumalabas, parang si dating speaker na lang.
1: Yun na nga po eh. In fact, may mga senador doon na noong kumampi na sa bagong Senate President, although short-lived, ay biglang nawala na doon sa listahan at sinasabing nagkamali daw sila doon sa kanilang allegasyon, no? Sa palagay ko naman, napaka-importanteng detalye ito para magkamali ka, di ba? Hindi simpleng mga tao ang mga senador, napakasikat, kilalang-kilala ang mukha, alam na alam ang itsura, at tapos biglang sasabihin mo nagkamali ka lang doon, no? So mahalata na political convenience ang nangyayari. Parang may mga political operators na sa likod nila. In fact, ang NBA mismo nagsabi na may salapi o may perang umikot para maglagda sila dun sa mga affidavit na iyon. So hindi po talaga kapanipaniwala at ang palagay namin ay talagang hindi tatanggapin ng Sandigan Bayan yung mga ganyang klase ng testimonya.
0: Alright, sige po. Siguro aabangan na lang din natin kung paano uusad itong issue na to. Maraming salamat po, Attorney Ade.
1: Maraming salamat, salamat. At salamat ulit sa pagkakataon.
0: Mm-hmm. Yan po si Attorney Ade Fajardo, ang tagapagsalita po ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. Uy! Meron na! Nakita na namin ang mga sagot ninyo.
10: Ano ulit ang emoji mo? Love,
0: puso,
10: love, love.
0: Puso.
10: Ako yung lakumpake emoji. Meron man. Oh, ito, teka lang. Oh, wag yung una, ha? Ito, si Ray Martin San Gabriel ng sa Pulanglupa, Dos Las Piñas City. Sabi niya, sad emoji kasi dumadaan ang aming pamilya sa isang hamon ng buhay na pinansyal. Oh, sige. Sana'y makaraos, no? Yan.
0: Iniisip ko kung ano tong sagot ni Vincent Noel Pimentel ng North Olympus Caligayahan Novaliches, Quezon City. Kung ako ay emoji, ako ay hug-hug dahil malamig ngayon.
10: Meron, di ba? Yung parang nakaganon na may kamay. Ulo, meron nga, smiley tapos may kamay. Ay, tama ba yun? Parang ganun eh.
0: May nakaganon. Pero, yun yung emoji.
10: Yakap ba yun?
0: Pero meron ding emoji na silhouette na nakayakap.
10: Ay, saan naman yan?
0: Basta with consent. Go tayo dyan.
10: Sige, Jack Mariano ng Dasma, Cavite, my emoji is sleepy because it's raining. I want to sleep 12 hours pero napuyat ako sa 12 day ng impeachment. Oh, talaga nagbababad siya.
0: Uy, pero ano pa ba? Healthy pa ba yung 12 hours? Diba 8 hours lang dapat?
10: Oo.
0: O, ito naman mula kay Arvin Pascua ng Pasay City, green heart emoji. In celebration mode na may hawak na raketa, dedicated to Alex Ayala. Green emoji in celebration mode na may, naulit lang.
10: Ito naman si Jennifer Abelio ng Bacoor City, emoji ko today ay, ano to? Malamig kasi dito sa

0: Alcantara Jr. ng Barangay San Jose, Pasig City. Happy emoji, happy dahil po nanalo si Alex Ayala at ang napili ng ating ATM team.
1: Sina ba
0: si
1: dyan?
0: RC David ng Caloocan City. Marami na rin siyang ganito rin ng message. Ako bilang sports fan, ang emoji ko ay celebratory emoji. Dahil sa pagkapanalo ng ating prinsesa na si Alex Ayala sa Washington DC Open. Congrats kay Alex. Sila nga lang yung maganda ang balita sa atin ngayong araw.
1: At maraming napuyat. Katulad ng nasa digital team ng DZMM Radio Patrol sa Israel.
0: Sulit naman. Sulit ang pagpuyat.
1: Nakita ko, nag-uusap sila alauna ng madaling araw. Sabi ko, galing nyo. Dahil kayo nagpupuyat, di kayo na.
0: So pwede raw ba magpahinga the following day?
1: Ay, hindi. Pumasok kayo ng nasa oras.
0: Malupit.
1: Oy, mapapanood naman. Ay, hindi pala. Bakit nagkabaligtad tayo ng binigay?
0: Sige.
1: Ikaw muna.
0: Susunod na sa radio, digital TV, ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio Radio YouTube channel at DZMM Facebook page. Paano? Bye!
2: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
4: Nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
8: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
9: Kwentong kanto.
10: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
9: Labagan ng komentaryo.
11: Bakit ikaw ang gustong banatan?
10: Baka ba?
9: Real talk. Wala kang ligtas.
12: Ano klase ng partner mo po?
9: Sa 4 alas.
13: Si RTV na kami.
9: Kasama si ng Dr. Guido David.
14: Anong ibig sabihin?
9: Michael Fatin.
15: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
9: Alan Herman.
16: Lalong maingay.
9: At Ronald Liamas.
17: Magkahamon ng debate.
9: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
18: Ano ba kayo dyan?
9: Agree. Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media. Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
19: Sa
13: sa dami ng nangyayari sa bansa. Pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
13: Ano man ang opinion mo?
0: Kalma, kalma.
13: Pag-usapan natin yan.
0: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
13: Kasama sina Sandro Ochona.
14: Easy ka naman dyan.
13: At Maan Bakapagal kung Anong Take Mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at

0: Prime Media. Mawalang galang na po.
1: Magbabalik po sila
0: para bumanat with due respect.
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Heydarian.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
4: Eh para mas marami pang nag-resign kasi sa napakulo.
0: Cleve Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
2: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
6: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Persia.
7: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
0: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Eastern, at FM Radio Regionals.
8: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: 4, 2026, Martes. Wala nang bagyo, pero may bago namang low pressure area. Kaya ingat pa rin mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Kaya tatlo ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Davao City.
3: Kung akong tatanungin, scam ito.
2: Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, tinawag na scam ang sistema ng paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd sa pagpapatuloy ng impeachment trial. 20 pesos na fuel discount para sa mga PUV driver. Pinag-aaralan na ng DOTR at LTFRB sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. 2 low pressure area sa loob ng par at habagat, inaasahang magpapaulan sa bansa. At Filipino tennis sensation Alex Ayala.
4: It's Ayala's magical moment.
2: Nakamit ang makasaysayan at kauna-unahang WTA singles title sa Mubadala DC Open.
0: Sugatan ang 4 na tao nang magkarambola ang 4 na wing van sa Bogos City, Cebu. Isa sa mga biktima ang nasa malubhang kalagayan ngayon. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Ginising ang mga residente ng Bogos City kaninang umaga ng malakas na lagapak ng mga sasakyan matapos magkarambola ang 4 na wing van sa isang intersection ng National Highway. Ayon sa mga nakakita, nakalinya ang 3 wing van sa may intersection dahil naka-red light nang bigla silang panggain ng kulay violet na wing van. Sa lakas ng impact, tila latang napisat ang 2 wing van sa gitna. Sa video, maririnig pa ang tila paghingi ng saklolo ng mga biktimang naipit sa loob ng truck. Agad namang rumesponde ang mga rescue team at sumaklolo sa mga biktima. Patuloy pang nagpapagaling ang 3 sugatan habang nasa critical naman na kondisyon ang isa sa mga driver ng kulay green na wing van na si alias Alan. Iniimbestigahan na ngayon ng Bogos City Police Office ang insidente upang malaman ang tunay na sanhi nito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sugatan ang 3 pasahero at namatay naman ang 2 sa magkahiwalay na aksidente sa Davao City. Sa videong ito, makikita na nagliliyab ang motorsiklo habang nakahandusay sa kalsada ang driver matapos mabundol ng isang SUV sa National Highway sa Davao City nitong Lunes ng gabi. Ayon sa imbestigasyon, magda-drive-thru sana sa isang fast food chain ang mga sakay ng motor nang bigla na lang silang nabundol ng SUV na mag-U-turn. Nasa kritikal na kalagayan ngayon ang lalaking biktima habang nagtamo naman ng sugat ang babae. Samantala, tumilapo ng isang rider matapos madisgrasya rin sa Davao Coastal Road nitong Lunes. Patay naman ang mag-asawa matapos mabundol ng isa sa mga riders na sangkot sa illegal drug racing sa Davao City.
0: Sugatan ng isang driver matapos sumalpok ang minamaneho niyang tricycle sa isang van sa Baybay, Leyte. Yan ang umarangkadang balita ni Jay Baryon.
6: Sa kuha ng dashcam video, makikitang biglang nag-counterflow ang isang tricycle sa kurbadang bahagi ng kalsada sa barangay Maybog, Baybay, Leyte kahapon. Maya-maya pa, sumalpok ang tricycle sa kasalubong nitong van. Makikita rin sa video na sinubukan pa ng driver ng van na iwasan ang kasalubong nitong tricycle. Pero hindi na ito nailagan dahil sa bilis ng pangyayari. Dahil sa lakas ng pagsalpok, tumilapon ang driver ng tricycle at nagtamo ng malalang sugat sa katawan. Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang autoridad sa nasabing insidente. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa pulsa video, ang pangbubugbog na ng isang estudyante sa kapwa niya estudyante sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit.
5: Viral ngayon sa social media ang video na ito kung saan makikitang ginugulpe ng isang estudyante ang kapwa nito estudyante sa barangay Talamban, Cebu City. Makikita sa video na ilang ulit na sinuntok ang biktima. Kita rin sa video ang iba pang mga estudyante na tila nanonood sa panggugulpi. Dinig din sa video ang boses ng iba pang mga estudyante na tila hinihikayat pa ang pananakit. Nangyari ang insidente noong July 29, ngunit na-upload ito sa social media kahapon na agad namang nang trending at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Kaninang umaga, ipinatawag ng barangay ang mga estudyanteng nasangkot, pati ang kanilang mga magulang, school principal, guidance counselor at mga guro ng mga estudyanteng pawang mga grade 7. Kasama ang barangay officials at GAD representatives, nagayos na ang dalawang bata, maging ang mga magulang nito. Kasama na rin sa pinag-usapan kung sino ang sasagot sa pagpapa-ospital ng biktima na nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad upang maiwasan ang ganitong insidente sa loob ng paaralan. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa 12th araw ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nagpatuloy ang Senate Impeachment Court sa pag-ungkat ng katotohanan sa likod ng confidential funds. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
7: Ninya, kung kahapon nga ay isiniwalat ni Attorney Roderick Wamil kung paano ginastos ang unang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President simula December 21 hanggang December 31, 2022, muling iginiit ni Wamil na ang natitirang tatlong transaksyon mula una hanggang pangatlong quarter ng 2023 ay merong pa rin paglabag ang OVP pagdating sa paggamit at pagliquidate ng mga ito. Dahil dito, umabot ang COA sa pag-issue ng notice of suspension sa ahensya.
8: Ayun na si Alex.
9: Under the joint circular po, yung notice of suspension is a written notification because it appears that the disbursement is irregular, illegal, or improper.
8: 21D.
7: Lumalabas kasi sa accomplishment reports na ang pinagsamang 82 million pesos mula sa first at second quarter ng 2023 na ginamit para sa medical at food aid, pati ang 20 million pesos na ginamit naman sa payment of incentives o traveling ay hindi nararapat na makasama sa paggagamitan ng confidential funds base na rin sa Section 4.8 ng Joint Circular 2015. Tinanong naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kung ano ang saklaw ng confidential operations.
10: Kasama ba sa physical and financial plan ang Christmas party?
9: Yung agency po ang makapag-answer niyan.
10: Okay, kasama ba dyan?
9: Yung physical and financial plan po kasi ay ginagamit nila to support their allocation.
10: Okay, kasama ba dyan tree planting?
9: It is outside po my authority to answer that since agency lang po ang makakasagot niyan.
10: Okay, kasama ba dyan ang magbibigay ka ng awards?
9: If I am to relate po yung sinabi nyo doon sa item 4.8 of the joint circular, hindi po kasama yung mga binanggit nyo doon sa allowable expenses po.
7: Sa pagdako naman ng prosecution sa disbursement ng confidential funds ng DepEd, lumalabas na wala rin itong kaukulang dokumento na sumusuporta sa ilang confidential projects at activities gaya ng counterinsurgency programs, abuse prevention and control within schools, anti-illegal activities operations at anti-extremism o terrorism programs na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos para sa tatlong quarter ng 2023. Mainit ngang nagtapos ang direct examination ng prosecution ng tawaging scam ni Kapunan ang paggamit ng parehong OVP at DepEd ng kanilang confidential funds, bagay na na-strike out mula sa records. Sa pagsapit naman ng cross-examination ng depensa, ipinakita ni Attorney Michael Poa ang isang kopya ng Special Allotment Release Order noong December 22, 2014 bilang patunay na ang confidential funds ay na-release sa Office of the Vice President noong hindi pa si Duterte ang Vice Presidente. Bukod dito, ipinunto rin ni Poa ang COA Circular Number 92385 dated October 1, 1992 na nagsasabing ang confidential activities ay hindi maaaring ibulgar lalo't kung makaapekto ito sa national security o sa success ng confidential operation. Ninya, bukas nga ay magpapatuloy ang pagsalang ni Attorney Roderick Wamil para naman sa clarificatory questions at interjections ng Senator Judges. Ninya?
0: Maraming salamat, Angela Babad.
1: Imuimpay pa natin ang mga nangyari sa impeachment trial ngayong Martes. Makausap natin si House Prosecution Spokesperson at Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi. Magandang hapon po, Attorney Tolosa.
11: Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din sa lahat natin mga taga-subaybay ngayong araw.
1: Apo, and Attorney, no, sa pagpapatuloy po ng pagtalakay sa Article 1, kumpiyansa po ba kayo na na-establish nyo yung sinasabing misuse ng confidential funds?
11: Well, Jack, ayaw natin pangunahan, no, kung anong magiging pagtitimbang, no, na gagawin ng impeachment court, no, ukol dito sa naging testimonya ng ating mga testigo. Mm-hmm. But ang masasabi namin, no, na so far, nailatag ng mga testigo natin yung mga importanteng bagay na gusto naming napatunayan sa pamamagitan nila sa paglilitis na to. So magmula dun sa mga land bank managers na napatunayan na nila na nakuha itong mga bultong-bulto ng cash, no, ng pera, mm-hmm, ng Office of the Vice President and Department of Education. Ngayon naman, pumunta naman tayo dito sa representative ng COA, no, si Attorney Roderick Wamil, na nagpaliwanag sa atin ano ang proseso na sinusundan sa paggamit at pag-liquidate ng mga confidential funds. At dito mismo, sa kaso na to, paano liniquidate ng Office of the Vice President at DepEd itong sa kanilang paggamit nitong confidential funds, no, na nagahalagang 500 million o kalahating billion for the Office of the Vice President and 112.5 million sa Department of Education. So if I could just emphasize, no, dito sa testimonya ni Attorney Wamil, napakahalaga na nasabi niya na una, maliwanag, napakadaming dokumento na inisa-isa niya. Mm-hmm. Binasa niya, no, na ito ay pinirmahan mismo ng Vice Presidente, no, mm-hmm, na madami siya doon, approved by the Vice President, certified by the Vice President. Clearly, hindi masasabi na hindi alam ng Vice Presidente ang pag gamit at pag-liquidate nitong confidential funds na ito. Pagkatapos, no, inisa-isa din ni Attorney Wamil kung ano yung mga naging issues na nakita niya since siya mismo ang nag-audit nitong public funds na ito. So, tulad na for example, ng mga problematic ng mga acknowledgement receipts, doon na natin nakita kahapon yung Mary Grace Piatos, may iba pa palang Piatos, no, yung merong Andy Lim at ano pa, no? At for example, dito kay Mary Grace Piatos, nakita doon, nakatanggap siya ng 70,000 pesos. Tapos ang nakalagay ay medicine, ano? So, at nung sabi nga niya, kung gamot ang binigay sa kanya, pero nasa no official receipt, wala, no. So paulit-ulit 'yan, no. Narinig naman natin kanina na sabi niya walang na-submit na proof, no, na itong mga ganitong klaseng rewards na binibigay supposedly sa mga ganitong tao ay talagang nabigay sa kanila, no, kapag may nakalagay na expense na medicines, food, travel allowance, no, walang patunay na nagkaroon talaga ng ganitong expense.
1: Okay, and Attorney, kanina yung sa point nga ni Attorney Poa na hindi pwedeng ibulgar yung mga ibang details ng pag-ano sa confidential funds, lalo na kung national security ang pinag-uusapan. Ano po masasabi niyo dito? May kaugnay kaya ito? Kaya itinago, ikinubli sa mga different names yung mga recipients?
11: Well, sinagot din ho yan ni Attorney Wamil, no, on redirect examination. Tulad ng sinabi niya, hindi ho yan dahilan para hindi i-liquidate ng maayos yung paggamit ng confidential funds. Dahil sabi nga niya, these are public funds, so dapat ma-account ng mabuti paano ginamit itong mga to. At sabi nga niya, naka-base dito sa joint circular which governs the use and liquidation of confidential funds. Ang auditing process dyan, no, it should be strictly followed, hindi pwedeng substantial compliance. No? So, maliwanag, nasabi niya, confidential ang paggamit, pero ang hindi confidential ang accountability dito, no, kailangan sundan yung mga maliwanag na requirements under the joint circular.
1: And Attorney, ko natatandaan ko yung mga, I think that was last week, na naghanap si Senator Ping Lacson ng magiging kumbaga competent na para magpaliwanag tungkol sa tamang paggasta ng confidential funds. Would you say na itong si COA Auditor Wamil ay would be enough para ano yung hinahanap ni Senator Ping? Masabi natin competent.
11: Yes, definitely. Napakita naman ho yung competence niya, no? At malawak ang kanyang experience, no? Sa pag-audit ng mga confidential funds. So napaliwanag naman niya ng mabuti anong proseso na dapat sundan dito. Pero hindi pa ho siya ang huling witness namin na ipipresenta namin sa bagay nito, no? So madami po, meron pa ho tayong mga sumusunod pa na witness na presenta dahil ang layunin natin pagkatapos natin magpresenta ng ebidensya bukod dito sa question ng confidential funds, no, masasagot ho natin lahat ng mga katanungan na meron ng kababayan natin at ang mga senator judges, no, paukol sa ano ba ang tamang proseso na sinusundan sa confidential funds at ultimately, nasundan ba itong proseso na to ng vice presidente? Napatunayan ba niya na nagamit itong pera na to para dun sa mga allowed purposes and declared purposes nila.
1: And attorney, huling tanong na lang po, of course, sa social media ay marami nagtatanong kung eventually ba kailangan iharap ng itong sila Mary Grace Piatto, sila Andy Lim. Paano ba ang magiging process po dito?
11: Well, clear naman magmula dun sa simula, no, even in articles of impeachment, ang position namin dyan, these are fictitious persons, hindi totoong tao tong mga to, no. But regardless, no, kung ihaharap pa natin or merong magpipresenta na supposedly sila itong mga tao na to, no, madami pa ring question na kailangang sagutin na conversely kahit hindi sila maharap, no, maliwanag na yung mga issues dito dahil tulad nga na sinabi ko kanina, specifically for example, itong si Mary Grace Piatto, no, nakalagay supposedly ang tinanggap daw niya 70,000 pesos and then may nakalagay in parenthesis medicine, so parang ang sinasabi nakatanggap siya 70,000 worth of medicine, but again malaking issue dyan, nasaan ang patunay na talagang bumili nga talaga ng 70,000 worth of medicine? And syempre, it also raises the obvious question. Normal ba na ang ipangbabayad mo ng reward para sa information ay medicine? Ginagawa ba talaga yan? So, regardless kung harap siya o hindi, madami ng importanteng question dito, no, na kailangang sagutin ng panig ng Vice Presidente o paukol dito sa gamit nila ng confidential funds.
1: Oh, and obvious po, kunyari, gamot naman yung pinag-uusapan, bakit kailangan gawing confidential ito? I mean, hindi naman siya ganun ka-delikado or ano?
11: Tama ho. No, I mean, medyo naliligaw ho yung mga kababayan natin sa issue na yan. Nakikita natin ang ginagawa nila sa social media. Mm-hmm. Ang sinasabi ngayon, no, merong some quarters are saying that na nakita nyo na at least ginamit sa gamot or pagkain, no? Mm-hmm. Pero unang-una, yun muna yung tanong doon. Talaga bang ginamit sa mga kadahilanan na yan, no? Pinangbili ba talaga ng gamot? Pinangbili ba talaga ng pagkain? Dahil nga tulad ng sinabi ni Attorney Wamil, wala namang patunay na binili nga talaga yan dyan. Walang official receipts, walang sales invoices.
1: Okay, sige. Nako, maraming salamat po sa inyong panahon, Prosecution Spokesperson at Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sir, magandang gabi po.
11: At maraming salamat din, Hojek, at magandang gabi rin.
0: Nalusaw na ang low pressure area na dating Bagyong Luis, pero isa namang low pressure area ang tumaas ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Humingi tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justine Ignacio. Justine?
12: Yes, Nina, nalusaw na ang binabantayang low pressure area na dating naging Bagyong Luis. Alas 2 nitong hapon. Sa huling ulat ng pag-asa, alas 5 ngayong hapon, isang low pressure area naman ang tumaas ang tsansa na maging bagyo. Muli itong namataan 180 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union sa West Philippine Sea. Base sa latest track ng pag-asa, mataas ang chance na maging mahinang bagyo ito sa susunod na 24 oras at kung sakali ay tatawagin itong bagyong Maymay. Ito na ang magiging 13th bagyo ngayong taon at 2nd bagyo naman para sa buwan ng Agosto. Samantala, maliban sa binabantayang low pressure area, isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin ang patuloy na minomonitor ngayon ng pag-asa. Sa huling tala ng ahensya na mataan ng bagyo, 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. Hindi naman iniaalis ng pag-asa ang posibilidad na pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ngunit hindi naman ala nakikita na maglalandfall ito sa Pilipinas. Gayunpaman, habang lumalapit si Typhoon Dolphin sa ating bansa, palalakasin ito ang southwest monsoon o habagat na siyang dahilan ng mga pag-uulan sa bansa. Ninya, dahil naman sa low pressure area na posibleng maging bagyong Maymay, 100 to 200 millimeters na pag-ulan ang inaasahan sa La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales ngayong araw, kaya posible ang mga pagbaha. 50 to 100 millimeters sa pag-ulan naman, dulot ng habagat, ang mararanasan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro sa susunod na 24 oras. Pinag-iingat naman ang mga residente sa mga nasabing lugar at pinananatiling maging updated sa lagay ng panahon. At yan na muna ang latest. Balik sa inyo, Ninya.
0: Maraming salamat, Justin Ignacio.
1: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng 3 magkakaibang rate adjustment.
0: Marami pa maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
13: Ang tindas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Delivery! Maria Jose?
19: Akin yan? Ang laki ng box!
18: Surprise!
19: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
18: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
20: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
19: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
21: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
22: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
23: Nagpagas na ba ang lahat?
22: Ano man ang opinion mo?
24: Kalma, kalma.
22: Pag-usapan natin yan.
24: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
22: Kasama sina Sandro Ochona.
23: Easy ka naman
22: at dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol.
0: Ilan pa umanong anomalya sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang lumitaw sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial ngayong Martes. May umarangkadang balita si Mari Ocampo live. Mari?
2: Ninya, mas nahimay pa nga ni COA State Auditor Roderick Wamil ang mga red flags sa confidential funds na hiningi ni VP Sara. Ayon nga sa House Prosecution, lalo lang nitong napatibay ang kanilang alegasyon na talagang mali ang paggamit sa naturang pondo.
3: Yung pong pumirma para doon sa mga acknowledgement
2: receipts. Hindi pinalampas ni House Prosecutor Terry Ridonda ang inami ni COA Auditor Roderick Wamil sa kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kwento niya, ilang senior officials ng Office of the Vice President at Department of Education na nasa ilalim noon ni VP Sara ang nakipagpulong sa kanya noong siya'y parte pa ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAU. Present sa naturang pagdinig noong September 2023, sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Attorney Michael Poa, na noong panahon na iyon ay ang Chief of Staff ng DepEd.
9: They ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-submit, i-issue sa kanila.
2: Hindi pinagbigyan ng ICFAU ang kanilang request at tuluyan ang nag-issue ng AOMs ayon kay Wamil.
3: Medyo makapalimuka ng mga involved doon sa OVP. Sino ba yung mga yun? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit.
2: Sa pagtataya ni Ridon, sinubukang impluwensyahan ni na Lopez at POA ang desisyon ng COA sa halip na hayaan na lamang ang ahensya na gawin ang kanilang trabaho. Nakita ni Wamil na maling paggamit ng confidential funds ng OVP ay ang medical at food aid travel expenses, pati na rin ang ilang rewards na wala namang katibayan. Kapareho rin ang nakita sa DepEd, pero ang kapansin-pansin ay ang disbursement vouchers at liquidation reports na tinukoy ang paggasta para sa maintenance and other operating expenses o MOOE sa halip na confidential fund expenses.
9: Pag sinabing maintenance and other operating expenses po, wala po siya specifically dun sa enumeration ng item 4.8. Based on these documents, nakalagay po MOOE and not confidential fund.
2: Ang tinutukoy na 4.8 ay ang nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 na guideline sa paggamit at pag-release ng confidential at intelligence funds. Ang MOOE ay pera na regular na ginagamit sa pang-araw-araw na operasyon ng ahensya, samantalang ang confidential funds naman ay espesyal at hiwalay na pera na para lamang sa mga confidential operation.
4: There seems to be a pattern dahil dalawa, tatlong beses yata na isubmit na MOOE kasama dun sa kanilang justification. So, merong irregular at merong highly questionable dyan sa liquidation na yan.
2: Napitik din ng COA ayon kay Wamil ang pag-aproba ng disbursement vouchers ni Nooy Finance Undersecretary Annalyn Sevilla sa halip na ang agency head na sa sitwasyon noon ay si Vice President Sara Duterte.
3: Nailantad ngayong araw po na ito, yung pong pagiging scam, iskandalo nito pong confidential funds misuse. Nakita po natin yung pattern ng maling paggamit, yung pong mga peking mga pangalan.
2: Samantala nga ninya, no, mas pinalawig pa ng impeachment court itong sabina para kay COA Supervising Auditor Celina May Del Campo hanggang 11 nga ng Agosto na inaasahang magpapatuloy ng pagtestigo kaugnay nga sa pag-audit doon sa confidential funds ni VP Sara. Samantala naman, ayon kay Lead Prosecutor Jinky Luistro, isasubmit na nila bukas, Miyerkules, yung listahan ng mga susunod pa nila na testigo. Ninya?
0: Mari, so bukas, ano naman ang inaasahan natin? Magpapatuloy pa ba itong si Wamil o may iba na silang ipapakilala nga witness?
2: Bukas niya titignan natin kung sasalang pa rin
24: si Wamel no sa witness stand, pero base kasi sa nangyari kanina, inilista ni presiding officer Senator Cheese Escudero yung mga senador na gustong mag-interject at medyo mahaba-haba itong listahan na to at titignan natin kung papasok pa sa oras yung pagsalang ni Wamel sa witness stand. Ninya?
0: Maraming salamat, Mari Ocampo.
1: Naniniwala ang 4 sa bawat 10 Pilipino na bribery ang pinakaseryoso at kailangang bigyan ng pansin sa mga kasong nakasaad sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa tugon ng Masa Survey na isinagawa ng Okta Research, 43% ng mga Pilipino ang sumagot ng bribery. Sinunda naman ito ng maling paggamit ng confidential funds sa 28%. 10% ng mga respondent ang nagsabing hindi maipaliwanag na yaman at 10% din ang sumagot ng grave threats. Samantala, 8% naman ang nagsabing hindi nila alam ang pinakamabigat na alegasyon. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11, 2026 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews.
0: Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Professor Ranjit Rai, ang presidente ng Okta Research. Magandang gabi, Professor Rai, and welcome back sa Arangkada Balita.
5: Yes, magandang hapon po sa atin lahat at sa lahat na nakikinig po sa atin. Magandang gabi na pala sa atin lahat. Thank you for inviting us.
0: Prof, 43% ang nagsabing bribery ang pinakaseryosong charge. Bakit bribery ang nanguna sa pananaw ng publiko kumpara sa ibang mga usapin like grave threats?
5: Well, siguro unang-una ang bribery, ang issue ng corruption, yung unang dalawa no na mataas ang rangko no doon sa pananaw ng ating mga kababayan, yung bribery or panunuhol at maling paggamit ng confidential funds, lahat yan nakatutok sa corruption yan eh. And malaking bagay ho yung issue ng corruption sa ating mga kababayan. Yung bribery ho, dun sa iba namin survey, tinanong namin yung mga kababayan natin, ano ba ang pinakamadalas yung na-experience na corruption o forma ng corruption sa ating bayan? Yung nga, panunuhol, galit ng mga Pilipino sa ganyan. Yung sa ano naman, maling paggamit ng confidential funds, dahil rin ng panunuhol, pamilya rin mga kababayan natin yan kasi napag-usapan yan ito kay VP Duterte sa siguro nagdaan na 2 taon eh na congressional hearing. So siguro kaya sinabi na bagamat lahat naman ng kaso o aligasyon ay seryoso, itong 2 pinaka seryosong mga aligasyon against our Vice President. So number 1, familiarity. Number 2, na-experience nila yan, naintindihan nila yung issue ng corruption lalo na yung panunuhol.
0: Opo, pero matagal nang kontrobersyal itong confidential funds na ngayon nga ay dinidinig sa impeachment trial. Pero compare doon sa bribery na 43%, 28% lang ang nakatutok dito. Paano ninyo ipapaliwanag itong shift na ito sa priority ng mga tao? Saan ba yung bribery sa impeachment trial ni VP Sara? Meron ba?
5: Ang basic na tinatanong dito sa ng aming tinatanong natin sa ating mga kababayan dito sa survey na to. Ano para sa kanila ang pinaka seryoso? Ano dapat pa pinaka priority no na bigyan ng pansin no ng impeachment court. So ang lumalabas bribery o panunuhol ng una, pangalawa yung sa confidential funds, pangatlo ho yung hindi ma-explain na yaman at pangapat yung grave threat. So, ang rason kung bakit ganyan yung arrangement, yun nga, number 1, familiarity, hindi nas naiintindihan nila yung 2 allegations, kasi nga they deal with corruption. So, yun yung overriding reason kung bakit mataas sila dun sa ranking. Pero hindi ibig sabihin na hindi importante yung iba. Ang sinasabi nila, ang pinakaseryosong allegation ay itong corruption-related cases po. So importante rin sa site ni VP Sara, papaliwanag na mabuti no. Kung ano yung position nila dito, ano yung sagot nila sa mga issue ng corruption. Na tinalakay ngayon no sa impeachment 11th day no, impeachment hearing, 11th day na natin ngayon. So napag-usapan yung misuse ng ating confidential funds.
0: Opo. Yun nga, still ano, going back to the bakit 10% lang yung unexplained wealth at saka great grave threats na parang very obvious, 'di ba? Talagang may video siya na kumbaga nagwala and 'di ba, napaulit-ulit nating napapanood. Parang marami nagtataka talaga 10% lang 'yon compared doon sa mga naunang 43% na bribery at confidential funds nga na 28%. I mean, even unexplained wealth is only 10%. Do you think this will change as the impeachment trial goes on?
5: Sigurado magbabago pa yung mga numero na to. Kasi ginawa lang naman itong ating survey July 4 hanggang 11. So yung unang linggo lang o unang mga dalawa o tatlong ano impeachment trial days lang ang na-cover nito. Siyempre ngayon nasa day 11 na tayo, lampas isang buwan na tayong nakikinig sa impeachment. At mas marami na tayong naintindihan tungkol sa kaso. Marami tayong naintindihan doon sa mga allegation against the Vice President. Marami ng ebidensya ang lumabas. At sigurado magbabago ang pananaw, no? Kung ano yung mas seryosong seryosong sa mga kaso na inihain against the Vice President. So magbabago pa yung mga numero na to. Pero yung unexplained wealth, pati yung grave threat, palagay ko, hindi kasi naintindihan ng mga kababayan natin kung ano yon. Medyo hindi na pag-usapan ng mabuti doon sa hearing sa House. Pero ngayon dahil napag-usapan siyang unang-unang napag-usapan dito sa impeachment trial natin, alay ko magbabago ang pananaw ng mga kababayan natin dito.
0: So, ginawa tong survey bago dininig sa impeachment trial yung grave threats, tama po ba?
5: Yes. Bale, ito, okay. Na-capture niya yung unang tatlo o dalawang impeachment, okay. 2 to 3 impeachment trial days . So, na-capture yung grave threats, no?
0: Okay.
5: To some extent. Pero nagsisimula pa lang yung impeachment trial nun. Hindi pa lahat naiintindihan yung mga detalye ng kaso. Pero ang ibig sabihin lang naman, hindi na sinasabi ng mga kababayan na hindi importante to. Ang sinasabi niya, ang mas seryoso mga allegation ay nakatali dun sa issue ng corruption. Para sa ating mga kababayan, malaking bagay yung corruption . Galit ang mga kababayan natin sa corruption. At importante for the side of the defense ng ating Vice President, ma-explain nila mabuti na unang-una walang nangyari. On the side of the prosecution, na naging klaro ngayong araw, talagang mukhang may misuse sa public funds natin, lalo na pagdating sa confidential funds. Yung first day ng or second day ng hearing ngayon on confidential funds, mukhang very successful yung prosecution in trying to lay out, no, yung mga argument. So yan yung buod ng survey na to. Yung survey na to, hindi lang itong tanong ang tinanong namin. Last week naglabas din kami ng survey, ano ba ang dapat pamantayan o patayan ng impeachment court ng mga judges natin sa pagdesisyon sa kaso ni VP Sara Duterte. Number one, dapat daw ebidensya at ang batas ang magiging batayan para gumawa ng desisyon. Or pamantayan, no, para gumawa ng desisyon whether to convict or to acquit. Pangalawa, sinasabi nila political considerations. Pero doon sa numero, 70%, 7 out of 10 Filipinos sabi dapat ang pangunahing batayan para mag-desisyon yung mga senator judges natin ay ang ebidensya at ang batas.
0: Opo,
5: so yan, consistent, klaro sa ating mga kababayan, gusto nila ng patas, walang kilikilingan at evidence-based na trial. At pangalawa, nakikita nila corruption, yung mga allegation ng corruption, yun ang mga pinaka-importanting kaso na dapat talaga matugunan ng both defense at saka ng prosecution.
0: All right, nako. Given these numbers, ano ang dapat maging takeaway ng Congress at ng Kamara kung sakaling maghain o magproseso ang impeachment ng impeachment complaint laban kay VP Sara?
5: Ay, dito, number one, ang mga kababayan natin talagang pangalawa, dahil ang sila lumabas sa survey, mayori na mga kababayan gusto magkaroon ng impeachment trial para makalibot o mabigyan yung pagkakato ng Vice President na makasagot yung mga kaso sa kanya. So number three, sinunod ho yung taong bayan. And gusto nila ng isang patas na proseso na walang kilingan at nakabase sa ebidensya.
0: All right. Maraming salamat, Professor Ranjit Rai, sa inyong oras at malinaw na paliwanag. Magandang gabi po.
5: Magandang gabi po.
1: Nakipagpulong na ang DOTR sa LTFRB para sa interim fare hike at 20 pesos fuel discount para sa mga PUV driver kasunod ng pagsirit ng presyo ng langis. May panawag naman ng palasyo sa ilang grupo na magsasagawa ng transport strike. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
6: Pinag-aaralan na ng Malacanang ang sinumiting rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa interim fare hike at 20 pesos fuel discount para sa mga PUV driver. Kasunod ito ng pag-aray ng ilang mga tsuper at transport groups dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kasalukuyang nakikipagpulong ang Department of Transportation sa hiling na dagdag pasahe at diskwento para sa mga tsupera.
7: Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito.
6: Dagdag pa ni Jose Castro, magpapatuloy pa rin naman ang 10 pesos fuel discount para sa mga PUV driver hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa kabila ng petisyon ng dagdag pasahe ng ilang transport group, sinabi ng palasyo na sinisigurong dadaan ito sa usapan habang isinasaalang-alang ang mga commuter.
7: Well, ang sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi maka-apekto kung magkakaroon man ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe, ayaw po sanang maka-apekto ito sa ating mga commuters dahil alam po natin ang epekto ng krisis sa Middle East.
6: Tinitingnan na rin ng pamahalaan ang maaaring maibigay na tulong sa mga apektado sa transport sector sa patuloy na pagtaas ng langis. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng 3 araw na transport strike ang grupong manibela sa darating na August 10 hanggang 12 bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bagamat nire-respeto ito ng Malacanang, sinabi ni Jose Castro na mas mainam na ma-resolve ang issue sa pamamagitan ng pakikipagdialogo. Aniya, lubos kasing maapektuhan ng kilos protesta ang mga commuter.
7: Hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya.
6: Handa naman rin aniya ang gobyerno na tumugon para sa mga commuter sa araw na isasagawa ng transport group ang kanilang tigil pasada. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nagpatupad ng 3 magkakaibang rate adjustment ang Energy Regulatory Commission na makakaapekto sa susunod na bayarin sa kuryente. Ito ay ang taas sigil sa feed-in tariff allowance sa mga consumer ng Meralco at electric cooperatives. May hiwalay namang taas sigil sa pass-through under recoveries. Sa kabila nito ay natasa ng ERC ang Meralco na i-refund sa mga consumer ang over-collection nito noong 2025. Ibig sabihin, bawas singil sa bayarin ng Meralco consumers sa loob ng 6 na buwan. Dahil dito, maaaring mabawasan ang singil ng Meralco pero may pagtaas naman sa mga consumer ng electric cooperatives.
5: So overall, mayroon pa rin magiging pagbaba pagdating sa mga Meralco consumers. Kaya lang itong fit all. Ito kasi ay ini-impose sa lahat ng ating mga consumers dahil ito nga yung ating insentibo para naman yung mga renewable energy developers ay magsipagtayo ng kanilang planta.
1: Sa aming pagbabalik, NBI may hawak na ebidensya sa character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys!
10: And feel the vibe!
25: That's
11: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Delivery! Maria Jose!
27: Akin yan? Ang laki ng box!
26: Surprise!
27: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
26: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
28: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
29: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
30: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
31: No processing fee at fast approval pa.
32: Kaya,
33: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
21: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
22: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
1: Sa ngayon ng AFP na dapat nangunguna ang bawat opisyal ng gobyerno sa paninindigan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod yan na naging pahayang ni Defense Secretary Gibo Chodoro kaugnay sa mainit na isyong ito. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
34: Sinigundahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang naging payag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na dapat lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay manindigan para sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, suportado nila ang mensahe na gustong ilabas ng kalihim para sa paglaban sa ating karapatan sa mga nasasakupang karagatan.
35: The members of the AFP have sworn to protect the territory of this country, to uphold our sovereignty. And we have proven time and again in the annals of history that the members of the AFP have laid down their lives, given the ultimate sacrifice. We expect every Filipino, every elected official, every appointed official to support our national interest, especially in the West Philippine Sea.
34: Nitong nakaraan lang, sinabi ni Chodoro na dapat magbitiw na sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na madalas kumampi sa China kapag pinag-uusapan ang teritoryo sa West Philippine Sea. Malinaw daw kasi na trabaho ito ng mga opisyal, lalo pat pinirma ni dating Presidente Noynoy Aquino ang Executive Order No. 29 na nagbigay pangalan sa West Philippine Sea at kasama umano sa batas na yan na ang Pilipinas ang may kontrol sa karagatan. Ayon naman sa palasyo, walang mali sa pahayag ng kalihim at simbolo pa daw ito ng pagmamahal sa Pilipinas. Samantala, na-monitor naman ng Philippine Navy ang halos 50 mga barko ng PLA Navy at Chinese Coast Guard na pumasok sa loob ng West Philippine Sea nitong Hulyo. 14 na mga barko ang namataan ng Navy sa Ayungin Shoal, 22 naman sa Bao de Masinloc, 4 sa Escoda Shoal, abang 8 sa Pagasa Islands. Higit 15,000 mga barko ang na-record ng Navy sa loob ng ating maritime domain. 14,000 dyan ang nagkaroon pa ng radio challenges.
35: The total number of ships is fairly constant. If we are to graph them from January of this year to July, this would be average around 19,000 different ships, foreign and domestic, passing through our maritime domain.
34: Wala umanong nagbago sa bilang na yan ng mga barko ng China na pumapasok sa ating teritoryo. Patunay na tuloy ang kanilang agresibong galaw sa loob ng West Philippine Sea. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Tiniyak ng Malacañang na isaalang-alang ang lahat ng hinaing ng publiko kaugnay sa planong pagtatayo ng AI hub na Pagsilica sa New Clark City sa Tarlac. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
36: Taong 2025 nang inilunsa ng U.S. Department of State ang Pagsilica. Isa itong International Economic Security Framework para bumuo ng ligtas at pangmatagalang mapagkukunan ng supply para sa AI semiconductor at minerals. 23 bansa ang lumagda sa naturang kasunduan, kabilang ang Pilipinas. Pero sa lahat ng bansang ito, sa Pilipinas magkakaroon ang pinakaunang physical industrial project. Planong itayo ang isang 4,000 acre o mahigit 1,600 hectares ng semiconductor at artificial intelligence ecosystem sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa Basis and Conversion Development Authority, bubuo ang PAC Silica ng 200,000 dekalidad na trabaho at $180 billion sa kita sa Pilipinas kada taon.
2: The PAC Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
36: Pero ang proyektong ito, kakain ng likas na yaman. Ayon pa sa BCDA, kapag nakumpleto ang PAC Silica, maaaring abutin ng 130 million liters ng tubig kada araw ang magamit nito. Kaya niyang magpainom ng 1 milyong katao. 3 gigawatts ng kuryente din ang ikokonsumo nito, katumbas ng 16% ng grid capacity ng Luzon o katumbas ng kuryente sa buong Metro Manila. Gagamit din ito ng mineral deposits gaya ng nickel at cobalt. Ikinatatakot ng ilang progresibong grupo ang magiging epekto nito sa mga karatig komunidad at sa kalikasan. Bukod pa rito ang aspekto ng seguridad. Sa Kamara, isinusulong na ang isang congressional inquiry. Kahit ang Department of Justice, nakahanda na umanong pag-aralan ng legalidad ng PAC Silica. Pero sabi ng BCDA, tutugon ang proyekto sa mga environmental laws at iba pang batas ng Pilipinas. Wala din umanong komunidad ng indigenous people ang maaapektuhan nito.
3: Kaya nga po, ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa PAC Silica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan.
36: Sa ngayon, umaarangkada na ang ground assessment ng BCDA sa pagtatayuan ng PAC Silica sa New Clark City. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: May hawak ng ebidensya ang NBI kaugnay ng usapan ni dating Congressman Jing Paras at isa umanong talent manager para sa plano umanong siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatanggap siya ng sworn statement ng isang alias Jen at isang alias Ken kasama ang iba pang ebidensya. Nag-ugat ang imbestigasyon matapos ang operasyon ng NBI sa isang hotel sa Maynila kung saan naaresto ang isang talent manager at na-rescue ang 5 babae sa human trafficking. Sinabi ng isa sa mga babae na may planong iset up si Recto kasamang ilang kababaihan para gumawa ng sekswal na aktibidad at palabasing pinagagamit sila ng pinagbabawal na gamot. Nakuha ni Filipina tennis star Alex Ayala ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera matapos masungkit ang kampyonato sa Mubadala DC Open. Ito ang kauna-unahang WTA singles title ni Ayala at isa na namang makasaysayang tagumpay para sa Pilipinas sa international tennis. Yan ang umarangkadang balita ni Migs Bustos.
4: Sa wakas, kampyon.
5: It's Ayala's magical moment.
4: Undefeated si Pinay tennis star Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Tinalo ang mga tennis champions tulad nila Olympic gold medalist Qin Wen Zheng sa round of 32, defending champion Phil Canadian Leila Fernandez sa round of 16, tournament seed number 2 Elina Svitolina sa quarterfinals, Grand Slam champion Naomi Osaka sa semis, at world number 3 at top seed ang tournament Jessica Pegula sa finals. Tila naging tadhana ang final match. Panalo si Pegula sa first set, 6-4 nitong Lunes oras sa Pilipinas. Ngunit tapos po ng match dahil sa sama ng panahon. Noong nag-resume ang match noong

0: nangangarap nang walang makakapigil.
1: Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So congratulations.
0: Dahil sa panalo, umusad si Alex Ayala sa career high number 20 sa WTA rankings. Ako si Migs Bustos ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
2: Grabe, napapaklap ako. Galing-galing ni Alex. And talagang binalik niya yung national pride.
3: Mm-hmm. Tsaka binati mo rin naman siya. Dapat kasama ka doon, kanaan Curtis at Ninia Corpus.
2: Ganon. Pero alam mo, grabe talaga. Iba yung impact niya ni Alex Ayala. Actually, all over the world. Uh-oh. Yung Toronto na susunod, sobrang sold out. Tapos yung natira, ang mahal-mahal.
3: For iba talaga yung following niya.
2: Uh-oh. Iba ngayon. Oo. Well, talaga namang, yes, go get them. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninia Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
4: Albularyo arestado dahil sa mga ilegal na baril na pang-testing umano sa anting-anting.
5: Eh, ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant.
6: Objection, Your Honor. Question calls for a conclusion.
4: Pagtalakay sa paggamit ng mga confidential funds, tinutukan sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ulat ng OVP at DepEd, may irregularidad umano ayon sa testigo ng prosekusyon. Depensa, hiniin ang pagiging confidential ng gastusin. Bagyong Luis at habagat nagdulot ng malawakang baha at pagduhon ng lupa, bagong bagyo nagbabadya. Don't Step Back Challenge ng Beanie, sino ang kakasa?

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin sa galing ng Pinoy. Patuloy ang pamayagpag ni Alex Ayala sa daigdig ng tennis. Nakamit ng Pinay tennis star ang kanyang kauna-unahang WTA 500 title matapos talunin ang world number 3 na si Jessica Pegula sa finals ng DC Open sa Washington, D.C. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
2: Maliwanag ang sikat ng araw Lunes sa Washington, D.C. para sa pagpatuloy ng finals ni Alex Ayala at Jessica Pegula sa Mubadala D.C. Open. Tutok si Alex Ayala sa practice bago ang match sa Harris Stadium. Si Pegula nag-practice sa center court. Malaking pagkakaiba sa maulan na kondisyon sa umpisa ng match noong Linggo. Tahimik ang venue bago binuksan ang mga gate para sa mga manonood na naghintay hanggang Linggo ng gabi. Pero hindi tumigil ang ulan kaya napilitan ng mga organizer na ilipat ng Lunes ang ladies final at men's final. Ang score bago nahinto ang finals. 6-4 para kay Pegula, 2-1 para kay Ayala sa second set. Full force ang mga Pinoy sa pagpatuloy ng match. Ang unang 1,000 spectators, libre ang pagpasok sa venue. Ang mga nakabili ng ticket noong Linggo, pwede rin manood. Mula umpisa, kita ang determinasyon ni Ayala. Malakas ang palo, agresibo sa bawat pagkakataon at matapang. Dikit ang second set hanggang 4-all nang makabreak si Ayala at lumamang 5-4. Epektibo muli ang kanyang lefty serve. Nag-error si Pegula, 6-4 para kay Alex. Sa final set, mas intense pa si Ayala at bumitiw ng forehand winners sa magkabilang panig ng court. Kuha niya ang final set, 6-love. Tagumpay si Ayala ng kauna-unahang WTA Tour Level Tournament. Si Ayala, emotional sa court. Tumakbo si Alex kay Coach Joanne Bosch para bigyan ng mahigpit na yakap habang hinintay

0: Ang awarding, kitang tinawagan ni Iyala ang mga magulang na nasa Pilipinas. Sa awarding ceremony, itinaas ni Iyala ang malaking DC Open Trophy. Nagpasalamat siya sa pamilya na nagsakripisyo para sa kanya kasama ang kanyang team mula sa Rafa Nadal Academy.
1: From my family and from my friends who are on tour, I feel so much love.
0: Kahit hindi nakuha ang title, nagpasalamat si Pegula sa Pinoy crowd para sa napakagandang atmosphere para sa finals. Ang tournament owner na si Mark Ain, pinuri si Iyala sa pambihirang tagumpay sa buong linggo kung saan tinalo ni Iyala sina Kin Wenzin, Elina Svitolina, Leila Fernandez, Naomi Osaka at Jessica Pegula.
2: Nadal's been our defending champion. You meet two top players. And Alex, you deserve this title.
0: Pagkatapos ng awarding ceremony, nanatili pa sa court si Alex dala ang trophy, ang kanyang unang WTA Tour Title Championship.
3: Describe what it was like when you fell to the ground and you just realized you won the match.
4: Oh, I think it was just a huge kind of explosion of emotions and all the nerves that have been building up this past week. So, yeah, very, very happy.
0: Ayon kay Alex, hindi niya inaasahan na maipapanalo niya ang DC Open dahil na rin sa mga bigating pangalan na kasali. Kaya sobrang meaningful ang tagumpay.
3: Did you ever think you would win this trophy at this stage of your career?
4: No, like I said, it kind of these weeks creep up on you and I think I've handled the situations and the obstacles that have come this week very well. So I'm really proud of that.
0: Ibinahagi niya kung paano siya nakabawi mula sa first set at nadomina ang third set, 6-love.
4: A little bit more intensity in the intentions that I had on court. I kind of maybe stuck with the game plan a little bit more. I was able to execute it more proficiently. So.
0: Determinado si Iyala.
4: As much as anyone would want a win, you know, this is my first title. You know, I have a crack at a WTA 500. You gotta go for it, right?
0: Proud si Coach Joanne sa comeback ni Alex.
5: I'm super happy because this was the goal from the year. She deserved it. She came back from yesterday. Tough match. Pegula was playing amazing. Alex is a very good champion. The whole week she played very good tennis. She played with very good players. The most important for me is that she's improving day by day.
0: Ang ilan sa bumati kay Alex sa social media, si Rafa Nadal at Martina Navratilova.
6: Pagkatapos ng makasaysayang kampiyonato sa DC Open, isang araw lang ang pahinga ni Alex Iyala dahil sa Miyerkules na magsisimula ang Toronto WTA 1000.
0: Grateful si Alex sa fans na talagang nag-effort na hintayin ang match sa Linggo at bumalik pa ng Lunes.
4: I didn't know what to expect because this obviously is my first final of the 500, got moved from one day to the next, and I'm really grateful to everybody who stayed up late, one, second, you know, really stayed at the venue through lightning and thunder and, yeah, and the storm. So thank you everybody, and yeah. There you go.
3: How are you going to celebrate tonight, or are you leaving for Toronto?
4: Yeah, I'm going to get a good night's rest, and then I leave for Toronto. So hopefully I'll see you guys there.
0: Bago lumabas ng venue, naghintay pa rin ang fans sa labas ng player lounge para makuha ang pirma ni Alex.
7: Bumuhos ang pagbati kay Alex Iyala para sa kanyang makasaysayang tagumpay sa DC Open. Sa isang social media post, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pinay tennis star na patuloy aniyang nagbibigay inspirasyon sa mga batang Pilipinong abutin ang kanilang mga pangarap. Kasama aniya ni Iyala ang buong sambayanan sa pagdiriwang ng kanyang panibagong tagumpay. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lubos na nagalak ang Pangulo sa panalo ni Iyala.
8: Alam naman po natin na ang Pangulo pagdating po kay Ms. Alex Iyala ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan kung iimbitahin muli, pero alam natin na sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo po ni Ms. Alex Iyala.
7: Binati rin ni House Speaker Faustino D. si Ayala, anya, ipinagmamalaki ng bawat Pilipino si Ayala sa tuwing tatapak siya sa court at nakatutuwang nagpapasaya sa milyong-milyong Pilipino ang kanyang pinaghirapan. Maraming senador naman na naghain ng kanilang resolusyon para bigyang papuri si Ayala. Tatalakay ng Senado ang mga nasabing resolusyon sa Miyerkules. Pinuri rin ni Senator Chiz Escudero si Ayala bago simula ng impeachment trial ngayong araw.
9: Sa ngalan ng Senado, ng mga Senator Judges, mga kawaninang ng Senado, sa ngalan ng magatunggaling mga partido ng impeachment trial, nais po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampiyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyi ka naming lahat. Congratulations sa iyo, Alex.
10: Sa ibang balita naman, patay ang isang senior citizen habang sugatan ang kanyang anak matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Makati City. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
11: Mag-aalangitin itong Lunes ng gabi ng lapitan ng lalaking nakaputing damit, maong shorts at puting sapatos at pagbabarilin ang mag-inang ito sa tapat ng isang hotel sa Makati Avenue, corner Durban Street, Barangay Poblacion, Makati City. Itinago pa ng gunman sa eco bag ang baril ng tambangan ng mga biktima. Isinugod sa ospital ang 63 anyos sa biktima pero diniklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Isinugod pa sa ospital ang 63 anyos sa biktima pero diniklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Sugatan naman ang kanyang 26 anyos na anak na tinamaan sa kaliwang sentido. Sa inisyal na imbestigasyon, magdiriwang sana ang mag-ina dahil kaarawan ng anak.
12: Base po sa paunang impormasyon na nakuha po natin, yung nanay po is lumuwas pa po galing Zamboanga nitong August 2. Dahil para po i-celebrate yung birthday ng kanyang anak kahapon po, August 3. And yun din po, sa kasamang palad, doon din po nangyari yung hindi magandang insidente.
11: Agad na rumesponde ang Makati City Police sa insidente. Bumuo na rin ng Special Investigation Team ang Southern Police District.
12: Agad po tayo nagsagawa ng SIT upang mag-conduct po ng backtracking and forward tracking at matutukan po itong insidente na to dahil para po matukoy natin yung suspect and magkaroon din po ng pagkakakilanlan nito.
11: Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng gunman. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang nakaligtas na biktima.
12: Yung anak po is stable na po, pero sa ngayon po hindi pa po siya makausap dahil may mga nakakabit pa pong aparato sa kanya.
11: Umaapila ang SPD sa sinumang nakakita sa insidente o may impormasyon sa kinaroroonan ng gunman na makipag-ugnayan sa Makati City Police o sa pinakamalapit na presinto sa inyong lugar. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
10: Arestado ang isang lalaking paulit-ulit umanong hinalay ang kanyang menor de edad na anak na babae sa Quezon City. Sa Rodriguez, Rizal naman, arestado ang isang lolo na nang abuso umano sa pamangking lalaki ng kanyang kaibigan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
13: Kusang loob na sumama sa mga operatiba ng Rodriguez Police ang 77-anyos na lalaking ito na inireklamo sa pang-aabuso sa isang 10-taong gulang na batang lalaki na pamangkin ng kanyang kaibigan. Ayon sa pulisya, 2025 nang makituloy ang tiyahin ng biktima sa bahay ng suspect. Dahil nasa abroad ang magulang ng bata, isinama siya ng tiyahin sa tinutuluyang bahay kung saan umano nangyari ang pang-aabuso.
14: Ito pong victim natin at saka yung tita niya ay lumipat po pansamantala sa bahay po ng ating akusado. Si akusado natin ay pumasok o pinasok yung ating victim sa kanyang kwarto. Hinawakan po sa mga masisela na parte ng katawan.
13: Hindi agad nakapagsumbong ang biktima matapos siyang pagbantaan ng lalaki. Pero kalaunay nalaman din ng kaanak ang umano'y pang-abuso kaya nagsampa sila ng reklamo. Noong July 16, lumabas ang warrant of arrest at tuluyang naaresto ang akusado nitong August 2 sa kanyang bahay sa Barangay Burgos. Itinanggi ng lalaki ang bintang at sinabing siya pa umano ang hinipuan ng biktima.
15: Pagkatapos kong maligo, yung bata, pumasok sa kwarto. Yung bata, may pagkamalikot ang hindi ko maintindihan kung ano. Nga akong ihipuan nung ikalawang beses na yun, doon siya nahuli, no? Ganyan tiyahin. Yung kamay yung gumagapang dito.
13: May piyansang 180,000 pesos ang kasong 3 counts ng acts of lasciviousness na isinampa laban sa lalaki. Inirekomenda namang isailalim sa counseling ang minor de edad na biktima ayon sa pulisya. Sa Quezon City, arestado ang lalaking ito dahil sa paulit-ulit umanong panghahalay sa panganay na anak na babae. Ayon sa pulisya, March 2021 na magsimula ang umano'y pang-aabuso sa nooy 12 anyos na biktima at nagpatuloy pa hanggang September 2025.
16: Nangyari yun ng ganong katagal dahil po yung ama, tinakot po yung bata na kapag nagsumbong sa ibang tao o lalo-lalo na sa kanyang mama ay papatayin niya yung kanyang mga kapatid, yung mama niya, yung tita niya, yung lola niya. So natakot po yung bata. Lately, naglakas ng loob na tong bata na magsumbong sa nanay. So by April, dumulog po sila dito sa himpilan natin at ayun, nakapag-file po tayo ng kaso.
13: Itinanggi ng akusado ang paratang.
17: Hindi ko po nagawa yun. Hindi ko nga alam kasi kung bakit ang nangyari yan na pinakulong nila po ako. Mensahe ko sa kanya, sir, sana iurong nila yung kaso ko.
13: Kasalukuyang nakakulong ang lalaki sa custodial facility unit ng Novaliches Police Station habang gumugulong ang mga kaso laban sa kanya. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
18: Arestado ang isa umanong albularyo sa Cavite matapos mahulihan ng mga hindi lisensyadong baril na ginagamit niya para subukin ang visa ng mga ibinibentang agimat. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
19: Tabi!
20: Dito ka magti-testing sa bahay?
19: Oo!
20: Oh, ano ba yan? Ano ba? Ayaw pumutok!
21: Ang video na ito ang ginagamit na isang 72 anyos na albularyo sa General Trias, Cavite para kumbinsihin ang kanyang mga parokyano na mabisa ang mga ibinibenta niyang agimat. Sa video, binabaril ng albularyo ang una na nilagyan niya umano ng anting-anting pero kahit anong kalabit sa gatilyo ay walang lumalabas na bala. Pero hindi siya naisalba ng kanyang anting-anting sa pag-aresto ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group.
22: Inaresto namin kayo dito sa pag-iinit mo na hindi mo nga esensyalo.
21: Ayon sa CIDG, nagsimula ang investigasyon mula sa impormasyon ng isang confidential informant na nagpatingin sa albularyo.
23: Habang nagpapagamot po siya, inalok niya ang aming impormante na sumali sa grupong Haring Bakal kasi po ito po ay isang leader din ng tinatawag na grupo doon na Haring Bakal. Pinagyapak po ng ating albularyo ang kanyang mga nilisensyadong baril.
21: Sa bisa ng search warrant, narecover sa bahay ng suspect ang tatlong ilegal na baril, mga magazine at mga bala. May mga reklamo rin natanggap ang pulisya tungkol sa pagpapaputok ng baril ng suspect sa kanilang lugar na nagdulot ng takot sa mga residente.
23: Kasi siguro tinetesting niya yung anting-anting, may anting-anting daw siya eh. Baka yun yung mga baril na pinuputok niya. Ang danger po nito ay baka po mabola nung albularyo yung mga parokyano niya at bumili sa kanya. Then eventually, testingin noong tao na yun na bumili ang baril ng sarili pero hindi naman po talaga totoo yung anting-anting.
21: Inaalam na ng CIDG kung saan nakuha ng suspect ang mga baril. Nakakulong na ang suspect na nakaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Karen de Guzman, ABS-CBN News.
18: Nakuna ng cellphone video ang pambubugbog ng isang estudyante sa kapwa estudyante sa barangay Talamban, Cebu City noong July 29. Sa video, paulit-ulit na sinuntok ng 12 taong gulang na bata ang 13 taong gulang niyang kaklase. Kapwa grade 7 ang dalawa. Dahil sa insidente, ipinatawag na ng barangay ang mga bata sa pamamagitan ng Gender and Development Office. Isinagawa na rin ang isang case conference. Ayon po sa barangay, nakausap na ang mga magulang ng dalawa. Inaalam din ng otoridad kung sino ang mga individual na kumuha ng video. Isa sa ilalim naman ang dalawang bata sa diversion program ng Department of Social Welfare and Development. Patay ang mag-live-in partner na nadamay sa hinihinalang karerahan ng mga motorsiklo sa Davao-Bukidnon Road sa Davao City Lunes ng madaling araw. Sa paunang investigasyon, nagkakarera umano ang dalawang motorsiklo na patungo sa hilagang direksyon habang ang isang motor ay patungo naman sa timog na direksyon. Nabangga umano at natulak ng isa sa mga sangkot sa drag racing ang likurang bahagi ng motorsiklo ng mga biktima at nabangga ng isa pang motorsiklong kasali rin sa karera. Dinala na sa Balyok Police Station ang isa sa mga sangkot na driver habang tumakas ang isa pa matapos ang insidente. Labis ang hinagpis ng pamilya na nasawing lalaking delivery rider at kanyang kinakasama na isang call center agent. Naulila nila ang kanilang musmus na anak.
10: Sa ibang balita naman, balik sa witness stand ang auditor ng Commission on Audit na bumusisi sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at sa Department of Education nung siya pa ang kalihim nito. At live mula Senado nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang naungkat sa Day 12 ng impeachment trial?
1: Karen, sa ikalawang araw ng pagsalang ni Roderick Wamil sa witness stand, tinawag ng prosecution, na siya nga pala ang dating nag-audit sa Office of the Vice President at Department of Education, ano Karen, tinawag ng isang prosecutor na scam ang paggamit ng bise sa pondo ng dalawang ahensya. Pinalagan nito ng depensa at pinatanggal ng presiding officer sa records ng korte. Manananghalian na sana ang paglilitis kanina ng magkasagutan ng prosekusyon at depensa. Nangyari ito sa dulo ng direct examination ni Attorney Lorna Capuna na counsel for the panel of prosecutors kay COA Auditor Roderick Wamil matapos ang paghimay sa mga isinumiteng dokumento para ipaliwanag saan napunta ang confidential funds ng DepEd at UVP.
2: So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence, presumption na na-convert for personal use or benefit, applicable dito sa sinabi mo.
5: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
2: Your Honor, that is...
5: Your Honor, all these matters are pending still.
19: Sustained.
2: Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
5: Move to strike, no further Your Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
2: No further questions, Your Honor.
19: So stricken, move to strike. So stricken from the record.
1: Ang pinag-uugutan ni Capuna ng joint circular na limang ahensya kasama na ang COA na nagsasabing ang pondong hindi mapaliwanag, maituturing na nawawala o nabulsa na.
2: Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence?
24: Nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers.
1: Matapos isa-isahin ang prosekusyon kung saan ginasta ang confidential funds na hindi naman umano kasama sa mga pinapayagang paggamitan ng naturang pondo, dinagdag ni Wamil na irregular o hindi pangkaraniwan ang paggamit sa confidential funds.
2: Eh ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant.
5: Objection, Your Honor. Question calls for a conclusion.
19: In relation to his observation only, not as to the conclusion of law given that the AUM is not a final disposition.
24: Dahil irregular po siya, dahil hindi po siya compliant.
1: Inusisa rin sa paglilitis ang tatlong disbursement voucher na isinumite ng UVP.
24: With respect lang po dun sa disbursement voucher for the third quarter of 2023, hindi po napirmahan yung Box E, which is the receipt of payment portion. Ito po kasi yung patunay na-receive ni kung sino man po yung pay nung check, yung payment.
1: Puna naman ni Wamil sa accomplishment reports na pirmado lahat ng bise, kulang-kulang ito sa patunay na nagamit ang tama ang pondo.
24: At wala po silang sinabmit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer. Wala po silang inattach na any document po supporting yung kanilang payment for medicine.
2: At again, tanong ko, sa expense na 10 million na yan for traveling expenses, meron bang inattach na mga annexes? John, para explain, paano ginastos sa travel lang 10 million?
24: Wala po silang inattach.
1: May patutsada naman si Kapunan sa pinirmahang certifications ng BICE.
24: Since these are pro forma documents po, wala naman po akong nanote na observations with these certifications.
2: Anong ibig sabihin ng pro forma? Parang copy-paste. Ang tawag ko doon, copy-paste na copy-paste.
5: Well, I would like to object to that characterization.
19: Sustained, Counsel.
2: I withdraw, Your Honor. I just could not resist.
1: Sa confidential funds ng Department of Education, halos pareho ang mga puna. Wala umanong patunay na dokumento na nagamit sa counterinsurgency, pagkontra sa abuso sa mga mag-aaral, illegal na aktibidad, extremism, at terorismo, at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Napansin ding hindi ang BICE nakapirma sa disbursement vouchers ng DepEd. Pati ang confidential funds ng DepEd lumalabas na ginastos umano sa maintenance and other operating expenses o MOOE na ayon kay Wamil hindi kasama sa mga dapat pondohan ng confidential funds. Inamin naman ni Wamil na minsan niya nakaharap si FOWA at OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong 2023 na magtanong sila tungkol sa proseso ng liquidation. Ayon kay Wamil, tinanong ni na FOWA at Lopez kung pwedeng audit query na lang imbis na audit observation memorandum o AOM ang ilabas para maisaayos ang mga puna ng COA. Pero hindi pumayag ang dating tanggapan ni Wamil dahil hindi naman anya matuturing na parusa o sanction ang AOM. Karen, balak naman talakayin ng korte ang motion for judicial notice bukas ng prosekusyon. Miyerkules yan, bukas ano? Kagunay ito ng motion ng prosekusyon nga para tanggapin na ng korte ang mga transcript at video ng mga hearing at committee report ng investigasyon ng Kamara sa confidential funds. Magugunit ang nag-imbestiga ang House Committees on Good Government and Public Accountability and Justice noong 2024 doon sa Kamara. Karen?
10: RGs, kanina sa pagtatapos ng impeachment trial kanina, no, hindi pa tapos si Wamil, pero naging usapin kasi nag-direct examination, nag-cross, at bumalik ulit sa prosecution. Mm-hmm. Ikwento mo, na-establish ba ang tanong kung may, bukod sa may irregularidad, hindi pa conclusive o conclusive ang kamalian pagdating sa paggasta ng pondo?
1: Magugulitan naman na sinabi ng presiding officer kanina na yung audit observation memorandum ay hindi pa naman yan final disposition. So ibig sabihin, hindi pa yan final. At yun ang tinatalakay kanina noong panahon ng paglilitis. So yung, sa maikling sagot yun, ang sagot sa katanungan mo na hindi pa yan final.
10: Alright. And RG, ano pa ang tatalakayin ng korte bukas kay Wamil? Kasi babalik pa ang testigong ito bukas, no?
1: Karen, sa pagkakaalam ko, ay bukas naman nakatakda ang clarificatory questions ng mga senador. Dahil tandaan natin, ang flow nila kapag ka merong direct examination, kada witness ito, direct examination, cross-examination, redirect, recross, kung wala man, diretso na doon sa clarificatory questions ng mga senador. Kada witness yan. So bandang dulo, bago sila umusa doon sa susunod na testigo, merong pagkakataon ng mga senador na magkaroon ng, o may pagkakataon ng mga senador na magtanong ng mga sarili nilang punto. Karen?
10: Oo. RG, huling tanong na lang, binasa nga kanina ng presiding officer ang listahan ng mga senador na magtatanong bukas sa testigo. Meron pa bang isang testigo mula sa Commission on Audit na nakaschedule bukas, RG?
1: Ang hindi natin ba maliwanag kung pupunta ba o matutuloy ba siya bukas dahil nga medyo mahaba ang kanilang agenda, no? Ang pagkatapos nga nitong si Auditor Wamil ay nakatakda ang bali yung kanyang kapalit doon sa ICFAW, ano? Na-issuehan na rin ng subpoena yung current auditor ng ICFAW. At yun ang naka-line up na kasunod na witness ng prosecution. Pero yun ay titignan natin kung matatawa ba siya bukas o sa ibang araw na.
10: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado.
18: Rechen, mukhang hahamunin tayo sa isang bagong dance challenge, ha? Kaninong pakulo ito?
0: Ate B, may pasilip ang bini sa kanilang Don't Step Back Challenge na hango sa kanilang kantang Step Back. At ngayon pa lang, tiyak nakakasa ang Bloom sa showdown. Samantala, may bagong misyon si Bel Mariano para maghatid ng pag-asa at saya sa mga bata. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
18: Isang araw na puno ng pag-asa at saya ang ibinigay ni Bel Mariano kasama ang kanyang mga sponsored kids para sa World Vision Philippines.
3: I've always wanted to advocate something that's really close to my heart. And me personally, growing up with four younger siblings, I think this is the best way for me to be an ate to all the kids and hopefully inspire them to dream big.
18: Masaya din si Bel na tugma sila ng World Vision Philippines sa misyon ng pagtulong at pagpapasaya sa mga higit na nangangailangan.
3: I like that they put so much love and care for young girls, for women, and for kids.
18: Isang bagong karakter at bagong genre naman ang susubukan ni AC Bonifacio sa pelikulang Saving Cherry.
3: I'm just so excited to do something very different from AC Bonifacio. Something new and just a movie that is needed in the Philippine cinema, I feel like, because it's a concept that's never been put out before.
18: Bagamat excited, aminado si AC na kinabahan siya sa pagpasok sa mundo ng komedya.
3: Going into it, I was very scared because my jokes don't hit sometimes because of my English and stuff like that. Pero with Derek and the whole cast, they've definitely helped me through all of it and I learned a lot.
18: Mapapanood ang Saving Cherry sa mga sinehan sa buong bansa simula September 2. Speaking of pagpapasaya, patuloy ang dalang happiness ng Binny sa Blooms. May pabaon ng girls sa mga may hangover pa sa kanilang Hawaii concert. Dahil inilabas na ang kanilang performance fan cam video para sa kantang Sugar Rush. May pasilip din ang Nation's Girl Group sa kanilang Don't Step Back Challenge, hango sa kanilang kantang Step Back. Papapanood ang full episode bukas, Miyerkules, 8 p.m. sa YouTube channel ng Binny. Bukas din ang Los Angeles leg ng kanilang Signals World Tour. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
7: Sa pagpabalik ng TV Patrol, talent manager na sangkot tumanong sa planong sirain ang reputasyon ng isang matas na opisyal ng bansa, nagsorry. Sasakyang hindi nakalak sinalakay ng salisigang. At bagyong Luis sa Tabagat na nalasa, bagong bagyo, nagbabadya. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: DTZMM, numero uno sa aksyon!
18: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630.
8: Ang programa ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
25: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
26: Food's here, guys.
25: And feel the vibe.
27: Best concert ever!
25: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the...

0: generic name of bio.
1: Planong character assassination. Humingi ng tawad ang talent manager kay Executive Secretary Ralph Recto dahil nga sa pagkakasangkot sa planong sirain ang opisyal, ang reputasyon ng opisyal. Kasama ang kanyang abogado ay nilahad ng talent manager na si Elias Ken kung paano nabuo ang umunong planong character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Ken, ang direkta niyang kausap, ang dati niyang kakilala na si former Congressman Jing Paras. Anya, matagal niya itong kakilala dahil madalas itong tumutulong sa pagpupondo ng mga pelikula kung saan siya ang nagsisilbing talent manager at producer.
2: Kasi parang pala ito si ano itong administration natin kung ano hirap-hirap na yung mga taxes and all that so kurap lang ng mga
1: lumino umano ang plano ay Elias Ken may mga paghahanda na para sa isang character assassination laban kay Recto. Kabila dito ang paghahanda ng mga gabi naman o sa operasyon at pagre-rehearse ng mga sasabihin.
2: So ito ay character assassination. Kailangan lang natin na magdala ng mga tao na kailangan marunong umarte sa gagawin natin plano. Rehearsals, meron naman kaming mga ipapabasa or ano, basta more or less sasabihin namin yung personality ni Senator Ralph Recto.
1: Ayon pa kay Ken, may mapalitan pa sila ng mensahe ni Paras. No, May 14, sinabi umano niya na ready na ang mga girls para sa plano. Ipinakita rin ng kanyang abogado ang mga screenshot ng mga usapan mula sa cellphone ni Ken. Sinabi ni alias Ken na may mga sagot umano si Paras na kalaunan ay nabura na. Sinabi rin niya na tumanggi siyang isama ang mga kilalang artista dahil ayaw umano niyang may madamay dito.
2: Sabi, ayaw ko magdala ng may pangalan na. Kasi kawawa rin naman. What if kung yung may pangalan dinala ko doon? Kawawa naman.
1: Dagdag ni Elias Ken, malaki ang naging epekto ng kontrobersya sa kanyang pamilya at negosyo.
2: Very emotional kasi unang-una pamilyado akong tao. Unang-una, legit businessman po ako. I do film, I produce films, I handling talents, I produce concerts. So, naapektuhan yung pamumuhay ng pamilya at pamumuhay ko.
1: Samantala, nagsubitin na rin ang pahayag ang kampo ng dating congressman. Humarap na umano si Paras sa NBI sa pamamagitan ng kanyang legal counsel at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa investigasyon. Giit nila, wala umanong tinatago si Paras at mariin niyang itinatanggi ang paratang na kasama siya sa anumang kasabwatan o planong idawit ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Hiniling din ng kampo ni Paras sa NBI ang mga kopya ng reklamo at mga ebidensya para maihanda ang kanyang formal na sagot kasabay ng panawagang hayaang manaigang due process at presumption of innocence habang patuloy ang investigasyon. Samantala, Karen, kausap natin kanina si Attorney Mark Tolentino, abogado nga ni former Congressman Jing Paras. Sinabi nga niya sa atin na balak nilang ipareset ang sinabi na nga ng NBI sa kanila dahil ayaw nila yung nagagaling lang sa media ang impormasyon. Gusto nila, rekta nilang nakikita ang sworn affidavit ng suspect para mabigay nila ang proper na pahayag. At yan muna ang pinakauling balita mula dito sa Pasay. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Zian, matanong lang kita, no, itong talent manager na nagsabing kausap niya mismo si Congressman Jing Paras. May personal knowledge ba ang talent manager na ito kung sino umano ang mastermind o nagpondo para sa operasyon na ito?
1: Karen, di ba narinig natin recently na pinapangalanan nga si Congressman Leviste? Ang sabi na, tinanong natin yan dito sa suspect, ano, sinabi niya ang rektang kausap niya ay si former Congressman Jing Paras. Sabi ko, tinanong ko sa kanya, rekta mo rin bang nakikita si Congressman Leviste? Ang sinabi niya, naririnig lang daw niya ang pangalan. Kay, ang pangalan ni Leviste dito kay former Congressman Jing Paras. So, sinasabi, yun daw yung mastermind si Leviste. Pero, pag tinanong mo yung suspect kung talagang alam ba niya information, kung sino ba ang mastermind. Ang sinasabi nga niya, humihingi siya ng tawad dahil para sa kanya, ang focus lang niya is makakuha ng pera. So, aminado siya na greedy siya, Karen. Kaya, hindi na niya inalampa yung buong detalye. Basta ang narinig niya, si Congressman Leviste daw ang naguutos kay Congressman, former Congressman Jim Paras na punan ng statement nga itong mga babae na ibibigay daw kay Congressman Leviste. Karen.
3: Maraming salamat, Zian Ambrosio.
0: Arestado ang apat na lalaki kabilang ang isang menor de edad matapos umanong pagnakawan ang isang sasakyang na iwang hindi nakalock ng isang senior citizen sa Silang, Cavite. Nagpapatrol, Dennis Duffy.
4: Habang nakaparada ang isang SUV sa gilid ng highway sa barangay Ibados sa Silang, Cavite, isang lalaki ang tumawid sa kalsada at lumapit dito. Lumingali nga pa ang lalaki, saka binuksan ang pinto at tinangay ang mamahaling bag, cellphone at pera ng biktimang senior citizen. Naiwan pala ng biktima na hindi nakalak ang pinto ng sasakyan nang siya bumaba para pumunta sa isang tindahan.
5: Pagkakuha ng unang riding in tandem ng bag, ang ginawa naman nila, ipinasa doon sa isang motorsiklo na riding in tandem din. Immediately nagsagawa tayo ng drug net operation na iradyo natin sa mga adjacent na mobile cars natin o saan papunta yung description ng motor na yon.
4: Kita sa CCTV na biglang nag-U-turn ang isang motorsiklo nang makita ang mga nakaabang na police mobile. Muntik niya pang mabangga ang isang kasalubong na police mobile. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang isang suspect na tumatakbo patawid sa kalsada hanggang pumasok sa isang eskinita kung saan siya nasundan ng mga police at naaresto. Nabawi sa mga suspect ang gamit ng biktima. Habang sa isang suspect, nakumpiska ang isang caliber 38 revolver. Pawang mga taga Las Piñas City ang mga suspect.
5: Based on the revelation, ang kanilang area of operation ay tumatawid sila ng Laguna, Cavite, at abot sila hanggang Batangas Province.
6: Pasensya po sa abala sa mga ginawa namin. Bigyan niyo po sana po kami ng isa pa pagkakataon.
4: Pinalaya naman ang isang suspect dahil 11 gulang pa lamang.
5: Establish natin na minor de edad siya. Turn over namin sa MSWD ng Silang and then doon na kinuha nung nanay niya.
4: Kasong theft ang kinakaharap ng tatlong suspect. Habang isa sa kanila ay naharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act dahil sa nakumpiskang baril. Dennis Dato, ABS-CBN News.
7: Binaha ang ilang lugar sa hilagat gitnang Luzon dahil sa mga pagulang dala ng Bagyong Luis na sinabayan pa ng habagat. Nagpapatrol, Haris Julio.
8: Sa tindi ng baha, halos bubong na lang ang nakikita sa ilang bahay sa Barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, 15 barangay sa lungsod ang binaha dahil sa halos walang tigil na pag-ulang dulot ng Bagyong Luis at low pressure area. Tinatayang 2,000 individual ang inilikas sa iba-ibang evacuation center habang patuloy sa pag-iikot ang mga rescuer para umalalay sa mga residenteng gusto pang ilikas. Sa Laur, pinayuhan ang mga motoristang gumamit ng alternatibong ruta dahil bumigay ang bahagi ng detour bridge sa Barangay Sagana dahil sa lakas ng agos sa ilog. Sa Naguilian, La Union, nagkumahok ang mga residenteng ilikas ang kanilang mga alagang hayop matapos rumagasa ang baha. Isa-isang binuhat ng mga residente ang mga alagang baboy. Hindi madaanan ang ilang bahagi ng kalsada sa Barangay Baay sa Bagulin, La Union matapos matabunan ng mga gumuhong lupa at bato. Nadamay sa pagguho ang mga linya ng tubig kaya problema ngayon ang supply sa ilang lugar. Kalbaryo rin ang kawalan ng kuryente matapos na matumba ang ilang poste. Ayon sa PDRMO La Union, mahigit 200 pamilya katumbas ng mahigit 700 individual sa Naguilian, Bawang, Santo Tomas at San Fernando City ang inilikas dahil sa pagbaha. Sa Madela Quirino, nagsimula nang bumaba ang level ng ilog kaya nadaraanan na ang kalsada at tulay na nalubog nitong Lunes dahil sa pag-apaw ng ilog. Pero panawagan niya, sana'y mapalitan na ang tulay na kailangan nila kung may emergency. Sa Nagtipunan, kalbaryo naman ang iniwan ng malakas na buhos ng ulan sa isang pamilya sa Pulang Lupa, Barangay Disimungal. Pinalala kasi nito ang pagkatibag ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay na nasa bahagi ng Slope Protection Project ng DPWH. Una nang gumuho ang kanilang banyo, kusina at kulungan ng mga alagang hayop. Nakipag-ugnayan na sila sa ahensya para sa kaukulang aksyon. Haris Julio, ABS-CBN News.
7: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Reyes live mula sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Ariel, bukod sa habagat, ay meron pa bang ibang sama ng panahon na makaapekto sa bansa?
9: Alam mo, Alvin, patuloy pang makaranas ng maulang panahon ang malaking bahagi ng Luzon, gayon din ang ilang bahagi dyan sa Western Visayas dahil sa habagat at isang bagong nabuong low pressure area sa may West Philippine Sea. Nabuo ang LPA sa ikot ng hangin ng dating bagyong Luis na humina na bilang LPA Lunes ng gabi at tuluyan ng nalusaw ngayong Martes ng hapon. Yung naiwang LPA ay namataan 180 kilometers kanlura ng Bacnotan, La Union, at sabi ng PAGASA, mataas na ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Tatawagin ito sa local name na Maymay kapag naging bagyo na. Tatambay ang potential na bagyo sa dagat sa kanlura ng Ilocos Region buong Miyerkules sa kalalapit at tatawid sa Northern Luzon bago malusaw sa Huwebes. Maiiwan ang habagat na palalakasin naman ng papalapit na Typhoon Dolphin at magpapaulan pa sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang sa weekend. Huling namataan ang bagyong Dolphin, mahigit 2,000 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At posibleng lumapit ang bagyo sa northern boundary ng PAR habang kumikilos pa kanluran. Sabi ng PAGASA ay hindi inaalis ang posibilidad ng pagsilip ng bagyo sa PAR bagamat mananatili itong malayo sa kalupaan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 5, Miyerkules, sa Luzon magpapaulan mula madaling araw hanggang tanghali ang LPA at habagat sa Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at Marinduque. Meron na rin aasahang pag-ulan mula hapon sa Cordillera at Cagayan Valley. Aasahan ang malalakas na ulan sa Mindoro sa hapon at merong hanggang matinding pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Tartarlac mula hapon po yan hanggang pagsapit ng gabi. Kaya kapamilya, aasahan ang mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Mag-ingat, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials. Dako naman tayo sa Palawan, maghapon na may kalat-kalat na mga pag-ulan dulot ng habagat at pagsapit ng gabi maulan pa sa hilagang bahagi ng probinsya. Sa Visayas, aasahan din na may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat sa umaga at tanghali sa Western Visayas at ilang bahagi ng Negros Island. Sa hapon, uulan sa Guimaras at Samar Island at maulan muli sa Panay Island pagsapit ng gabi. Pero sa Mindanao, maaraw maghapon sa malaking bahagi, bagamat uulan sa umaga at mula tanghali hanggang hapon sa may Zamboanga Peninsula. May aasahan ding kaunting ulan sa Caraga bago lumubog ang araw at uulan muli pagsapit ng gabi sa Zamboanga at may kaunting ulan din sa ilang lugar sa Lanao at Maguindanao provinces. Doon naman sa Metro Manila, buong araw pa rin pong maulap at mararamdaman ang bugso ng habagat at maghapong mataas ang tsansa ng pag-ulan lalo bandang tanghali. At alam mo, Alvin, dahil sa paulan ng naiwang LPA at ng habagat ay meron pa rin mga nakataas na heavy rainfall warning mula sa PAGASA. At noon ng alas 5 ng hapon, nakataas ang yellow warning level dito sa Metro Manila, gayon din sa Zambales, Bataan, Tarlac, Western Pampanga, Central Nueva Ecija, Southwestern Bulacan, katimugang bahagi ng Rizal, Cavite, at Western at Central parts ng Laguna at ng Batangas. Samantala, regular pa rin ang operasyon ng water concessionaire na Maynilad sa kabila ng pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam. Iniulat ng Maynilad na wala silang naiulat na water interruption sa kanilang service areas kahit nasa 156.61 meters na ang level sa Angat Dam nitong Martes ng umaga. Mas mababa ito sa critical level na 160 meters. Ayon kay Maynilad President and Chief Executive Officer Ramoncito Fernandez, malaking tulong ang pagtatayo nila ng mga water treatment plants at pagkasaayos sa mga taga sa linya para hindi na masyadong umasa sa supply mula sa Angat Dam. At samantala, Alvin, dito sa aking kinalalagyan sa Welcome Rotonda sa may boundary ng Metro ng Quezon City at Maynila ay malakas ang bugso ng habagat at malakas, mabilis din yung pagdaan ng makakapal na ulap ng habagat. At meron lamang build up ng trapiko mula sa Espanya papasok ng Welcome Rotonda, bagamat lumuluwag din pag nakalabas na yan ng N. Ramirez, E. Rodriguez at Quezon Avenue. Medyo mas maluwag naman itong daloy ng sasakyan mula sa Quezon Avenue papasok ng Welcome Rotonda at maging pagpasok sa Espanya. Meron lamang traffic build up doon sa mga stoplight sa mga susunod na bahagi ng Espanya. Tingin naman tayo sa ibang bahagi ng Metro Manila. Dito po sa Commonwealth Techno Hub area sa westbound lane ay medyo maluwag ang daloy ng trapiko at tuloy-tuloy lang ang mga sasakyan. Sa may Quezon Avenue Scout Watoko corner naman, westbound lane, ako medyo mabigat po at halos hindi gumagalaw ang daloy ng trapiko. Sa dako naman ng EDSA Ortigas flyover ay siksik din, no? Napakabagal ng daloy ng sasakyan sa northbound at southbound lanes at maging sa flyover. Kaya kung dyan po kayo daraan ay magbaon po ng pasensya. At panghuli po sa may EDSA Quezon Avenue underpass, ito pong papasok na sa kanan ng inyong screen na namumula ay papunta po yan sa may bahagi ng Quezon Memorial Circle. Medyo mabigat ang daloy ng trapiko sa parehong itaas at sa underpass, habang yung galing naman circle at patungo sa may EDSA ay medyo mas maluwag ang daloy, lalo sa bahagi ng underpass. At yan ang latest sa lagay ng panahon at lagay ng trapiko mula po rito sa Welcome Rotonda. Ako po si Ariel Rojas. Ingat mga kapamilya.
3: At susunod, mga manggagawa may mariing panawagan kasunod ng naunsyaming taas sahod. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: DZMM Numero 1 sa aksyon.
11: Ang oras alas 7:21 ng gabi.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex.
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities. On the go!
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: DZMM Numero 1 sa aksyon!
11: Ang oras alas 7:22 ng gabi.
18: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Tanggap po tayo ngayon ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Mga senador, naghai ng resolusyon para kilalanin ang tagumpay ng ating Pinay tennis star na si Alex Iyala. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
19: Nasa 11 senador na ang naghai ng resolusyon na naglalayon na parangalan at batiin ng Senado ang Filipino tennis star na si Alex Iyala. Kasunod ng kanyang historic na pagkapanalo sa 26 Mubadala DC Open, si Ayala ang unang Filipino na nakakuha ng Women's Tennis Association Tour Singles title. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian habang nagpre-preside sa plenary session ng Senado na halos majority ng mga senador na ang nag-file ng resolusyon para parangalan si Ayala na, at pinapakita nito na ganun nila kamahal si Ayala. Kinumpirma naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na halos kalahati ng mga senador ang nag-file ng resolution para pasalamatan at i-congratulate si Ayala na anya ay superstar, superhero, champion at fellow Agustinian. Kabilang sa naghai ng resolusyon sina Senator Zubiri, Mark Villar, Joel Villanueva, Bam Aquino, Bongo, J. de Ejercito, Erwin Tulfo at Robin Padilla. Alexandra the Great ang tawag ngayon kay Alex Ayala ni Senator Bongo na chairman ng Senate Committee on Youth. Anya, dala ni Ayala sa bansa ang malaking karangalan, inspirasyon at pagmamalaki. Sabi naman ni Ejercito, Senior Deputy Majority Leader, inspirasyon si Ayala at dapat magtulak para pagbutihin ng bansa ang mga sports development program. Bukas, inaasahan na pagtitibayin ng Senado ang resolusyon para sa pagpaparangal kay Ayala. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
11: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
11: Ang oras, alas 7.25 ng gabi.
18: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Ikinababahala ng mga labor group ang nababalitang paggaya na ng ilang employer na dumulog sa korte para harangin ang mga wage order. Dahil dyan, nananawagan silang agad ng ibasura ang kaso at ipawalang bisa na ang temporary restraining order na pumipigil sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
20: Sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi lang mga motorista ang apektado, kundi maging ang mga pump attendant na tulad ni Resty. Sabi niya, halos wala na siyang naitatabi sa kanyang sahod dahil sa taas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Malaking tulong sana para sa kanya ang 60 pisong dagdag sa arawang sahod na dapat nagsimula noong July 25. Pero naudlot.
21: Tatlong sakay po ako, ma'am. Sana isipin nila yung kapakanan ng manggagawa kasi wala naman pong ibang inaasahan yung mga manggagawa.
20: Nadagdagan pa ngayong Martes ang mga labor group na nananawagan sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agad ibasura ang Temporary Restraining Order o TRO na pansamantalang nagpapahinto sa unang tranche ng 85 pesos na aumento para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ang TRO ay bunga ng petisyong inihain ng dalawang construction companies na tumutol sa wage order. Pero giit ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, hindi pwedeng ipagpaliban ang pangangailangan ng mga manggagawa habang nakabinbin ang kaso. Nasa 3 milyong manggagawa anila ang sinasabing apektado ng TRO. Sinusubukan ng ABS-CBN News na makuha ang panig ng dalawang petitioners pero wala pa silang tugon.
22: Kahit nasabihin nila na yung kanilang petition ay suspension lang ng wage increase, hindi mo naman pwede sabihin yun sa manggagawa na walang makain ngayon, after 20 days na lang kayong kumain dahil malilip yung TRO.
20: Babala ng mga labor group, nagsisimula ng gayahin ng ilang employer ang paraang ito para maharang ang mga wage hike. Kahit na anila, hindi naman sakop ng korte ang mga usaping pasahod. Una na rin iginiit ng Department of Labor and Employment at Malacanang na may itinakdang proseso sa ilalim ng labor code para questionin ang mga wage order.
23: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
24: Manalig po tayo sa tibay ng bata.

0: pagnaantala ang pagpapatupad ng mga ito, habang patuloy namang lumiliit ang purchasing power ng mga manggagawa. Samantala, sa Kamara naghain ng resolusyon ang TUCP party list na humihiling sa DOLE, DTI at DepDev na ipaglaban ang naaprubahang 85 pesos na aumento sa sahod. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: May mga bagong paraan at pakulo para mas marami pang Pinoy ang mainganyong kumain ng gulay. Alamin yan sa Pagpapatrol ni Rod Macenas.
2: Mahilig ang mga Pilipino sa kanin at masasarap na ulam. Pero gaano nga ba kadalas nating sinasamahan ito ng gulay? Kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month, muling umarangkada ang Caravan, ang isang global food company, para mainganyo ang mas marami pang Pilipino na kumain ng gulay.
3: Through strong partnership with local government units, the I Love Basilius Caravan has successfully reached thousands of households.
2: Noong July 30, idinao sa Dapitan Sports Complex ang taunang caravan kung saan dumalo ang mga nanay at nakinig sa practical nutrition tips at cooking demo ng panibagong healthy recipe ideas
4: para matutunan din po namin yung mga dapat na ipakain na masustansyang pagkain para sa aming mga anak.
2: Simple lang ang mensahe ng kanilang caravan.
3: Healthy food should actually taste good.
2: Sa ganitong pagtitipon, layunin ng organizer na ibahagi ang masarap na recipe na makatutulong para mas maging malusog ang pamilya. Rod Macenas, ABS-CBN News.
1: Susunod, COA Auditor Roderick Wamil, inusisa kaugnay ng mga teknikalidad sa mga patakaran ng Commission on Audit. At babae nagpaparami ng mga bulate at iba pang kakaiba pero ipinagmamalaking trabaho, alamin. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras sa 7:31 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
8: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
5: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:33 ng gabi.
7: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo.

0: Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.

0: Kumasa rin si State Auditor Roderick Wamil sa cross-examination ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan tinanong siya sa mga teknikalidad ng mga patakaran ng COA. Live nagpapatrol mula sa Senado si Katrina Domingo. Katrina, ano ang naging estratehiya ng depensa sa pagkukwestiyon sa State Auditor?
1: Bernadette, isang dokumento rin mula sa Commission on Audit ang inilapag ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte para ikatwiran kung bakit hindi naging praktikal para sa Office of the Vice President at Department of Education ang pagsusumite ng mga detalyadong resibo na magpapakita sana kung paano nila eksaktong ginastos ang confidential funds na papalo sa 612.5 million pesos. Bagay na pinalagaan ng prosekusyon.
2: Sa pagsisimula ng cross-examination ni Defense Counsel Michael Poa, inihain agad ng depensa ang COA Circular No. 92385 na inilabas noong October 1992. Kinikilala ng dokumento na imposible ang pagkuha ng mga resibo para sa mga confidential at intelligence funds dahil likas na sensitibo ang mga intelligence operations. Ayon sa dokumento, nararapat na maging mas flexible ang pagrepaso sa mga naturang paggastos dahil maaari itong magresulta sa mga leak ng sensitibong impormasyon. Pero agad itong tinutulan ng prosekusyon at sinabing may bagong panuntunan ng inilabas ang COA noong 2015.
3: The repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed.
4: Counsel read the literal meaning, Your Honor, but the substantive meaning is all circulars are deemed repealed and superseded accordingly. No interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly.
2: Iginiit ng depensang wala ring patakaran ng COA na nalabag ng gastusin ng OVP at ng DepEd ang buong confidential funds nito para sa huling tatlong buwan ng 2022 sa loob lang ng 11 araw.
5: Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
6: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact.
2: Itinama rin ng depensa ang anilay maling pahayag na si Duterte lamang ang bukod-tanging vice-presidente ng Pilipinas na nagkaroon ng confidential funds.
7: I have to apologize if I offended anyone from BPB Nice Camp. I didn't want to drag his name.
2: Hindi ito pinalaga ng prosekusyon, pero naging mabilis at matalas ang palitan ng magkabilang kampo nang tanungin ng depensa kung lumabas ba sa pagsusuri ng COA na napunta sa vice-presidente ang kahit isang sentimo ng confidential funds ng OVP at DepEd.
5: Based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
6: Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse.
5: Yes. May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
4: Ask an answer, Your Honor. Don't answer. Uy.
2: Nilinaw naman ang prosekusyon na hindi maaaring gamitan ng accrual accounting ang confidential funds o ang paglilista ng mga bayarin bago ito tuluyang bayaran sa mga susunod na araw, linggo o buwan.
4: Hindi pwedeng accrual, parang lista.
6: Opo, hindi po pwedeng lista.
4: Hindi pwedeng lista-lista. Kung binayaran, dapat cash out.
6: Yes, ma'am.
4: Tama? At opo, kung cash out, dapat may resibo.
2: Samantala, tinutulan ng depensa ang pagsasama sa affidavit ni Arturo Lascañas sa listahan ng mga ebidensyang ipepresenta sa korte. Si Lascañas ay dati umanong miyembro ng Davao Death Squad na nauna nang nagsabi na sangkot umano ang bise sa mga extrajudicial killing sa Davao City noong siya pa ang alkalde ng lungsod.
8: If there's no competent witness who has identified the affidavit of Lascañas, then there is no reason for a supposed transfer exhibit markings. We object.
1: Bernadette, bukas ay magpapatuloy ang pagharap ni COA Auditor Roderick Wamil sa Senate Impeachment Court para naman sumagot sa mga katanungan ng ilang senator judges. Bernadette.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo.
9: Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa mga bansang kasapi sa ASEAN na suportahan ang 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Hindi lamang anya Pilipinas ang nagbebenepisyo rito, kundi ang buong rehiyon. Muli namang nilinaw ni Teodoro ang kanyang pahayag tungkol sa posibleng pagbitiw sa pwesto ng mga opisyal ng gobyerno na hindi makapagtutupad ng polisiya ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Bianca Dava.
10: Hindi na pinatulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang batikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kanyang pahayag na ang mga opisyal ng gobyerno na hindi susunod sa batas at patakaran ng pamahalaan sa West Philippine Sea ay dapat magbitiw o hamunin ito sa korte. Inakusahan ni Duterte si Teodoro na pinasasama ang China. Pero ayon sa kalihim,
11: well, characterization niya yun. Ang importante lang, yung tunay na sinabi ko, yun ang dapat lumabas. Kaya nga, nung lumabas tayo na statement, I'm not asking for fairness. Ang fairness, kanya-kanya yan eh. Marami nga nakakapatayan dahil yung katwiran eh. Pero I demand accuracy.
12: Well, una sa lahat,
10: sinegundahan ito ni Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa mga issue sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din niya ang pananahimik ng kongresista tuwing hinaharas ng mga barko at tauhan ng China ang mga barko at mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea.
12: Hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga mangingisdang Pilipino. Ano mang tinitindigan ni Congressman Paulo Duterte? Ang sakripisyo ng mga mangingisdang Pilipino, ang pagkikipagsabalaro ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines.
10: Muli namang nilinaw ni Teodoro na hindi personal na paniniwala ang kanyang tinutukoy, kundi ang ginagawa ng mga public official na labag sa umiiral na Administrative Order No. 29 na nagtatakda sa maritime zones at maritime entitlements ng Pilipinas alinsunod sa international law.
11: Batas yan kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito. No? So, yun yung usapan natin eh. Hindi ka naman pwedeng humingi ng resignation basta-basta eh. Kung walang violation eh. Halal yan eh.
10: Suportado ng Malacanang ang posisyon ni Teodoro. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito usapin ng loyalty check, kundi ng katapatan sa pambansang interes.
13: So, kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka, very alarming para si isang katulad niya na mambabatas, na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas.
10: Nasa Kuala Lumpur, Malaysia, si Teodoro at Tariela para sa United States Pacific Command International Military Law and Operation Security Engagement o MILOPS Conference, kung saan nagtipon-tipon ang mga defense at military leaders ng iba-ibang bansa. Sa kanyang keynote address, nanawagan si Teodoro sa mga bansa ng ASEAN na suportahan ang 2016 South China Sea Arbitral Award.
11: Ensuring Philippine entitlements as a whole under UNCLOS and the arbitral award is in ASEAN's interest.
10: Sa halip anyang tutukan ang mga pagkakaiba ng mga bansa sa kanilang ugnayan sa China, hinimok ni Teodoro ang ASEAN na tukuyin ang mga puntong maaaring pagkasunduan. Ayon kay Teodoro, hindi na maaaring manatili ang ASEAN sa isang zone of neutrality habang may mga puwersang kagaya ng China na nagtatangkang hatiin ang rehiyon. Sa harap nito, nais ng Pilipinas na hindi na lamang maging tagamasid ng ASEAN, kundi maging aktibong tagapagtanggol ng international law at regional security. Bianca Dava, ABS-CBN News, Kuala Lumpur, Malaysia.
14: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nagsasagawa ng military drills ang China malapit sa Baudi Masinloc o Scarborough Shoal.
15: I'm KAFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Bahagi ito ng pagpapakita ng lakas ng militar ng China sa South China Sea. Namonitor ang aktibidad ng China mula July 31 hanggang August 1 na nilahukan ng 5 warships, isang replenishment ship, 2 hovercrafts, 2 helicopter at hindi mabilang na fighter aircrafts. Dagdag ni Trinidad, isinabay ito sa 69th na anibersaryo ng People's Liberation Army noong August 1. Samantala, namonitor naman ang 48 Chinese vessels at sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea noong Hulyo. Babaeng nagpaparami ng mga bulate at ang isang food delivery walker. Kilalalin sila sa Philippines Oddest Jobs.
16: Kakapangilabot. Para sa iba, ganito ang laman ng kanilang bangungot. Pero ang phobia ng ilan, pwede palang pagkakitaan.
17: Hindi lahat matutuwang mag-alaga ng bulate, pero lahat natutuwa na magkapera. Ito ang vermicast. Yan siya. Ito yung ipot ng bulate, mahalaga siya sa kalikasan. Ito ay natural organic fertilizer. So, ito ay maganda para sa mga lupa, yung mga lupa na titigang na o halos namamatay na hindi na sariwa, para gumandaro ang lupa, itong ginagamit nila. Diba tayo naglalagay tayo ng mga abono, mga synthetic fertilizer. So, sabi ng government, mas ito na raw ang dapat gamitin.
16: Hindi kotse, hindi motorsiklo, ni hindi bisikleta. Dahil sa pagdi-deliver ng pagkain mula sa mga restaurant, paa ang puhunan niya.
18: Hi guys, this is Riz, your food delivery walker. Tara, lakad tayo. Alright, tama tayo. Pasensya na po, sorry kuya. So here's the food po. Just get the food po and then I'll take a picture sa proof po. It's better po unahin yung drink. Yeah. Yeah. Yeah, that's great. And then I'll take a picture lang po. Thank you po, enjoy your food.
16: Ang bawat pagtsatsaga, nasusuklian ng ginawa. Kaya, kayod lang. Yan ang palaging paalala sa Philippines Oddest Jobs.
15: Tutukan po ang mga kakaibang trabaho sa Philippines Oddest Jobs sa ABS-CBN News YouTube channel. Pagkatapos na po yan ng TV Patrol. Susunod, Alex Ayala, agaw pansin habang bit-bit ang trofeo ng DC Open. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
19: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon, nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Basta AM, DZMM!
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Inaasang haharap bilang testigo si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan para sa malversation case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo. Ito ay kahit ibinasura ng hukuman ang hiling na alisin si Bunoan sa hanay ng mga akusado sa isa pang graft case para maging state witness sa flood control scandal. Haharap si Bunoan sa Sandigan Bayan 3rd Division sa August 12, kaugnay sa maanomalyang flood control project sa Pandibulacan. Gagawin sana siyang testigo ng pamahalaan para sa mga kasong katiwalian sa flood control projects, kabilang ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagbalik naman ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa witness stand ngayong Martes, sinabi niyang si Bunoan ang may access sa lump sum allocation sa DPWH budget at siya ring magdedesisyon o nagdedesisyon sa pagbibigay ng pondo sa mga politikong humihingi ng proyekto. Ayon kay Bernardo, humiling umano kay Bunoan ng project allocations ang halos lahat ng senador, maliban kay Senator Panfilo Lacson. Idiniin niya si Revilla na isa sa mga humiling ng proyekto at nangakong makakakuha siya ng umano'y kickback na 25%, pero itinangging natanggap niya ito. Binanggit din ni Bernardo na 75% ang nakukuhang kickback ni Bunoan, habang 25% para sa namayapang DPWH Secretary Catalina Cabral. Nagtagal umano ang ganitong kalakaran hanggang noong 2025.
1: Nanindigan si Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno sa pagpayag nila sa bail petition ni dating Senator Bong Revilla. Ito'y matapos magkomento si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa naging desisyon ng hukuman. Anya, hindi siya natatakot at pinaninindigan nila ang kanilang pagpasya para kina Moreno at Associate Justice Fritz Brin De Los Santos. Natural ang reaksyon ng Ombudsman, lalo na't sila ang nagsabing malakas ang isinampan nilang kaso. Handa nilang harapin ang anumang legal remedy na gagawin ng prosecution. Parehong bumoto si Moreno at De Los Santos para pagbigyan ang hiling ni Revilla na siya'y makapagpiansa. Paalala naman ni Associate Justice Carl Miranda, ang tanging kumontra sa bail petition ni Revilla, hindi pa napagdidesisyonan ang mismong merit ng kaso.
2: Hindi mahihinto ang pamamayagpag ni Alex Ayala. Biyahing Toronto siya ngayong araw, ilang oras matapos makuha ang kanyang kauna-unahang WTA Tour Level title. Live mula sa Amerika nagpa-patrol, Dayan Castillejo. Dayan, kumusta na si Alex? Parang walang pahinga.
3: Walang pahinga talaga at pagod, pero ganyan talaga ang buhay ng professional tennis player, Alvin, dahil ang mga tournament sa pro circuit ay halos linggo-linggo sa iba't ibang syudad at iba't ibang bansa. Naalala natin na bago ito ay naglaro si Alex sa grass court swing sa Germany at sa London, naglaro siya sa Wimbledon, and then lumipad siya ng Maynila para sa isang linggong commitment sa kanyang mga endorsement deals, and then lumipad na naman siya ng Washington DC para umpisan itong North American hard court swing. Kaya mahirap talaga ang trabaho ni Alex, dahil bukod sa practice sa tennis court, training sa gym, kailangan ay malakas ka talaga para sa biyahe. Pero sabi nga ni Alex, kaya niyang mag-compartmentalize at very professional siya, dedicated, disiplinado sa oras ng pahinga, practice, kaya nakikita naman natin ang ganitong klaseng pambihirang resulta. Yes?
2: Ayan. Anyway, so pagkatapos nito, Toronto, afternoon meron pa ulit.
3: Okay, after Toronto, meron pa. Dahil papunta naman sa isa sa pinakamalaking tournament ng hardcore swing, ang Cincinnati. Isa rin yung WTA 1000 tournament na two-week tournament yon. At pagkatapos nun, ang huling Grand Slam ng taon, ang US Open sa New York. So, umpisa pa lang to ng hard court swing sa Amerika, kaya napakagandang resulta, Alvin, itong nagawa ni Alex Ayala sa pagtumba ng napakaraming big name sa women's tennis. Nakita natin Bong Dinggo mula sa first round hanggang sa finals.
2: Dayan, ano na yung ranking? Hindi ba may ranking yan? At seed? Ano na yung ano niya ngayon? Status niya?
3: Itong every Monday ay naglalabas ng bagong ranking ang WTA Women's Tennis Association. At kahapon ay ang bagong ranking ni Alex ay number 20 in the world. So ito ang bagong career high ni Alex. So napakagandang ranking yan dahil magiging seeded siya sa maraming tournaments katulad ng sa Toronto, sa Cincinnati at sa US Open. So yan ang kauna-unahang beses syempre ng isang Pilipina ay makakamit ng ganyang ranking. At sa tingin ko ay isa sa pinakamataas na Southeast Asian player na nakakamit ng ganyang klaseng ranking din. Very, very impressive.
2: Dayan, pakipabot mo ang congratulations at good luck ng buong ABS-CBN ng buong sambayanang Pilipino kay Alex Ayala. Maraming salamat, Dayan Castillejo.
0: May bagong pasabog si Alex Ayala. Matapos sumukit ng kasaysayan bilang kampiyon ng DC Open, agaw pansin naman ngayon ang Pinay sa kanyang photoshoot sa landmarks ng Washington, D.C. gaya ng United States Capitol. Sa mga litratong inilabas ng D.C. Open, makinang si Ayala suot ang dilaw na dress habang mahigpit ang hawak sa kanyang tropeyo. May sariling post din si Ayala para ipagdiwang ang kanyang unang WTA Tour title. Game din siyang nagpa-picture sa Ball Boys at Girls ng D.C. Open.
2: Galing naman
0: boy,
2: ni Alex
0: yan. Super!
4: Bravo!
0: Alex,
4: grabe, no?
2: Kaya tama yung ano natin, na top story siya.
4: Oo, dapat lang. Alam mo, ang nakamit ni Alex Ayala, hindi lang historic para sa Pilipinas, kahit sa Southeast Asia.
2: Sinabi,
4: sinabi rin yun ng pinuno ng Singapore, remember, kay Pangulong Marcos Jr., na naniniwala siya si Alex Ayala ang posibleng unang maka-Grand Slam na Southeast Asian.
2: Sana.
4: Sa tennis, isipin mo yun.
2: Sana, sa US Open.
4: In all, Grand Slam would mean iba't iba. Parang ikaw ang nanalo.
2: Ay, pero isa pa lang to, ang dami pa.
4: Madami pa. May US Open, Wimbledon, may French Open.
2: So kailangan
4: madami.
2: I-sustain niya yun.
4: Oo, so talagang it's a non-stop tour.
5: At wala na daw mabili doon sa Toronto.
4: Sinabi ng organizers doon sa Mubadala, 80% ng ticket sales doon, puro Alex Ayala. Sa US Open pa lang now, tumatawag
2: wala na.
4: Ang tanong, kailan maglalaro si Alex?
2: Wow, galing talagang superstar.
5: Si Filipino fans daw, but more. I think yung sinabi about this is, dumami ang interes sa tennis.
2: Sa tennis.
5: Dahil sa isang Alex Ayala. So, ang galing rin naman.
2: Ako naman, yung mga Pilipino sa Toronto, maganda, supportan nyo si Alex dyan kasi malayo kami. Hindi kami nakakapunta. Kayong nandyan, supportan
4: nyo. Pero alam mo nga, parang pag nakita mo ang mga Pilipino, nakakaiyak, no? Isipin mo, ang ticket sa Mubadala Open is roughly $600 to $700.
2: US dollars po.
4: Oo, so times 60, 30 plus thousand.
5: Para man.
4: Isipin mo yun. Pero may libre, dapat pumila ka, maghintay ka. I think yung
2: nung
4: first 100,
2: oras,
4: 100 ata or something, sabi ni Dayan. So pipila ka para mapili ka dun sa libre.
5: Tapos, magaling ang Pilipino dyan.
2: Sa US Open, mas mahal pa.
4: Mas mahal pa. So isipin mo ang Pilipino, di ba?
5: Pero kung galingan isipin mo, kung may mga Pilipino gumagastos sa BTS na hindi nila kadugo, imagine yung kapwa Pilipino, di ba?
2: Kaya Alex.
4: Go Alex. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Oddest Jobs. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba niyong paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagkalipas na 40 taon noon ngayon sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 8:02.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Servisyo at kapamilya ay alas 8 na pa. Ibig sabihin,
2: Spot Report.
0: Ngayon po ay August 4, 2026, araw ng Tuesday, araw ng Martes. Sabay ito po ang Spot Report kung saan ang bawat kaso may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ay, ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Bawat kaso po ay aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ay, lahat na ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparaz.
0: At ito ang
2: Spot Report. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
0: Samantala ba'y magbuena manar tayo sa mga balita sa nakalipas na mga oras?
2: Spot Report.
0: Sinita ng Commission on Audit ang maraming paglabag umano ng Office of the Vice President sa paggasta ng confidential funds sa pagpapatuloy ng direct examination ng prosecution sa 12th araw ng impeachment trial. Inisa-isa ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil ang mga nasilip niyang paglabag sa isinumiting accomplishment report ng OVP kaugnay ng confidential funds para sa tatlong quarter ng taong 2023. Sa accomplishment report sa unang quarter, sinabi ni Wamil na may 2 items sa report na hindi sakop sa pwedeng paggamitan ng confidential funds. May line item din aniya para sa payment of reward pero hindi nagsumite ang OVP ng anumang dokumento na magpapatunay na naging matagumpay ang information gathering at surveillance activities na required batay sa joint circular ng panuntunan sa paggastos ng confidential and intelligence funds. Sa accomplishment report naman sa 2nd quarter, nasilip ni Wamil na may line items din para sa medical at food aid, gayon din sa payment and incentive o payment of incentive relative to confidential operations na parehong non-allowable expenses batayan sa joint circular. Tulad ng sa unang quarter, may line item din sa 2nd quarter na para sa reward pero hindi nagsumitin ng dokumento ang OVP. Hindi na pinayagan pa ng korte na makapagbigay ng observation si Wamil sa accomplishment report sa 3rd quarter dahil lumalabas na wala na siya sa ICFAO nang ito'y busisiin.
1: Ay nabigo naman ang Department of Education sa literato ni Vice President Sara Duterte na sumunod sa guidelines sa paggamit ng confidential funds. Iyan ay ayon kay dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil na nag-audit ng confidential expenditures ng DepEd. Sa pagtalakay sa paggasta ng pondo ng DepEd, sinabi ni Wamil na hindi nagsumite ang kagawaran ng documentary evidence sa payment for confidential expenses habang may line item din sa accomplishment report nitong hindi pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular 2015-01. Kabilang dito ang paggasta sa medical at food aid. Gayon din ang payment of incentives for traveling kaugnay ng confidential operation ng DepEd. Hindi rin aniya tinukoy sa physical at financial plan ng DepEd ang mga eksaktong confidential activities na paggagamitan ng pondo na violation sa joint circular.
3: Doon sa kanilang physical and financial plan for the first quarter, hindi po naka-indicate yung kanilang specific confidential activities na pagbabasehan po ng kanilang disbursement.
4: Nakalagay sa first column, counter-insurgency programs. Did the DepEd submit any evidence on...
3: Based on their submissions po, wala po silang sinumit na document.
1: Dagdag pa ni Wamil, pirmado ni Undersecretary for Finance Annalyn Seville ang mga disbursement voucher at sa halip na si Vice President Sara Duterte. Ipresenta rin sa pagdinig ang liquidation reports na nagpapakitang ginamit ang cash advances para sa maintenance at iba pang operating expenses na ayon kay Wamil ay hindi kabilang sa allowable expenses.
0: Samantalang matinding pagbaha naman ang naranasan sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon dahil sa pag-ulang dala ng Bagyong Luis na sinabayan pa ng habagat. Sa tindi ng baha, halos bubong na lang ang nakikita sa ilang bahay sa Barangay Santa Arcadia, Kabartuan City, Nueva Ecija. Tinatayang 2,000 individual ang inilikas sa iba-ibang evacuation center habang patuloy sa pag-iikot ang mga rescuer para umalalay sa mga residenteng gusto pang lumikas. Hindi naman madaanan ang ilang bahagi ng kalsada sa Barangay Baay sa Bagulian, La Union dahil matapos po yan na matabunan ng mga gumuhong lupa at bato. Nadamay sa pagguho ang mga linya ng tubig kaya problema ngayon ang supply sa ilang lugar. Kalbaryo na rin ang kawalan ng kuryente matapos matumbang ilang poste. Sa Isabela, bumubuti na ang lagay ng panahon at nagsimula na rin bumaba ang level ng mga ilog. Pero may ilang tulay ang hindi pa rin madaanan kabilang na ang Gukab Overflow Bridge sa bayan po yan ng Etsage. Nanatili ring lubog sa tubig ang Alikaukau Bridge o Turayong Bridge sa Cagayan City. Sa Madela naman sa Carino, nagsimula na bumaba ang level ng ilog kaya nadaraanan na ang kalsada at tulay na nalubog nitong Lunes dahil sa pag-apaw ng ilog.
1: Spot Report. Ay sa atin po mga police report, ay pasintabi po sa sensitibong balitang ito, arestado ang 44 anyos na lalaking paulit-ulit na gumahasa sa minor de edad na anak sa Novaliches, Quezon City. Sinasabing nagsimulang halayan ng sospek ang panganay na anak noong 12 anyos pa lang noong 2021. Pambira. At nagpatuloy hanggang noong nakaraang taon. Tumagal umano ang pang-aabuso dahil tinatakot ng sospek ang biktima. Sa Rizal naman, arestado rin ang 77 anyos na lolong ng abuso umano sa 10 taong gulang na batang lalaking pamangkin sa ng kaibigan sa Rodriguez. Ayon sa pulisya, isinama ang biktima ng kanyang tiyahin nang makituloy ito sa bahay ng kaibigan dahil nasa ibang bansa ang magulang nito. Sinasabing tinatakot ng sospek ang biktima kaya hindi makapagsumbong pero kalaunan ay nadiskubre ito ng tiyahin agad nagsampa ng reklamo.
0: Balita, patay ang mag-live-in partner na nadamay sa hinihinalang karerahan ng mga motorsiklo sa Davao Bukidnon Road sa Davao City Lunes ng madaling araw. Sa paunang investigasyon, nagkakarera umano ang dalawang motorsiklo na patungong Hilagang direksyon. Habang ang isang motor ay patungo naman sa timog na direksyon. Nabangga umano at natulak ng isa sa mga sangkot sa drag racing ang likurang bahagi ng motorsiklo ng mga biktima at nabangga ng isa pang motorsiklong kasali rin sa karera. Dinala na sa Balioc Police Station ang isa sa mga sangkot na driver habang tumakas ang isa pa matapos ang insidente. Labis ang hinagpis ng pamilya ng nasabing lalaking delivery rider at kanyang kinakasama na isang call center agent. Naulila nila ang kanilang musmos na anak.
2: Spot Report! Spot Report!
1: Mga kapamilya, magandang balita po ito ha. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, posibleng bumaba ng hanggang 50 pesos per kilo ang presyo ng lokal na bigas sa Setyembre. Ayon po sa Department of Agriculture, dahil ito sa inaasahang pagdami ng supply sa bigas pagsapit ng panahon ng anihan. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. na hindi babagsak ang presyo ng palay pagdating ng anihan. Sa harap ng pagdami ng supply ng bigas, may sapat ani ang pondo ang kagawaran para ipambili ng palay sa mga magsasaka. Napaghandaan na rin aniya ng gobyerno ang posibleng pag-iral ng El Nino sa Nobyembre. Liban lang kung magkakaroon ng malaking kalamidad o sakon na yun na nga. Ay samantala, dala ng malalakas sa pag-ulan, posible aniyang ilang araw na tumaas ang presyo ng ilang high-value crops, pero stable pa aniya ang presyo ng isda at karne.
2: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Samantala, kumupatay ng dagdag na balita mula sa labas ng ating impilan, hatid ng ating mga Radio Patrol.

0: ng report mula sa labas ng ating himpilan. Si Senator Alan Peter Cayetano tinawag na troll si Senator Panfilo Lacson. Abay bakit? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
1: Tinawag ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na Senator Judge Troll si Senator Panfilo Lacson. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na halos araw-araw ay tinotroll siya. Panay Marites ang ibinabato na hindi naman anya conclusive at puro chismis lang. Sa halipaan niya na iwan sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga ay puro malabong detalye at sabi-sabi lamang. Sa post naman sa ex ni Lacson, sinabi niya na hindi lang goes law protection mayroon sa Taguig kundi pati illegal na pag-reclaim sa bahagi ng Laguna Lake.
2: Ngayon kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat at yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. But I'm confident when the agency sit down, when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad. Ang akala po ata kasi ni Senator Lacson, yung Taguig of 30-40 years ago, yan pa rin ang Taguig ngayon. Ang alam niya lang ata po sa Taguig ay BGC lang, tapos hindi niya alam yung ibang lugar. Hindi niya nakikita na nag-rise up na po ang mga kababayan natin sa Taguig.
1: Wala pa naman tugon si Lacson sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano.
3: Samantala, dating Congressman Jing Paras humiling na ilipat ang petsa ng kanyang pagharap sa sampina ng National Bureau of Investigation. Ang balitang kumpirmado sigurado mula Pasay City, hatid po ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
4: Jeff Marlene, bago ang balitang yan sa mga kapamilya po natin na babagtas ngayon dito sa Maynila, asahan po ang pagbabagal sa usad ng trapiko sa bahagi ng Pabe Burgos Avenue northbound lane. Natukod na po iyan hanggang sa pagsampa sa Quezon Bridge at sa kahabaan ng Quezon Boulevard. May pagbabagal rin po pagliko ng Lerma Street at ilang bahagi ng Espanya Boulevard dahil sa volume ng mga sasakyan. Sa mga sasakyan ito ay wala pong nararanasan na pag-ulan dito sa bahagi ng Espanya Boulevard sa Maynila. Samantala, Jeff at Marlene, humiling na nga ang kampo ni dating Congressman Jing Paras sa National Bureau of Investigation na ilipat muna ang petsa ng pagharap ni Paras sa NBI. Ito ay matapos siyang makatanggap ng subpoena kaugnay ng isinasagawang investigasyon ng NBI sa umano human trafficking at honey trap scheme na target umano sa Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, legal counsel ni Paras, humiling din sila sa NBI na makakuha ng kopya ng reklamo, mga sinumpang salaysay ng mga testigo, mga isinumiting ebidensya at iba pang record ng investigasyon, gayon din ang paglilinaw kung si Paras ba ay itinatatawag bilang testigo, respondent, subject o person under investigation. Humingi sila ng sapat na panahon upang mapag-aralan ng mga dokumento sa kaso bago ang pagharap ni Paras. Iniyak naman ng kampo ni Paras na makikipagtulungan ito sa investigasyon kasabay ng pagigiit na dapat mapangalagaan ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng batas. Samantala, nauna nang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na isinangkot o sa investigasyon sina Paras at Batangas Representative Liano Relibiste matapos umanong pangalanan sila ng naarestong talent manager sa isang entrapment operation sa Maynila. Mariin na mga tinanggi ni Paras at Relibiste ang anumang pagkakasangkot sa umanoy plano na targetin si ES Recto at iginiit na sasailalim sila sa tamang legal na proseso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Thank you, Bert Dizon!
0: Isa pang report, multi-million pesos na halaga ng puslit na sapatos na samsam sa isang bodega sa Cavite. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid na Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
5: Marlene, bago yan, narito muna ang update sa panahon para sa mga pauwi o may mga lakad ngayong gabi. Nakakaranas pa rin ngayon ang manakanakang pag-ambon sa bahagi ng Quezon City. Sa sitwasyon naman ng traffic, may volume na ng mga sasakyan sa Quezon Avenue eastbound. Moderate to heavy traffic naman bago makapasok ng elliptical road Pagdating sa Ilistatal Road, mabagal na rin ang usad ng mga sasakyan. Samantala, sa ibang balita naman, nasa bat ng criminal investigation and detection group kasama ng Bureau of Customs at iba pang law enforcement agencies ang pinatayang 700 million pesos na halaga na hinihinalang smuggled substandard at counterfeit na sapatos sa isang bodega sa Barangay Alapana, 2A Imus Cavite, Imus City, Cavite. Ang mga nasumsam na mga sapatos ay may mga kilalang brand name. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng intelligence report ang mga otoridad tungkol sa umano'y smuggled na mga produkto at makakuha ng letter order at mission order mula sa Bureau of Customs. Wala namang nahuli sa isinagawang operasyon at inaalam pa rin ng mga otoridad kung sino ang may-ari at ng mga nasamsam na produkto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZML.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZML, Radyo Patrol sa East 30. Panahon, Patrol!
0: Oy, panakanaka po mga pag-ulan na naranasan natin ha. At sa ibang mga lalawigan, talagang malakas ang pagbuhos ng ulan. Hingi tayo ng update mula sa ating pag-asa weather forecaster na si Ginoong Obet Madrina. Sir Obet, ano pong latest?
7: Magandang gabi po, gayon sa mga tagapakinig natin. May low pressure area po tayo na minomonitor. So nalusaw na po yung bagyo na si Luis no, nitong ngayong araw. At ito naman po minomonitor natin na bagong low pressure area ay huling namataan 180 kilometers kanluran ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union. At malaki po ang posibilidad no, na maging bagyo po ito. So magkakaroon po tayo na update within tonight or tomorrow regarding po dito sa low pressure area na ito. Samantala, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi po ng Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Metro Manila dulot ng hanging habagat, habang maulan din sa malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon na dulot naman ng low pressure area. Halos buong Luzon po, magiging maulan pa rin bukas at maulap yung kalangitan, habang ang bahagi ng Mindanao at itong area po ng Visayas, particular na yung Central Visayas, Eastern Visayas, saka Negros Island Region, nasaan po natin mga localized rain showers and thunderstorms. Meron po tayong naka-issue as of 8 p.m. yellow warning, yellow heavy rainfall warning pa rin po sa Zambales, Bataan, Tarlac, ilang bahagi ng Pampanga. Gayun din po dito sa may area ng Nueva Ecija at itong ilang mga syudad sa Metro Manila, yung Malabon, Valenzuela, Nabotas, Manila at Caloocan. Ibig sabihin po ng yellow heavy rainfall warning, posible po yung mga pagbaha sa mga flood-prone areas. Kaya iba yung pag-iingat. So asahan po natin this week, maulang panahon pa rin maranas sa malaking bahagi po ng Luzon, especially sa may western section kabilang na dyan ng Metro Manila. So yan po ang lagay na ating panahon mula sa pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang gabi po.
0: Sir Obet, isang katanungan lang. Tama ba may inaasan tayong posibleng maging bagyo na naman?
7: Opo. Yung low pressure area, sa ngayon po nasa high na po siya. No? Ibig sabihin, malaking posibilidad na maging bagyo within 24 hours. No? Mm-hmm. So mag-update po tayo dyan.
0: Naku eh. Mm-hmm. Ano ang inaasa natin sir? Malakas ba ito? O kasi lakas lang ni Luis?
7: Opo. Possible po sa ngayon, at least tropical depression po ito kapag mm-hmm. naging bagyo. Oh, at mas ang concern natin yung magpapaulan ito, no, lalong-lalo na dito sa may Ilocos Region, mm-hmm. kung saan malapit po siya ngayon.
8: Okay, Sir Obet, ngayong Agosto, mga ilan pa, mga bagyo yung inaasahan natin, Papa?
7: Opo, so if ever po, no, mga tatlo or apat po na bagyo pa. Tatlo po ang ina-expect natin. So nakaisa na tayo sa Luis, tapos ito po if ever, yung pangalawa po, kung sakaling mabuo.
8: Kada linggo meron?
7: Opo, actually po, yung August po kasi, July, August, September, mm-hmm. yan po yung peak. Yan po yung mga buwan na pinakamarami talaga yung bagyo natin na nabubuhar, pumapasok sa Philippine Area of Responsibility.
8: O, hindi kakayanin ng alay ng itlog ito, no? Pero,
0: hindi kaya ng Sundance.
7: Po, kasi tumataas po, at least kailangan po natin sa tubig sa dam. Ang latest po natin na update, tumaas na po ng 1.2 meters yung tubig sa hangga. Pero kulang pa rin po yun, no? Halos nasa mahigit 50 pa rin po, 50 meters pa po yung layo niya. Doon sa normal high water level. So actually malaki po magiging tulong itong mga pag-ulan na to para tumaas yung mga dams po natin.
0: Maganda yun, malaki ang magiging tulong, pero wag sana ganun kalakas para hindi masyadong maapektuhan natin mga kababayan.
8: Wag yung bigla.
0: Wag yung bigla.
7: Opo.
0: Tsaka napaka-importante talagang handa yung ating pamahalaan para sa pagtugon. Anyways, maraming salamat sa inyong oras, Sir Albert Madrina.
8: Magandang gabi, sir.
0: Mula sa ating Pag-asa Weather Forecast Center.
6: DTTZMM, numero uno sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPAC Report.
0: Ay, 8:23 abay, as usual, marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi. Meron po tayong dalawang panauhin na makakausap dito po sa SPAC Report. Unang-una na dyan, syempre, abay, yung mainit-init pa rin ha, na mga usapin at issue pahinggil po sa seguridad sa mga paaralan. Dahil I understand, partner, merong isinusulong. Uh-huh. May isinusulong sa mababang kapulungan na sa House na bill para nga magbigay ng security doon sa mga colleges at universities. Eh, patungkol po ito, ay may connection pa rin po ito doon sa mga nagaganap na mga napapaulat na mga karasan sa mga eskwelahan. Pero parang may kumukontra eh. Parang may ilang grupo na mayroong reaksyon dito sa ano sa isinusurong na bill na ito, partner. Ano?
8: Oh, partner. Maganda kasing malaman, partner, though ito aprobado na, ibig sabihin kasi, partner, pag inaprubahan ng isang committee, marami pa pinagdedebatihan.
0: Yes,
8: ano yung susunod na hakbang? At taka, natural lang na meron kukontra, partner, kasi nga, bago siya may isa batas, kailangan malaman muna ito.
0: Tama.
8: Kailangan, kumbaga, lumaro talaga sa isipan ng mga mambabatas natin. Paano kung ganire? Paano kung ganire?
0: Kumbaga,
8: walang singilan.
0: Kumbaga, walang gray area, partner, na malulusutan itong pagpapasa ng batas na ito.
8: Pero, go ahead.
0: Patungkol nga dyan, partner, gusto rin nating matanong, ano ba yung pros at cons kung meron man, di ba? Oo, at the same time, paano susolusyonan at pagpapapalagay yung loob ng ibang grupo na may worry dito nga sa ganitong
8: kasi
0: hakbang.
8: Partner, yung inaprubahan niya ng panel, partner, yung bill on campus safety.
0: Mm-mm.
8: Tapos ang sinasabi ron, ito binasa ko yung binigay ni RC eh. Ano, partner, magkakaroon ng yung House Bill 6649. Nais nila, partner, na mag-create ba ng University-Based Crime Prevention Committee o CPC. Oh. Ako nga, nung binasa ko ito, may mga notes ako rito.
0: Mm.
8: Sino ang magko-compose nung CPC na yon?
0: Mm-hmm.
8: Sino mag-o-organize? Sino mag-o-oversee?
0: Mm-hmm.
8: Kasi ang sinasabi, partner, ni Congressman Rene Co, baka mamaya yung ma-invade yung privacy, partner.
0: No, at saka ang isa sa mga concern, partner, ng grupo nila, baka naman daw yung mga mismo activities ng mga estudyante ay maapektuhan itong panibagong hakbang na ito doon sa mga...
8: Ayun,
0: sa kanilang mga paaralan. Isa yan sa mga tatanong natin mayamay.
8: Ihabol ko lang,
0: natin.
8: Partner. Sabi ni Representative Rene Co, yung concern niya regarding sa membership ng CPC, pareho kami, di ba? Ang gusto niya, yung mga representative from student council, faculty, tsaka non-academic personnel, ma-include na member ng CPC. So, mga tanongin natin si yung ating guest, sino ba ang dapat, ano ba yung proposal nila? Sino dapat yung bubuo ng CPC nila?
0: Tama. Bukod ho dyan, may makakausap rin ho tayo mula naman sa Southern Police District. Patungkol po ito doon sa mag-ina.
8: Grabe yan.
0: Pinagbabaril po sila sa harapan ng isang hotel.
8: Alam mo ba na birthday nung bata?
0: Oo nga daw. Galing probinsya ang nanay.
8: Galing
0: partner.
8: Ng probinsya ng Sunday.
0: Mm-hmm.
8: Tapos kahapon niya, Monday, birthday nitong bata.
0: Kawawa.
8: Tapos partner, pag nakita mo yung CCTV, tila baga... sila talaga ang target kasi nagtatago ron sa poste tapos nung nakita sila, nakilala sila, nilapitan agad sila.
0: Nako, ang tanong dyan, ano ang motibo? Sino ang utak at bakit? 8:27 na po, wait lang, magabalik po ang spot report ha, makalipos sa ilang mga paalala.
6: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East

0: Alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Basta AM, DZMM!
2: Ka! Kaya pa, ganyan!
3: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
4: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
3: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
4: ikaw ang
3: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang iniinom Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
6: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na alas 8:30 ng gabi. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
7: At ako naman po Jeff Caparaz.
6: At kaugnay po niya, nandiyan na ba si Congressman? Ayan, makakausap pa natin sa kabilang linya si Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List at chairperson po ng House Committee on Higher and Technical Education. Good evening po, Kong, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
7: Hi, Kong. Good evening.
8: Good evening, Marlene. Magandang magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong oras.
6: Opo. Magandang gabi rin po, Congressman. Sir, unang-una ho muna, ano ho ba ang mga nakapaloob po dito sa campus safety bill na isinusulong ho ngayon dyan sa Kamara?
8: Well, ang main provision talaga ng House Bill 6649, no? Ito yung act mandating higher educational institutions and technical vocational institutions to ensure the safety and security of the academic community from internal and external threats. Creating a crime prevention committee for this purpose. Ito po inakda ni Honorable Rufus Rodriguez at ni Maxie Rodriguez, no? Ang pangunahing goal ng batas na ito ay masigurado yung safety ng ating mga mag-aaral sa higher education naman po. Kasama po dito ang pagtatag ng isang crime prevention committee na sila po ang mga siwa, sila po ang may oversight, sila po ang magmo-monitor, sila po ang magpa-plano kung paano po masisigurado ang security ng ating mga higher education institutions.
6: Kumbaga, Congressman, kapareho po ito ng isinusulong na active shooter drills ng sa DepEd kung saan binibigyan po ng kasanayan yung mga estudyante para tumugon sakaling may mga active threat po sa kanilang lugar. May mga ganun po bang nakapaloob po dito sa bill na ito, sir?
8: Ang capacity building, no, lalo-lalo na sa pag-sigurado dun sa internal capacity ng eskwelahan, especially kung may mga, lalo yung mga acts of violence, no, sa ating mga pag-aaral, no, yung mga threats sa buhay nila at maging sa mga kaguruan, no, andyan po yung education at yung capacity building. Pero ang pinaka ang mas nangibabaw talaga sa panukalang batas na ito, ang pagkakaroon ng tamang sistema. And part of that is also making sure yung accountability, yung monitoring sa pagkakaroon ng security plans. At kasama din yung pagresponde kung meron mga threats to the safety and well-being ng ating mga mag-aaral.
6: Oo, pero Congressman, kasi may mga grupo po katulad na lang po ng Kabataan Party List na parang nagpahayag sila ng pangamba hinggil po dito sa panukalang batas na ito. Ano ang magiging assurance po natin sa kanila? At saka meron ba tayong sapat na safeguards para maipatupad ng maayos itong panukalang batas na ito sakaling maipasa na po siya ng tuluyan?
8: Kanina po sa committee hearing, no, isa nga po yun sa ni-raise ng ating mga kasamahan mula sa Kabataan Party List. At tayo naman ay naging open sa panukala nila na siguraduhin na may malakas at permanenteng participasyon ng mga student leaders, ng student body, ng mga representante ng student body sa gagawing kubiti na ito. At nag-agree naman ho halos lahat na nandun na talagang kailangan.

0: hindi lang ho sa administration, in fact, hindi lang ho sa internal security capacity nung kumbaga yung security organization ng eskwelahan, no? Hindi lang yung administration, hindi lang CHED. Sinigurado din natin na pati yung mga external na security agencies ay nandun din. Para masigurado talagang, kumbaga, lahat ng aspeto ng pamamalakad ng HEI community, ng ating higher education community, ng isang higher education institution, ay talagang may representation at talagang naaaral na susuri kung ano mang mga patakaran ang kailangan nilang ipatupad.
1: Mm-hmm. Kung doon sa mga past incidents, kamukha ho nung sa Tacloban, tapos manasundan pa ho dito sa Maynila, may mga sinaksak ho, sir. You said dapat ho may sistema at accountability. So doon sa mga past incidents ho na ito, meron ho kayong nakitang lapses sa sistema at sa accountability ho?
0: Well, siyempre maintindihan naman natin, no, sa mga nakaraang pagkakataon ni hindi natin medyo nabibigyan ng ganong diin, ano, ang security ng mga eskwelahan. In fact, mabuti ho sa mga private schools, meron silang security agency na na-hire. Pero kung meron man sa public educational institutions, madalas ay hindi. Ito po ay limitado, di ba? So more than ano, more than the provision of all these security personnel, no, nasisigurado kasi ng batas na talagang alam mo yung merong shared awareness ang lahat ng kasama ng HEI community, kasama ng eskwelahan, ng pamantasan o ng kolehiyo, na lahat ay may ganong awareness, may shared responsibility. Lalong-lalo na sa pagsisigurado na yung kung anumang kakulangan ay na-address kagad. Mm. At pangalawa na wala rin karapatan, maging estudyante man, guro, or personnel ng eskwelahan ang nababaliwala.
1: Mm. Kong, let's talk about po yung CPCS. Mm-hmm. CPS. Ano nga ito part na nandito?
2: Crime Prevention Committee.
0: Crime Prevention Committee. Oh. Mm-hmm.
1: Sino ho ito mga ito? Sino ho ang dapat nandyan sa committee na yan? Na Crime Prevention Committee?
0: Sa Crime Prevention Committee, meron po mga nandyan po, ito ko may localized, no? Depende sa kada eskwelahan. Nandyan po yung mga representante ng administration ng eskwelahan, yung mga kaguruan. Kanina, nasuggest din po na ilagay din po yung mga representante ng mga security agencies natin, lalo-lalo na yung mga police, no? Nandyan din po ang panukala kanina na tinanggap naman ho ng mga mayakda ang magkaroon din ng kinatawan ng mga estudyante, lalo-lalo na ang ating mga student council. Andyan din po ang panukala na kasama po ang ating local government at maging ang mga magulang po ang representante din po ng mga magulang ng ating mga mag-aaral.
1: Ang intas nito, nitong CPC?
0: Katulad po ng nasabi ko kanina, ang pangunahin po nilang trabaho ay magbalangkas po ng mga patakaran, mga plano po kung paano po masisigurado ang security ng ating mga higher institution higher education institutions, maging probado man o publiko, at pagbabalangkas din po ng mga plano sa sakaling may pagkakataon o mga insidente na magriresulta galing sa both internal and external threats against the security and well-being ng ating mga estudyante at maging mga guro po natin.
1: Hindi ba magiging parang redundant ito, Kong? Yeah. Kasi di ba, ginagawa naman ho automatic, may PTA, meron hong ilang mga...
0: Ginagawa po sa ngayon, pero katulad doon ng sinabi ko, kailangan ho ng mas stronger and mas coordinated na hakbang. Kasi sa ngayon po, minsan may mga eskwelahan, no, katulad niya ng sinabi ko, nakakakuha naman po sila ng mga security personnel, may nadideploy, bagamat sa maraming pagkakataon, lalo-lalo na sa government schools, medyo kulang.
2: Mm-mm.
0: Pero kasi pag ang para natin mapanatili ang security at safety ng ating mga eskwelahan, hindi lang ho ito usapin ng pagkakaroon ng security personnel. Hindi lang ho ito usapin ng pagkakaroon ng mga patakaran, no? Kasama po dito at ito po ang siguro ang isa sa pinakamalaking layunin ng ating panukalang batas, e magkaroon niya ng shared responsibility at shared awareness ang mga stakeholders ng ating higher education institutions. Nakita ho natin ito noong mga nakaraang mga pagkakataon ng insidente ng violence sa ating mga eskwela, bagamat yun ay sa education.
1: Mm.
0: Nakita natin na minsan may mga sitwasyon na medyo mahina ang koordinasyon mula sa mga security, peace and order agencies at yung ating mga school administration, may kakulungan sa koordinasyon. Yan po ay ginagawa ho natin. Hindi na ho natin inaantay na mangyari pa. Ang ginagawa po natin, bago pa man magkaroon ng ganitong mga insidente, ay handa na ang ating mga higher education institutions sa ano bang threat, both internal sa community or sa eskwelahan, or external to the school.
2: Mm-mm. Sir, isa sa mga pangamba po dito sa panukalang batas na ito ay baka raw po magamit at para mahigpit na bantayan yung mga student activist. At may mga pangamba rin daw po na baka humantong pa sa militarization. Ano ho ang take po ninyo dito, Congressman?
0: Kaya nga po, meron ho tayong kaya ho tinanggap natin yung panukala kanina ng ating mga kasamahan mula sa Kabataan Party List. Ya, tama nga, palakasin natin ang partisipasyon ng ating mga student leaders. Palakasin natin ang partisipasyon ng ating mga magulang at kaguruan. Alam mo, ang security preparations kasi, ang security awareness, hindi lang naman ito tungkol sa negatibo na gusto nating iwasan.
2: Mm-mm.
0: Ang malaking parte po nito ang mapalakas yung internal capability ng HEI, no, ng ating higher education institution, at masigurado na yung safeguards nandyan na. Yung kapasidad, for example, ng ating mga yung kaalaman, for example, ay nakapaloob na sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng ating mga eskwelahan. Maaring pwedeng sabihin na andyan nga yung mga pangamba na baka ito'y humantong sa militarisasyon or sa anuman. Pero mariin po namin sinasabi na hindi po yan ang layunin ng batas. Ang layunin po ng batas ay masigurado ang safety ng ating mga mag-aaral at hindi humakadagdag pa sa mga threats sa kanila.
2: Congressman, may mga nababanggit po kayo kanina na isa sa mga tutugunan po nitong campus safety bill na ito ay yung internal at external threat doon sa mga estudyante, sa mga universidad at kolehiyo. Saklod din ba ito kung yung mga fraternity, yung mga hazing, since kadalasan mga estudyante rin ho ang nabibiktima po ng mga ganito?
0: Yes po, sa Section 6 po ng batas, klaro po doon na kahit yung mga off-campus activities, as long as ito po ay actually nakasulat doon, criminal activities conducted by a school organization, even if it's done off-campus, ay saklaw pa rin po ng mandato nitong ating mga safety committees po na pinapanukala ng batas na ito.
1: Alright. So what's next po? Ano pong inaasahan ho ninyo, sir, sa mga susunod na pagdinig?
0: Kanina po na napasa na ho natin sa committee. Ito po ay i-report out namin sa Rules Committee at inaasahan ho natin na sa susunod na mga linggo ay maipadala na po sa plenaryo.
1: Iyo.
2: Okay, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List at Chairperson po ng House Committee on Higher and Technical Education. Thank you so much, Kong. Ingat po kayo.
0: Maraming salamat po. Good evening. Mabuhay po kayo.
3: TTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng himpilan. Ang operasyon po ng LRT1, aba naantala. Bakit kaya? Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
3: Yes, Marlene, nagkaroon ng technical issue ang light rail vehicle o LRV ng LRT1 na nagdulot ng pagkaantala sa biyahe ng mga pasahero ngayong gabi. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng mga tren mula Dr. Santos Station hanggang Fernando Po Jr. Station bilang bahagi ng safety protocol habang inaayos ang problema sa apektadong tren. Ayon sa pamuna ng LRT1, inaayos na ng mga technician ng sira at tiniyak nilang ginagawang lahat upang maibalik ang normal na operasyon. Pinapayuhan ng mga pasahero na maglaan ng dagdag na humigit kumulang 15 minutes sa biyahe habang nagpapatuloy ang pagkukumpaniso sa mga kapamilya po natin na babiyahe dahil limitado lamang po ang biyahe mula Central Avenue Station hanggang FPJ Station dyan sa Quezon City at yung susunod dyan ay yung Baclaran Station to Dr. Santos Station. So yung mga apektadong stasyon ng LRT Line 1 ay yung United Nations Avenue Station, Pedro Hill, Quirino Avenue Station, Vito Cruz, Hill Puyat, Libertad at EDSA. So yan po yung mga apektadong stasyon po ng tren dahil po doon sa limitadong ipinatutupad na operasyon ngayong gabi. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMN.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East
2: 8:46, teka-teka lang ha, magabalik po ang spot report. Maglipas silang mga paalala ulit.
4: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na alas 8:49 ng gabi. Makakausap na po natin sa kabilang linya si Lieutenant Margaret Panaga, ang OIC. PIO po ng Southern Police District. Patugol po ito sa naipangako namin kanina, pahingin po dun sa insidente ng Pamarel sa Mag-ina, dyan po sa isang sa tapat ng isang hotel sa poblasyon sa Makati.
1: Makati, no?
2: Maganda rin po, Lieutenant Managa, Marlene po at Chef sa Spot Report.
12: Magandang gabi po, Ma'am and Sir.
2: Ma'am, kamusta na ho? Ano ho ang update sa ginagawang investigasyon ngayon ng SPD dyan po sa nangyaring shooting incident po sa poblasyon Makati?
12: Tuloy-tuloy po pa rin, ma'am, ang manhunt at follow-up investigation po. Kasama po rito yung CCTV backtracking at forward tracking po upang matukoy po yung galaw at dinaanan po ng suspect.
1: Eh, Lieutenant, doon sa CCTV, talaga hong parang target ho talaga itong magnanay eh. Dahil lang nag-antay yung gunman, tapos nakita ho sila, ay nilapitan at sila ho talaga ang tinarget. Ma'am, ano ho ang lumalabas na motibo o ito ho ba'y kakilala ho nila ito?
12: Sa ngayon, sir, kasama po yan sa inaalam po natin sa investigation na isinasagawa po ng Makati Police.
1: Kasi partner I understand, ma'am, di ba tama yung anak kasi ay nasa ospital pa ho, ano? Hindi mapakausap,
12: opo,
1: ano?
12: Sir. Mm-mm. Hindi pa po siya makausap po ngayon.
1: Oo. So ma'am, ano ho yung events po, ma'am, leading to the crime? Ano ho yung nangyari nung Sunday? I understand parang pumunta ho dito ng Maynila itong senior citizen para ho sa anak, ano?
12: Yes po. Base po sa ating nakuha pong information, nung August 2 po, Sunday, lumuwas po from Zamboanga yung mother dahil po magse-celebrate ng birthday itong anak kahapon, August 3. Kasi nagbook po sila sa isang restaurant doon sa Makati na yun nga po, magdi-dinner po sana sila.
1: Oo, kasi sa ngayon, ma'am, talaga hong ang ginawa ho ninyo right after special investigation team ho ang ginawa, no, nakasalukuyan ng nagba-backtracking tsaka forward tracking po, ma'am, ano. Dapat po, yes, malaman ho ang yun ho tanong ng lahat anong motibo tsaka bakit yun mag-inaan tinarget.
2: Pero ma'am, sa ngayon, ma'am, ano ang lumalabas sa initial investigation? Ano yung mga tinitingnan ng angulo ng pulisya?
12: Lahat po ng angulo, ma'am, tinitingnan po natin upang matukoy po natin kung ano po ba talaga yung motibo nung ginawang pamamaril po doon sa dalawang biktima.
2: Ano yung lahat ng angulo na yun, ma'am? Ito ba yung may kaugnay, may mga nakarelasyon ba siya? O may problema po ba? May banta na ba sa buhay? Anong mga angulo?
12: Lahat po, ma'am, maaaring personal trabaho. Or lahat po ng angulo na pwede pong maging dahilan kung bakit po sila binaril, ma'am.
1: Mm-hmm. Ma'am, yun nung ano, yung nakababata, may mga kamag-anak ho ba sila dito? May nagpunta na ho doon?
12: Na-contact na po yung kamag-anak, sir, and meron na po nagpunta doon sa hospital.
1: Yun yung makakapagbigay linaw din dyan.
2: So ngayon, ma'am, wala pa tayong nakakausap, ma'am, mula doon sa pamilya nung biktima dahil kagaya po na nabanggit kanina, hindi pa makausap yung mismong babaeng victim. At the same time po, mula po doon sa mga kamag-anak, meron na po mong banta or what?
12: Yun din po yung aalamin ng mga investigator natin, ma'am, na kukuhanan din po natin ng statement yung pamilya po ng biktima, ma'am.
2: Mm-mm. Pero possible lead, ma'am, doon sa suspect, ma'am? Meron na ba?
12: Sa ngayon, ma'am, patuloy pa rin po yung tatrack po doon sa suspect, ma'am.
2: Okay.
1: Ma'am, baka lang po meron na kayong mga apela ho sa mga nakakita o baka, ma'am, di tulad nung doon sa statement niyo, ma'am, yung may mga dashcam mo, may mga karagdaga ebidensya. Go ahead po, ma'am. Nasa inyong pagkakataon, Lieutenant Panaga. Go ahead.
12: Thank you po. Sa mga kababayan po natin na nakasaksi doon sa pangyayari kahapon po, August 3 sa May Makati, kapag po meron kayong impormasyon na makakatulong po sa pag-iimbestiga, ay agad lamang po tumugon sa Makati City Police Station. At tatayakin din po namin na confidential ang inyong pagkakakilanlan.
2: Alright, tutok maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, ma'am.
2: Margaret Panaga ng Southern Police District. Thank you, ma'am.
12: Thank you po, ma'am.
14: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Kakapangyari lang kasi kahapon, partner, kagabi. Tapos hindi pa yata, no, nasa ospital, partner. Parang marami aparatos pa yata yung...
2: Kasi I understand sa mukha
1: nila tama. Sa ulo, partner, ulo.
2: Ano, pisngi?
1: Hindi, sentido. Kinorek ng IOC sa sentido.
2: Nako.
1: Aha.
2: Kumbaga parang partner, batay dun sa tama nung dalawang biktima. Parang sila talaga ang target. Oo, partner. At talagang may balak na tuluyan.
1: Meron, partner. Kaya ang mga tanong nga, partner, dyan, Bakit? Ano ang motibo? Ano ang kumbaga relasyon dun sa gunman? Kung meron man, hindi ba? Sana ho ay matuntun ka agad, parte through backtracking and forward tracking. Maraming CCTV naman dyan sa Makati.
2: Yes, and of course, ang partner, asahan natin na talaga magkakaroon agad-agad development patungkol dyan. Dahil puspusa naman ang ginagawang investigasyon. Sabi nga ni Lieutenant Panaga, lahat ng kanilang angulo ay tinitignan para matukoy ang dahilan sa likod nito. Ay, partner, 8:54, may oras pa tayong bumati sa ating mga kabisyo alas 8.
1: Unahin ko na, partner, yung nanay ko, nanonood siya sa Facebook. Ang aking nanay, Eleanor Poblete Rosul, nakahiga pa raw, partner, at malamig daw doon ngayon. Malamig doon sa San Francisco.
2: Cuddle weather din sa kanila ngayon.
1: Lagi yung malamig doon.
2: Super cuddle weather.
1: Yung mainit doon sa kanila, malamig sa ating mga galing dito sa...
2: Eh di, partner, nagpunta ka doon, nanginig ka rin.
1: Manginig, partner. Lamig eh.
2: Eh dito na, partner.
1: Talagang di makabaka. Tsaka bakasyon niya, partner. Wala ka, disconnected.
2: City pretty, chill na chill ka lang doon.
1: Tapos kahit naman ano edad mo, siyempre pagka nandun ka sa nanay mo, feeling mo 5 years old ka.
2: Kumbaga, partner, mabangon ka lang para kumain.
1: Oo, partner.
2: At magmerienda.
1: Wala gagawin, no, partner. Nag-iipon lang ng pantiket.
2: Parang namimista po. Namimista po ni Partner Jeff.
1: Iipon lang ng pantiket, partner.
2: Ayan. Anyways, partner, dito na si Nona Damian, si Madam Cherish Apari, Colin Panulde, Nanita Bartolazzo, Semicolon Butterfly, Louis Basco, Rota Takashi Kabalaan, si Madam Tina Verinia, si Sergeant Putik, nandyan na rin. At si Yurake, at nandito na rin, partner. Si, may nakita kong bagong pangalan kanina.
1: Masino yan?
2: Pero dahil bago siya,
1: naging luma na agad.
2: Si Madam Lina ho pala, watching sa atin, partner. At nandiyan na rin, partner, na aking mama at papa, Marinette Onero Pajernos. Ingat po ka dyan, mama. Ito pala, Arnaldo Albelda. Ayan.
1: Partner, sa kabila naman, dito sa cross stream sa ABS-CBN YouTube channel, si Leia Tan nandito rin. Aba. Nanonood siya doon sa streaming natin.
2: Okay.
1: Tapos si Doc Mario Fesil. Ay, Doc, thank you sa peanut butter.
2: Ay, apakasarap.
1: Nagustuhan ni Don, tsaka ni... hindi namigay si Don eh. Ewan ko, nakatingim si Hana.
2: Papili ko sa isang tao lang nagbigay si Don.
1: Hindi, si Don.
2: Sa isang tao lang.
1: No comment, Your Honor!
2: Sino ba nandyan? Si Beth Kamaing, partner, nandito na rin. At si Maria Dulce Orate. At nandyan na rin si Mercy G.
1: Ayun. Sino pa, partner, ang gusto mong batiin, partner?
2: Andyan na, partner, si Farah Robles at aking, nasabi ko na kanina, aking mama at papa.
1: Andali makalimot. Kakasabi lang. Ay, andaling
2: sobrang sarpasin na peanut butter.
1: Oo, ni
2: grabe,
1: Doc Mario.
2: Grabe, ano yung utak ko. Sino nga kayo ulit? Sino
1: ka? Anyway, partner, abay, nanonood pala yung aking kumpadre, si Lieutenant Colonel John Paolo Caraceto.
2: Aba, asan siya ngayon?
1: Santa Rosa City.
2: Asan siya ngayon?
1: Siyang hepe ng Santa Rosa, Laguna. Hello, kumpadre! Lieutenant Colonel Paolo Caraceto.
2: 8:57 na po. Oy, mga kaserbisyo kapamilya ha, yung mga babiyahe po ng LRT. Alalahanin niyo po yung naging report po ni Radyo Patrol Bert Dizon na may meron pong technical problem po doon sa ilang mga stasyon ng LRT1.
1: Gusto po naman.
2: Mulahil po yat ata makaka-apektado yung biyahe. At tabayaran na lang at mag-adjust na lamang ho kayo ng inyong mga oras sa inyong pagbiyahe para masure ha na hindi init ng inyong ulo pa-uwi na nga lang.
1: Nakakaano, partner, yung pa-uwi na nga lang.
2: Siguro may
1: pagod
2: factor
1: na, may pagod na sa trabaho.
2: May factor din siguro dyan, partner, yung ulan. Kasi diba, nung mga nakaraan kasi, partner, kapag ganitong mga panahon na tag-ulan, may mga times din na nagkakaroon din ng technical problem sa mga tren. So, dahil kuryente nga siguro. Ang
1: imagine mo yung ating mga kababayan, maaga alis ng bahay, hoping na makauwi na sa anak, sa pamilya.
2: Correct.
1: Kakaabel yan.
2: Diba? So,
1: kapit lang ho. Kapit lang.
2: Correct. Ay, nako po. 8:59! Ayan na! Nakalipas na naman isang oras atin talaga dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Marlene Padiernos.
1: At ako naman po, Jeff Caparas.
2: Susunod na programang Alam na Disk, kasama si Papa Awel Paz at
1: Mama Jaiho.
2: Sa Spot Report, una ang
1: paligtasan mo. Ingat kayo, mga kapamilya, saan man ho kayo naroroon. Ha? Ingat, stay dry!
14: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Oras natin saktong alas 9 na po mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Pues.
1: ¡Palak, pak, pak, pak, pak, pak! Ito na! Itong ito na nga ang programa mag-atid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
1: Ay, walang palalampasin natin ding hindi magpapahuli! Ito po ang inyong ever lovable, ever lovable Papa Pals!
2: Siyempre naman, kasama pa rin po kapiling ko bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si DJ Jai Ho!
1: Kaya hindi nyo lang po siya, kakosa nyo rin siya. Tingnan naman ang sombrero. Dapat ganun lang, kachika, yes. kakosa,
2: kabagang.
1: Kabagang, ganyan. Kakilay,
2: kapuyater. Wow, hindi. Ganun. Walang binago.
1: Ay, wala. Oo, totoo.
2: Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapamilya.
1: Okay, yun naman pala. Kaya sumabay po kayo dahil magandang ating gabi. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
0: Alam na this. DZMM.
3: Showbiz.
0: Showbiz. Balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
3: Alam na this.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
1: At sa pinakainantabayanan at pinakinabangang mga ulo ng mga balitang showbiz, unahin na natin dyan, Angeline Quinto, may ilalabas! Yan lang.
2: Hindi.
1: Na bagong single!
2: Ay, sa bagong single, meron pa.
1: Meron pa. Yes. Ito pa nga, Regine Velasquez, maglalabas din. Yun lang.
2: Nang ani.
1: Ay, meron pa rin. Ng life documentary, ang detalye, tutukan.
2: Ito naman, mga kapamilya at mga kaservisyo, Maroon 5.
1: Yun lang.
2: Meron pa.
1: Mahirap naman sa'yo. Yung maglalabas, okay lang. Yung Maroon 5, may gulak.
2: Yun, akala meron. Hindi. Maraming mga fans na excited dahil magbabalik nga po sa Pilipinas para sa kanilang Asia Concert Stop at Ariana Grande. Hindi. Ariana Grande may mahalagang anunsyo sa pagtatapos ng kanyang concert tour. Ano kaya ito? Sabay-sabay nating alamin.
0: Alam na this!
1: At sa ate!
2: Hindi dapat putol-putol na paawit.
1: Dapat tuloy.
2: Oo, tuloy-tuloy lang dapat kasi akala nila nawawala yung signal nila.
1: Ay, ganyan. Tama naman.
2: Hindi pa rin.
1: Sige, go.
2: Tuesday pa lang.
1: Ito na po ang paghagod ng mga katawan ng mabalitang showbiz na pinakabinuntayan sa unang showbiz chika. Maglalabas ng bagong kanta si OPM singer Angeline Quinto. Ilang linggo yan ha, bago ang kanyang 15th anniversary concert. Sa anunsyo ng Star Music, ngayong darating na Biyernes, August 7, ang release ng kanyang new single na may title na Hindi Mawawala. August 22 naman, gaganapin ang kanyang A15 concert sa Araneta Coliseum sa Quezon City!
0: I love this!
2: Congratulations kay Ate Angge! Mm-hmm. Ayan, papaawil na ko ito. Diba sabi ko nga kanina no, nag-headlines pa lang tayo. Bukod sa bagong single na i-release sa kanyang concert na A15, parang today, ipinakita at pinasili po ng ating mga kapamilya mula sa I Want. Ang bagong programa naman na pag-headline na ni Angeline Quinto na pinamagatang The Angeline Quinto Show. Kumbaga, ito po yung mag-atid siya ng mga Ultimate Chica Plus kantahan sessions. Kasama syempre si Angeline. At ang pasilip na sa mga kanyang mga unang episodes, of course, The Uncabogable Phenomenal Superstar Vice Ganda, pati na rin si Pog, si Eric Santos. At ito po ay masisimulan ng pwedeng mapanood simula August 27, 2026.
1: Ayun! Kaabang-bang-bang talaga. Bakit hindi ginawang August 15, no? Para A15 talaga.
2: Parang feeling ko.
1: A-15. Ganon.
2: Feeling ko, parang after nung concert, parang ito kagad yung sundot.
1: Ah!
2: Diba? Yung may pasundot ka. Ay! May
1: ganon.
2: Pasundot.
1: Pala yun. Yes, diba? Pa.
2: Ha?
1: Ang A-15. Parang kasi sweldo yan.
2: Totoo.
1: Ganon,
2: diba? Ay, just tayo.
1: Ah, yun na nga.
2: Mali. Ayan. Samantala, sa mga fans naman ng Asia Songbird na si Regine Velasquez, ipinakita po ng ating Asia Songbird Regine Velasquez ang intimate look ng kanyang buhay at karera sa inaabangang dokumentaryong Songbird. Sa isang post, ibinahagi nga po ni Regine Velasquez ang proyekto na bahagi ng selebrasyon para sa kanyang 40th anibersaryo sa industriya at sa entertainment. Mapapanood ang Songbird sa lahat ng sinihan sa 2027 at puspusan na po ang paghahanda ng OPM icon para sa nalalapit niyang The Finale Concert sa October 17 at 18.
1: I love Ayan. This!
2: Diba yung first day, ito lang yung nag-ticket selling sila.
1: Yes.
2: Pero yung second day, ibinigay
1: free
2: na libre para sa kanyang mga tagahanga.
1: Correct.
2: Pero alam ko yung mga nakakuha, dumaan pa rin sa process of yung parang may paglilinya pa rin, di ba, paawal na una-unahan pa rin.
1: Oo, kaya nakalagay doon, no, you are parang ano, 1,842 on queue, parang ganyan. Kasi yung ticketed, yung pinagbenta nung unang araw, 45 minutes pa lang, sold out na kagad, ganun. Kaya nag-post pa ang Mr. Augie Alcacid na, hana, kinukongratulate ang The Songbird. Kasi nga, 45 minutes sold out lang first day. Tapos ganun din yung sa second day na ano, na free ang ticket. Kailangan pa rin po sa online, mag-ticket, ganun-ganun, pila-pila. Kaya, sana may day 3, kahit may mag-produce na sana yan, I'm sure, talagang more po yan.
2: And pero, speaking of congratulations,
1: yes,
2: ihabol na natin syempre. Congratulations din po kay Alex Iyala.
1: Of course!
2: Diba? Yes.
1: Nagdiwa nga buong bayan dyan, buong Pilipinas at buong mundo at ng mga Pilipino. Naku, salamat Alex Iyala. At winagayway mo ang bandila natin. And speaking of, kahit si Augie Alcacid,
2: yan,
1: talagang tumutok sila. Talagang kitang-kita mo live. Tsaka si Martin Nivera. Alam
2: true
1: mo pa, as far as I remember, dati hindi pa matunog ang pangalang Alex Iyala. Sa totoo lang po, nung pagkasunod-sunod. Pero si Martin Nivera, every time naman mananali, pinopost niya yan lagi. Ganon, katutok na tutok. So parang noon, nakilala ko yung si Alex Iyala dahil kay Martin Nivera. Yes.
2: Correct.
1: Oo.
2: Pero ang bongga ha, congratulations kaila ate Nicole Iyala.
1: Ay ba yan? Ayala! Ganon.
2: Hindi ba niya anak?
1: Sana magkaroon ng kalye talaga Alex. Basta may tribute sa kanya. Ako nga sabi ko, Mama Jai, kila ate Hana, kasi si ate Hana taga monitor ko eh. Siya nagsasabi niya ni, sinig ko na kayong 3:30 a.m. Sabi ko sana nung nanalo yung parang ano din sa football, yung mga Pilipino lalabas.
2: Yes, parang sa Vietnam.
1: Oo, let's celebrate. Tsaka dati yung kunwari yung Canada nanalo first time sa basketball yata or anong tournament. Lahat ng mga Canadians. Yeah. Lumabas. Tapos nag-celebrate.
2: Ay, naka-experience ako nyan, di ba? Yung sa Vietnam.
1: Oo, tsaka motor pa kayo.
2: Yes, oo. Yung nanalo sila talaga. Parang buong Ho Chi Minh City sa Vietnam.
1: Mm-mm.
2: Big deal sa kanila yon. Actually, di ba yung bago pa man, inaabangan na yung fight talaga, papawel.
1: Yes.
2: Parang lahat ng coffee shops na mga nasa labas, papawel, punong-puno na wala ka na mapesuhan. Tapos nung nanalo, ay, sabi ko talaga, parang matitigil ang buhay
1: totoo
2: ng lahat ng mga Vietnamese para i-celebrate lang ang kailang pagkapanalo. So, ganyan
1: correct
2: din sana. No, meron tayo mga ganyan, mag-iingay, yung magbubusina, yung ganyan.
1: No?
2: Pero again, congratulations kay Alex Iyala for winning the WTA Tour title sa Mubadala City sa may Washington, D.C., USA.
1: Yes! Ayan. Congratulations at good luck dun sa pinaka-US Open tournament niya sa New York.
2: Totoo.
1: Yan, nasunod-sunod na yan. Nasa Toronto naman siya. Ay, pahinga din na Alex, ha? And pray kami sa'yo.
2: Totoo.
1: Eto pa, tuloy-tuloy pa rin tayo sa usapang reminiscent. Ibinahagi naman ni Melay Cantiveros ang buhay matapos umalis sa bahay ni Kuya bilang big winner ng Pinoy Big Brother sa podcast inamin ni Melay na dati silang naghiwalay ng mister na si Jason Francisco sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay Melay, walang nakakaalam ng hiwalayan nilang dalawa bilang respeto sa isa't isa. Hindi idinetalya ni Melay ang dahilan sa hiwalayan. Pero iginiit na ang mga anak ang rason sa kanilang balikan. Noong 2013, ikinasal sina Melet, Jason at proud parents ng kanilang dalawang anak.
0: Alam na bis!
1: Parang dati rin nabalita na rin yan, di ba? Na-share niya yan doon sa ibang programa, ganyan. At yun, at least ano, yung mga sumusubaybay kay Auntie Kuan Kuan Tuan Wan Wan, Auntie Kuan Melay.
2: Nung pinapanood ko yun,
1: Kuanti
2: kay Kuanti Melay. Mm-hmm. Nung pinapanood ko yun, Papawel, parang I remember, sabi ko nga, alam ko, sabi niya kasi parang exclusive niyan chinika kay Ate Bianca, kay Ate B.
1: Ah,
2: o, exclusive niyan chinika kay Bianca. Oo. Pero yung sinasabi mo, natatandaan ko yan.
1: Diba?
2: Parang ito yung time nung sa We Will Survive.
1: Correct.
2: Na parang may selosang kaganapan with Carlo Aquino, na pinagkaselosa ni Papangstrom, Jason Francisco. Tapos, naalala ko, ito naman nung may anak na sila, parang napag-uusapan ata namin yan backstage sa May Magandang Buhay Before with Ma'am si Carla and Ma'am si Jolens. Pero syempre, di ba, ganun naman sa lahat ng mga mag-asawa. Di ba, Papa-Awel, minsan darating kayo sa punto na parang ayaw nyo na sa isa't isa, gusto nyo nang sumuko. Pero ang lahat ay nadadaan sa tamang pag-uusap, maayos na komunikasyon, di ba? At iisipin nyo kung ano ba talaga yung, halimbawa, yung sa mga anak, di ba, yung priority. At pag nakita nyo naman talaga, normal lang, di ba, na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, ng alitan. Pero sa huli, at sa dulo, di ba, marirealize nyo na parang hindi pwede kasi hindi dahil sa sayang yung pinagsamahan, ganyan. Mm-hmm. Pero syempre, di ba, kung ano yung gusto nyo ipaglaban, yun ang mananaig naman talaga. Katulad na lamang sa amin ni Love.
1: Joke lang. Oo, nabuhayan tuloy ng dugo sina Sir Jess tsaka sina Eviona Star na nakita na ang nawawala.
2: Hindi nawawala. At,
1: diba,
2: chinarge
1: si
2: yan, naiwan niya lang.
1: Ganyan. The charge to experience.
2: Totoo. Pero ang importante, Ma'am Shimela and Kuanti, ayan, diba? Talagang ano, patuloy ang pag-blossom ng inyong pagmamahalan ni Papangstrom, diba? Sabi nga, love is sweeter the second, the third, the fourth, and the fifth time around. Diba, Papa? At hindi, congratulations din kasi pag-brenounce mo yung kanilang black application, sobrang dami, Papa-Awel, ng mga endorsement nila as a family. Diba? So, makikita mo na talaga ang saya-saya kasi pati si Namela and Stella, talaga namang patok na patok din sa mga brands para sa kanilang mga online advertisements. Again, congratulations sa Kuanti Melay. Susunod sa oras na 9:14, mga kapamilya, ipinagtanggol naman ni It's Showtime host Sean Dominguez ang kanyang co-host na si Kim Chu laban sa mga chismis na buntis umano ang aktres. Nag-ugat ang mga espekulasyon matapos mag-viral ang isang video ni Kim Chu sa airport kung saan may ilang netizens na nagpalagay na may baby bump ang aktres. Isa pang netizens ang nagpakilala or isang netizen ang nagpakilalang nurse ang kumpiyansa pa umano sa kanyang hinala. Pero agad itong sinagot ni Sean, nagkaroon pa ng palitan ng komento ang TV host at ang ilang mga netizens. At ang iba pang mga netizens. Pero syempre, may mga netizens din naman na dumipensa para sa Chinita Princess na wala pang pahayag tungkol sa issue. Ayan. Alam mo, diba, bilang babae, syempre, I cannot...
1: Nagaya nila.
2: Hindi, bilang babae, na gaya ni Kim Chu at saka ni Nishan, hindi po ako, mga kapamilya. Diba, I cannot speak for them.
1: Ilang naman.
2: Hindi, ba, Paul? Hindi. Diba, sa babae, marami tayong mga kaibigan babae. So, parang, halimbawa, yung mga friends natin, nakikwento nila minsan sa akin na yung kapag magkakaroon ka na, magpipuson ka talaga. Yung, diba, Ate Hannah, yan, yung meron, hindi siya baby bomb. Kumbaga, lumalaki talaga yung puson. Minsan naman, diba, yung kapag ka...
1: Sobrang kain. Bagong kain. Ganun, minsan nag-ano talaga yan eh. Kaya kailangan, ano, iwawak-wak-wak mo yan.
2: Para bumaba.
1: Oo, ganun talaga yan. Bagong kain ba si Kimmy Fierce?
2: Ay, hindi, kanina pa.
1: Ganun kasi yun. Oo, hindi lang yun. Minsan, tsaka minsan sa angulo ng camera. Ganun.
2: Yes.
1: Diba? Kasi mga
2: hindi,
1: nakatagilid.
2: Sa damit.
1: Ganun. Sa damit. O kaya.
2: Diba kapag naka-corset ka? Ay, ako wala.
1: Wow. Naka-corset ka ba ngayon?
2: Wala.
1: Closet.
2: Wala. Ano na nga tayo ngayon?
1: Ganda. Hinga din. Na, yan na.
4: Hinimatay.
2: Hindi, tiyari.
1: So, nilinaw na yan. Malinaw na na hindi true lalo.
2: Hindi, wala mang pahayag si Kim. Pero syempre, yung kanya mga co-host, si Sean nga, yun yung ano, yun yung parang sumasagot. Eh siguro, di ba, magkakasama sila sa dressing room, ganyan. Kim, bukas na nga ang aming himpilan para sagutin kung ikaw ay talagang preggy or not, di ba? O kaya naman para ma-stop na yung mga haka-haka ng mga netizens sa mga photos. Kasi, ano yun, normal naman sa mga artista na kapag nakita, ay agad-agad may judgment ang mga netizens.
1: Ayan. Correct. Oo, yun. At sa tingin ko naman, kung totoo naman, hindi naman ililihim ni Miss Kim Chu, knowing Miss Kim, hindi niya yung kikim Kim. Ipapakita niya talaga, sasabihin niya, ipopost niya kagad the good news. Ganon, diba? Basta stay healthy, Kim, at sa lahat ng artista.
2: Eh, may good news.
1: Uy, ano yun, good news? Eto na nga, kasi nga, sa mga Pinoy na nag-aabang, eto na po yun, lalo ng fans ng Maroon 5, dahil magbabalik sa Pilipinas ang American pop rock band para sa isang concert sa February 2027. Inilabas na ng local organizer ang seat plan at ticket prices para sa concert. Bahagi ito ng kanilang Asian tour na magsisimula sa Taiwan at kabilang din ang Thailand at Singapore. Simula na ang bentahan ng ticket sa August 12 para sa piling grupo at August 15 naman sa general public. Noong 2025, huling nagtanghal sa Pilipinas sa

0: ng grupo ni Ariana Grande pagkatapos ng kanyang Eternal Sunshine Tour concert sa September 1. Ayon sa People Magazine, nagdesisyon ang POV hitmaker na mag-break muna mula sa spotlight. Naku, kasunod ng patuloy na paninita sa pagbabago ng kanyang appearance nitong mga nagdaang taon. Pero looking forward siya matapos ang concert tour na parehong malusog at masaya ang kanyang kondisyon.
1: Alam na this!
0: Oo nga, Ari. Kita mo naman, oh, panipis na siya ng panipis. Yung iba talaga nag-worry na kahit doon sa movie niya, yung ano ba yun? Yung ano yun? Wicked yun, yung Wicked. Oo. Di ba ang payat-payat niya?
2: Tsaka hindi yun sa ano, lumakad sila sa isang sa red carpet atin. Tapos yes, parang nakapagka-picture si na Andrea Brillante.
0: Correct. Diba? Oo.
2: Parang iba, yun nga ata sa, for Wicked nga. Ano talaga. Parang iba talaga yung itsura ni Ari. So sana kung ano man yung ano noon, sana hindi lang siya basta diet. Kasi iba talaga yung looks, iba talaga yung itsura. Ano tawag doon? Nagka-disorder talaga siya. Yes. So, Ari, get well. I miss you so much.
0: Yes. Wow, kumuha ka ng ano, yung inspiration para umano ulit siya. Magkaroon siya ng ano, konting laman-laman.
2: Totoo.
0: Thank you, Ari.
2: Pero eto na nga, kung kanina na-congratulate natin si Alex Ayala, idire-diretso na natin ang chika para naman sa mundo ng sports kung saan umani rin nga po ng papuri ang Filipina tennis star na si Alex Ayala mula sa mga kapwa-atleta matapos magkampiyon sa Mubadala Open sa Amerika. Ang tennis legend na si Rafael Nadal, tinawag na well-deserved ang kampiyonato ni Ayala na nagsanay sa Rafa Nadal Academy at nagtapos noong 2023. Pinuri rin si boxing legend Manny Pacquiao or pinuri ng boxing legend na si Manny Pacquiao at ang Olympian pole vaulter EJ Obiena ang kapwa-atletang Pinoy na si Alex Ayala. Bumuhos din naman ang support at pagbati kay Ayala ng ilang Pinoy tennis fans na nagsagawa ng live watch party sa Resto Pub sa Pasig.
1: Alam na this!
0: Yay! Congratulations again, Alex Ayala. Sana magkaroon kami ng chance na makita ka at magdaan ka dito sa DZMM. Dumaan ka naman, please. Thank you very much. Eto na po, gabi-gabi po namin itong ibinabalita, lalo na ni Mama Chai Ho. At todo supporta dyan ang Team Kimmy Fierce. Kaninga po ay panibagong historic milestone ang ambag ng Sex Bomb Girls. Get out! Bilang unang Filipino act na magtatanggal sa Etihad Arena sa Abu Dhabi para sa kanilang Get Out concert. Sa August 8 na, hahataw ang girls sa iconic venue. Basta ang tawag po dyan na ay SB Girls. Bago ito, nag-perform din ang Sex Bomb Girls sa Canada. Congratulations! Supportan po natin sila para lalo na mapanghawakan na the first ever Filipino act to make it to the Etihad Arena.
2: Nakita ko, nasa Abu Dhabi na, nakalan na sina Popper kasama sina Ate Ming Tenyana at saka si Miss Emily Barcelona.
0: Oh, naku, good luck, kagalingan nyo, girls.
2: Totoo.
0: Sana masundan pa kasi parang nakakabitin kung isa lang tapos magsasama ulit sa Abu Dhabi tsaka Dubai, di ba?
2: Truly! Congratulations! Sana bumili na kayo ng tickets dyan sa Etihad Arena sa August 8. Ayun.
0: Okay! Naku, sa pagpapatuloy po ng programa sa oras na 9:28 ng gabi, abangan po natin na ating special guest kung ilang gabi po natin naging bisita ang mga Cinemalaya entries sa 22nd Cinemalaya season. Nako, it's an honor po na makasama mismo natin ang Cinemalaya Competition and Monitoring Committee Chairman, ang award-winning director na si
2: Carlos Siguion Reyna.
0: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na des.
3: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kahit may edad na kami,

0: Balitbagang Balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
2: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Alam na this sa DZMM.
7: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika.
8: Alam na this. Live!
9: At live na live po natin makakasama ang tinitingala at nirerespeto nating magaling na director, award-winning mga blockbuster. Hindi pa nauuso ang trending-trending na term. Trending na dati ang kanyang mga pelikula dahil blockbuster po talaga. Pero ngayon, dahil Cinemalaya season, siya na po ang Cinemalaya Competition and Mentoring Committee Chairman. Kilalanin natin siya maya-maya. Balik po ang ever-lovable, Papa A, Awal Paz.
10: Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba ako po, si Jai Ho. Naku, Papa Awal, ang dami daw nakatutok sa atin sa Iloilo ngayon. Ayan. Especially dyan sa may City Hall na kanina kasi nandun pa lang nanay at tatay ko. Diba, hindi ko alam na nasa Iloilo na sila, Mama at Papa. Pero sabi nila, napakibati naman dahil napakabongga ng pag-process nila. Yung nag-ayos daw ng birth certificate ko sa office ni Sir J. Treyas, si Leone ang staff nila sa Treyas office. Maraming salamat. Pati na rin kay Jacob si Kuya Jacob, isa sa mga DJ sa IFM dyan, pinsan ko. Di ba? Lahat kami puro DJ. Ayan.
9: Correct. Yes. At maingay na ngayon ang mga comment section naman natin sa YouTube. Kaya shout out po sa ating more than 1.5 million subscribers sa YouTube. Ganun din po sa more than 3 million followers natin sa Facebook. Tapos may isa pa pong entry na 1 million subscribers dun. Pareho nyo pong tutukan yan, ha? Kaya tayo napanood sa Iloilo sa iba't ibang parte ng Pilipinas because sa cable operators natin. More than 183 yan sila. At syempre yung mga nakatutok sa radyo, ha? Kung nata-traffic man po kayo, nasaan sa buong Pilipinas, tutok lang po dahil marami pong ikukuwento sa atin. At lagi po natin sinasabi dito sa ating CCP family, kila Miss Glyza Lee, ang gaganda, ang gagaling ng mga entry ngayon, lahat ng mga naging guest namin dito, ang lalalim ng mga tema. I'm sure minomonitor yan ang ating competition chairman na pinangungunahan nga po ng award-winning director. Please welcome Carlos Sigion Reyna!
11: Magandang gabi at salamat Avel at Jaiho, and magandang gabi sa inyo kapamilya.
9: Yeah. Ayun, ako, thank you very much po. Direkto to po yun, lahat po ng mga naging guest namin dito, kulang po talaga ang oras namin. Gusto namin alamin at gusto namin panoorin na yung mga pelikula nila. In all fairness naman po, sa ating 22nd year, kasi na-monitor din po namin yung mga previous years. Yeah. Nagkataon po ba po talaga na pinili, sinala po ba talaga ng committee ninyo na ganito mga tema, bukod sa may social relevance, tsaka parang MMFF, may variety.
11: Malaking,

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin... 3 minuto makalipas ang 10 o'clock ng gabi. Alas 10 ng gabi? Ano ba yan?
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love

Magandang Martes po sa inyong lahat. Hello, hello! Welcome to Love Connect. Teka, lalakasan ko muna yung aking monitor. Kasi parang hindi ko marinig kung anong nangyayari. Ayan na, diba? Welcome to Love Connect. Ayan, inulit lang natin. Ang katanungan natin ngayong gabi. Kapag babae ang gumawa ng first move, ayan na. Turn on ba? Or turn off? Ito. Diba? Napaka-relatable. Yan ang paksa natin. Yung women making the first move. Jain, ano sa palagay mo? Women making the first move. Turn on or turn off? Ayan, ang aming napaka-cute na Gen Z na PA, yung aming prod assistant. Ang cute ng mga prod assistants ng DZMM, sa totoo lang. Turn on! I agree! Sabi ni Jain. Yan. Iba gumalaw mga babae. Oo, totoo. Pag babae daw ang nag-first move, sabi ni Jain, nako, yes agad. Yan ang relationship. Sabi nga nila eh, kapag may narinig ako dati sa sitcom, sinabi, kapag ka lalaki ang nagpa-first move, eh magiging extinct ang human race. Ingat sa pag-uwi, Jain. Sige, ayan na, our topic, di ba? Turn on or turn off? Yan ang paksa natin ngayong gabi. Kaya ang ating katanungan eh, nako, gusto nyo ba ito? Ayaw nyo? Bye, sweetie! Turn on ba or turn off? Kapag babae ang gumawa ng first move, hala, tawag na. Tell us all about what you think. DZMM Viberline po, wide open just for you, 0919-278-3000. O di kaya naman, kung type ninyong tumawag at makipagchikahan kay DJ Monica, pwedeng-pwede din, di ba? Tawag lang po kayo sa 8924-4101. Locals 5671-5672-5673. Sabi nga nila, kapag gusto mo, aba, bakit ka pa maghihintay? Cora bells na agad. Pero pagdating sa dating and relationships, uso pa rin ba yung traditional na lalaki ang dapat maunang magparamdam? Uso pa ba yan? O, baka naman pwede na ang babae ang gagawa ng first move. For some guys, malaking turn on daw kapag confident si babae at hindi takot ipakita kung sino ang talagang type niya. Pero naman sa iba mga lalaki, ha, nakaka-intimidate ito. Lalo na kapag medyo, ano, si Koya. Kapag medyo may ego si Koya, di ba? Ayaw niya yan. Nako, may ex akong ganyan. Kailangan siya lahat. So, it's a turn-off for some guys, right? At syempre, may mga babae rin naman na nagdadalawang isip. Kasi, ang mga iniisip nating mga kababaihan, baka sabihin, desperada ako. Baka sabihin, masyado akong forward. And in our predominantly Roman Catholic society, baka sabihin, immoral ako. Sa panahon ngayon, mas open na tayo pagdating dito. Kailangan pa ba talagang hintayin kung sino ang, eto na, kapag ka nanonood kayo sa teleradio, I am making air quotes, kung sino ang dapat, di ba? Who should make the first move? Air quotes po kasi parang ngayon,
Pase na po yan eh. Para ngayon, hindi na uso yan. Para ngayon, hindi na yan, ano, hindi na yan importante. Tara, pag-usapan natin. What do you think if you are a guy? Turn on ba sa'yo o turn off kapag ang babae ang gumagawa ng first move? And if you are a girl, katulad ko, ano sa palagay mo, diba? Parang si Jane kanina, sinabi niya, eh, Gorabels. So, tell us all about what you think. Also, I am curious to know, kasi sasagutin ko tong tanong na to mamaya, eh. I'm curious to know, yung mga kababaihan dyan, ano, nakapamilit ka servisyo natin. Have you made the first move ever in a relationship? Interesado ako kasi, ayan, sasagutin ko rin yung tanong na yan maya-maya. Kung ako, kung nagawa ko na yan, ano? If I ever made the first move in a relationship. So, tell us all about what you think. 0919-278-3000. O di kaya naman eh, 8924-4101, 5671, 5672, and 5673 sa ngalan po ng ating napakaganda at napakasexing love coach, ano? Si Coach V, Vanessa Antonio. Ako po ang kasama ni Vanessa Antonio, ni Coach V, sa programang Marites tuwing Sabado. Alauna imedia hanggang alas tres ng hapon. Nood po kayo ha, this Saturday, exciting ang guest natin, oo, sa Marites. Kasama rin po namin dyan, syempre, si Tita Doc Lulu ng Private Talks. Yung Private Talks naman, o diba, nagpa-plug na ako ng mga programa ng mga co-anchor ko. Yung Private Talks naman ni Tita Doc Lulu, alam nyo yan, diba? They talk about sexual relationships and intimacy. And that is on, no? Every Sunday morning, hating gabi hanggang alas 4. Hello kay Tita Doc kung nakikinig siya. At ako po ang makakasama nyo hanggang alas 12 ng hating gabi. Payong beshi lang po ito ha. Practical advice and tips based on my own personal experience. Also based on my degree in behavioral science po sa kolehiyo. Medyo inaral ko rin yung mga human relationships kasi interesado ako dyan. Kaya medyo may alam naman ako kahit kapiting. Pag-uusapan natin ito once again. Kapag babae ang gumawa ng first move, turn on or turn off? What do you think? At sa mga kababaihan dyan, let us know. Have you made the first move in a relationship? Maulan na Martes, mga kapamilya at kaserbisyo. Nako, medyo temperature check tayo ha. Temperature check tayo dito sa ano, sa weather app ko sa aking telepono, eh 26 degrees in Mega Manila. Napaka it's ano no, 26 degrees. Tamang-tama lang. Bad weather, ika nga kasi medyo ano eh, medyo may ano eh, may Basil Valdez na nangyayari sa labas eh. Yung buhos ng ulan, aking mundo'y lunuring, tuluyan. Medyo maambon, ano, sa labas, nakakatuwa. Kaya bad weather talaga. Ika nga. Kaya kung kayo po ay nakikinig at naghahanda na po na matulog, aba, eh medyo just cozy up and snuggle up in bed under the covers and listen to Love Connect. Kasi tayo po ay magko-connect dito lamang sa Love Connect. At syempre, meron din po akong mga hinandang mga awitin para sa inyo. Napakaganda ng ating playlist ngayong gabi. Hinahanda po namin ito especially, you know, just for you on Love Connect. Para naman, you know, in between all the chikahan, in between all the talking, we can play you wonderful music as you prepare for bed. And that's what we're going to do, diba? Medyo chika-chika at konting musikahan. Oh, so tell us what you think. Kapag babae ang gumawa ng first move, turn on ba ito?
Or is this a huge turn-off for you? You have to tell us why, ha? Or why not? May mga rason dapat. Teka, halata ba? Alam mo, nakalimutan kong tanggalin yung chewing gum ko nung nagsimula yung programa. Kaya ngayon, nagsasalita ako, meron akong chewing gum. Mamaya ako natatanggalin yan. Diba? Para ano ito eh, superpower ko to eh. Kaya ko magsalita na merong chewing gum. Okay, sabi nga nila, diba, confidence is attractive regardless of the gender. And before we play our first song, pag-usapan natin ng konti ang confidence. Sabi nga natin parate, diba? In a relationship, whether it is any kind of relationship, whether it is a workplace relationship with your colleagues and your boss, kahit pa ito ay relasyon ninyo sa inyong mga magulang, sa pamilya, o relasyon ninyo sa inyong uy, sa inyong SO, your significant other, kailangan po self-respect. Diba? Respect is earned and it has to start from within. At para po magka-self-respect, confidence is very, very important. Kung hindi po tayo confident sa sarili natin, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng self-respect. Kaya importante po ito, regardless of gender, kapag gagawa ng first move, importanteng-importante yung confidence. Diba? Kaya, you know, whether you are a girl or a guy, attractive pa nga ang taong mas malakas ang loob at gumagawa ng first move. Diba pinag-usapan natin to kagabi with our caller, si Beshi, si Mel of QC. Hello, Mel! Pinag-usapan natin, diba, yung dating minsan mas attractive yun kesa sa looks eh. At kapag ka may confidence ang tao, ang lakas ng dating, nakakatuwa. Hindi naman yung sobrang lakas ng dating, ha? Yung parang yung lakalaka na ng ego, ha? Yung bloated na yung ego. Ibig sabihin yung tamang-tamang, you know, tamang-tama lang yung meron namang, ano eh, meron namang line between confidence and overconfidence. Oh, diba? Pero yung tama lang, the certain amount of confidence that will make you sexy. That will make you hot. Diba? So confidence is key to make the first move. At pag medyo na-master nyo na yung confidence na yan, nako, you can make the first move whether you are a girl or a guy. And when we talk about making the first move, diba? Sometimes all it takes is saying one hello. And that's how it starts. Here's Randy Crawford telling you all about it. Dito lamang po sa Love Connect, DZMM.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakakatuwa. Gusto ko marinig yung mga kwento ninyo if you've ever done this. Ang babae na gumagawa ng first move, yan ang ating paksa ngayong gabi. Women who make the first move in a relationship. Sabihin mo nang may nakita kayo, di ba, na type ninyo. Kunyari, kaklase, uy. O kaya naman, eh, kaopisina, naks. O, kapag nakita nyo lang sa isang restaurant, di ba? Kumakain kayo, sabay, uy, merong maganda. O pogi. Ano, ve? Are you gonna make the first move? If you are a woman, have you ever done that? Making the first move? I am so interested to know. So, sabihin nyo na po sa amin. 0919-278-3000. Mag-viber lang po. Pangalan, sabihin po yung lokasyon ninyo at yung inyong kasagutan. Ano? Kung para sa inyo, turn on ba ito o turn off? At kung babae kayo, kung nagawa nyo na ito. Si Floor ng Victoria Tarlac ay nasa linya. Kakausapin natin maya-maya. Parang feeling ko, alam ko na ang sagot ni Floor. Etong si Floor ang ating huwaran eh, pagdating sa confidence. Oo, napakaganda kasi ang confidence niya, ang confidence level niya talagang ding-ding-ding through the roof, ika nga. So excited akong makausap si Floor, no? Floor na tumatawag mula sa Victoria Tarlac. Pero bago yan, hala, tara na. Tayo ay mag-connect, ano? Dito lamang po sa Love Connect. Kung kayo po ay nakikinig po sa amin, DZMM Radio Patrol sa Istrenta, magandang gabi. Kung kayo naman po ay nanonood, ayan, binibigyan ko kayo ng finger heart. Tama ba? Yan pa tawag dyan. Ako Gen Z eh. Yes, there, the finger heart. Thank you. That is the finger heart. Yes. So, kung kayo po ay nanonood sa inyong cable channels, ano? Sa inyong kabahayan, sa DZMM Teleradio, hello, hello! O di kaya naman, Channel 31 PRTV Prime Media, welcome to the program. DJ Monica, sa ngalan po ni Coach V. Okay, sige, kausapin natin si Floor ng Victoria Tarlac. Shall we? Oo, tara. Hello, Floor. Good evening.
1: Oy. Maingay. Good morning po. Ay, good morning. Oh. Good evening po.
0: Ang bilis ng good morning ah. Oh, good evening pala. Yes, hello, Floor. Oh, nakakatuwa tumawag ka uli. Maraming salamat. Kumusta, Floor?
1: Natutuwa ako, DJ, kasi ano, puro, siyempre, love connect nga, di ba? Nasabi ko eh, gusto ko yung mga topic.
0: Oy, ang saya, oh, buti na. Happy kami na gusto mo yung topic, kasi di ba relatable ito? Relatable.
1: Apo, kasi kwan, yung mga ganyan po kasi na kwan sa pag-ibig, siyempre, diba? Ano, yung bang
0: sige.
1: Bilang sa mga naging karanasan ko na DJ, ano eh, hindi naman natin sasabihin na tayo ang mabayang magpapapansin.
0: Okay.
1: O bilang para magustuhan, hindi eh. Kasi damihan naman kung minsan eh, lalaki yung namamansin.
0: Correct.
1: Napapansin ka dahil sa... Napapansin ng isang babaeng tulad natin dahil siyempre, uy, gusto ko yun, maganda. Mga ganon. Trust ko yun.
0: Oo.
1: Tapos, siyempre, pag magkikipagkilala, siyempre, ayaw naman mga babae kung trust naman natin.
0: Oh, anong gagawin natin, di ba? Mag-antay lang ba tayo?
1: Siyempre, hindi ah. Yung bang, uy, pagkan namimiss mo na siya kasi namit mo siya ganon. Kaya lang kung tayo naman mga babae at oo trust nga tayo yung guy eh di mo naman kursunada.
0: Okay.

0: Pues yung guy naman, crush nga tayo.
1: Okay, pero...
0: Ang gagawin, ang gagawin doon kasi DJ, pakiramdaman kayo eh.
1: Kung
0: kunyari, ang nagko-personal o nagiging crush na babae, eh, tatlo sila. Mm. Ang pakiramdaman, tingnan mo kahit pangit, kung mabait, mapagkatiwalaan, yun.
1: Oo. So, kapag ka ganyan, ang dami, no? Tatlo-tatlo. Ikaw yata. Ikaw yata ito, eh.
0: hindi.
1: Are you talking about yourself?
0: Siyempre, DJ, ano na tayo, eh. Sabagay, senior man, siliyang. Yung kasabihan na, siliyang pa rin.
1: Senior?
0: Ayan pero mo sila dyan.
1: Hindi naman halata kahit sa boses, 'di ba? At saka ano, nakapag ano ka ba? You exercise regularly, 'di ba? Tumatakbo ka.
0: Oo, DJ, kaya lang. Mm. It's rainy day, madulas.
1: Madulas, okay.
0: Maambon.
1: Oo. Ano ang
0: minsan nangyari na yung madulas. Madulas kasi DJ, kaya minsan kaming mga senior din maingat.
1: Okay,
0: yung
1: sige.
0: Tumba po, tumba, ganyan, magsusumba po kami.
1: Diba?
0: Katulad niyan, Huwebes, Biyernes, Sabado.
1: So, ilang, ano, so, yung Zumba mo, ano, ilan? Ilang beses sa isang linggo?
0: Minsan po, dalawa, ganyan. Pero katulad nito, nag-i-invite sila. Minsan, di ko na rin, dahil unang-una po kasi malayo kapag pinapawisan ka pong nagsusumba tapos maulanan ka, mahirap po.
1: Mahirap, oo. Baka magkaano ka pa, magkatrangkaso pa.
0: Magkakasakit.
1: Correct. Pero,
0: yan nga, DJ, ano, katulad nito, senior na ako, napapansin pa rin ako, pero ano ko naman, senior na nga ako. Ayaw ko na. Mga ganon.
1: Oo, pinag-usapan nga natin kagabi, di ba, na parang gusto na lang natin at gusto mo, di ba, at that age, eh, yung the older we get, di ba, yung gusto na lang natin, eh, some peace and quiet, yung katahimikan. Pero, syempre, hindi pa rin natin alam, so don't close your doors, ika nga, di ba. Parang ako, hindi ako actively naghahanap, no, parang hindi ako actively naghahanap, kaya lang, parang alam ko din na kapag dadating yan, you know, ay dadating yan at dadating sa tamang panahon, ika nga, di ba? When you least expect it, yun nga ang sabi nila. So, don't close naman your doors, floor, kasi, nako, no, napakaganda mo, ha?
0: Natatawa po ako sa mga ganyan, eh.
1: Oh.
0: Yung ganyan, eh. Katulad po ng meeting namin sa, ano, sa senior, no, Monday.
1: Ano nangyari?
0: Monday of the month po.
1: Mm.
0: Eh, lahat po ng, ano, nakakapansin. Uy, gumaganda ka.
1: Uy!
0: Sabi ko na akong barya. Yung mga ganun, no.
1: Diba?
0: Tapos na ganun, sabi ko, wala akong barya. Tapos, eh, meron naman doon. Na patingin-tingin yung mga senior din po na ano na may, kaya lang sabi ko ano nito, sabi kong ganyan, may asawa na nga eh, tapos sabi naman po eh ano, relax na lang, huwag mong kinukan kasi yung naman po nakikita nila, uy, nagkit naman ng tingin ni ganito, ni Mr. ganito, ay ayaan mo lang, manigas siya dyan.
1: Nagpapapansin ba, Floor? Nagpapapansin sa'yo?
0: Opo, kasi...
1: Medyo, aminin
0: ano
1: mo na, aminin.
0: Kaya ayaw ko. Sabagay, hindi naman po yung minimension yung pangalan niya. Ang ayaw ko lang po kasi sa mga... Siyempre po, best friend, nalagkasamahan sa mga ano officers, ganyan. Hindi dapat nag-i-islam. Kaya lang, hindi po, kasarapan ng tulog, eh, siguro nakain naman. Alam mo, ano siya?
1: Binubuti call ka?
0: Yung magigising. Magtatawag siya, yung magparang... Hindi ko alam kung nambubusit o siguro, yun nga, gusto ka kaya dapat, ano, tawagan ka, ganyan. Eh, may asawang tao.
1: Nako, ang tawag dyan, ikaw ay binubuti call. Pag ano, kapag kahating gabi, hala. O, diba, nako, si Floor talaga
0: mo,
1: sana.
0: DJ, alam mo, DJ, ganito kasi yan. Eh, syempre, yun nga, ang pag-ibig, yun na sabi mo, ang kibas ng puso, oo, nakakuan tayo. Welcome naman, kaya lang, kung minsan yung, ang ano ko na lang, eh, pag ganun napupuri ako na, ay, ang ganda-ganda mo, ay, ganito. Mm-mm. Thank you, yung ganun na lang po.
1: Uy, okay. Alam mo kasi, pabalik tayo doon, ano? Teka, merong nag-text dito na ano, nakikinig sa atin, sabi niya, si Tita Floor, idol. O, oh, diba? Sana all. Ano, si Iti Donsky to. Si Iti Donsky. Nakikinig siya. Nasa BGC siya ngayon. Hello, E. Ayan. Idol ka daw, idol. Hindi nga. Ang sabi ko nga, diba, kanina, ang tawag dyan, mga kapamilya, kapag po kayo ay medyo tinitext ng 10 oras ng gabi, eh, ang tawag po dyan, eh, booty call. Medyo gusto ng something na bouchika. Wow. Kaya ka tinitext.
0: Oh. Hindi nga po text eh, call talaga.
1: Oh, tapos, kita mo?
0: Tapos eh, nagpunta po ako ng office. Nakakainis, hindi ako natulog kagabi. Ganito si ganito. Sabi naman po nung boss namin si ano. Ay, mabait naman, magmungkuhan. Tapos nagsumbong pa na ano daw, ginak ko ganito. Nakakabi ko naman sa isip ko.
1: Wow.
0: Ganun ano pa. Tapos magkwento po ako doon sa ano eh. Tapos tawa nila eh. Madamihan po kasi alam mo DJ.
1: Sige.
0: Kung kailan naman senior ang mga kwan ngayon, doon sila parang bumabalik sa pagkabata. Pero sabi ko naman, oo, parang nakukuan din ng puso ko yung ganun na mai-inlove ka. Mm. Sa akin na lang 'yon. Kaya lang alam mo DJ, parang nahiya na ako sa sarili ko. Pero yung isang tao, oo, nagiging kursonada ko rin, pero sa aking kalooban na lang at isipan.
1: Oy, pero may
0: kursonada
1: pala si Tita Floor. O, pero eto na nga ang katanungan, Tita Floor. Dahil meron ka palang noy nakukursonadahan, iisipin mo ba to make the first move? Naisip mo ba yon? Na ikaw ang gagawa ng unang move para...
0: Hindi, DJ.
1: Hindi.
0: Kasi kone, alam mo, nag-aalangan ako.
1: Bakit nga?
0: Yun nga, kasi sabi ko, 66 na ako, iibig pa kaya ako muli, almost 10 years, hindi na nga ako umibig, ganito. Pero kaya lang, no, minsan kasi DJ, sabi ko pag nagbamaydi ako, oh, yung mga nakaka-cross sa akin, thank you na lang ha. Yung mga nakakaganda sa akin, thank you na lang. Ganun po. Oo. Yun nga po yung mighty ko eh. Yung nagbigay nga ng bulaklak.
1: Sabi ko,
0: thank you sa bulaklak. Kaya lang sa minsan, minahidi ko po yan. Siyempre, hindi lang isang daan na taong nagkukundan sa viewers ko. Kung pwede lang, pas na ibigay mo sa kalitsyon manok kahit lima lang. Tapos sabi ganyan yung mga kasinala ko po sa mga kamag-anak ko. Ang kapal ng apog mo sa akin.
1: Eh kasi nga, di ba?
0: Sabihin.
1: Eh kasi nga, di ba, sabi mo, yung bulaklak, di mo naman makakain yon. Sabi mo kagabi, di ba?
0: Ayun nga po. Bukas po kasi yung bulaklak malanta na. Kung sino ka man, salamat. Magbigay ka rin lang, sabi ko. Ang ibigay mo sa akin, sabi ko, kahit. Then,
1: okay.
0: Kahit limang litsyon manok na lang. Tapos yung nakakaano naman po doon sa my day ko, eh, ang dami pong, ano, sabing ganyan, ang kapal mo naman, namili ka ba? Kaya naman binibigyan ng bulaklak. Hindi nga makain ng bulaklak eh. Bukas lang tama.
1: May point ka nga naman doon, oo. Pero may iba kasi mga tao, talagang may ibang mga, ano, di ba, babae, talagang tuwan-tuwa sila kapag binibigyan sila ng bulaklak. Ako personally, hindi masyado. Kasi yun na nga eh, parang feeling ko sayang lang pera mo eh, kasi kapag ka, ano, malalanta lang yan eh, sayang, magkakalat pa sa bahay ko, maglilinis pa ako kapag ka nalanta.
0: Eh kon nga DJ eh.
1: Kanya-kanya.
0: Ewan ko ba, sabi ko, kung kailan naman ako tumanda doon ko nararanasan yung daming maiinlove, na ang daming magkukursonada, crush daw ako.
1: Next.
0: Oo, sabi ko ganyan, nakakahiya, sabi ko pang ganyan.
1: Alam mo
0: pero,
1: kung, oh, yung, sige.
0: Hello, DJ.
1: Sige, go,
0: sabi
1: Tita
0: ko naman, yan, sabi ko naman, DJ. Pero, deep inside, yung mga, may isa lang naman, DJ, na yung kursonada ko, kaya lang, alam mo, there's so many asawa pa. Kapapano naman, tapos may nagsasabi pa na, ayaan mo, pagdating yung asawa ko, ipapatayin ko na lang para kung, eh, di nagkasala ka, sabi ko na lang, hindi rin tayo magkasama. Yung mga ganun po na joke.
1: Grabe naman yun. Huwag naman ganun. Kahit biro, hindi pero, naman magandang biro yun. Pero dun
0: sabi kong ganyan.
1: Oo.
0: Sabi ko ng ganyan. Oh, di nagkasala ka, di nakulong ka rin, hindi rin tayo. Sabi ko, sabagay, meron pa. Sabi kong ganyan. Eh, pagkuan nga, DJ, Ay, sabi kong ganyan, matanda na tayo, kailan pa tayo magiging tayo? Siyempre, mga asawa niyo, mga buhay pa. At higit sa lahat, uy, ayaw kong madamay sa mga taguluhan ninyo, ha? Sabi kong ganyan. Baka mamaya, pasarap yan, nandun tayo sa beach, nandyan na yung pulis, papapulis tayo, makukulong pa ako. Mga ganun na joke ko naman, pero totoo naman yun, DJ.
1: Oo. At dun sa katanungan mo kanina, bakit ngayon, no, sa edad kong ito? Eh, kasi, Tita Floor, ngayon ka nagbo-bloom, 'di ba? Your life is beginning at 60. At ano talaga, at ibang klase talaga kapag ka sa edad mo, eh nakakalamang ka dun sa ibang mga katulad mo, no, na kasing edad mo. Kaya sa iyo talaga nai-in love. Uy, ang saya, sana all.
0: Parang, tapos 'yun nga, 'di, meeting po namin ng ano, diyan sa meeting po namin diyan sa senior citizen.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sabi ko, dapat magsumba rin kayo, mag-jogging kayo para gaganda kayo.
1: Uy.
0: Yun ang sinasabi ko ganyan. Oo,
1: diba?
0: DJ, tapos, uy, ang dami niyang, kasi nga ano, kaya gumaganda siya. Ayun naman, tapos may nagtatanong po minsan, isang kapupunta, ay, tas ano, kikitain ko yung aking boyfriend sa plaza, sama kayo?
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, kalimitan po kasi, ano, nag-iisa ako pag minsan, pero dyan lang po naman sa plaza namin, ala naman po dyan, hindi naman, ala naman po mga masasamang kwan. Kaya lang po kuminsan din talaga, hindi mo maalis yung may ano, stalker, nakukonsyon kapag meron na pong ano, lilipat ako, ikot ako dun sa iba.
1: Si Tita Floor, may stalker pa talaga lang.
0: Opo, kasi kadamihan po talaga yung kantang sa Bee Gees kasi may personal ako yun. I'm alone.
1: Oh.
0: Magandang kanta po yun ng Bee Gees eh.
1: Okay.
0: Kaya sabi, oo.
1: Okay, so talagang yes. Talagang Tita, so mag-iingat ka Tita Floor. Kasi kapag kaya mga stalker, medyo ano yan ha, hindi na flattering yan, medyo delikado yan, kaya medyo ingat-ingat ka. Pero teka, balik tayo sa ating katanungan ngayong gabi, no? Na talagang
0: okay.
1: Ikaw, para sa'yo, turn off. Na kahit na ikaw, na you have every right to make the first move dahil, nako, eh, napakaganda mo at siguradong hindi makakahindi
0: hindi
1: sa'yo. Pero
0: hindi
1: ayaw mo.
0: DJ, hindi naman ako yung maganda. Sabi ko, bakit nagagandahan ba kayo sa akin? Uy, sa picture lang ha, dito lang sa ano yan, sa Miley. Sabi ko ganyan. Sa personal, sabi ko, pangit ako. Ako pang ganyan.
1: Huwag mong sasabihin
0: pero,
1: yan.
0: Hindi DJ eh.
1: Huwag mong sasabihin
0: pag
1: yan.
0: Pagpunta ko na. Ayun na nga DJ, sabi ko, kapag dumadaan ako dyan, oy, Nanang Floor, gumaganda ka. Eh, lumalaki naman po yung tenga ko kahit pa paano. Thank you, diba?
1: Diba? Oo. Pero yun na nga. Pero ano, ayaw mo talaga. Para sa'yo, it's a turn off for women to make the first move. Tama ba? Kailangan, kumbaga, opo. Para sa'yo, conventional ka pa rin na kailangan kalalakihan ang gagawa ng first move. Correct? Correct ba? Correct?
0: Oo, DJ. Kaya lang talaga, siyempre, bilang ako nga, sabi kong ganyan, meron din akong pagkakakulkunada, pero hindi hindi malalaman ng isang kwan, yun lang. Bilang tayo kasi mga babae, kunyari, ang pagpapilihan mo dun e tatlo. Siyempre, hindi naman agad-agad tayo mga babae.
1: Dami, tatlo.
0: Agad.
1: Oo.
0: Eh, siyempre po, ang kwan natin, ano, dinitignan mo muna kung yung isang tao mapagkatiwalaan, mabait, kung ano man ang ano, masalos, kung ano man yung ugali.
1: Correct. Oo. Siyempre, kailangan malaman mo rin yun.
0: Baka yung ugali lang kasi DJ, sa una lang para makuha ka lang. Yun ang mahirap.
1: Tama, kasi usually best foot forward sa simula, di ba? Kaya kailangan talaga, parang sinabi natin kagabi, di ba? Yung paksa natin kagabi, nakakatuwa eh. Kung mas gusto mo, mas attractive sa'yo o ikaw ang mas attractive sa partner mo, eh, hindi naman lahat sa attract. Yan. Kailangan you have to look deep inside din, no? In the long run. Pero, nako, nakakatuwa parati pag nakakausap ka. Tita Floor, thank you so much.
0: Nai-inspire
1: ako to be confident because of you, to be more confident pa. Thank you!
0: DJ, binabati ko yung mga ka-senior citizen ko.
1: Sige.
0: Dito sa Victoria. Yung pang nakamaybi sa akin eh. Kaya sabing ganyan yung aking madam eh. Thank you for I like
1: salamat.
0: Thank you po. Thank you. Good morning. Good evening na pala.
1: Good evening and take care at saka happy Zumba
0: thank
1: this
0: you.
1: Weekend.
0: Thank you.
1: Okay, bye.
0: Na naman po. Salamat po, bye-bye.
1: Tawag ka ulit, Tita Floor. Salamat.
0: Opo.
1: nakakatuwa si Tita Flor, diba? Oh, ha? Yung confidence level. Over 60, kailangan ganyan tayo, mga kababaihan. Kailangan kahit over 60 na, aba, talaga naman, no? Oh, ito. Kasi nga, sabi ni Tita Flor, para sa kanya, eh, re-respetuhin natin yun kasi kanya-kanya lang. Pero para sa kanya, ay talagang kailangan lalaki ang gagawa ng first move. At may mga lalaki naman talaga na mag... Pero may mga lalaki na gusto kapag kasi girl ang gagawa ng first move, eh. Promise, may mga kilala akong ganyan. Kasi hindi lahat ng lalaki komportable na gumawa ng first move. Meron mga introverted dyan ng mga lalaki. Uy, baka nanonood kayo. Hello. Meron dyan mga lalaki, mga shy, mahiyain. Kaya para sa kanila, aba, mas bagay kapag yung babae ang unang nagbibigay ng signal, kumbaga, sa kanila. So tell us what you think. Eto na. Babae ang gumagawa ng first move. Turn on ba ito or turn off? Tell us all about it. 0919-278-3000. At kung gusto niyo po makipag-chikahan tulad po ni Tita Flor na napakaganda, 8924-4101, tatlong locals, 5671, 5672, and 5673. And also, maya-maya, sasabihin ko sa inyo, if I've made the first move ever in a relationship. Oy. At kayo din ha, kwento nyo ha, if you've ever made the first move in a relationship. Gusto ko pong malaman yan. Kaya mag-text lang po kayo. Once again, 0919-278-3000. Let's connect dito lamang sa Love Connect. As we put on Stanley Clark and George Duke, Sweet Baby naman po tayo dito lamang sa DZMM.

0: Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities. On the go!
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

0: naman! Welcome back to Love Connect! Kapag naririnig nyo na yung background music, ibig sabihin, second half na tayo of the program. Diba? Nakakaano lang, nakaka-induct na nakaka-relax. Kung kayo po ay nanonood sa DZMM Teleradio Cable Channel, hello, hello, hala. Maki-induct ka sa akin kasi nagsisway-sway ako ngayon. O di kaya naman kung kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 kHz po on your AM band. Hello, good evening. Ang ating paksa ngayong gabi, katanungan natin, ano? Ito. Women making the first move. Turn off or turn on? Ang sound effect nyo ba kapag gumagawa ng first move ang babae, zwing! O di kaya naman womp, womp, womp. Tell us all about it, di ba? 0919-278-3000. O di kaya naman, kung gusto nyo makipagchikahan, uy! Katulad ni Beshi Mel ng QC, nasa linya na siya. Tawag lang po kayo ha, pero pagkatapos na ni Mel, magchichikahan muna kami ni Beshi. 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673.
1: Cool na to connect. Sa Love Connect.
0: Okay, ngayon si Beshi Mel ng QC. Hello, Beshi!
2: Hello, good evening. Gabi ng mga seniors.
0: Oh, how are you, girlfriend?
2: Ano kasi?
0: How are you doing?
2: I'm good. Na-late ako ng bukas. Naabutan ko pa si Manang Floor.
0: Oy! Oo.
2: Kaya sabi ko, ay, gabi ng mga seniors.
0: Gabi ba ng mga seniors? Talaga naman. Gabi ng mga nagagandahang seniors. Ayan.
2: Ay, sana all. Sabi ko nga, uy, naku, Tita Flor, sabit mo naman ako dyan.
0: Diba? Ni Tita Flor, napakabangis
2: sexy
0: ng confidence.
2: Sexy na, ganda pa. Kaingit naman yan.
0: Haba ng hair ni Tita Flor. Eh.
2: Correct.
0: Oo. Sana all talaga. Kumusta, Beshi?
2: Eto, okay naman na. Kahit papano, okay naman tayo.
0: Oh, relax ka na dyan.
2: Na-late nga ako pumasok sa bedroom. Mag-11 pagbukas ko si Manang Floor. Ay, pwede pala umuulit kami ni Manang Floor.
0: Pwede. Bakit hindi naman, ano? Ito na yung topic natin, di ba? Narinig mo naman.
2: Ano ba topic natin?
0: Ano yan? Women making the first move. Kapag babae ang gumawa ng first move. Turn on ba yan sa tingin mo o turn off? At saka, you made the first move ever in your life? O dali, kantuhan tayo, ako din kikwento ko. Ikaw muna.
2: Depende naman kung paano gagawin yan, di ba? Meron yung mga simpleng, pero wala pa eh. Hindi ko pa
0: Hindi mo ba nagagawa?
2: Inaabot din ako ng kwan, kaya lang.
0: Naabot ka ng hiya?
2: Oo, hiya ako.
0: Oo, okay. Sige.
2: Pero minsan kasi parang yung crush mo, mafi-feel mo naman kung parang ganun din siya pero may pagkatorpe.
0: Correct.
2: So medyo kailangan tulungan mo siya.
0: Medyo bigyan mo ng konting push.
2: Oo, para naman diba? Siya, para hindi siya mahiya, may parang parang i-welcome mo yung mga ano niya, mga moves niya, di ba?
0: Oo, para naman medyo mainganyo siya kasi minsan they need a little help from us, di ba?
2: Kasi pag di matinulungan, baka matuloyang mawala, sayang. Baka mahiya siya ng tuloy-tuloy.
0: Except na lang kung para tayong si Tita Flor na tatlo-tatlo sila, di ba? Ang daming backup, kumbaga.
2: Correct. Mayroong mga nandyan,
0: naka-standby. Sasabihin ko nga, may mga naka-standby, di ba? Ang galing. Sana all talaga. So you have never made the first move, pero sang-ayon ka ba doon? Or para sa'yo, kunyari, given a chance? O kapag ka nakakita ka ng babae making the first move, okay lang ba sa'yo yon? Or wag na?
2: Depende kung paano niya ginagawa. kung masyado okay. namang vulgar.
0: Yun.
2: Ayaw ko naman yung ganun. Diba?
0: Okay.
2: Okay. Okay lang namang, okay lang namang gumawa ng first move ang isang babae. Mm-hmm. Basta nasa ayos. I mean, huwag naman siyang gawan yung halatang halata.
0: Oo. Oh, oh. Kasi nga, ito may difference. May diferensya naman ang pagiging confident, mga kaserbisyo, sa pagiging pushy.
2: Oo.
0: May difference, diba? Attractive sa babae na nagpapakita ng interest, parang sabi nga ni Beshi. Kaya lang, kapag ka paulit-ulit yung magpangungulit ba, ay teka, nakaka-turn off na yan, diba?
2: Mm. Lalo na kung alam mo naman yung ginagawa niya ng first movie, ayaw naman talaga sa kanya. Yung parang inaano na siya, sige pa, di ba? Hindi na maganda yun.
0: Correct, correct. At saka alam mo, yung pagiging desperate ba, hindi lang naman sa ano yan, hindi lang naman sa kababaihan yan. Kapag ka medyo desperado na, kahit sa kalalakihan, di ba, nakaka-turn off talaga.
2: Ay, totoo yan.
0: Oo. Kaya,
2: ako nga eh may...
0: Sige,
2: ano, phone call pa lang yun, ano?
0: Oh, ano na, anyari, kwentuhan mo kami.
2: Eh, kasi yung BFF ko sa doon, mm-hmm. sa US, kwan siya, meron siyang friend dito,
0: mm.
2: na ano na rin, alam mo na, yung mga single na rin, biyudo na, ganyan.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, nag-ano sila, nakita yung picture ko nung pumunta ako doon sa BFF ko. Tapos, hiningi yung number.
0: Uy, na-typean ka. Okay. Tapos?
2: Eh, di tumawag nung ano, pakilala naman na ano daw siya, pinatawag siya ni BFF, ganyan. Ay, in-entertain ko naman, ganyan. Mm. Eh, kaya lang, yung ano ba, yung first call pa lang niya, ang yabang.
0: Ay, okay. Mm. Turn off agad.
2: Oo.
0: Ay.
2: Yung... kesyo yung ano daw niya, yung kanya daw, mga niligawan, mga miss ganyan, miss ganito,
0: mga Bucon, ganon? Mga Bucon ba? Miss ganito, miss ganyan?
2: O yung Miss University.
0: Oo.
2: Miss oo.
0: Hala? Oo, pinagyabang pa talaga eh, no?
2: Oo, yung kaganunin kaagad.
0: Ikaw nga ang nagtatawag dito sa akin, tapos ikikwento mo pa yung mga Bucon mong mga kababaihan noon? Ano ba yan?
2: Oo.
0: Nakakaloka naman yan. Oh,
2: saka parang ibig niya sabihin eh, aba, entertainin mo ako. Kasi correct. Ako yung mga pinapansin ko, mga ganun lang.
0: Oo.
2: Diba?
0: Kung
2: parang ganun agad ang ano niya, ganun agad ang gusto niyang konsayo.
0: Parang ang hirit niya eh, parang subconsciously eh, sinasabi niya sa'yo na he is ano, He is a high quality male. Oh, diba?
2: Huwag ko siyang i-turn down.
0: Huwag
2: diba?
0: Mo siyang i-turn down. Dahil yung Bucon nga eh, di ba?
2: Oh, imagine.
0: Tayo pa kayang mga madlang tao. Paano ba yan?
2: Oo, di ba?
0: Eh, nakaka-turn off naman yung bigla, di ba? Uy, 11:11 on the clock, mga kapamilya. Beshi Mel, make a wish, 11:11. Oh, I don't know. Hindi ko alam. I don't know if you believe in that, pero ako, I do. Oh, di ba? It doesn't hurt naman to make a wish.
2: Wala namang mawawala, malay mo.
0: Oh, make a wish every 11:11.
2: 11:11. Ayun nga.
0: Say so, a little nung, prayer. Sige, tapos ano nangyari, Mel?
2: Ayun, nung kinuwento niya ganyan-ganito, tapos maaga raw siyang kwan kasi 39 years old siya tayo. Nakitum na siya. Ganyan.
0: Mm.
2: Oh, di okay. Tapos nung second call na ayaw ko na.
0: Ayaw mo na. Ayaw mo nang bigyan ng second chance?
2: Hindi na.
0: Ah, okay.
2: Siyempre, munang ayaw ko naman siya mapahayagan. Diba?
0: Okay.
2: Tapos pagtawag, ay, sabi ko, may ginagawa ako eh, sorry. So, anong time mo tatawag? Wala nang time. Wala nang free time. Wala nang free time.
0: Yun nga, alam mo, kapag ka ganyan din, kapag ka merong kunyari na, kapag ka merong medyo nagpaparamdam dyan, kapag ka, parang I feel like the older we get, mas nagiging choosy tayo kasi importante na sa atin yung peace and quiet, yung oras natin, di ba?
2: Uh-huh.
0: So kapag parang may nabasa ako na nung mas bata tayo, it was all about being chosen. Importante sa atin yun na tayo ang piliin. Pero the older we get, di ba, it is all about choosing.
2: Tayo na yung choosy.
0: Correct, tayo na ang choosy. Parang kung, alam mo, kung ganyan ka lang, eh hello, no? Mag-ano na lang ako. Kakain na lang ako ng popcorn habang nanonood ng aking Korean novela. Ganon.
2: Sabi ko nga, mahanap pa ako ng sakit ng ulo. Tapos ganyan ka pa.
0: Oo.
2: Diba, parang ano.
0: Correct.
2: Kaya, wala na akong free time na ano kasi dami kong ginagawa. Ganun, sungit na eh.
0: Oo, hindi nga, totoo, di ba? Kasi yun na nga eh, it's all about, so yung mga kabataan dyan, ano, yung mga nakikinig sa atin, ano, parang when you are young, yun na nga, it's all about, you know, it's all about wanting to be chosen.
2: Oh.
0: But when you get older, you are gonna do the choosing.
2: Oh.
0: Already. Uh-huh. Diba? So, pero teka, ang isa ko pang tanong sa'yo is, kasi ako, nagawa ko na yan. Okay, uh-huh. Sasagutin ko yung tanong. I have made the first move before. Uh-huh. I've done that.
2: Yeah, but,
0: so, oo. Medyo naging, ano naman, medyo naging successful naman yung paggawa ng first
2: move.
0: Ayun
2: na maganda.
0: Oo.
2: Kapag paggagawa ka talaga, yung magiging successful na feeling mo talaga magiging ganun, di ba?
0: Pero kasi, ang ano ko is, talagang kapag, when you are making the first move, gagawa ka ng first move, you are putting yourself out there, talagang kailangan ready ka na medyo sumalpak yung mukha mo sa pader. Kasi,
2: kasi may possibility talaga.
0: Diba? May possibility talaga na womp, womp, womp. Medyo hindi magre-respond si Koya. So, so kailangan ready ka doon. So, ano, kapag ka, ano, pero yung sinabi mo kanina, eh, correct yun na kapag ka, like, gumawa ka ng first move, pero don't be pushy. Don't be desperate.
2: Oo, siyempre. Pakiramdaman mo rin yung gagawan mo na may chance.
0: Oo. But rejection is really part and parcel of making
2: Asahan
0: the first move.
2: Asahan mo na yan. Nang pwedeng mangyari yun.
0: Correct.
2: Na-reject ka.
0: Oo. Ikaw ba ready ka ba doon, Beshi?
2: Oo, ready naman ako. Mm. Kasi hindi naman, para at least, hindi ka naman nagsisi na sayang kung ako sana gumawa ng first move, baka maging successful. Eh kung hindi, at least, ano, may ginawa ako.
0: Diba?
2: Diba?
0: Oo.
2: Kahit na hindi ko, hindi ba?
0: Hindi ka nag-regret.
2: Hindi.
0: Oo. Kasi at the end of a person's life, ano, yan ang ano eh, ano yan eh, pag i-research nyo po ito, eh talagang statistically, at the end of a person's life, ang pinaka malaking regret ng mga tao, nabasa ko, ay yung ano, yung hindi nila nagawa yung gusto nilang gawin.
2: Totoo yun.
0: Oo.
2: Oo, yun sana. Ang yung daming sana, di ba?
0: Correct. Yung mga kuda-wuda-shuda dyan, ano? Yung mga ganyan.
2: Oh, oh.
0: Kaya mas mainam pa talaga na gawin mo na yung gusto mo. Pagkatapos, tignan mo kung saan makakarating ito, di ba?
2: Oo. Oh.
0: Oh, exciting. Ay, nako. Nako, Beshi. Mm-hmm. Ang saya-saya mong kausap parate. Nakakatawa.
2: Ay, nako. Kailangan maging masaya.
0: Oh. Kailangan maging masaya. May advice ka ba dyan? Since tayo ang nakakatanda. Pag may advice ka sa mga nakakabata dyan, na mga kababaihan, na feeling nila at some point, they also want to make the first move. Kasi minsan mga lalaki, napakabagal din eh.
2: Oo nga, oo.
0: Diba?
2: Oo.
0: Anong advice mo, Beshi?
2: Well, mga kabataan nga, kagaya sinabi ko kanina, titignan nyo muna, obserbahan nyo muna yung gagawan nyo ng first move.
0: Okay.
2: Kung medyo ano naman, medyo hindi siya yung, kasi mayroong mga guys na yung hihiyain ka agad, namamahiya, ganyan. Kasi kung ganun ang ugali nung kwan, itago nyo na lang yung
0: itago na lang.
2: Kagusto nyo ng ganun kasi parang ano eh, parang nakakahiya naman masyado. Pero yung kung ano naman, kung gagawa ko yun ng first move,
0: huwag
2: vulgar. Yung,
0: yung suave lang.
2: Suave lang.
0: Oo.
2: Yung hindi ka naman niya kwan. Kung halimbawang hindi man naging successful, hindi naman nakakahiya yung naging lagay mo sa ginawa mo. Yung ganyan.
0: Correct.
2: Simple lang.
0: Simple lang.
2: Lang
0: para
2: kasi
0: hindi
2: kahit simple lang, kung talagang gusto ko rin niya, okay yun eh. Maano naman niya agad. Mararamdaman naman niya.
0: Mm-hmm. At saka alam mo, what is meant for you will not pass you by.
2: Oo nga, totoo yun.
0: So, kahit medyo subtle lang yung paggawa mo ng first move, hindi kailangan yung sobrang bulgar.
2: Sobra.
0: Eh, if he is meant for you, eh, magiging
2: talaga
0: effective yung subtle na ano, diba?
2: Oo, lalo na kung siya ay, ano rin, alam mong mahihain lang or ganyan.
0: Mm-mm.
2: Tutulungan mo talaga rin siya.
0: Tama, ayan. Ang ganda
2: ng advice.
0: Mamaya
2: mayroong kakpet. meron kang friend na mas agresibo, siya nakakuha, o di nang hinayang ka pa. Yung pala ikaw naman ang gusto.
0: Oy, meron ako mga narinig na ganyan.
2: Oh, di ba?
0: Oo. Meron ako mga narinig na ganyan. Oo. Yung mga sayang, ganun, di ba?
2: Oo.
0: Pero hindi nga, parang I still firmly believe na sayang din, pero yung mga kuda-wuda shoda mo sa buhay, talagang kung talagang meant to be kayo,
2: dapat magkakaroon ng way, di ba? Kung talagang kayo naman.
0: Correct. So kung hindi nangyari, sayang nga, pero ibig sabihin, hindi
2: talaga kayo meant for each other.
0: Correct, si Beshi, hindi siya rejection, redirection yun. Diba? Oo, ang ganda, nako.
2: Thank you.
0: Meron ka bang may request ka ba ngayon?
2: Oh, syempre sa mga ganda ng mga pinatugtog mo kanina, ituloy natin sa After All.
0: After All ni Al Jarreau.
2: Yes.
0: Ang ganda. I like that song. Diba? Sige, do we have that? I think we have it, no? After All of Al Jarreau.
2: Syempre nandiyan na yung mga inuna mo Nandiyan na rin yan.
0: Parang bagay na bagay yun doon sa Sweet Baby tsaka doon sa In Your Eyes kanina.
2: Diba? Kasundod na talaga yan.
0: Ni-request mo na dito dati yan yung After All, diba?
2: I think yung diba? Take a Look Inside My Heart
0: ni David Benoit. Correct.
2: David Benoit. Tapos nabanggit mo nga si Al Jarreau tsaka si George Benson. Earth, Wind & Fire. So, yun. Just tayo muna kay Al Jarreau.
0: Muna tayo. Yes. Ang ganda. Sige, papatugtugin natin. On deck na yung kanta mo. Thank you, Beshi.
2: Thank you.
0: Tawag ka uli, ha?
2: Sure. Sige,
0: saan
2: dyan ka? Sige, thank you. Bye-bye.
0: Night-night, Beshi. Bye-bye.
2: Okay.
0: And maraming salamat sa iyong advice, si Beshi Mel ng Quezon City. Nakakatuwa, di ba? Yung kanyang advice. Talaga naman, give it a chance, pero wag naman masyadong garapalan. Suave lang if you're gonna make the first move, diba? There's nothing wrong with that. And here's your song, Beshi. After All, ito naman si Al Jarreau. Dito lamang sa Love Connect sa DZMM. Good evening.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na

0: Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
3: Liveraid Pro.
2: May Silymarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magpinig ka na balita. DCMM, LG Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Love Connect. Sa DZMM.
6: Magandang gabi po sa inyong lahat. 32 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. DJ Monica po, maya-maya, no? Hating gabi. Remember your music with Kuya Dan. Pero for now, let's take time out for our love confessions.
5: Love confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
6: Magandang gabi po, DJ Monica, at sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM at tagapanood sa teleradyo. Ako po si Ryan, 28 taong gulang, at may kasintahan na itago na lamang natin sa pangalang May. 27 years old po siya. 6 na taon na po kaming magkasintahan. Sa nakalipas na mga taon, madalas na naming naririnig ang usapan tungkol sa kasal. Tuwing may mga pagtitipon, pagsasama ng aking pamilya o mga kaibigan, abayan na lang po ang tanong-tanungan parati. Napapansin ko po na sa tuwing nababanggit ang paksang ito, parang may pagbabago sa ekspresyon ni May. Tila ba nawawala ang sigla sa kanya mga mata at nagiging tahimik siya. Alam ko na medyo nape-pressure na siya. Pero minsan napapaisip ako pressure lang ba ito? O may iba ba siyang dinadala? Isang araw, kinausap ko siya tungkol dito. Inamin niyang naiilang siya dahil palagi na lang siyang tinatanong ng kanyang mga magulang kung kailan ba kami magpapakasal. Ay, nako, been there. Medyo nakaka-relate ako, Ryan, kay May. Ang totoo po, may plano na talaga akong mag-propose kay May ngayong Disyembre. Medyo during the Christmas era. Gusto kong gawin iyon kasabay ng pagdiriwang ng aming 7th anibersaryo. Matagal ko na po itong pinag-iipunan at pinaghahandaan. Kaya excited na ako kasi 'di ba, Pasko na, anibersaryo pa, proposal pa. Ngunit noong nakaraang linggo, may nangyari po na hindi ko inaasahan. Nagkaroon ng simpleng salo-salo sa bahay nila May as usual para sa kaarawan ng kanyang ama. At nang batiin kong happy birthday ang kanyang daddy, aba, bigla niya akong tinanong, "Nag-propose ka na pala, iho? Bakit hindi ka man lang nagsabi o nagpaalam muna sa amin?" Parang tumigil ang mundo ko noon, DJ Monica. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Agad-agad na sumingit si May kasi nga tongue-tied na ako. Ang sabi ni May pa, biglaan kasing nangyari kaya hindi na nasabi sa inyo. Pagkatapos, hinila niya ako sa isang tabi para kausapin. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin ng papa niya. Halata kong kinakabahan siya at maya't maya, nako, eto na, umamin na po.

si May. Ang sabi niya ay, nasabi niyang engaged na kami kasi pressured na siya. Napagod na raw siya sa paulit-ulit na tanong ng kanyang mga pamilya about marriage. At sa sobrang pressure at stress ay bigla na lamang niyang naisabi na hala, engaged na kami para manahimik na sila. DJ, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Naiintindihan ko na nape-pressure siya, eh ako din naman nape-pressure na. Pero hindi ko rin kasi maikakaila na nasaktan ako. Pakiramdam ko kasi ay napangunahan ako sa isa sa pinakamahalagang sandali sa buhay naming dalawa. Ang proposal na matagal kong plinano at inabangan ay tila bang nawala ng saysay dahil sa ginawa niya. Hanggang ngayon, gusto ko pa rin ituloy ang plano na mag-propose sa aming anibersaryo sa Disyembre. Pero hindi ko na alam kung paano ko ito gagawin. Natatakot ako na baka hindi na ito maging espesyal. Dahil nga, eto na napangunahan na. Hindi na ito yung espesyal na pinapangarap kong gawin na matagal ko nang pinagpaplanuhan to formally propose and formally announce that we are engaged. DJ Monica, mali ba po na nasaktan ako? Kahit alam kong ginawa lamang niya yun ni May dahil sa matinding pressure sa kanyang mga pamilya? Tama ba na medyo sumasama ang pakiramdam ko? Paano ko po haharapin ang sitwasyong ito? At paano ko ba maibabalik ang excitement sa kahalagahan ng proposal ko sa kanya? Maraming salamat po. Gumagalang, Ryan.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Hanggang ngayon ng mag-asawang sina Ogie Alcacid at Regine Velasquez para kay Ryan at kay May. Dear Ryan, you have every right to feel bad dahil ika nga, gaya ng sinabi mo, no? Napangunahan ka ng girlfriend mo. Your girlfriend jumped the gun on you. Yan ang sinasabi nila, no? Na sa English, she jumped the gun on you on something you wanted to do yourself. Something that you've been planning. Pero, nangyari na. Nandyan na. Ano pa ba ang gagawin natin, di ba? Ryan, okay lang na sumama ang loob mo. I feel for you and I respect your feelings. But, ngayon, kasi parang shotgun proposal, di ba, nangyari? And I'm sorry that you had to go through that. Medyo yung awkwardness pati, di ba? Kasama yung pamilya ni May. Para talagang nahuli ka off guard. Ang hirap nun. Mali naman talaga si girlfriend doon. Dapat sinabi sa'yo ni ate girl. Pero, ito ang mas importanteng tanong. Mahal mo pa ba siya? Gusto mo pa bang ituloy ang iyong proposal? Kasi, Ryan, I hate to be very brutally honest, but I'll do it anyway because I feel like you need to hear this. Kung dahil dito ay medyo naglaho yung pag-ibig mo kay May at ayaw mo na mag-propose, eh, that just proves that your love wasn't true to begin with. But if your love can stand this challenge, aba, eh, one day, you will look back at pagtatawanan nyo ito, promise. Yung mga malalaking nangyayari sa buhay na hindi naman earth-shattering. Ibig ko sabihin sa earth-shattering, no, yung merong nagkaroon ng terminal illness, merong pumanaw, eto hindi naman. Parang nakakasuya, nakakainis, pero hindi naman earth-shattering. One day, you will look back, promise. Ikikwento nyo pa ito sa mga anak ninyo at pagtatawanan nyo pa ito. Magiging kwento ito na ipagbabanding ninyo, something that you can tell your grandchildren one day. Ay, nako yung lola nyo, alam nyo ba, inunahan ako mag-propose talaga lang. Eh, nagpaplano pa naman ako, diba? And, by the way, Ryan, naunahan ka niya, pero hindi ibig sabihin ito ay hindi ka na pwedeng mag-propose sa December, you can still surprise her in your own special way. You know, with a very simple celebration and a wonderful proposal. Kumbaga, what I'm trying to say is, pwede mo pang gawin yung sorpresa mo. Diba? Medyo naunahan lang, pero hindi pa naman niya alam eh, na may bala ka nang mag-propose. And the most important thing is not the proposal, not even the wedding. That is not the most important thing. The most important thing is the marriage and the rest of your lives together. So I hope that this helped you, Ryan, and I hope this helped also our viewers and our listeners na medyo feeling nila eh, nandun na rin sila, no, in the same situation. Kasi naramdaman ko rin yan, yung pressure sa pamilya na magpakasal na. Yung medyo parinig na kailan ba ako magkakaapo, yung biological clock, nako, huwag po kayong magpapapressure. Dahil lahat po tayo, eh dadating po doon sa panahon na mabibuisit na tayo, katulad ni May. And then, kapag ka nasi-stress ka, parati ko itong sinasabi sa kaibigan kong si E. Kapag ka nasi-stress tayo, that's when we make the most horrible decisions of our lives. Hindi lang po ito sa ano ha, I'm not just talking about relationships. I'm talking about, you know, life in general. Kapag ka yung mga decision natin eh, under stress, Eh, dyan po tayo gumagawa ng mga medyo, medyo tangi-a, no? Medyo tanga na ano, na mga desisyon. Kaya kailangan po, eh, huwag tayong magpapapressure. Lahat po tayo may timeline. At yung iba pa nga sa atin, eh, wala talaga, it's not in the cards even, no? To get married and have children. And that's okay. Kanya-kanya lang po tayo. Huwag lang tayong magpapapressure dahil dito. Thank you so much, Ryan, na pinadalan mo kami ng iyong liham. At doon po sa mga gustong magpadala ng kanilang mga love confessions, Viber line namin, wide open po, 0919-278-3000, pangalan lang po, lokasyon, at yung inyong liham. Kahit mahaba po yan, ika-copy-paste po namin yan. Ipadala nyo lamang po. Once again, 0919-278-3000. At eto na, 12 minutes bago po ang ating gabi. Napakalamig ngayong gabi, di ba? At napakagandang simula yan para sa Remember Your Music ni Kuya Dan at 12 midnight. Pero for now, magbasa muna tayo ng mga messages sa ating katanungan ngayong gabi. Women making the first move. Naku, turn on ba ito o turn off? Hala, let us wrap things up. Ang sabi ni Gladys ng Navotas, okay lang to make the first move, DJ Monica. Huwag nang hintayin ang mga boys. Kasi minsan naman, masyadong mahiyain o torpe. Kaya kung ako lang, eh, Gora Bells na. Basta, gaya ng sinabi nyo nga kanina sa, ano, no, sa With Your Caller, si Mel ng Quezon City, huwag lang yung sobrang obvious. Maraming salamat, Gladys ng Navota. Sabi naman ni April ng Caloocan. Happy 40th anniversary, DZMM. Sana nakapunta ako sa selebrasyon ninyo pero hindi ako nakarating. Pero nakita ko yung mga videos sa Facebook at nakakatuwa po. Oo nga pala, bago ko basahin yung rest of the message no, ni April ng Caloocan. Doon po sa hindi po mga naka-attend ng anibersaryo ng DZMM, punta lang po kayo sa ano no, sa Facebook page ng DZMM. Sa Istrenta at DZMM Teleradio, nandun po may mga videos po, mag-search lang po kayo ng ano no, apat na po tayo. Nandun po yung mga song number na New York, New York nila Sir Peter Musngi, nila Sir Danny Buenafe, no? Nakakatuwa, nagkantahan sila pagkatapos, ano, nandun din yung sayawan namin ng mga Maritre. Saling cat lang po ako doon. Saling kitty cat lang ako kasi ang magagaling po doon ay si, ano, ay si Tita Doc Lulu at si, ano, si Coach Vanessa, si Coach V, no? Oo. Kaya talagang napakasaya sina Rica Lazo, sina Ganiel Krishnel. Yan, may dance number din po sila at syempre, the queen herself, CSC Chara Santos Concha. Punta lang po kayo doon. Nandun po lahat ng mga performances naka-upload, ano? O, ito, sabi ni April, yes, yes, yo, to making the first move. Yan lang ang aking masasabi. Yes, yes, yo. O, ayan na. Sabi ni Gladys and April, go and make the first move. Basta lang, suave lang. When you make the first move, no? Huwag naman yung garapalan. Kasi kapag desperate na tayo, whether we are, you know, whether kababaihan man tayo, kalalakihan, no one likes anyone desperate. Kahit yung mga kalalakihan dyan, kapag naniligaw, wag lang pong parang desperado na, no? Kasi that's a big turn off. Kahit po sa aming mga kababaihan, ayaw namin yan. And here we go. Wala naman po kasing rule book, no? Wrapping things up. Is there a rule book to who is making the first move? I don't think so. You know, kapag ka lalaki man o babae ang gagawa ng first move, aba, minsan, okay naman na ang babae ang gagawa. Why not? Kung si guy naman ang unang magkagusto na kumilos, okay naman din. Ang mahalaga dito, genuine ang intention at marunong rumespeto sa boundaries ng ibang tao. Kasi kapag kaayaw na nila, aba, eh matuto naman kayo, no, to read the signals. Huwag naman kayong maging pushy, ika nga. Kasi ang first move, hindi naman tungkol ito sa sino ang mas desperate o sino ang mas dapat na magdo-dominate sa relationships. Because there are some men naman who get threatened by women making the first move, right? So medyo titimplahan mo bago ka mag-first move, ate girl. Kapag ka feeling mo yung lalaki is the type who will be threatened, aba medyo you gotta take a step back. But if you feel like he is confident enough to be able to handle the woman making the first move, at may mga lalaki dyan, di ba? Kinikilig pa nga sila kasi feeling nila ang pogi-pogi nila. So, kapag yan, medyo natimplahan mo na, eh, go. As long as you have the courage to say, I like you, I'm willing to take a chance, and I am ready for rejection. Kasi hindi naman natin masasabi, di ba? Kung talaga bang nag-first move, porke ba nag-first move tayo, eh, sasakay na ba si Koya? Aba, hindi natin alam yan. Baka mamaya, eh, hindi naman tayo type. Kaya we have to be ready to make the first move. Noon pong ginawa ko yan noon, ako ang gumawa ng first move kasi type ko na si, si crush. And ang bagal-bagal eh, pero medyo natitimplahan ko na medyo parang may green light to make the first move. Yung pa yung isa, medyo titimplahan natin. Kasi kapag medyo natitimplahan natin na hindi naman tayo type at nako, we will just fall flat on our face, eh wag na. Pero kapag medyo nakikita mo, medyo may green light naman, ano? He's flirting back. Eh, di sige, Gora Bells, di ba? So, what I did was, I was ready for rejection. Kasi hindi nga natin alam. So, nung hindi naman na-reject, o di ang happy, di ba? Pero kapag ka na-reject, at least ready tayo. Ika nga eh, it is better that we tried instead of regretting not having tried at all. So, in conclusion, turn on nga ba o turn off kapag ka babae ang gumawa ng first move? For some, definitely it is a big turn on. Pwede ring turn off kasi nga sinabi natin may mga lalaki eh natitreten. Depende sa tao, but if there is one thing that is clear, ito po iyon. Ang klaro dito, confidence has no gender. Diba? Napag-usapan natin, hindi lang po sa looks yan. Kailangan sa dating din. And in dating and relationships, hindi mo na kailangang maghintay dahil sa lumang rules. Medyo passé na po yan. Outdated, outmoded. Minsan, ang love story na hinihintay mo ay nagsisimula lang sa isang simpleng hello. Pinatugtog natin kanina yan, di ba? Yung kanta ni Randy Crawford, Love Begins with One Hello. Sana po may natutunan kayo sa aming episode ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Parati ako nag-e-enjoy kasi pag nandito ako kasi ang dami kong natututunan sa inyo lahat, ano? And right before I go, happy, happy birthday to Thelmsky! Happy birthday, sweetie! I know you haven't been feeling well. You've been having the blues lately and I'm so sorry. Pero nandito lang kami ni E. Kung gusto mong magsama-sama, magsalo-salo, at mag-usap, kahit ayaw mong mag-usap, pwede tayong tumunga nga together. That is okay too. Basta nandito lang kami. If you need a friend, just call on us. Happy birthday, Thelmsky. We love you so much.
2: Happy birthday!
1: Yan naman. At ito rin, ano, maraming salamat sa ating mga callers. Nako, ang napaka gagandang si Tito Flor ng Tarlac. na magzuzumba this weekend. Nako, inspirasyon natin yan. Idol si Tita Floor and si Beshi Mel ng Quezon City. Sana po ay nag-enjoy din kayo, no? Sa ating episode ngayon ng Love Connect. Huwag po ninyong kakaligtaan. Si Kuya Dan, susunod na po with Remember Your Music. And hanggang sa susunod po, sa ngalan ni Coach V, ako po si DJ Monica. Don't forget to spread the love. Love Connect, dito lamang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mong makakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Kailan nga ba dapat unahin ang wants at ang needs?

0: Swabbing Umaga, August 5, 2026. Araw po ng Wednesday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan. From the 60s hanggang 80s, may OPM pa dyan. At syempre mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? At sasamahan kayo hanggang mag-alas 4 ng umaga sa ating huntahan ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood sa kanilang mga telebisyon. Kung nasaan man yan, sa inyong mga bahay, sa inyong mga opisina, nakita mo yung kapitbahay, nakalagay sa DZMM. Hello, hello po sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo Kaway-Kaway. Hello! At batiin din natin ang lahat ng mga nakikinig naman sa atin sa kanilang mga radyo kung nasaan man po kayo. Nasa loob man o labas ng bansa, sa inyong mga bahay, sa inyong mga opisina, o kaya naman nasa kalsada at pauwi pa lamang o papunta na ng trabaho, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, nakapihit sa 630, hello, hello sa mga nakikinig via DZMM Radio Patrol sa 630. Midweek Wednesday na naman, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ang ibig sabihin nito, konting kembot na lang, weekend na naman tayo, di ba? Ganun-ganun lang yon. Oo, parang, ewan ko ba, parang may lakad yata ang mga araw na dumarating. Parang nagmamadali silang lumipas, ano? Kumusta po ang inyong midweek, mga kapamilya, ha? Ano mga pinagkaabalahan ninyo? Ano ang mga pinagkabisihan ninyo kahapon o noong mga nakaraang araw? Sasabihin ko ba kayong pinagkabisihan ko? Sumasakit kasi yung ulo ko doon sa pinagkakabisihan. Oo, alam niyo yung feeling na may gusto kang gawin pero parang hindi umaayon sa inyo ang panahon. Meron akong ganung ginagawa, no? Pero siguro ano lang talaga. Siguro hindi lang nagsasakto-sakto. Napapakamot ako kahit hindi yung makati. Siguro hindi lang nagsasakto-sakto. Pero pasasaan ba ta? Oo. Merong nagre-reklamo, pati daw ulo niya sumasakit din. Pasensya ka na. Ikaw yung sagot ka kasi ng sagot dyan. Di ikaw natatanungan ko ng mga bagay-bagay. May mga ganoon, 'di ba? Minsan parang halimbawa may gustong-gusto kong gawin. Tapos sobrang ginajika. Tapos saka naman hindi umaayon yung mga gusto mong mangyari sa buhay. Saka naman biglang pasulpot-sulpot ang problema. Pero kasi may mga times na parang halimbawa gustong-gusto mong mangyari. Minimal effort pero nangyayari din talaga kaagad. Pero for some reason may mga pangyayari sa buhay natin na nakakainit ng ulo kasi hindi natutupad yung gusto natin. Ganon din ba kayo? Ganon din ba kayo, mga kapamilya at kaserbisyo? Oo, kasi ako, nasa ganon ako. Ganon ang nangyari sa akin kahapong Tuesday. Kayo, kamusta naman kayo, ha? Mabuti pa. Ang mabuti pa, samahan nyo na lang ako ngayong umagang ito ng August 5. 5 na kaagad? Ganun-ganun lang yon. Oo, isang buong limang araw na agad ang lumipas sa August. Sabi ni Bern na true, o, di ba? Sabi ko na, hindi lang ako nag-iisang nakaka-experience nung ganun eh. Siyempre, ako special, ako lang. Di ba, si Bern na din, ganun din daw, ganyan din daw. Yung parang may gustong-gusto kang gawin, gustong-gusto mong mangyari. At actually, ume-effort ka naman, pero hindi pa lang talaga nagtutugma ang mga bagay-bagay. At dahil dyan, simulan na natin sa oras nating 12:26 na umaga ang
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: ako na yung part na yun. Huntahan with Kuya Dan sa oras nating 12:27. Oo, ito na yung part na talaga namang sasamahan nyo ako hanggang alas 4. At sasamahan ko din naman kayo, di ba? Pero para simulan yan, alamin na nga natin kung ano ang ating...
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan, ano nga ba ang dapat unahin? Ang wants o ang needs? Yan, medyo ano ha? Medyo parang mapapaisip ka ng konti talaga dito sa pag-uusapan natin ito kasi... Diba, iisipin mo, ano nga ba ang mga wants at ano nga ba ang mga needs? So, doon muna tayo. Define muna tayo. Define? Ano ito, math problem? define. O, alam na natin yan, lalo na sa mga young adult ngayon, diba? Yan ang laging sinasabi sa atin growing up, lalo na nung nagkakatrabaho na tayo, kumikita na tayo ng pera. Wants versus needs. Wants, mga bagay na gusto mong makuha, di ba? Halimbawa, gusto mong bumili ng cellphone o pasok sa wants yon, di ba? Gusto mong mag-travel, gusto mong kumain ng marami. Parang ngayon, parang nagugutom ako ng slide, ganun. Yun yung mga wants natin sa buhay. Versus needs, ito naman yung mga kailangan natin sa buhay. Pagkain, bills na kailangan bayaran, mga subscription na ginagamit mo sa trabaho kahit yung hindi mo ginagamit. Pero ang katanungan ngayong umagang ito, ano nga ba talaga ang dapat unahin? Kasi syempre, mas maraming sasagot ng needs, di ba? Kasi yun naman din talaga, alam nga namang hindi ka kumain, di ba? Di magugutom ka, di ba? Pero may mga times din kasi na parang kailangan mo din pagbigyan ng iyong mga wants. At yun ang totoong buhay, nangyayari talaga yan. So, tingnan natin no, sa ating huntahan ngayong umagang ito. Wants versus needs, yan ang ating katanungan sa ating huntahan. Ano nga ba ang dapat unahin? Sabi ni Apolonio Sugay, gandang umaga, watching you while writing notes for the church. Pressure po ako dun ha. Hello po sa inyo. Huwag nyo na lang ho masyadong... Baka kung ano ho mailagay nyo dyan, no? Pero good morning ho, maraming salamat at dito ho kayo tumatambay sa programang ito habang kayo ay busy. Ano po ang ano dyan, ano pong notes ang inyong sinusulat? Ano ba yan, para sa loob ng church? Mga activities na gagawin, ganyan? Hello, hello po sa inyo, Apolonio Sugay. Sabi ni, ano daw, ano? Basta, mamaya ko na nga ikakwento just kasi ikaw pinapangunahan mo ako sa mga sabi yung maling parcel po muna ang unang bibilhin, next is yung needs. Mamaya sabihin ko sa inyo kung anong context nito. Sabi ni Erlinda San Andres, magandang morning Kuya Dan. O yan o, may request ka agad si Miss Erlinda. Pa-request naman po ng kantang Iingatan Ka. O don't worry, hanggang 4 pa naman tayo. So tingnan natin ang mga song request ninyo ha, habang si Marvin ay mukhang nasa kanyang, nasa want si Marvin ngayon. Nanonood ng laban, ng football to, no? Ito na yung laban ng football na sinasabi niya, yung Philippines versus Thailand. Balitaan mo kami dyan mamaya, Radyo Patrol Marvin, ha? Kung ano nangyari dyan sa pinapanood mo. Pero once again, ulitin natin, ha? Ang tanungan natin para sa huntahan ngayong umagang ito ng Wednesday. Ano nga ba ang dapat unahin? Ang wants o ang iyong needs? Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag at magkwentuhan tayo sa 8924-4101. Locals.

0: Alright, once again, pwede mag-comment sa aking Facebook page. Puntahan nyo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Hanapin yan at pwede kang mag-DM sa akin o kaya mag-comment ka mismo dun sa art card. Tsaka tanungan natin para sa huntahan natin ngayong umagang ito. Oras natin, 12:31 ng umaga. Sagot ko na ang kwento ko na tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Remember your music.

0: ito na theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Oras natin, 11 minutes bago po mag-alauna ng umaga na. Pakinggan natin, If You Remember Me ni Chris Thompson, Torn Between Two Lovers ni Mary McGregor, I'd Rather Leave While I'm Alone ni Rita Coolidge, and If This Is Love ni Melissa Manchester. Magandang morning sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga TV at radyo. Halina po kayo tayo magkwentuhan, magtugtugan, maghuntahan. Dito yan sa Remember Your Music. Sabi ni Apolonio Sugay, speaker po sa seminar sa simbahan. Kaya siya naggagawa ng notes ngayon. Good luck po, Sir Apolonio. At alam ko maganda yung isinusulat nyo na yan kahit hindi ko pa nakikita. Ang song request daw, any song ng Bee Gees. Maraming salamat, sabi ni Sir Apolonio Sugay. Ano nga ba ang ating katanungan once again sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Wednesday? Ano nga ba ang dapat unahin? Wants o needs? Sabi ni Kenneth Mojica, ang mas uunahin ko yung wants ko kaysa sa needs ko. Ganun lang, diretso, wala nang ano-ano. Sabi niya, wants ko kaysa sa needs ko, sabi niya ganun. Siguro pwede naman din, no? Basta, kumbaga, you get your wants responsibly, di ba? Kasi, syempre may mga gusto talaga tayo sa buhay na hindi na natin mapigilan, eh. Oh, di ba? Yung talagang hindi gusto ko talaga 'to, eh. At minsan, di ba, nakakabuti para sa atin 'yon kasi napapagbigyan natin yung sarili natin. Hindi natin na-deprive yung sarili natin sa mga bagay-bagay. Ang pwedeng balik noon, mas nagiging inspired tayo, di ba? Na ibalik 'yon kung ano man yung nagastos natin doon. Nagiging inspired tayo, mas lalo tayong ginaganahan, di ba? Pwede rin naman, no? So, depende talaga sa kung paano mo i-handle ang pag-prioritize mo sa wants at saka sa needs. Kaya naman gusto ko marinigan yung mga kasagutan. Sa Viber, pwede sa 0919-278-3000. The best kung tatawag ka para marinig ko ang boses mo, no? Huwag ka nang masyashay. Tayo lang nandito. Kaya mo na. Tawag ka na 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. At syempre, pinakamabilis, no? Kung ikaw ay online sa mga sandaling ito, pumunta ka sa Facebook, mag-comment ka, o kaya mag-DM ka sa aking Facebook page. Babasahin natin yan, okay? O siya. Sa oras na 12:51 ng umaga, kausapin na natin first caller all the way from Antipolo. Nasa linya natin si Ate Jennifer. Ate Jennifer, good morning.
2: Morning, Sir Dan.
1: Yun. Oh, how are you?
2: We're fine.
1: You're fine. Very good naman. Oh, kumusta? Maulan ba dyan sa Antipolo ngayon?
2: Medyo.
1: Yung kaninang medyo ano pa, maliwaliwanag pa, medyo malakas o saktuhan lang?
2: Ambon lang.
1: All right. Are you okay? Ha?
2: I'm not okay.
1: Nako po, ito na naman tayo. Sinasabi ko na. Bakit? Mamaya natin puntahan yan. Ano muna ang ginawa mo kahapon? Para medyo may recap ako kung anong nangyari sa araw.
2: Pumasok.
1: Sa trabaho lang, normal lang, ganun.
2: Pumasok.
1: The usual.
2: Kahit maulan.
1: Oo, the usual. Pumasok ka sa trabaho. Okay, walang kakaiba kang ginawa today. Kakaiba kang ginawa.
2: Wala naman kasi nasa clinic. Diba?
1: All right, oh sige. Tapos ano oras ka naka-uwi, Ate Jennifer?
2: Mga 7.
1: 7 p.m. na, oh di gabi na. Okay. Oh, saan doon nagsimula yung problema?
2: Simula siya.
1: Kasi sabi mo you're not okay eh. Ano?
2: Ayan na naman tayo.
1: Sabi mo, ikaw ang nagsabi, sabi mo, you're not okay. Siyempre, tatanungin ko, bakit di ka okay? O, bakit ako?
2: Alam mo na yan, Kuya Dan. Hindi na kailangan sabihin. Alam mo na yan.
1: Sinabi mo nga eh. Sabi mo, hindi kailangan sabihin. So, yun pa rin.
2: Oo, yun pa rin, siyempre. Wala namang iba eh.
1: Bagay, medyo ano nga eh, medyo matagal-tagal po problemahin nga pagka ganyan hanggang sa fully makarecover. Ano. Sige, di na lang yung pag-usapan natin, ayaw mo pala. Ito na lang, sagutin mo. Oh. Wants, ibig sabihin mga gusto mo, mga material na bagay usually, o kaya mga talagang gusto mo lang makuha, Ate Jennifer. Or needs, mga kailangan mo talaga. Ano ang dapat unahin doon para sa'yo, Ate Jennifer?
2: Para sa akin, kaya doon, dalawa eh.
1: Sabay?
2: Parehas sila. Hindi naman sabay.
1: Diba? Alam mo nang mahirap ang sabay?
2: Oo nga, pero... ano, ibig sabihin yung... Parang ano, magkasunod, ganun.
1: Magkasunod. Pero kung magkasunod, ibig sabihin may nauuna. Sino nauuna? Sino nauuna?
2: Siyempre, gusto ko yung needs
1: talaga, yung mga kailangan mo talaga. Pero... Parang halos magkadikit para sa iyo, parang ganoon. Dahil bakit gusto mo naman din kasunod kadikitan yung wants?
2: Kasi ano kasi kuya dan eh parang nakakaano rin siya doon sa gusto kong mangyari.
1: Nakakatulong din. Parang parang ginaganahan ka, parang ganoon. So halimbawa kung nagtabi ka ng pera para sa mga babayaran mo, meron ka ding igagastos para sa iyo, parang ganoon. Tama din naman, 'di ba? Kasi yung iba talagang dinideprive yung sarili nila eh, yung talagang hindi ako gagastos, no. Wala talaga, ayoko, pero
2: nasasabi mo lang yun eh, hindi ka gagastos, pero pag nandiyan na yung gagastosan, hindi mo naman
1: tama, correct. Pero ikaw, ano ang definition mo ng mga wants mo? Ano ba yung mga gusto mo binibili para sa sarili mo, Ate Jennifer?
2: Ako kuya din eh, ang gusto kong yung para sa sarili ko.
1: Yung talagang...
2: Siyempre. Yung mga pangailangan ko.
1: Pero meron ka bang mga halimbawa? Ako, kunyari, ako gusto ko lagi yung burger. Yeah, favorite ko yan, burger. hindi kasi, talaga, yun talaga yung kumbaga guilty pleasure ko yan.
2: Gusto ko
1: mag-Jollibee. Wag mo lang sa akin. Ito naman eh, pwede namang burger na lang eh.
2: Jollibee na lang ko para
1: wag na nga, wag mo nga, mamangkitin yung ano, bawal nga sabihin, sinasabi ko sa'yo eh.
2: Sige, sorry.
1: Ting kita niya natin, Jennifer. Makulit na. Kunyari, ganun. Ako, ganun ang gusto ko talaga lagi. Gusto ko yung malalaking mga burger talaga. Ganun, para busog na busog. Ikaw, anong gusto mong, parang, kumbaga, reward mo sa sarili mo kasi nakakapagod yung trabaho mo eh, di ba? Massage. Nakadrain din paminsan-minsan. Ano yung wants na talagang pagka nakuha mo, talagang sumasaya ka? Huwag mo sabihin siya.
2: Parang gano'n na nga.
1: Ano ba naman yun? Nagtanong pa ako. Gano'n nga din pala yung sasabihin.
2: Oo, yun naman talaga eh.
1: Oo nga. Siya talaga yun.
2: Wala namang iba eh.
1: Ay, nako, Ate Jennifer. Talaga namang namamahain mo na naman, Ate Jennifer. Oo. Walang iba. Material, anything na ano, yung kumbaga reward mo sa sarili mo, wala?
2: Wala eh. Yun lang talaga gusto ko eh.
1: Siya lang talaga, yun. Ano?
2: Oo, yan lang talaga eh.
1: Siya lang talaga, wala ng iba.
3: Siya lang.
2: Yan ano?
1: Kasi nga, siya lang
2: kasi
1: talaga.
2: Nga,
1: wala ng iba.
2: Pero kung, dami pa yung kwedan, kung hindi siya seryoso, ako seryoso, di ba?
1: Kung ayaw mong seryosohan ito, ako seryoso. Eh, paano yun? Paano kung ikaw na lang yung seryoso? Ang gagawin?
2: Kailangan pagtsagaan kasi kuya doon, kung walang tsaga, walang nilaga.
1: Tama naman. Ayaw mo ba ng mga kare-kare, ganyan? Bopis?
2: Gusto ko sinigang eh.
1: Ah, gusto ko sinigang. Gusto mo may sabaw talaga.
2: Sabaw.
1: Oo, kasi marami naman po tayo, di ba? Bakit lagi nilaga? Pwede namang ima.
2: Oo, nilaga. Siyempre, may sabaw din yun.
1: Correct. So, talagang tsatsagain mo, parang ganun ang gusto mo mga. Iba din talaga, no? Alam mo, ano, napakaswerte ng mga lalaki makakatagpo ng mga ganyan na katulad ni Ate Jennifer. Subalit, for some reason, kayo ay natatapat kayo sa ano? Sa mga mahilig mag-explore ng ibang mga ulam, Ate Jennifer. Ba't kaya ganun?
2: Ewan ko ba?
1: Ba't kaya ganun, ano? Hmm. Siya, eh, di...
2: Siguro, yan na siguro kung yan ang kapalaran ko.
1: Hindi ko masabi kasi hindi man ako si Tita Star. Oo. Pero tingnan natin, maka naman. Pero baka nga, baka malay mo nga naman, madala sa tsaga mo. Sabi mo nga, basta may tsaga, may dilaga, di ba? Tingnan natin kung malalaga ng husto Ate Jennifer.
2: Saka, ano kasi kuya dyan, parang, siyempre, kailangan ko talaga ng tsaga kasi, kumbaga, ako yung young, ako yung pinaka, ano, parang, ako yung matanda sa kanya.
1: So parang iniintindi mo siya, parang ganyan gusto mo sabihin. Okay, sabi mo eh.
2: Okay.
1: Asha, maraming salamat sa kasagutan mo. Ate Jennifer, basta balitaan mo lang kami dito. Kami naman eh, nandito lang lagi at naghihintay ng chismis alert. Ma-update.
2: Pero kaya din, nung nakalaan, tumawag ako. Hindi naman ako, ano.
1: Ay, kasi baka nung mahaba yung ano natin, yung kahapon ba yun, yung kumusadir natin. Na-adjust talaga yung oras natin kasi nga, dami kasing gusto mangyari ni Kuya Dan.
2: Ganun ba
1: yun? Na-adjust lang. Kaya ninyo, pagpasensya nyo na kahapon kasi syempre, first time ever yun. So, medyo may adjustment. So, pero asahan nyo yan, Tuesday and Thursday, medyo may konting adjustment tayo sa colors, ha? Ganun talaga. Okay?
2: Okay.
1: Asha, o, edi, bumati ka muna, Ate Jennifer. Go ahead.
2: Batiin ko ito. Yung katabi ko dito, gising pa.
1: Sino yung pinag-uusapan natin? Nandyan lang pala?
2: Si Noemi.
1: Ah, si Noemi. Kala ko yung pinag-uusapan
2: natin. Ate Mila.
1: Okay. Sino ba?
2: Tapos, and doon, kuya Noemi sa labas.
1: Dami mo nung pala kasama dyan, Ate Jennifer eh.
2: Hmm. Actually, kuya, nandito ako sa kanila. Hindi mo na ako umuwi sa amin.
1: Oh, okay, okay. So, magkasama naman pala kayo.
2: Kasi, medyo maano ang pamasahe kasi pag umuwi pa ako sa amin.
1: Mm-hmm. So, ano, para tipid-tipid.
2: Kaya dito muna ako sa kanila.
1: Oh, correct, very good. Oh, at least, malay mo.
2: Tapos, especially, siyempre sa kanya.
1: Yan, sige. Very good, okay.
2: Kinikilig si Noemi,
1: oh. Ito. Parang ikaw yung kinikilig, parang hindi naman yung sinasabi mo.
2: Hindi siya. Hindi lang kasi kuya dyan pinaparinig eh. Oh.
1: Yes, parang ikaw naman yung kinikilig.
2: O hindi. Ayan niya
1: lang
2: iparinig.
1: Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga kinikilig. Ganun? Sige na. Ano ang song request mo Ate Jennifer? Lagay natin.
2: Ano kaya? Lahat na kasi na-request.
1: Ano lahat na? Imposible naman lahat na. Ito, okay din to si Ate Jennifer minsan eh. Ano lahat na? Ano?
2: Ano na lang Kuya Dan? You're the king and queen. Ah? You're,
1: king
2: ah,
1: and queen king of queen. Hearts. Aring king, queen, queen?
2: Uy.
1: Ano ba? King and queen of hearts.
2: Queen and queen
1: ayaw,
2: of hearts.
1: Kasi queen, queen, queen
2: tapos
1: eh.
2: Pwede dalawa?
1: Tinan mo, sabi mo lahat na request mo tapos dalawa. Oh.
2: Pa eh, no?
1: Oh, ano yung isa? Mamaya, ilista
2: ano,
1: natin.
2: Hindi ako laruan. Kaya ano?
1: Hindi ako laruan na yung iiwan. Yung ba yan? Matapos ang kinin at pagsawaan. Laging kinakanta ng mga tita ko yan pag nagbibideo. Sige, mamaya.
2: Madalasa naman talaga ngayon niya kuya dun sa video okay.
1: Oo.
2: Kaya ako sa video okay rin yan.
1: Pero hindi ka nga ba laruan, Ate Jennifer?
2: Hindi naman, syempre. Palagay niya naman sa akin. Palagay niya sa akin, Teddy Bear.
1: Hindi naman ako
2: Teddy Bear, no?
1: Teddy Bear!
2: Maglaroan lang.
1: Baka kasi parang ang lambot-lambot mo, parang Teddy Bear, ha?
2: Hindi ah.
1: Ah, hindi ah. Okay, sige. Ay, nako Ate Jennifer, marami. Jennifer, the Teddy Bear. Parang pwede yun ah.
2: Pinag-convene mo ka talaga.
1: Ay, ikaw yun, kasi, na. Sabi mo Teddy Bear ka daw eh. Hindi ka naman. Wala ka nagsabi. Wala na, sa ikaw kayo nagsabi, hindi ako, hindi sa akin galing yung Teddy Bear, ha?
2: Eh, kaya nga, hindi nga ako Teddy Bear, ah, para paglaruan lang.
1: Okay, tama. Kasi yung mga Teddy Bear, yan lang yung paglaruan natin. Si Ate Jennifer, huwag niyong paglaruan, di siya Teddy Bear. Kalaanin niyo dyan. Sige. Maraming salamat, Ate Jennifer, na hindi Teddy Bear.
2: Thank you,
1: Kuya Dan. Thank you.
2: Bye-bye, Kuya Dan.
1: Bye-bye. Pagod ako. Si Ate Jennifer na hindi Teddy Bear. O, tandaan yan, ha? Hindi siya Teddy Bear. Ay, si Maria, no, huminto pa daw sila sa NLEX para makinig sa kwento. Hindi naman na nagkwento si Ate Jennifer na hindi tidiber. O, yung gagawin. Meron pang Pilipinas banner si Marvin. O, eh, ituloy nyo na. Sayang ang oras. Tumigil pa kayo dyan para nakaka-uwi na nga kahit nakapagpahinga. Yung dalawang to. Oras natin 104. Maraming pang kwentuhan at tugtugan at huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:05.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Song request mula kay Miss Erlinda Villaluz. Awitin mula kay Carol Banawa. Iingatan ka. Ang napakinggan natin sa oras nating 1:22 po ng umaga. Sabi ni Jeffrey Dohali Gumapos. Sabi niya, ako Kuya Dan, pag may tsaga, may biryani. Anong biryani? Ginugutom niyo ako, ha? Sila Marvin, no? Nasa may tinapayan na ngayon. Okay, ito may sagot si Jeffrey. Sabi niya, Kuya Dan, para sa akin, needs talaga. Siyempre, sina Judith, Juna, at saka si Bill. Yan ang mga priority na kailangan na unahin. Siyempre, ang para kay Lord, magbibigay pa rin. Hindi ko nakakalimutan yan. At pag settled na for the month at kung may sobra pa, yun ang pambili ng wants. Diba? Yun may mga ganyan din talaga. Yung talagang religiously, no? Eh, kumbaga, inuuna muna nila yung talagang mga kailangan munang bayaran. Which is, ganoon naman talaga ang buhay. Diba? Yun ang reality. Pa-request po ng Three Times a Lady by the Commodore. Salamat Kuya Dan. Maulan at malamig na morning dito sa Pangasinan. Signal number one kami dahil sa bagyong Maymay. Oh, si Maymay na. Pero tama lang ang ulan dito. Pahingi po ako ng tinapay na tatakji, Kuya. Kung meron. Wala nga eh. Nagugutom nga din ako. Kasi kayo, puro pagkain yung sinasabi ninyo. Nagugutom tulad ko. Para may partner ang kape ko dito. Ako din, wala ding partner yung kape ko ngayon. Pag ako talaga, ako, wala. Titiisin ko na lang, ganun talaga, para Jetta. Salamat, Jeffrey. Good morning dyan sa mga nakikinig sa atin sa Pangasinan. 1:24, kausapin na natin next caller. Punta naman tayo sa Antipolo ulit. Oh, nasa linya natin sa ating Evangeline. Ate Evangeline, good morning.
2: Good morning.
1: Hello, hello. Kamusta, Ate Evangeline?
2: Ito po yan, Dan. Gugutomin kita lalo.
1: Oh, anong kinakain mo naman? Isa ka pa naman, Ate Evangeline. Oh, ano naman yung sa'yo?
2: Nagkakape ako po yan, Dan.
1: Ay, nagkakape. Oh, ako din.
2: Kumakain ng kasoy.
1: Kasoy?
2: Pare, di ako antukin.
1: Oo, sa bagay. Masarap din nga ang kasoy, sa totoo. Mahilig din ako sa mga ganyan, yung mga mani-mani, tsaka mga kasoy-kasoy.
2: Ayun nga po. Yun.
1: Galing pa bang Palawan yan? Alam ko, masarap ng mga kasoy galing Palawan, eh, di ba?
2: Dito ko lang nabili ko yan.
1: At least may kasoy. Oh. So, yan ang kapartner mo sa iyong kape, Ate Evangeline. Kasoy.
2: Kape ko, masarap na kape.
1: Para, correct. Nako, ako din. Magaling magkamay.
2: Saturn plus gold.
1: Ay, oo nga. O, dito yan. Sa ano?
2: So, masarap na kuya dyan. Bagong natuklasan kong kape.
1: Yan. Okay. O, ito Ate Evangeline. Bilang ikaw, isa kang may business ka din eh. Pero gusto kong malaman kung ano ang proseso mo dyan. Wants at needs. Ano ba ang dapat unahin dyan, Ate Evangeline?
2: Pareho kuya dyan. Pero unahin ko muna yung needs.
1: Needs talaga. Oo, yan ang mga...
2: Kumbaga, uunahin ko muna lahat ng mga bayaran ko.
1: Mm-hmm.
2: Pag may natira, Kuya Dan, yun ang gagastusin. Pero may ititira pa rin ako.
1: pag may natira, pero magtitira, ganun.
2: Hindi titira ka pa rin, Kuya Dan, kasi correct. May mga kasunod pa tayong mga pagbabadgetan.
1: So parang para sa susunod na needs naman ulit, ganun.
2: Opo.
1: So, kumbaga, gagastos ka para sa wants mo, pero magtitira ka pa rin talaga, hindi ubos-ubos.
2: Opo. Ganon yung Kuya Dan, para pagdating ng susunod, hindi tayo yung namumroblema ng...
1: Hanggang sa parang medyo, kumbaga, mas maluwag na yung ikot ng pera at...
2: Opo, Kuya Dan. Ganon talaga. Hindi mo muna, hindi mo rin matupad yung wants na yun kung... Walang extra.
1: Tama.
2: Wala kang extrang natirang money.
1: Nung nagsisimula ka ba, Ate Evangeline, gaano katagal yung... Siyempre, parang... Kasi pagka starting ka sa mga ganyan, business o kung ano man, mas mag-iipon ka talaga, di ba? Kumbaga, makakalimutan mo muna yung mga gusto mong bilhin, eh. Hindi muna
2: ay,
1: yan, eh.
2: Ay, totoo yung Kuya Dan.
1: Gaano katagal? 15
2: years ako, Kuya Dan, na trabaho-bahay, walang bakasyon. Yeah, hindi ako nakauwi sa probinsya namin.
1: Diba?
2: 15 years talaga yung Kuya Dan. Tapos, nangungupahan pa ako ng bahay.
1: Correct. Kasi yung mga tao, halimbawa ikaw, o di narinig namin ngayon na kwento mo na ikaw yung nagbabakasyon, ganyan. The usual, yun ang matatandaan namin. Ako si Ate Banji, pabakabakasyon. Pero, ang hindi nila alam, 15 years mong trinabaho.
2: Ay, upo, ang lahat Kuya Dan, ng ito. Ngayon lang ako umasa money ng aking pinaghirapan ng ilang taon. Oh. Ngayon lang ako medyo medyo hawak ko na yung oras ko.
1: Hala ko yung beat.
2: Hindi. Gumagala pag gusto ko magbakasyon, di ba? Gusto ko mag-uwi sa probinsya. Kahit saan. Kung sino yung mangyaya sa akin na mamasyal sa ganito. Basta mayroon ako, kasama ako. Pero pag wala, ayaw ko, Kuya Dan, yung mangungutang na ako para igagala ako. Ayaw ko nung ganon, Kuya Dan.
1: Correct. May mga ganyan nga din. Tama ka dyan. Yung mga... Kasi, yung mga ilalaban ang gala kahit iutang na lang, di ba?
2: Kuya Dan, kasi maging stress, ano ka yun, yung parang ikaw din ang mumroblema kung
1: correct.
2: Mangungutang ka eh.
1: Tapos yung iba pa talagang todo flex, no? Kung in term ng mga gents, yun, Ate Evangeline, yung kumbaga ipapamukha nila na parang kanila yun, no? Yung walang hindi nila inutang, yun, kanila, tapos...
2: Oo na talaga, Kuya Dan, magsikrapisyo ko talaga sa una, talaga na doon ko talaga focus muna sa paghahanap buhay, tapos kung nandoon ka na sa naka-stable, ano ka na, mayroon ka ng bahay, mayroon ka na, medyo panatag na ba yung loob, ay time ko na yata ngayong...
1: Kailan mo naramdaman, Ate Evangeline, kailan mo naramdaman yung gano'n na parang?
2: Naramdaman ko, Kuya Dan, year 2015.
1: Okay, lang lang din
2: yun. Una-una kong gala, Kuya Dan, alam mo
1: saan?
2: Boracay.
1: Wow, yun ang una mong bakasyon sa Boracay.
2: Kasama ko yung anak ko.
1: Ano ang naramdaman mo nun? Kasi totoo ka dyan, yung unang gala mo, napaka-memorable yan. Kasi dyan magsisimula yung feeling na, ang sarap pala ng pinagbibigyan ng sarili. Ano naramdaman mo nun?
2: Masarap pala yung medyo nag-tiis ka rin sa una. Tapos ngayon, parang kung ano yung gusto mo na nakukuha mo. Magpahinga-hinga naman ng isang araw, matulog ng tatlong araw.
1: Correct. Sabi nga nila, mas matamis kasi yung mga ganyang klase na yung kumbaga pag-ani mo ng mga pinaghirapan mo. Kasi
2: alam mo kung bakit, Kuya Dan?
1: Hindi pa. Ano yan? Bakit? Bakit?
2: Yung time na yun, Kuya Dan, yung mata ko, mapawala na yung paningin ko. Sabi ng doktor, mawawala na yung paningin ko, Kuya Dan. Pero may nakikita pa naman ako.
1: Naninagan mo pa.
2: Ay, gagawin ko, umuwi muna ako sa sariling bayan ko at kasi huling anong man lang, masilayan ko yung probinsya ko o yung ano ko.
1: Okay.
2: Kaya yun ang ginawa ko, Kuya Dan. Totoo yung pag-after noon, mga 1 year, wala na yung paningin ko. Kaya sinulit-sulit ko yung, Kuya Dan, na habang...
1: Nabutan mo pa nung pumunta kang Boracay, medyo may nakita ka pa?
2: Ay, nakikita ko, Kuya Dan.
1: Nakikita mo pa.
2: Kumbaga, opo, pero mas maganda dati, Kuya Dan, ang Boracay.
1: Kulay
2: aso ng tubig noong 1988, 1989.
1: Dati nakapunta ka na rin, tapos bumalik ka na rin ng 2015.
2: Kasi malapit lang yun sa amin, Kuya Dan.
1: Correct. At may, saan nga kayo banda? Dun, Aklan?
2: Kapis kami, Kapis, pero boundary na kami ng papuntang Aklan. Aklan. Ng Kalibo. Mambusaw kami.
1: Oh, okay. So,
2: medyo malapit na
1: kumbaga,
2: mag-bus ka lang, Kuya Dan.
1: Oo. Kumbaga parang tin-treasure mo na yung mga sandali na yun na...
2: Opo.
1: At least sasabihan ka, no? Kumbaga nakapaghanda ka kahit papano at masasabi mo na nanahanda mo sa rin.
2: Nanoon na, Kuya Dan, yung mga nasabi na yun ng doktor sa akin na darating ang panahon na matutalim din ako. In-adjust ko na, Kuya Dan, lahat-lahat pinaghandaan ko na. Kaya, at natanggap ko mabilis, Kuya Dan, yung mabulag ako sa nanay kong namatay. Hanggang ngayon, parang nahanap
1: ko. Aramdaman mo pa yun. Tama. Correct.
2: Ngayon pa rin ang, namimiss ko pa rin ang nanay ko. Sabi ko, iba pala ang may magulang.
1: Kumbaga, hindi mo pinapansin yung nangyari sa sarili mo, pero ang mas nararamdaman mo yung nawala ang nanay mo sa'yo.
2: Yun nga eh, sabi ko, nung mabulag ako, hindi ako nagluksa ng ilang taon.

0: ito na ako ngayon. Mm-hmm. Ay, line ako. Parang gusto kong, ako laging hinahalimbawa ng mga anong Kuya Dan. Hindi ko naman tinataas ang sarili ko, Kuya Dan. Pero mm-hmm. maraming naging halimbawa palagi ako. Kahit sa mga kliyente ko, Kuya Dan, laging mm-hmm. ako hinahalimbawa. Sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, ako lagi yung nakikita nila, Kuya Dan.
1: Mm-hmm.
0: Pag mayroong nangihina ng loob, ano muna si Bandi.
1: Kumbaga,
0: ano nga yan, oh. Tawa-tawa pa yan. Ano-ano pa yan. Kaya sabihin mo, may problema yan.
1: Nagbablog pa yan. Wala kayo dyan. Nagbablog yan. Sa akin na hindi nyo.
0: Nagbablog-blog ko yan. Pag alis ng ano ko yan.
1: Kumbaga, inspiration ka para sa iba na medyo...
0: Inspiration lagi ako, Kuya Dan. Doon ako natutuwa, Kuya Dan. Yung lagi akong nag-inspiration. Lagi nila ako. Halimbawa, kung paano ako daw naging matatag, paano ko natanggap lahat ng aking... Kasi hindi ako talagang pinanganak na bulag, Kuya Dan. Eh.
1: Kumbaga...
0: Nag-aral pa ako, Kuya Dan, ng education.
1: Mm-mm. Kumbaga, iba rin kasi yung feeling kapag yung normal na nakita mo pa yung mga bagay-bagay.
0: Tapos biglang nawala. Kung babalikan ko, Kuya Dan, mas iniimatin ko na lang yung noon na nakikita ko, yung mga masasayang, ano. Mm. Yung mga taong, mga classmate ko noon, mga kaibigan ko. Yung imagination ko, Kuya Dan, di ba may edad na tayo ngayon matanda? Yung imagination ko sa mga mukha nila, mga bata.
1: Mga bata pa. Ako, kumbaga, na-retain. Oo, na-retain.
0: Oo, yun ang nakikita. Kausap ko sila. Hindi ko na-imagine na putin ang book nito.
1: Hindi na. Oo. Hindi, saka, at least yun yung nakip mo, di ba? Yung dating itsura nila. Oo, that's nice.
0: Masakit din, Kuya Dan, pero doon ako umugot sa lakas ko sa Panginoon, sa Diyos talaga.
1: Tama. Correct. Amen.
0: Hindi pa, hindi pa sabi ko time, hindi pa oras ko siguro talaga na mayroon pa talaga akong mission na ipinigay ang Diyos sa akin. Pero totoo ngayon, Kuya Dan, parang hindi ko napansin na sa tiyaga ako, sa ano ko. Totoo lang, nagsimula ka naman sa utang ko, Kuya Dan, bahay.
1: Kumbaga,
0: ngayon nagbabayad pa ko sa
1: dinahandahan mo, oo, hanggang sa...
0: Pero at least na sa yung baga comfortable na ako sa lugar ko, sa bahay ko. Parang masarap sa pakiramdam yung pinaghirapan mo. Ay, ito na ba?
1: Ang bunga. Kumbaga, oo, yung bunga.
0: Binigay niyo po sa akin. Kontento na ako.
1: Alright.
0: Nagbabayad pa ako hanggang ngayon ng bahay ko.
1: Malapit
0: pa lang, Kuya Dan, matatapos.
1: Ay, go. Siyempre, pagka ganyan, wala naman mapupuntahan yan kundi matatapos. So.
0: Alright.
1: Maraming thank you, Ate Evangeline, sa pag-share at manantiling maging positive. Baka may gusto ka munang batiin. Go ahead. Bati ka muna.
0: Lahat na lang, Kuya Dan, nakikinig. Tapos napansin ko lahat ng... Parang mas marami kaya kang Antipolo.
1: Oo nga. Good morning sa mga taga-Antipolo. Alright.
0: Appreciate ko yung ano mo kagabi, Kuya Dan.
1: Oh, yeah, nagustuhan mo. Isang oras.
0: Nagustuhan ko, Kuya Dan. Alam mo, Kuya Dan, mapaiyak pa nga ako.
1: Nako, talaga naman. Bukas ulit.
0: Naalala ko yung nanay ko at saka tatay ko. Sabi, tama talaga. Dati, ayaw ko mag-aaral, Kuya Dan. Gusto kong
1: mag-balakbol,
0: mag-akyat-akyat sa mga puno.
1: Bakit ka naman umakit sa puno? Sabi siguro nung magulang, anak, hindi ka dyan, Kunggoy, ba't umaakit dyan, ha? Bumaba ka dyan.
0: Totoo, Kuya Dan. Bumaba ka dyan, Ivan Chile. Umasok ka na sa school. Bakit ka nangangating ka sa puno? Nanganay, masarap kumain ng bignay.
1: Pambihira nangangakit ng puno sa ating Vangil. Kaya pala relate. Eh, di ba, Ali? Marami pa kayong nakabangan na. Yan.
0: Naranasan ko yung Kuya Dan, naligo ko sa ilog. Sinasundo ako ng pamalo.
1: Pasaway ka pala dati. Batang pasaway. Ay, nako.
0: Kuya Dan,
1: pero ngayon, di naman ngayon, di ba? Natuto rin.
0: Pagdating ko ng high school, Kuya Dan, naging independent na ako sa sarili ko. Di na ako nagpagastos nga sa kanila, Kuya Dan, na boarding student ako.
1: Tinulungan mo na sila. Alright. That's good.
0: Na para hindi na ako, sabi ni tatay, ay, salamat naman. Akala ko ba, hindi ka na lang namin patapusin ng grade 6 kasi babae ka ng mag-aasawa.
1: Akala ko mag-aakit ka na lang ng puno eh.
0: Mag-aasawa daw po yun.
1: Sige. Alright,
0: okay.
1: Salamat.
0: Good morning na lang.
1: Anong song request mo? Nandito na ba? Iba tong ano? Asin?
0: Lagay ko yan dan. Hangin.
1: Sige. Asin. Okay, thank you, Ate Evangeline. Good morning.
0: Okay.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Si Ate Evangeline ang

0: natuwa din isa sa mga natuwa sa ating KD, sabi ni Angelo, oh, sabi ni Jello, Kuya Dan, KD, galing nga ngayon ko lang napag... Ano na, Jello? 2026 na, ngayon mo lang napagtanto. Yung KD, daw hindi yun sinasadya. Oh, ang galing nga din nun. Oh, pero hindi naman ngayon lang namin napagtanto, Jello. Pero hindi sinasadya, no? KD, Kuya Dan, kumusta dear? Oh, amazing. Alright, 1:37 sa ating pagbabalik. Babasahin na natin ang sulat na para lamang sa iyo. Kaya dyan ka lamang. Babalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember

0: ang theme song ng buhay mo?
1: Remember your music.
2: Oras po natin, 1:53 ng umaga na. Pakinggan natin, Three Times a Lady ng Commodores na request sa atin ni Jeffrey Gumapos na nadagdagan ko pa ng isa sabi ko. Naging Four Times a Lady sa nadagdagan ko. Mas mahaba siguro yung kanta ko, naging Four Times a Lady sila. Magandang morning sa lahat po ng mga di makatulog sa mga sandaling ito. Mabuti pa samahan niyo ako dito. At tayo magkwentuhan, maghuntahan ho tayo. Once again, uulitin ko, Tuesday, Thursday po, aabangan ang ating Kumusta Dear. Oo, di ba? Pati ako hindi ko naaabangan yun. Limali din ako eh. Kasi, dahil mas pina, alam nyo na, narinig nyo na kahapon, ano, talagang mas pinaghahandaan na natin ang ating Kumusta Dear. Kaya naman, yan ang dapat ninyong abangan. Bukas yan, Tuesday and Thursday. Kumusta Dear Special. So, special kasi meron na tayong drama na kasama doon sa loob ng Kumusta Dear. Pero ngayon, pag-usapan muna natin ang ating topic sa araw na ito ng Wednesday. Ano nga ba dapat unahin? Wants or needs? Alamin natin yan sa ating next caller. Punta naman tayo sa Pasay City. Nasa linya natin, si Berna. Berna, good morning. Berna.
3: Hello, good morning. Hello. Everybody. Good morning, Kuya.
2: Good morning, good morning. Kumusta din sa Pasay, Berna?
3: Medyo ano, pabugso-bugso yung ulan, pero masarap malamig. Natupad din ang gusto ko.
2: Yeah. Yung chill-chill weather lang, ganun yung mga gusto mo.
3: Oo. Yung wala namang baha na ma-apekto, ang tipong sarap na sarap ka sa bahay mo, tapos sila binabaha sa labas.
2: Tama. Ganun. Hindi ganun. Yung ano lang.
3: Gusto ko lang malamig.
2: Banayad lang para masarap
3: sa... Sarap magtrabaho pag ganun. Oh, sarap gawin yung mga gusto mong gawin. Pero talaga nakarelate ako sa'yo kanina.
2: Saan? Doon sa may gusto kang gawin na hindi nangyayari?
3: Oo.
2: Bakit?
3: Mapapakamot ka kahit hindi ka nangyayari.
2: Hindi makate? Bakit? Ano yun? Bakit hindi? Meron?
3: Hindi ko naman na siya sasabihin yung
2: stupid. Ah, okay. Pero meron din.
3: Alam mo yung tipong, ang dami mo talagang gustong gawin. Hmm. Pero, parang hindi talaga siya umaakma sa panahon pa. Wala. So parang relate talaga ako. Tapos nakakatawa kanina, kagigising ko lang.
2: Tapos yun yung narinig mo.
3: Nagaganong ka.
2: Nagrarant ako, di ba? Hindi kasi...
3: Pero hindi ko siya, ano, hindi ko siya pinapabayaan.
2: Tama.
3: Na nandiyan lang siya. At hindi ko siya pwedeng iwanan na natal dahil alam ko pag ginawa ko yun, malilimutan siya.
2: Correct.
3: Eh, parang pahinga ka lang saglit.
2: Mm-mm.
3: Kasi talagang parang hindi siya umaakma, eh, parang hindi pa siya para sa'yo ngayon. Mm-mm. Ngayong araw na to.
2: Oh, tsaka, alam mo, kung hindi man ngayong araw na to at hindi man bukas, for sure, may balik naman siya. Diba? Malay mo sa next Thursday, gano'n. Baka lang hindi talaga.
3: At ang problema kasi, pag pinilit mo siya ng pinilit, nang hindi naman talaga akma, at ramdam mo hindi akma, parang wala lang. Parang hindi ka lang nag-effort.
2: Correct.
3: Parang wala lang talaga.
2: Kumbaga... Mas wabe yan. Parang lagi yung sinasabi dito, di ba? Mas wabe kapag ka nangyari lang talaga.
3: Mas maganda pag gagawin. Oo, nangyari lang sa...
2: Basta ang importante doon...
3: Nasa mood ka.
2: Oo, hindi, tsaka ang importante doon, hindi tayo titigil sa effort, di ba? Yun naman
3: yes,
2: yan eh.
3: Yun talaga yun.
2: Gagawin pa rin natin siya, mag-iisip pa rin tayo kung paano mangyayari, mga gusto natin mangyari. Pero kung hindi pa talaga nangyayari ito, di anong gagawin?
3: Anong gagawin? Di ba? Anong pilitin?
2: Oo, so yun pala ang... Yan ang bumungad sa'yo kanina. Sabi mo.
3: Oo, nagising talaga ako. Hindi na ako makatulog ngayon.
2: Oo, pero malay mo, yun ang sign na hindi, dahil hindi nangyayari ngayon, titigil na tayo. Kasi ganun din ako.
3: Oo,
2: hindi
3: talaga.
2: Hindi ko rin titigilan kahit na medyo sumakit talaga yung ulo ko kanina kung paano ko gano'n. Naiinis ako eh.
3: Sabi ko talaga, promise, ang ano talaga, relate talaga ako sa'yo, sabi ko, hello.
2: Kaya nagkandatawag ka. Napatawag ka. O dahil tumawag ka na, o ito na ang pag-usapan natin. O dahil dyan, ano ba ang dapat unahin, Berna? Ang iyo bang wants o ang iyong needs?
3: Okay naman yung wants. Kasi, siyempre pang ano mo yun sa sarili mo eh.
2: Reward.
3: What do you call that? Reward.
2: Correct.
3: Pero, para sa akin, unahin ko muna yung mga needs ko. Kasi ayoko naman na nakuha ko nga yung gusto ko. Tapos, habang... Nakuha ko nga yung gusto ko pero hindi ko siya mai-enjoy kasi Paano yung ganyan? Diba? Okay. Ayoko na may iniisip pa.
2: May inaalala ka.
3: Oo. Kasi needs ko yun eh. So, correct. Dapat unahin ko muna yun para pag natapos yun, once-once na lang tayo.
2: Once-once na lang tayo. Hindi, tama din. Kasi, kumbaga, may mga tipo ng tao na mabilis mabother sa mga bagay na hindi nila natatapos o kaya pending. Diba? Ganun ka din ba? Yung halimbawa, alam mong meron ka pang kailangan i-accomplish pero hindi mo ma-enjoy. Halimbawa, kakain ka ng masarap. Diba? Parang, kumbaga,
3: diba?
2: Mahal.
3: Kasi
2: pero,
3: nga, hindi mo pa kasi meron kang naiwanan.
2: Tama,
3: eh.
2: Correct. Meron kang at the back of your mind, alam mo na itong kinakain mo ay oo, masarap, pero sana nakabawas sa isipin ko. Parang ganun.
3: Yes.
2: Tama.
3: Yun sa akin. Kaya sa akin, una muna talaga yung needs bago yung wants. Mm-hmm. Kahit gustong-gusto ko. Siguro kasi, dahil sanay ako mag-antay muna.
2: Mm-hmm.
3: Sanay muna akong antayin or tiisin, wala muna yun. Kasi
2: pag
3: nakuha ko yung wants na yun, ay, ang sarap sa pakiramdam naman. Ay, kaya,
2: totoo ka naman
3: ganun, dyan. Para sa akin. Iba-iba kasi.
2: Correct. Oh, iba-iba. Pero, nakaka-relate din ako dun sa, ano, yung ayaw mo nang may iniisip. Kasi, ako nga parang, pagka pumasok na yung, halimbawa sa kuryente, kasi diba, nasa app na yan eh, nasa application na. So, pagka pumasok na yan, pagka refresh ko, babayaran ko na yan agad. ayaw ko nang tumatagal sa akin yan.
3: Ayaw ko nang may naiiwan.
2: Correct. Oh, parang,
3: uunahin ko yung mga gusto ko. At saka para sa akin, yung gusto ko laging nandyan yan at makakagawa ko ng paraan para makuha yan.
2: Correct.
3: Yung needs kasi, hindi mo siya pwedeng... Hmm. Para sa akin ha, hindi ko siya pwedeng pabayaan.
2: At saka magpapatong-patong yun eh, di ba? Pag binabayaan.
3: Ayun ang
2: ayoko. Tama.
3: Talagang maluloka ako nun. Parang, alam mo, yung character ko magiging kontrabida ako na hindi ko na maintindihan pag ganun. Kasi patong-patong.
2: Oo, no? Biglang iinit ang ulo mo pagka ganyan.
3: Oo.
2: Tama.
3: Very good.
2: Lalabas yung boses mong pang-kontrabida.
3: Oo, lalabas talaga yun.
2: Paano? Kunyari, lalabas yung boses mong pang-kontrabida. Bigla ka na.
3: Isarado natin yung pinto. Diyos ko, magising.
2: Mag-iingay na naman sa biskwit. Mag-iingay na naman ako. O kunyari, dumating ang bills. Oo, ito na. Dumating ang bills. Tapos, sinabi mo ngayon, kunyari lang sa asawa mo, sinabing bayaran na, hindi pala binayaran. Ngayon, biglang nag-usap kayo. In 3, 2, 1.
3: Ano to? Diba sabi ko sa'yo, bayaran na to? Ang mangyayari na naman ito, patong-patong na naman to.
2: Sorry na, nakalimutan ko kasi, akala ko pangkain ko yung binigay mo kanina, hindi pala.
3: Nakalimutan?
2: Mm-mm.
3: Hindi ka ba nag-iisip?
2: Medyo.
3: Deal na natin ngayon.
2: Sorry, ayaan mo na, babawi na lang ako, next month na lang, babayaran ko pa rin yun.
3: Oh, wow, hayaan. So, paano ngayon? Anong gagawin natin?
2: E di, kain ka na lang din para hindi ka masyadong magalit.
3: Pinakain.
2: Very good, very good, very good. Maasahan talaga, mabilis talaga. Alright, sige. Maraming salamat, Bern. Baka may gusto ko munang batiin. Go ahead.
3: Ayan, binabati ko lahat syempre ng mga gising at lahat ng mga nakakakilala sa akin at mga kakilala ko. Ayun, si Ate Martina, palagi yang nagla-like at saka nagme-message at nagko-comment. Nakakatuwa kahit hindi kami nakapag-usap. Tapos, ayun, yung mga nakakatuwang callers dito, nakakalimutan ko yung mga pangalan nila eh. Pero yun.
2: At everyone mo na lang sila para lahat sila.
3: At everyone.
2: Very good. Sa'yo ba itong...
3: Uy, binabati ko din yung tropa ko yung nakasagot kanina. Sabi niya sa akin, wow, kilala mo na ako, Mabird. Ate Berna.
2: Oh, ayun, no? Good morning sa kanya.
3: Si Carlo.
2: Alright.
3: Sabi ko nga sa kanya kanina. Ayun, yun lang naman. Thank you so much,
2: Kuya.
3: Sige,
2: salamat.
3: Good morning.
2: Sa'yo itong stay the same. Sa'yo ito.
3: Yes, sa akin yan.
2: Sige. Salamat, Berna. Good morning. Bye-bye.
3: Bye.
2: Si Berna ng Pasay ang ating nakahuntahan. Ready sa mga aksyonan to si Bernie. Sabi ni Jeffrey, may bago pa lang show, Dear DCM. Hindi, ano lang yun. Bahala na kayo kung gusto ninyong gumanon din. Ako naman, ready naman ako lagi. Basta, ang aabangan, Tuesday and Thursday. Lagi ko na ipopromote kasi para pati ako hindi ko malimut. Tuesday and Thursday, kumusta dear? Na special. Kumbaga, sa asado bola-bola, special. Oo. Naabangan ninyo talaga dahil talaga namang hindi kayo mabibitin. Okay? Oras natin, 2:03. Pagpatuloy natin ang kwentuhan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:04.

0: Oras po natin mga kapamilya ka serbisyo 2:05 ng umaga. Kumuha muna tayo ng update sa bagyo.
1: Alerto sa bagyo. Sa bagyo.
0: Nasa linya natin ang ating PAGASA weather forecaster, si Lian Loreto. Magandang umaga, Lian.
2: Good morning po sir at sa lahat ng ating mga tigasbaybay. Tropical depression pa rin po o itong si Bagyong Maymay habang nasa 140 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Nasa karagatan po ito at sa ngayon nga po ay may taglay na hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 70 kilometers per hour. Halos hindi po ito gumagalaw dyan po sa may karagatan sa kanluran ng La Union, ngunit sa ngayon po nakikita natin generally yung magiging paggalaw po nitong Bagyong Maymay ay ito po'y tatawid dito sa mga kalupaan natin. Posible po mag-landfall dyan po sa may Ilocos Sur o La Union within po the next 24 hours. So possible po this afternoon or evening ay mag-landfall po ito dyan po sa Ilocos Sur o La Union. At maaari nga po na tumawid dito sa may northern and central Luzon area. At habang tumatawid po ay masihina bilang isang possible low pressure area by tomorrow evening. Ngunit sa ngayon, no, hindi natin inaalis yung tsansa na ito po'y mas lumakas pa before po ito mag-landfall. Maaring maging tropical storm category pa po ito. At sa ngayon nga po, may nakataas na wind signal number 1 dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portions ng Zambales at Tarlac, maging sa may northern portions din ng Nueva Ecija, maging sa may Aurora. And expect po natin dyan yung mga malalakas na hangin na abot sa 61 kilometers per hour within 36 hours. Inaasahan nga po natin ay hanggang Thursday pa po, mararanasan pa rin po natin yung epekto nitong Bagyong Maymay. At sa nakikita natin, hihilahin nga po ito ng bagyo na nasa labas pa ng par, itong Typhoon Dolphin. At habang papalapit naman po yung Typhoon Dolphin, nakikita natin na mas lalakas din po yung ating habagat sa susunod pa na 2 hanggang 3 araw. So meron din po tayong nakataas na weather advisory kung saan sa weather advisory natin nilalagay yung mga probinsya na posible pong makaranas ng mga pagbaha at pagkuhon ng lupa dulot po ng mga malalakas na pag-ulan naman ng pinagsamang epekto po ng bagyo at ng habagat. So, yung bagyo po nakakaapekto sa northern and central Luzon, expect po dyan yung mga pag-ulan. Ngunit dito po sa may southern Luzon area, kabilang po ang Metro Manila and also some parts ng Calabarzon, Mimaropa, maging sa may Antique, Iloilo at Guimaras, asahan po yung epekto dyan ng habagat. But for the rest of the country naman po, inasahan natin na generally fair weather conditions po tayo. May nakataas din po tayo na gale warning sa may western seaboard ng northern Luzon, so bawal pong maglayag yung ating mga kababayan. Next update po natin dito kay Bagyong Maymay ay mamayang alas 5 ng umaga. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat ang ating PAGASA weather forecaster, Lian Loreto. At kaugnay pa rin po sa lagay ng ating panahon, narito po ang listahan ng mga walang pasok ngayong araw, August 5, 2026. Sa Bataan, sa Morong, all levels, public and private. Sa Abukay at Hermosa, all levels, public and private. Shift to online alternative learning modalities. Sa Limay, Mariveles, Orani at Bagak, preschool to senior high school, public and private. Wala rin pong pasok sa Nueva Ecija, sa Licab, all levels, public and private, shift to online alternative learning modalities. Sa Tarlac, sa La Paz, all levels, public and private, shift to asynchronous learning. Sa Zambales po, sa Botolan, no face-to-face classes, all levels, public and private. Sa Subic, sa Narciso, Iba at Kabangan, all levels, public and private. Sa San Felipe, all levels, public and private. At shift to online alternative learning modalities. Sa Pangasinan po, no face-to-face classes, all levels, public and private, shift to online learning modalities. Sa Dagupan City, Mangatarem, Malasique, Bulinao, Bani, Aguilar, Sual, San Carlos, Binmalay, Bugalyon at Santa Barbara. Sa Basista po, preschool to senior high school, including alternative learning system o ALS, public and private schools, face-to-face classes. Sa Anda, Infanta, Lingayen, Bayambang, Calasiao, Mapandan, Villases at Urdaneta City. No face-to-face classes, all levels, public and private. Sa La Union po, buong probinsya, whole province, no face-to-face classes, all levels, public and private. Sa Baguio City, no face-to-face classes preschool to grade 12, public and private. Face-to-face classes shift to alternative delivery modes. Sa Cavite, sa Naik at Alfonso, no face-to-face classes. All levels po yan, public and private. Shift to online alternative learning modalities. Sa Amadeo, 13 Martires City, Tanza at Silang, all levels public and private. At sa Benguet po, Atok at La Trinidad, all levels public and private. Itogon at Kibungan, preschool to elementary, public and private. Tublay at Kapangan, preschool to senior high school, including alternative learning system, public and private schools, face-to-face classes. At sa Sablan, all levels po yan, public and private schools, face-to-face classes, shift to modular learning. Manatili po nakatutok dito pa rin sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630 para sa iba pang updates.
1: Alerto sa Bagyo! Sa Bagyo!
3: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin, Odette Quesada sa awiting Friend of Mine at ang Stay the Same na request sa atin ni Berna. Sa oras po natin, 2:19 ng umaga. Kwentuhan, huntahan, ngayong umagang ito ng Wednesday, pinag-uusapan natin ano nga ba ang dapat tunahin ang iyong mga needs o ang iyong mga wants. Sa mga gustong humabol ng kanilang mga komento, pwede pa ho pumunta sa ating Facebook page, Dan Capuchon. Mag-comment po kayo doon at ating babasahin yan. Sabi ni Ethel Mojica, hello Kuya Dan, good morning. Para sa akin, masuunahin ko po yung needs. Pero second option na lang po yung wants po. Kasi po, kapag inuna mo yung wants, tapos gutom ka naman, yung wants kasi pwedeng ibigay yun sa'yo kung talagang para sa'yo. May point. Minsan dumadating na lang sa atin yung mga gusto natin, lalo na pag meron tayong mga kaibigan na very thoughtful. Oo, yung alam nila na yun yung gusto natin. Tapos, di ba, minsan kaya di natin hinihingi, binibigay sa atin yan. Kung talagang para sa iyo, yung need kasi kailangan talaga yan. Kagaya po nitong cellphone ko, want ko po ito. Pero hindi ko naman po talaga akalain na ibibigay sa akin ito ni Lord. Ginamit po si Kuya para mabili ito sa akin. Tama. Magandang point. Oo, na may ganun, di ba? Yung sobrang gusto mo yung isang bagay. Tapos, sobrang lagi mo siyang iniisip, no? Kumbaga, minamanifest mo na magkakaroon ka. And then, boom! Paano yung boom? Boom! Bigla na lang, may kung ano mang, kung sino man nalalapit sa'yo, na mag-aalok sa'yo. Naranasan nyo na yun, di ba? Yung may gustong-gusto ka, pero iniisip mo, wala ka pang budget, o kaya, baka feeling mo, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Tapos, parang kusa siyang lumalapit sa'yo, no? Parang ganun. Pero parang, pagka sa needs yan, nang hindi pa pwedeng ganun. Halimbawa, gustong-gusto mong mabayaran na yung kuryente pero hindi ka nagbabaya, di ba? parang kahit anong gawin natin, parang hindi mababayaran yung bill na yun, di ba? Magandang example yun, Ate Ethel. Request naman po ng My Love by Westlife. Maraming salamat po. Akala ko po ba tatawag si Kuya Jazz? Sinihintay ko po siya. Di ba sabi niya po kahapon tatawag siya? Hindi ko alam kay Jask. O Jask, hinahanap ka dito, lagot ka, hindi ka doon tumatawag. Hinihintay ka na ni Ate Ethel. Si Pat ng Mindoro, sabi niya, para po sa akin yung needs ang priority. Yung wants kasi tao, malawak at medyo matagal bago makuha. Yung needs talagang kailangan na unahin at minsan yung wants natin, hindi naman natin magagamit araw-araw. Yun lang po, thanks. Request po ng any song ni David Pomeranz. Sabi ni Kuya Pat ng Mindoro. Mula sa Mindoro, kausapin na natin ang ating next caller. Mula sa Cavite naman, nasa linya na natin si Sir Eduardo. Good morning.
2: Hello, good morning, Sir Dan.
1: Sir Eduardo, good morning.
2: Ready ka na ba?
1: Ay, pinanganak akong ready. Kamusta?
2: Ay, kasi seryoso akong tao.
1: Sige, simulan mo na.
2: Medyo DC ako eh, DC.
1: Ano na DC?
2: Galing ako Washington.
1: Nanalo ka din? Anong nakuha mo?
2: Ha?
1: Anong nakuha mo?
2: Best in gown,
1: very good.
2: Mabilis naman ako nakabalik.
1: Nakabalik ka naman kaagad.
2: Nagkasila ako ng racket.
1: Congratulations at naipasa mo ang best in gown sa DC, Sir Eduardo.
2: Sumakay ako ng racket.
1: Imbis itira mo, sumakay ka dun sa racket. Ano? Mahusay ka talaga, Sir Eduardo.
2: Nakabalik ako agad.
1: Congrats. Ikaw na si Eduardo Ayala, tama ba?
2: Ha?
1: Eduardo Ayala ka na nga ba?
2: Eduardo, wala na.
1: Akala ko Ayala eh.
2: Hindi, pasensya ka na, hinihingal ako ah.
1: Bakit? Anong, kasi nag-training ka?
2: Hindi.
1: Anong ginawa
2: mo? Kasi labas-pasok ako eh.
1: Na ang ano? Saan?
2: Labas-pasok, tapos sumusup-sup.
1: Ano na naman sumusup-sup na naman?
2: Sumusup-sup ako ng kuhol, saka yung ano, palipit.
1: Ay, nag-ano, nakabili ka? Yung may gata?
2: Hmm.
1: Saka nakabili?
2: Dito sa palengke sa amin, sa Cavite.
1: Medyo rare yung suso, no? Kasi...
2: Bihira yan. Karaniwan. Pero yung cold kasi, pagtag-ulan actually.
1: Teka, parang hindi pa ako naka... Yung kuhol ba yung mas bilog yung ano,
2: no,
1: yung maliit?
2: Yung bilog, sa nakikita, nakukuha sa bukid.
1: Sa bukid, sa mga palayan ba yan? Yung,
2: sa palayan.
1: Ah, kuhol. Oh. Tapos yung suso sa ilog, di ba?
2: Sa ilog.
1: So parang,
2: ngayon, kaya ako hiningal din, labas-pasok pa.
1: Kakasip-sip mo dun sa kuhol sa suso?
2: Hindi, labas-pasok ako sa bahay.
1: Bakit?
2: Pag nagpapatugtog ka, lumalabas ako, nadidinig ko naman yung mga tugtog.
1: Bakit ka lumalabas?
2: Eh, nagmumuni-muni.
1: Ah, so parang halimbawa, kunyari, tumugtog yung friend of mine, lumalabas ka, ganyan parang...
2: Meron nakandinig ko yung sounds.
1: Ah, para...
2: Tapos papasok ako pag may caller.
1: Bakit? May tanong ako, ba't hindi mo nalang isama yung tugtog sa labas? Bakit kailangan mo siyang iwan sa loob?
2: Ha?
1: Ba't di mo nalang dalhin? Palabas, para hindi ka labas-maso.
2: Parang naguluhan ako.
1: Hindi, kasi lumalabas ka, tapos pag may caller,
2: lalakas. Hindi, dito lang naman sa harap ng bahay.
1: Ah.
2: Bintana lang ang pagitan.
1: Ibig sabihin, mahina na resistensya mo sa labas-maso kasi dyan lang pala, malapit lang, hinihingal ka na kaagad.
2: Parang may ibig ka sabihin. Hindi,
1: wala akong ibig sabihin.
2: Hindi, parang may ibig sabihin. Hindi, ingin ka.
1: Eh kasi, ikaw nagsabi, dinidescribe mo, di ba, hinihingal ka, sabi mo. Oh. Eh sabi mo, short distance lang naman, pero hinihingal ka.
2: Hindi, iba, hindi.
1: Wala naman ako sinasabing kung ano, ikaw dyan ang ginugulo mo ako si Eduardo eh. Oh. Pero pero dyan ba sa Cavite?
2: Medyo pabugso-bugso.
1: Kasi kung medyo pabugso-bugso at malamig ang panahon, di ka masyado ihingalin, di ba?
2: Eh, siyempre, may edad na tayo eh.
1: Oh, di ba? Sa'yo na nanggaling yan, ha? Wala na akong
2: sinasabi dyan. Naamin ko naman eh. Yeah. Makatotoong tao naman ako eh. Hindi ako, seryoso ako.
1: Halata naman,
2: di ba?
1: Paramdaman ko naman talaga sa...
2: Pero ang ganda ng bihis mo kagabi, yung verde.
1: Ay!
2: Oo, bagay sa'yo.
1: Anong verde?
2: Yung green yung suit mo.
1: Anong green? Ulitin mo.
2: Green yung t-shirt mo.
1: Anong green? Hindi naman maka-green kagabi. Naka-royal blue nga ni.
2: Royal blue ba yun? Aka makalawal.
1: Parang...
2: Ano ba yung nangyari sa akin?
1: Ano, sino ba pinapanood mo talaga? Ako ba talaga? O baka iba pinapanood mo kagabi?
2: Hindi. Yung mga ba, nawawala na ako eh.
1: Oh, bagay ba sa akin yung royal blue?
2: Hindi, bagay sa yung green.
1: Kulit nito eh.
2: Hindi, yung green yung isang araw.
1: Nag-green ba ako?
2: Hindi, antay muna. Ano ba ngayon? Monday ba yun?
1: Oo. Oh.
2: Bagay sa yun.
1: Blue nga!
2: Nagmukhang tao ka.
1: Blue nga yun.
2: Hindi, blue nga pala.
1: Nanggigigil ako sa'yo.
2: Sorry.
1: Nanggigigil
2: blue nga pala, blue.
1: Nanggigigil ako sa Sir Eduardo. Anong sinasabi mong pinaka-blue ako noon?
2: Nagmukhang tao ka ron.
1: Hindi, maniniwala sana ako kung tama yung kulay na sinasabi mo.
2: Hindi, sorry.
1: Mali naman.
2: Na-blurred ako eh.
1: Anong...
2: Mukhang tao ka ron sa blue.
1: Hindi ko natatanggapin yan kasi green ka ng green. Hindi naman ako nag-green dito. Naka-blue nga ni ako eh. Naka-royal blue nga ni.
2: Pero kung hindi ka naka-blue, nagmumukha kang ting-ting-ting-ting-ting.
1: Pag naka-black ako, ganun ang dating pag naka-black ako. Sabi, may nagko-comment ulit dito, sabi niya si Alex Ayala talaga yung napanood niya. Kasi green ang green kasi, naka-blue nga. Sabi
2: ko, naka-green nga si... Ngayon kayo, yun yung nasa isip ko.
1: Ay, naku, talagang pagkaganyan. Dapat sa ganyan, maagang tinutulog si Eduardo eh. Kasi pagkaganyan yung ano eh, nakakalimutan ko anong kulay.
2: Ba't ako maagang matutulog? Ayokong tulugan kayo.
1: Ayan, very good. Dahil dyan, sumagot ka na. Ang haba ng intro, pambihira. Daming napag-usapan agad.
2: Pero may sasingit ako, sarin yung kain. Naalala ko si Jennifer eh.
1: Jennifer na hindi T-Diver. Bakit?
2: Jennifer.
1: Bakit?
2: Yung tumutugtog yung Jennifer, sinasabi ko yun, tinatawag ko kay Carlo, ako yun.
1: Ah, ikaw nagre-request noon.
2: Oh,
1: so wala ka ng request ngayon pagkatapos?
2: Hindi, meron. Worship song.
1: Ah, meron.
2: Tapos pwede bang palitan yung hindi ako laruan ng title?
1: Ay, hindi na kasi nailabas na yung kanta eh. Wala na, hindi natin mapapalitan.
2: Hindi, hindi, palitan natin ang kantang Teddy Bear.
1: Eh, hindi na din talaga pwede. Makulit ka ha. Hindi na. Wala na. Final na daw yun. Bawal ng baguhin. Hindi na papalitan.
2: Saka geographically speaking, ang Boro Rizal, nagmabanggit ko na. Nagre-research ako eh. Matapos ang lupa ng Rizal. Research ako, nagre-research ako. Mm. Kaya may ang kawawa rin mga na, dalawang kolo, mga antipolo. Ang Rizal, Malambot ang lupa.
1: Ay, malaki naman ang Rizal. Sigurado ka bang nandun sila sa bandang Malambot?
2: Supposedly, dapat sana hindi.
1: Oh, sana
2: pero
1: hindi.
2: Talaga, geographically, may bulol na.
1: Dami kasi gusto sabihin ni Sir Eduardo.
2: Hindi talaga as sa research ko.
1: Ay, hindi naman natin nga alam kung siguro generally, kumbaga, may mga lugar talaga na medyo malambot. Pero sana nga wala sila doon. Kaya ingat-ingat. Yun ang gusto mo sabihin, mag-iingat sila kung sakali. Alright. O, pwede kayo na bang sumagot ngayon, finally?
2: Sige, sasagutin na kita.
1: Ay, salamat naman. Okay, o.
2: Sasagutin na kita ng yes, I love you.
1: Dami gusto mangyari nito. Ito na, sumagot ka na. Ano nga talaga? Oh. Wants or needs? Ano ba dapat?
2: Wants or needs, ano? Saan ba nakakabit ang salitang needs?
1: Saan?
2: Essential and basic, di ba?
1: Essential, tama ka doon.
2: Hindi
1: good.
2: Nakakabit ang wants sa essential. Essential wants, meron bang essential wants?
1: Tama naman.
2: Meron bang basic wants?
1: Correct.
2: So, andyan yan sa needs.
1: Pero ano yung nakakabit sa wants?
2: Yung sa wants, dapat yun ay kung gusto mo, ayon sa kakayahan mo.
1: Kala ko ang nakakabit sa wants ay that way. Di ba? I want it
2: hindi
1: that way.
2: Hindi, ang nakakabit sa wants, yung baby.
1: Ano?
2: Baby.
1: Baby, baby, no
2: want. Baby, I want you. Baby, I need you. Di ba, kante? You're the only one.
1: Usan, saan na naman napupunta?
2: Hindi, totoo naman.
1: Tama. Baby, I'm a want you. Baby, I'm a need you. Tama.
2: You're the only one.
1: Correct. Alright.
2: Seryoso ako, ha? Seryoso.
1: Hindi, maganda yung point mo na nakadikit sa needs ay basic. At,
2: basic, saka essential.
1: Correct.
2: Hindi, totoo naman yun. Ano naman yun eh. Facts yan eh. Kasi yung wants, kung wants mo, pero kung hindi mo naman kaya, huwag mong pilitin.
1: Walang pilitan.
2: Mahirap yun dahil malulungkot ka lang.
1: Ba't diba? Ka malulungkot?
2: Malulungkot ka dahil want mo, pero hindi mo naman kaya. Hindi mo naman pipilitin mo. Hindi. Pero kung may kakayahan ka, do it.
1: Hindi ba malulungkot ka nga kasi hindi mo makuha? Paano yun ang gagawin?
2: Oo nga, magbawan ka tapos hindi mo naman kaya. Malulungkot ka nga, di ba?
1: So, wag mo na lang iwan.
2: Pero yung needs, talagang needs, kailangan talaga yan.
1: Kailangan mangyari kahit anong
2: isang
1: mangyari.
2: Isang basic nga, kasaka essential. Halimbawa, katulad ko, na matanda na kailangan ng mga, yung anto, nawala.
1: Kailangan ng matulog.
2: Kailangan ng mga medicines.
1: Maintenance.
2: Maintenance.
1: Ayan, needs na yan. Needs na yan.
2: Diba?
1: Rick, tama ka dyan.
2: Pero yung wants, minsan, kasi yung wants yan, craving yan eh.
1: Tama. Kumbaga, pagka sinabi mong craving, kasi pag nalampasan mo, kaya mong mabuhay pa rin, di ba? Yung malalampasan mo yung feeling.
2: Nakikrave ka lang. You want it. Nakikrave ka.
1: Okay.
2: Pero pwede mo nalampasan nga. Yes, tama ka, Sir Dan.
1: Pero yung need, katulad ng maintenance, pag nilampasan mo, lalampasan ka din. Di ba? Pag nalipasan ka.
2: Lalagpasan.

0: Dito sa Cavite, Hon Tahan.
1: A letter O. Okay. Mm-hmm. Bakit Hon?
0: Oh, parang naalala ko si... Mabanggit ko lang si JJ Monica.
1: Kanina.
0: Kuda ako, baka taga Cavite.
1: Bakit?
0: Kasi yung salita niyang... Kao.
1: Ah, ano yun?
0: Ganito rito sa amin yun.
1: Oh, maka.
0: Actually, bangiti ko na sa bakor.
1: Tanungin ko, tanungin natin
0: tapos,
1: bukas.
0: Tapos, yung salita niya na, kuya, kanina binanggit niya na kinig ako, koya.
1: Ay, malambot, parang gano'n.
0: Yung kuya.
1: Koya.
0: Eh, huntahan dito, hontahan.
1: Hontahan.
0: Dito, kuya, sinabi niya na kinig ko kanina, koya.
1: Oh.
0: Tapos, lagi siyang nakaw.
1: Nakaw. Baka. Malalaman natin yan.
0: Hindi ko naman. Hindi, ayaw ko naman mag-judge.
1: Mani mo, may influence. Baka tumira siya or napatambay, di ba? Tingnan natin. Ganun pala yun. So, doon pala yung banda sa Cavite ginagamit.
0: Sa Bukana.
1: Naririnig ko nga yun.
0: Hindi, sa Bukana. Bukana kami ng Cavite. Hindi, Buka, ah.
1: Hindi,
0: yung Bukana. Alam mo yung Bukana?
1: Sa may malapit lang entrance. Bago pumasok.
0: So, pinakaunang bayan.
1: Correct.
0: Cavite.
1: Sige. Alright.
0: Cavite mo, Bukana, Kabit pa.
1: Sige na. Okay na tayo.
0: Sige
1: na. Sige na.
0: Pero maseryoso akong kausap, ha?
1: Ay, hindi. Alam ko naman. Sige.
0: Mariosit. Ako pa.
1: Sige. Ipiplay ko ba tong song request mo?
0: Oo. Kahit ako seryoso ako. Worship song ako eh.
1: Okay. Sige. Mm-hmm.
0: Baby, I love you.
1: Walang nakinig ngayon na magsasabi.
0: Baby, I need you.
1: Ano ba to? Panaginip ba tong nangyayari? Bakit ganito? Sige na, Sir Eduardo. Maraming salamat sa iyo. Good morning sa iyo dyan sa Cavite. Nakaw. Asya, bye-bye, Sir Eduardo.
0: Bye-bye. God bless. Ingat kayo lahat.
1: Alright. Ikaw din.
0: Sa mga biyahe niyo, papasok at pauwi.
1: Akala ko ba palabas na to si Sir Eduardo?
0: Hindi. Naalala ko rin kasi kayo. Apo na kayo sa akin eh.
1: Thank you, Sir Eduardo.
0: Bye-bye. Asya,
1: bye-bye. Nahingal akong kausap si Sir Edward. Ang dami nangyayari, no? Parang ano, fever dream. Alam niyo yung fever dream? Yung pag nilalagnat ka, tapos parang ang daming nangyayari doon sa usap. Maging ganyan na lang kami magkwentuhan niyo ni Sir Eduardo. Baka may mga bagong nakikinig at ngayon pala nakakatambay sa programa. Sabihin niyo, grabe naman magbardagulan itong dalawang to si... Grabe naman si Kuya Dan, binabardagul yung caller niya. Hindi, ano lang talaga, masyado ng... Wala, masyadong masaya. sabi ko naman sa inyo, no, kung hindi nyo pa natatay na tumawag dito, huwag kayong mahihiya at huwag kayong kakabahan. Kasi, ganun lang, di ba? Kung paano nyo kung kausapin, ibabalik ko lang din sa inyo kung paano. Ano lang tayo dito? Normal lang, casual lang, okay? Sabi ni Pat ng Mindoro, binabati ko po si Eduardo ng Cavite. Binabati ka daw, Sir Eduardo. The most awaited caller, si Sir Eduardo, sabi niya. Asya, ituloy natin ang ating hontahan. Para sa mga taga Cavite daw, hontahan daw pala yun. Sa oras at 2:36, mag-music muna tayo. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa...
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang

0: pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
2: Issue Spotted.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
2: Spot Report.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Halika na. Halika na. Huntahan na. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 10 na minuto bago mag-alas-stress ng umaga. Napakinggan natin ang mga song requests atin. No? Galing kay Ate Ethel Mojica. Awitin na My Love ng Westlife. Tuloy pa rin po tayo sa ating huntahan ngayong umagang ito. Ano nga ba dapat unahin? Ang iyong needs o ang iyong wants? May pahabol si... Ayun pala yun, nabasa ko kanina si, ano, si Kuya Pat. Sabi ni Angelo... Kuya Dan, good morning po. It's better to prioritize the needs. Kahit pagkain, gawain at anumang kagamitan, lalo na kapag buhay o sarili na ang pinag-uusapan. Kahit nung 18 pa lang ako, alam ko nang mas importante ang needs sa panahon ngayon kesa wants. Kesa wants, tas umaalis. Dahil ang wants ay optional lang naman if gusto ko talaga yung bagay na yon o hindi. But nevertheless, wants is an optional choice talaga. Sa situation ko naman, kay Lovey, seasonal lang naman yung need ko sa kanya. Pero syempre, need ko siya ngayon, this rainy season, para medyo sumarap at gumanda, hindi lang ang tulog ko, pero pati na rin ang tulog niya. Okay. Si Angelo ng Quezon City. Yan ang kanyang entry. Oras natin, 2:52 ko. Sabi na natin natin next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Hello, hello. How are you?
2: I'm good.
1: Nasa QC ka ba o nasa ibang lugar ka ngayon?
2: Dito pa rin.
1: Sa province, ano? Nasa yeah. province. Oh, medyo norte yan. Kumusta dyan?
2: Maulan.
1: Oo.
2: Malamig.
1: Malamig. Masarap matulog. Ba't di ka pa natutulog, ha? Bagay, di ka naman natutulog talaga ng itong oras, eh. Tatanong ko pa.
2: Oo. Tatawag doon.
1: Okay.
2: Buti na lang, magre-request lang ako kanina. Mabuti na ang wakate yung slot. Nakalimutan ko i-greet yung birthday kasi ng aking bunso today.
1: Bunsong apo, anak? Sino? Hindi ko alam, bunsong... Sa iyo nga, sa bagay. Oh, apo mo din naman, sa iyo din naman yun. Bunsong anak, oy, happy birthday sa iyo.
3: Happy birthday!
1: Yun, ang galing. Oh, happy birthday. Asan siya ngayon? Nandyan ba siya malayo sa iyo?
2: Nandito kami parehas Pangasinan, pero nandun kila Habi.
1: Ah, kaya, okay. Maganda. Oh, may celebration kayo mamaya. Saan ang celebration niya?
2: Oh, sabi niya sa akin, kaming dalawa lang magse-celebrate.
1: Sinolo
2: malayo ka? Sila eh, tsaka ordinary day.
1: Agay, tama.
2: Kami yung nandito, so... Correct.
1: Date kayo ngayon?
2: Date kami ngayon.
1: Hindi maganda. Saan kayo magsisele? Alis ba yun? Diyan lang kayo sa bahay. Prepare na lang siya, maganda, luto-luto, ganyan, pagka maulan.
2: Oh, maulan nga. Baka sundin ako, ewan ko.
1: Kung, happy.
2: Sayang maulan nga eh, kasi pag ano yan, gusto niya, sinasama ako sa tennis court. Teka, maulan.
1: Mahilig siya mag-tennis? Malaayala ba din? Malaayala ba din?
2: Lalaki naman siya.
1: Ah, kaya nga, eh, bakit malaayala? Kumbaga, mahilig din siyang maglaro-laro.
2: Noon pa siya yung naman na kay Habi talaga.
1: Ayan ang sports nila, tennis.
2: Kaya,
1: very good.
2: Ayun, birthday niya, kaya... Happy birthday, Ralph.
1: Yeah. Anong message mo? Yung message.
2: Siyempre, love ka ni Mom.
1: Yun.
2: Diba?
1: Tama. Bunso. Gaano na siya?
2: Sana. Sana mag-asawa ka na rin.
1: Ah, single din siya. Di ba may isa ka pang hindi wala pa din?
2: Panganay at bunso, single.
1: Tapos yung gitna ang may anak.
2: Oo. Siya lang.
1: So, pang-parehong panganay. Parehong single, panganay at bunso. Eh, malay mo naman. Ito naman, namadali mo naman, malay mo naman. Hindi lang kinikwento sa'yo.
2: Baka hindi lang niya sinasabi.
1: Ilan taon na ba? Medyo nasa tamang edad naman na yata. Mag-ano, syempre naman.
2: Oo, nasa tamang edad na siya.
1: Nasa tamang edad na. Alright.
2: Baka mag-alit siya ko i-announce ko.
1: Oo, hindi, intay-intay mo lang. Alam mo, bigla na lang, surprise! Ito siya nga pala ang aking mapapang-asawa. Mapapang-asawa ka
2: agad. Pag may nakita na raw siyang...
1: Ano? Anong batayan niya? Bakit natatagalan siya?
2: Batayan niya si Mami.
1: Ah! Naku, mahirap yung ganyan talaga pagka...
2: Hindi ko makakahanap ng ganito.
1: Yung pasaway.
2: Oo.
1: Yung makulit, oh, sa bagay, ano, tama din naman.
2: Mahirapan siya.
1: Pero ganun nga daw talaga ang mga lalaki. Alam mo, totoo din talaga yan. Yung, hindi naman parehong-pareho, pero medyo, alam mo, ito Ate Mela, feeling ko, sa akin mo rin manirinig kasi, kumbaga, perspective ng lalaki. Hindi, hindi parehong-parehong ugali, pero pagka may naramdaman kami na, kahit mga 20-30% na parang, uy, parang si mami yun na, parang si mama yun na, parang, alam mo yun, yung galaw na gano'n, yun na, parang wala na, kumbaga, ano ka na, magiging decided ka na dun sa, kung 100% binubuo mo, yung 30% buo na, parang gano'n.
2: Mas maganda raw yung gano'n kasi madaling magkasundo yung magbiyanan pag gano'n.
1: Parang nga, parang totoo naman. Parang totoo naman, oo.
2: Oo, kasi pero, syempre, yung magiging manugang mo, parang may similarity naman yung mga pinaggagawa ni mami. Hindi
1: yan, ano, tama. Oo, yung halimbawa, ano, mahilig magbit-bit ng kung ano-ano. Yun, mga ganong characteristics.
2: Oo, diba?
1: Example lang yun, hindi naman totoo, malay mo. Example lang naman eh. Mga ganon. So, malay mo yun. Alin pa?
2: Yun, yung syempre, pag inakita ka na yung ginagawa sa anak mo, hindi dapat.
1: Ay,
2: parang, yung mali, yung ganon, yung gasikaso, yung mga ganon.
1: Correct.
2: Parang, ayun.
1: Malaking factor siya. Malaking factor. Kaya, di ba, ano eh, ano ba, mga lalaki, hindi naman yan talaga nagsasabi na, uy, ano ah, ganito yung ugali mo. Pero ano yan, deep inside, pagka may nakita silang na medyo similar, eh, ano na yan, kumbaga, mas lataas yung chance na baka siya na ngayon ipakilala sa'yo balang araw.
2: Kaya nga. Sabihin nga eh, wala pa ako nahanap na kamukha mo.
1: Tingnan natin. Oh, kamukha talaga. Parang inang hina-highlight niya talaga.
2: Hindi. Yung kamukha, nandun na yun lahat. Kamukha mo ng ugali.
1: Ng ugali. Akala ko yung kamukha lang. Parang,
2: pwede.
1: Parang hina-highlight niya na yung kamukha talaga. Mahirap habulin eh. Dahil dyan, sumagot ka muna.
2: Walang mahirapan sa exotic.
1: Ano mo, dami ninyong mga kung ano-ano kung... Kayo naman ang nagsasabi, hindi naman ako. So, bahala kayo dyan. Alright. O, ito na, Ate Mel. Ano na ang dapat bang unahin bilang isang, o isa ka din, para business owner ka din? Needs o wants? Ano ba sa'yo?
2: Marami kong wants na gusto. Gusto ko yung wants.
1: Parang totoo ka dyan. Parang dun kasi...
2: Ayaw mo sa gusto, gagawin mo yan.
1: Parang ikaw, hindi mo pa sinasabi, binibigay na yung wants sa'yo eh. Yes.
2: Hindi naman. Hindi nga eh. Meron nga akong want na hindi makuha-kuha, di ba?
1: Feeling ko, depende sa era ng buhay mo, yung needs at wants. Feeling ko nung nandyan pa yung hobby mo, puro ka wants. No, puro ka wants. Tamo, di ka nakatanggi. No.
2: For once in my life.
1: For once in your life, you lahat ng wants
2: hindi
1: mo
2: want,
1: natupad.
2: Hindi once, once.
1: Tama.
2: Alam mo si Ate Mel, what I want.
1: Hindi niya, hindi niya tinanggi. Totoo. Pero, gets ko na yun.
2: Joke lang ako.
1: Pero, saan yung, saan yung needs, saan part ng buhay mo yung parang talagang pinursige mo muna yung mga needs?
2: Araw-araw yan. Siyempre, yung needs, nandyan na, iniisip mo yan, nandyan, kakambal na ng buhay kasi yung needs.
1: Talaga.
2: Kaya tayo nabubuhay kasi nga. Okay. Kailangan lahat ng needs may provide natin.
1: Correct. Lalo na pagka may business, maraming needs. Diba?
2: Sobra. Kaya nga, nagsawa ako sa needs kasi kaliwat kanan.
1: Literally, kailangan ka nila dahil hindi iikot kung wala.
2: Saka kailangan mong gawin kung hindi, hindi magpapatuloy yung business kung hindi
1: may istak ka no pagka tumigil ka. So tama, malaking factor din talaga yun, lalo na pagka usapang business, di ba? Yung actually mas ang sakit sa ulo nung ganun eh.
2: Ay sobra.
1: Kahit sa maliit na business na masakit na sa ulo, paano pa pag sa mga ang dami mong asikasuhin.
2: Akala nila kasi pag narinig na business, madali.
1: Mayaman na. Okay.
2: Mayaman na ganyan. Pero hindi. Parang minsan pag titignan mo well, depende naman sa panahon yun.
1: Correct. Pero ngayon, depende sa panahon. Ngayon, ano nang mas pina-prioritize mo? Needs pa rin? Hindi na. Want na. Ayaw pang sabihin. Ayaw mang sabihin. Okay lang naman. Di naman kami magagalit.
2: Impusyon naman na. Sinabi ko.
1: Tama, tama. Lalo na ngayon, di ba? Kung anong want mo, go mo. Want mo, go mo. Diba?
2: Pare, kasi ano na eh. Ano? Nagawa ko na lahat ng needs ha.
1: Trick.
2: Sila na naman.
1: Parang si Ate Evangeline, oh, parang kayo ng kwento, di ba? Kung baga, naitaguyod nyo na yung mga panahon na kailangan ninyong itrabaho talaga mga bagay-bagay. So, relax-relax na lang, chill-chill na lang, di ba? Bakit ka tumatawa? Totoo naman.
2: Kaso, hindi naman totoong nakaka-relax eh. Talagang kumpare.
1: Hindi nakaka-relax, pero kung baga, kung anong gusto mo, yun yung gagawin mo, hindi na dahil parang naku, saka na muna yan, kailangan ko, di ba, wala ka nang ganun, di ba, kailangan mo nang
2: pinatigil na nga ako, di ba,
1: diba? So,
2: magtigil ka na sa need
1: yan, yan. Very good, i-relax mo yan, makinig ka sa mga nagsasabi sa'yo dyan sa paligid mo.
2: Kaya lang ang problema naman ngayon, Diyos ko, hindi ko naman
1: hindi mo na 100% ma-enjoy
2: yung ganun, yung sabi sa akin ni sister ano daw yung sa choir, turuan ko daw yung choir sa church, tapos mag-katikista ro ko.
1: Binigyan ka ulit ng trabaho. Baka sabihin mo, baka maubos yung hangin ko dyan pag tinuruan ko yung sa choir.
2: Ano lang naman daw.
1: Kahit?
2: Nga, hindi, before kasi, nung ano, conductor ako ng sa choir noon, kaya sabi niya, anuhin mo sila.
1: Magkukonda ka lang naman pala, hindi ka naman.
2: Hindi naman,
1: Kala ko gaganon ko ba eh. Wala naman.
2: Tapos yung sa katikista naman, once a week daw.
1: Sa bagay. Baka naman.
2: Saan kaya nga ako nung hindi nag-educte?
1: Magtuturo. Oo, kasi yung katikisim, ano yan eh. Kumbaga, para, tama, parang teacher, di ba? May pointers yan, di yan basta-basta ano eh. Hindi basta-basta isi-share mo lang, di ba? Iba yung sharing sa pagtuturo talaga. So,
2: kaya nga, binigyan ako materials na ganito pag-aralo. Ano ba yan? Akala ko magre-relax ako rito.
1: Binigyan ka ng trabaho. Akala mo, makaka-relax ka na.
2: Parang, paano na, ito na naman ako, paano kaya ako makakaalis sa lugar na to?
1: Oo, no, ano, parang,
2: na naman ako?
1: Parang hinahabol ka ng mga gawain, ano, Ate Mel. Siguro yun yung na-manifest mo, yung lagi kang busy, lagi kang may pinagkakaabalahan.
2: Parang, akala ko naman, okay na, na sabi niya, dito ka, para ganyan.
1: Sabihin mo,
2: ihilan mo na yung mga ginagawa mo.
1: Sabihin mo,
2: dito.
1: For once in my life, pwede... Pwede ba akong mag-relax? ganun na lang. I-request mo na lang sa kanila para hindi ka na nila kulitin. Sige. Ngayon, i-relax mo na. Ano bang song request mo para ma-play natin?
2: Yung Imagine na lang, John Lennon.
1: John Lennon. I think meron tayo niya na i-play na natin dito.
2: Hindi ko alam kasi yung title ng favorite mo.
1: Imagine na. Wait lang. Double N yan. Double N. Ayun, nakita ko na. Alright, sige.
2: Okay,
1: thanks, Ate Mel. Good morning. Bye-bye. Aray ko naman. Asak na pagkakababantin. Si Ate Mel ng Quezon City, ang ating nakakwentuhan. Yung mga ganong klaseng tao, yung hinahabol ng trabaho eh. Kahit na nagre-relax na o gusto nang mag-chill-chill. Meron at meron pa rin, no? Parang kumbaga na-attract niya yung mga gawain. Pero hindi masama mag-relax, no? Lalo na pag alam mong trinabaho mo naman yung... Kumbaga may mga panahon naman na nagtrabaho. Tapos syempre, di ba, kumbaga sa farming, may panahon para gawin mo talaga lahat ng mga kailangan gawin. Trabahuhin ang kailangan trabahuhin. Pero darating at darating yan ang time na may harvest time, di ba? Oras natin, 3:04. Pagpatuloy natin, basahin ko mga comments yung mamaya sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras? 3:05.

0: naman tayo. Yung totoo lang, ha? We remember your music.
1: Oras, 3:20 na po ng umaga na. Pakinggan natin Points of View ni Joey Albert, Even If ni Jam Morales, and We're All Alone ng Boss Cags. Kasama niya pa rin si Kuya Dan sa umagang ito ng Wednesday, August 5, 2026. Pinag-uusapan po natin mula pa kanina, ano nga bang dapat ang unahin, ang wants o ang needs? Basahin naman po natin ang inyong mga comments sa ating Facebook page, ating post. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, dapat needs ang mas priority. Kasi ang wants, pwede naman tayong mabuhay nang wala yun. Kapag may gusto akong mga gamit, usually pinag-iisipan ko ng 1 to 2 weeks. At kapag want ko pa rin, bibilhin ko na. Ang needs ay non-negotiable at dapat i-prioritize. Yun lang, and happy hump day sa inyong lahat. My hump, my hump, my hump, my hump. Oh, actually, yung iba nga buwan bago mag-agree doon sa mga wants nila, eh, 'di ba? Talagang kasi kailangan mo talaga 'yan paulit-ulit. Kasi mararamdaman mo din naman pag yung tipong hindi ka na makatulog. Ako ganun lang ako, may bibilihin ako kapag hindi na talaga ako makatulog, yung talagang nasa isip ko na siya. Usually, inaabot ako ng, lalo pag malalaking purchase talaga, inaabot ako ng isang buwan kakaisip kung talagang gusto ko nga ba yun, kung kaya ko nga ba talagang bilhin yun. So medyo matagal talaga. Natapat lang naman ganun katagal para, di ba, hindi nagkakagulatan pagka biglang binili mo, no? Sabi ni Mary Mee Canada Havines, basta dapat unahin ay needs. It's a necessity, so it should be the priority. And if in case you have an extra, settle for your wants. Ganon kasi ginawa ko noon. Just a wise spender, not kuripot. O yun, may doon difference. No? Salamat and magandang umaga. Sabi ni Mary Jane Nunez, good morning Kuya Dan. Para sa akin, both needs and wants. O, sa kanya naman, dapat daw parehong applicable sa iyo yun. Jax Morales, para maiba naman, dapat unahin ang wants. Lumikulang eh, no? Siyempre, needs talaga naman ang dapat unahin. Kung gipit at naghihigpit ng sinturon, dapat unahin ang needs. Pero kung bilyonaryo ka naman at for sure naman kaya mong makuha ang needs mo, pwede mo namang unahin ang wants. Pero dapat may side note yan. Ano? Bilyonaryo with clean money. And, importante yun. Dapat di mawawala yun. Kasi maraming bilyonaryo o milyonaryo o kung ano pa, pero hindi clean money, hindi natin gusto yan. So kung ikaw ay bilyonaryo with clean money, sige, mag-wants ka lang ng mag-wants hanggang sa wants mo. Sabi ni Ides Ramos, good morning. Siyempre for me, dapat unahin ang needs kaysa wants. God bless you always, Kuya Dan. Sa inyo rin po. Rhea Zul, need kuis. Kasi ibig sabihin, kailangan mo talaga yon. Like it's non-negotiable kaysa sa wants na gusto mo lang yon, malay mo. Kabag lang pa. Anong kabag? Ibig sabihin parang biglaan lang, di ba? Parang, ano nga bang tawag sa ganun? Yung impulsive decision, impulsive buying, di ba? Yung parang biglang dahil gusto mo, game ka na agad, di ba? Pero hindi ako tatanggi, no? Hindi ako aamin. hindi ako tatanggi. May mga decision din akong very impulsive, no? Yung tipong medyo hindi ko pinag-isipan, na hindi ko sinasuggest sa inyo, no? Hindi ko mare-recommend sa inyo kasi dapat talaga pinag-iisipan. Pero kung may bright side man yon na may mga decision akong very impulsive, eh natuto ako, di ba? Na oo nga, no? Dapat pala next time hindi na ganyan. Pero hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi mo na kailangan i-apply sa sarili mo. Kasi narinig mo na nga, eh. Sabi nga ni Kuya Dan, eh. Huwag na nga yung mga impulsive buying, eh. Kasi sa ending, kapag di mo pinag-isipan, it's either hindi ka naman talaga masaya pagkakuha mo, baka maging masaya ka pero mga isang araw lang tapos wala na. Or hindi mo naman talaga siya kailangan. Oo, kasi 'di ba, nagiging sulit lang sa atin yung mga binibili natin kapag kailangan natin, yung lagi nating nagagamit, no? Pero pag biglang aba, nagandahan ka lang sa design, binili mo. Tapos pagdating mo sa bahay, natuwa ka isang araw ginamit mo, the next day nakatambak na lang, hindi. Sayang ang pera. Sinasabi ko 'to sa sarili ko kasi minsan ganyan ako. Vera Gadiano, good morning. Sabi niya, needs ang uunahin ko. Maria Dulce Orate, may pera ka man o wala, ang dapat unahin ay ang mga kailangan lang o needs. Hindi lang ito pagtitipid, kundi tinatawag ito na wise spending. Sa hirap ng buhay ngayon, bawat pisong pakakawalan mo may kahulugan. Not unless, may mali-maliit na ang pera mo. Sabi niya. Okay lang, gumasta ka ng walang kapararakan. Ay nako, hindi ho okay yun. Talagang makakapal lang talagang mga mukha. Simon Wright, dapat laging unahin ang needs, Kuya Dan, dahil mahalaga ang mga ito para sa kaligtasan at pangunahing paggana. Ignoring them ay nagdudulot ng physical o mental na pinsala. Recarpe Esteban, good morning. Dapat daw unahin needs. Sabi ni Miss Nida Kayabyab Abutan, Kuya Dan, sabay yung needs ko na non-negotiable sa wants to reward myself for hard work that will push and inspire me to achieve more in life. Kindly play Kung Ako Man Ay Mahal Mo by Shara Soto. Meron ba tayo nun? Kung Ako Man Ay Mahal Mo. If ever you're in my arms again. Teka, tingnan natin kung meron tayo. Oh, mahala. Wala din. Try mo yung ano, to make you feel my love. To make you feel my love. Di ba si Adele yun? Teka, tingnan natin. Hindi. Yan. Make you feel my love. Yun lang eh. Oh, hindi. Tsaka hindi. Ano na yun? Masyadong bago-bago na yun. Ma'am Nida, parang parehong wala. Yung Kung Ako Man Ay Mahal Mo tsaka To Make You Feel My Love. Baka meron ho kayong ibang gustong mapakinggan. No, yun ang ilagay natin. Pero maraming salamat sa pag-comment. Marilyn De Leon, needs ang dapat unahin para happy. Sabi niya, wary siya, needs first, then enjoy your wants responsively. Pa-request po ng Always On My Mind by Willie Nelson. Good morning sa atin, si Miss Amy Castaneda. Una, dapat ang need, mas mahalaga ito kesa want. Request 2 for the road. Erlinda San Andres, kailangan ng susundin ay needs, hindi yung sariling kagustuhan lang, lalo na para sa pamilya ang mga ito. Hindi yung kaya gusto para matawag ka lang sikat sa paningin ng ibang tao. Dapat yung kailangan para mapakinabangan ng pamilya ang pagkain, edukasyon at pangkalusugan. Hindi yung gusto mo na lang para sa inyo. Sabi ni Miss Nona Damian, stop luho, tipid muna, mahirap ang buhay. Unahin ang importante, kung rich ka, buhay mo yan. Alam mo, your spending limits. Tama naman. So pag hindi, edi kalmahan. Kalmahan nyo lang. Oras po natin, 3:27. Maraming salamat sa mga comments. Kung may mga pahabol kayo, lagay nyo lang dan at mamaya babasahin natin. But in the meantime, tayo eh magka-commercial muna. At sa ating pagbabalik, alamin natin ang mga headlines sa umagang ito ng August 5, 2026, araw po ng Wednesday. Kaya dyan lamang po kayo magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta inip, DZMM!
2: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Binabantayang low pressure naging bagyo at tinawag na maymay. Baha sa ilang lugar sa Nueva Ecija umabot sa lagpas tao dahil sa ulan na dala ng LPA at habagat. Paggasto sa confidential funds ng DepEd at Office of the Vice President tinawag na scam. Libreng sakay tuwing Miyerkules sa LRT 2 at MRT 3 para sa mga national ID holder simula na ngayon. Pagtaas ng buwis sa mga matatamis na inumin, ipinanukala sa kamera. Paano kala itaas sa 20 pesos na kada litrong oil subsidy, pinag-aaralan ng palasyo. Balita sa lalawigan, lolo arestado sa pangmomolestya ng batang lalaki sa Rizal. Sa showbiz, Filipino dancers humakot ng mga award sa World Hip Hop International 2026. Sa sports, NLEX Road Warriors 6-0 na PBA Season 50 Governor's Cup. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Jom Garner. Ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
3: Remember your music.

0: sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras natin, 3:40 na po ng umaga. Napakinggan natin next in line ang After Image at ang song request sa atin. Magandang morning sa lahat po ng mga kasama pa rin natin at baka yung iba hindi makatulog o kaya naman maaga nang gumising talaga. Welcome po, no? At meron pa ilang minuto bago matapos ang ating programa. Pero batiin muna natin lahat po ng mga manong natin at mga ate dyan na mga nagdadrive din. Hello, hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan sa mga sandaling ito. Manong driver natin dyan, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, motor taxi, truck driver, pati mga pahinante. Magandang Wednesday morning po sa ating lahat. No? Medyo maulan-ulan talaga ngayon. Oo, dahil nga dyan kay Maymay at saka si Luis, medyo nasa may dulo na. Oo, kaya ano, sa mga nagmo-motor katulad ko, magdala na kayo ng kapote. Itong jacket ko sa hot, medyo water resistant to. So, pwede na to pang uwi. pero ano na, mag-ready na kayo, no? Kasi lalo na kung kailangan mo talagang lumabas, lalo na yung mga ano natin, yung mga nagdi-deliver na ano, ng mga kuya natin dyan, di ba? Nagdi-deliver ng mga pagkain, yan. Mag-ready na ho kayo ng kapote kasi medyo maulan-ulan talaga. Para sa ganun eh, ano, kumbaga, iwasakit din. Kasi pagka minsan, pag tanghali, sobrang init, tapos biglang uulan. So, alam mo na ang mangyayari pagka ganyan, pag pinabayaan mong ganyan. Kaya, mag-ano na kayo, mag-ready na kayo, okay? Oo. Teka, nabasa ko ba ang entry ni... Wait a minute. Ayun. Sabi pala ni Miss Fatty Jacinto, for me, needs, syempre mga bayarin ng bills. Tapos, wants, di naman gagamitin, itatambak lang. E di unahin ang needs, lalo ako syempre maintenance at iba pa for me. Iba kasi ang feeling pagbayad na ang mga bills kesa uunahin ang wants, tapos ang bills maiiwan. Mas kalmado ako pag sold na ang mga yon, lalo na pag may credits. Pangalawa sa unahin, mga utang-utang para matapos na. Correct. Tapusin na yan yung mga utang-utang na yan. nasa ano lang din yan, nasa pagmamani. Si Marian pala at saka si Marvin, may entry din si Marian, sabi niya, inuuna namin ngayon ang wants kesa needs. Kaya nanood kami ng football kesa magtrabaho. Maganda. Ang importante dyan, nakasundo kayong dalawa, di ba? It's a joint decision, hindi lang decision ng isa. Kaya I think, ano yan, lusot yan, Marian. Magkasama naman kayong ano eh, tumalikod sa needs. So, want nyo talaga yan. Again, maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan sumagat sa ating huntahan ngayong umagang ito. I think alam naman na natin talaga kung ano dapat ang unahin, no? Kasi nga, magaganda yung mga sagot ninyo actually, in fairness, sa lahat ng mga sumagot dito, tama lahat ng mga kasagutan ninyo. Needs talaga. Kasi ano yan eh, responsibilidad natin sa buhay yan, di ba? Pero hindi ibig sabihin nun ay kakalimutan na natin ang mga gusto natin. Kasi usually, itong mga gusto natin sa buhay, ito yung fuel natin, di ba? Ito yung nagiging inspiration natin para mas lalong ganahan, mas lalo tayo magsipag, di ba? Imagine mo, pag may pinag-iipunan ka talaga na isang important, sabihin na nating cellphone, gusto mo mag-upgrade, gusto mo tinitiklop na rin yung cellphone mo ngayon, no? Diba? Uso ngayon yung pag-ano, yung parang passport eh, diba? Imagine mo, pag pinag-iipunan mo yun, diba? Meron kang dahilan para lalong sipagin pumasok sa trabaho. So, okay yun, diba? Okay yun, nakaka-inspire yun sa atin, nakakadagdag sa inspiration natin. But then again, bago natin ipunin yung mga bagay na yun, dapat sigurado muna na yung kuryente natin, tubig natin, internet natin, lalo na kung sa bahay ka nagtatrabaho, di ba, napaka-importante ng internet, isettle muna lahat yan. Para pagkatapos, magaan ang isip mo, di ba, medyo magaan din ang bulsa kasi naubos na kababayan, pero at least, nagampanan mo ang lahat ng mga responsibilidad mo. Tapos, sa dulo pa nun, makukuha mo kung ano talagang gusto mo. Yeah, maraming salamat. Thank you sa lahat ng mga sumagot. Nakisaya sa atin ngayong umagang ito. Oras natin, 3:44 na po ng umaga. Lalo pa natin pasiglahin ang ating Wednesday morning with a song from Aqua. Ayan, ganyan muna. Para chill-chill lang. Alam nyo ba to? Very ano to ha? Very 90s tugtugan tayo ngayon. Oy, kising na, bango na. Alam nyo na to ha? Yugyuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 5, 2026, out of Puno, Wednesday. Good morning! Okay, mga batang 90s dyan, isig na kayo. Alam ko lumaki din kayo na ganitong patugtog sa bahay ninyo. Okay, yung pagmulat mo, di ba? Benga boys, oh! Hello, hello! Okay, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dad mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon oras natin. 5 minuto na lamang. Alas 4 na po ng umaga. Thank you. O bukas, ha, abangan ninyo ang ating Kumusta Dear Special. Dahil naku. Abangan nyo yan, ha? At syempre, abangan nyo rin susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Steve Raz at Jom Garner. Abangan yung Kuya Dan eh. Alam nyo na, uwi na muna ako, ha? Sana hindi umuulan mamaya. Ay, hindi pala mamaya, ngayon pala. Ingat-ingat mga kapamilya. Until then, nakasama ninyo nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan, remembering you, only here on Remember Your Music. Gising na ba ako na? Happy Wednesday! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 4:03.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning! Good morning!

0: Ngayon po ay Miyerkules, August 5, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Binabantayang low pressure area, naging bagyong Maymay, signal number 1. Itinaas sa 18 lugar dahil sa bagyo.
1: 15 barangay sa Kabanatuan City sa Nueva Ecija, binaha. Halos 2,000 residente inilikas.
0: 20 pesos kada litro na fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan, pinag-aaralan ng Malacañang Transport Group na Manibela. Inikayat na ipagpaliban ang ikinasang tigil pasada.
1: Paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd, tinawag na scam ng House Prosecution Panel. Defense Panel ni VP Duterte, umalma.
0: Sa lalawigan, dengue outbreak, idireklara sa Zamboanga City bilang ng mga nagkakasakit, tumaas ng 500%.
1: At sa balitang sports, mga pagbati kay Pinay tennis champion Alex Ayala bumuhos. Unang laban sa Canadian Open ni Ayala, kasado na.
0: Magandang umaga, kamamilya. Magandang morning, kamamilya. Hanggang alas 5 po tayo ng madaling araw dito sa Radyo Patrol, balita alas 4. Tamahan niyo po kami ni Pogi number 3. Wala po si Pogi number 1. May assignment lang na bago, ano? Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. Good morning!
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Radyo Patrol, Robert Mano. Ako naman po si Radyo Patrol, Jom Garner.
0: Sa oras natin, 4:06.
2: Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
0: Sa lagay muna ng panahon, 18 lugar ang isinilalim sa signal number 1 matapos maging bagyo ang binamatayang low pressure area na tinawag na Maymay. Inaasahang lalakas ang bagyong Maymay bago mag-landfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi. Napanatili ng bagyo ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour na kumikilos ng pasilangan, Ilagang Silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Palalakasin ng bagyo ang habagat na magpapaulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales. Nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern Zambales, Northern Tarlac, Northern portion ng Nueva Ecija at Northern portion ng Aurora.
3: Basta AM, DZMM!
0: Sa mga nagtatanong po ha, nang walang pasok ngayong Miyerkules, August 5, 2026, unahin po natin dyan sa Bataan, sa Morong, wala pong pasok sa all levels ng public and private, sa Abucay, Hermosa. Ngayon din po ha, all levels public and private at mag-shift po yan sa online o alternative learning modalities. Sa Limay, Mariveles, Orani at Bagak, preschool to senior high school, public and private ay wala pong pasok. Sa Nueva Ecija naman, sa Likab, ngayon din po ha, all levels public and private ay mag-shift po sa online o alternative learning modalities. Sa Tarlac naman, sa La Paz, wala rin pong pasok at mag-shift sa asynchronous learning. Sa Zambales, sa Butolan, walang face-to-face classes sa lahat ng level ng pampubliko at pribadong paaralan. Gayun din po sa Subic, sa Narciso, Iba, Kabangan, all levels, public and private, wala pong pasok. Gayun din sa San Felipe, lahat po ng level ng public at private ay mag-shift sa online o alternative learning modality. Sa Pangasinan naman, walang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampublikong at pribadong paaralan, kaya mag-shift po muna sila sa online o alternative learning modalities. Particular po yan sa Dagupan City, Mangatarem, Malasiki, Bulinaw, Bani, Aguilar, Suwala, San Carlos, Binmali, Bugalyon, Santa Barbara. At siyempre sa Basista po, preschool to senior high school, including alternative learning system o ALS, public and private school, ay wala pong face-to-face classes. Sa Anda, Infanta, Lingayen, Bayambang, Calasiao, Mapandan, Villasis at Ordineta City, wala rin pong face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Sa pa, partner?
1: Ito pa, partner. Sa La Union, buong probinsya, walang face-to-face classes sa lahat ng level, mapapampubliko at pribadong paaralan. Sa Baguio City, wala rin face-to-face classes. Ang preschool to grade 12, mapapampubliko o pribadong paaralan. face-to-face classes at mag-shift naman sila sa alternative delivery modes. Sa Cavite, sa bayan ng Naik, Alfonso, walang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, all levels yan. At gayon din sa Amadeo, 13 Martires City, Tanza at Silang.
0: At sa Benguet din po ha, sa Atok at La Trinidad, wala pong pasok ang lahat ng level sa public and private schools. Gayon din sa Itogon at Kibungan, preschool to elementary, public and private naman dyan. Sa Tublé at Kapangan, preschool to senior high school, kasama po yung alternative learning system, public and private schools. Walang face-to-face classes sa Sablan, all levels public and private schools. Mag-shift po sila sa modular learning. So far, kapamilya, yan po ang nagdeklara nang walang pasok dahil po sa bagyo o masungit na panahon as of alas 4 na madaling araw. Pero baka mamaya ay abangan po ninyo sa mga announcement po ng inyong mga barangay o lugar o syudad. Baka po ay mag-suspend sila, no? At tutukan lang po ang iba pang balita kaugnay ng update ng bagyo para po mag-announce po kami kung sakaling mga wala pang pasok o magdedeklara ng walang pasok maya-maya lamang.
3: Basta AM, DZMM! Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
1: Quezon City LGU, iniutos ang agarang pagtupi o pagtanggal ng mga billboards tuwing masama ang panahon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
4: Layo nitong maiwasan ang pagbagsak o paglipad ng mga billboard na maaaring magdulot ng pinsala sa mga tao at ari-arian. Sa Quezon City Billboard Weather Safety Ordinance, obligado ang mga sakop na billboard at signage na sumunod sa oras na maglabas ng weather advisory ang PAGASA o ang lokal na pamahalaan para sa bagyo, malakas na ulan, malalakas na hangin o iba pang mga mapanganib na lagay ng panahon. Papatawan ng multa at iba pang parusa ang mga lalabag sa kautusan. Maaari rin tanggalin o baklasin ang mga billboard na itinuturing na mapanganib sa panahon ng emergency at ipasasagot sa may-ari ang lahat ng gastusin bukod pa sa iba pang maaaring kasong isampa. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
0: Lagpas tao ang baha sa isang barangay dyan po sa Cabanatuan City, Davaysia, dahil sa bag-ulan na dala ng low pressure area na dating bagyong Luis at Hawagat. Halos 2,000 residente ang inilikas na pansamantalang nasa evacuation centers matapos bahain ang 15 barangay sa lungsod. Hindi po madaanan ng detour bridge sa barangay Sagana sa bayan ng Laur na bumigay dahil sa malakas na agos ng ilog. Sa La Union, mahigit 200 pamilya o mahigit 700 individual ang inilikas dahil sa pagbaha sa San Fernando City at mga bayan ng Naguilian, Bawang at Santo Tomas. Inilikas ng mga residente ang mga alagang hayop dahil sa bilis na pagtaas at pagragasa ng baha sa bayan ng Naguilian. Nag-landslide naman sa barangay Baay sa bayan ng Bagulin, kaya't hindi madaanan ng ilang kalsada dahil sa mga bumarang lupa at bato. Nadamay din ang mga tubo at ilang poste ang nabuwal, kaya't problema sa lugar ang supply ng tubig at kuryente.
1: Mga pamilya, sa mga customer po ng Maynila, tuloy-tuloy ang normal na operasyon ng naturang water concessionaire sa kabila ng pagbaba ng water level ng Angat Dam. Walang water interruption sa mga lugar na sineserbisyuhan ng Maynila. Ayon sa Maynila, nakatulong ang pagtatayo ng mga water treatment plant at pagsasaayos ng mga tumatagas na tubo para hindi masyadong umasa sa tubig mula sa Angat Dam. Kahapon, tumaas sa 156.41 meters ang water level sa Angat Dam dahil sa pag-ulan na ibinagsak ng Bagyong Luis at Habagat sa watershed. Mababa pa rin ito sa 160 meters na critical low at kaya kailanganin pa ng marami pang ulan para maabot ang normal level na 180 meters. Una nang nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ang Metro Manila ng water crisis sa susunod na taon sakaling hindi umabot sa 200 10 meters ang tubig sa Angat Dam ngayong taon dahil sa nakaambang El Nino.
3: Basta AM, DZMM!
0: Nagkaaberya ang biyahe ng LRT1 pasado alas 8 kagabi. Base sa abiso, nagkaroon ng technical issue ang isa sa mga tren ng LRT1 kaya dilimitahan ang biyahe nito. Maraming pasahero ng LRT1 ang naapekto ng nagkaaberyang biyahe. Tumagal kasi ng mahigit isang oras bago na isaayos ang engineering team ng LRT1 ang technical issue at bumalik sa normal ng operasyon ng biyahe ng mga tren. Samantala, sisimulan po ngayong araw ang libreng sakay sa mga national ID holder. Abay, lahat ba may national ID na? At ikaw, partner, nabigyan ko ba ng national ID?
1: Hindi ko pa nakukuha.
0: Hindi pa nakukuha. Na-deliver na ba yan? Kasi yung qualified ngayon sa libreng sakay, mga national ID holder.
1: Yun.
0: Eh kung nag-order ka tapos wala pa ilang taon na, paano po yun? O, sisimulan po ngayong araw ang libre sakay sa mga national ID holder sa LRT2 at MRT3. Nagalok ng libre sakay ang LRT2 at MRT3 tuwing Miyerkules ngayong buwan bilang paggunita sa anibersaryo ng pagsasabatas ng Philippine Identification System Act noong August 2018. Maaaring makita ang physical national ID card. Pwede rin palang printed copy, so pasok, at digital copy para maka-avail ng libreng sakay sa MRT3 at LRT2. Mula po yun alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
3: Basta AM, DZMM!
1: Hinikayat ng Malacanang ang transport group na manibela na ipagpaliban ang ikinasang tatlong araw na tigil pasada at idaan sa dialogo ang kanilang mga hinaing. Nagkasaan ang panibagong tigil pasada ang manibela sa August 10 hanggang 12 para igiit ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan at kondinahin ang pagtaas ng presyo ng langis. Pero sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na hindi tigil pasada ang solusyon sa mga problema ng mga tsuper. Ang mga commuter aniya ang napeperwisyo sa tuwing nagtitigil pasada ang mga transport group. Nilinaw naman ni Castro na hindi pipigilan ng gobyerno ang kilos protesta ng manibela at sinabing handang makinig ang gobyerno sa kanilang mga hinaing sa pamamagitan ng dialogo.
0: Alas 4:17 na po na madaling araw. Sa ibang balita naman, pinag-aaralan ng Malacanang ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na itaas sa 20 pesos kada litro ang subsidy sa langis ng mga pampublikong sasakyan. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na tinalakay ang panukala sa pulong ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Office of the Executive Secretary. Inirekomenda ng LTFRB na itaas sa 20 pesos kada litro ang oil subsidy ng mga pampublikong sasakyan dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Mahigit 4 bilyong piso ang kakailanganin pondo para sa implementasyon ng programa. Unang iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay na 10 piso kada litrong diskwento kung saan halos 90,000 PUV ang nakinabang. Samantala, bumaba naman ang presyo ng langis sa unang kalakalan sa world market. Mahigit 3 piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng gasolina, piso sa diesel at 1.40 sa kerosene. Kahapon, nag-rollback sa presyo ng langis sa mga oil company. Matapos ang 5 linggong sunod-sunod na dagdag presyo, bumaba naman ang presyo ng langis sa world market. Matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na tuloy-tuloy ang negosasyon sa Iran.
3: Basta AM, DZMM!
1: O para naman sa mga kapamilya nating mahilig sa sweetened beverages. Ayun. O yung mga matatamis na inumin, ipinanunukala ng Department of Finance sa Kamara na itaas ang buwis sa mga matatamis na inumin. Ito ay para punan ang mawawalang kita ng gobyerno sa pagtaas sa 350,000 pesos ang income tax exemption. Sinimulan ng talakayin ng House Committee on Ways and Means ang panukala na kabilang sa tax reform package na isinumite ng DOF, kabilang ang pagtaas ng income tax exemption sa naaabot sa mahigit 3 milyong manggagawa ang makikinabang. Pinapanukala rin ng gobyerno ang pagtanggal ng 2% minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo sa tayaan ng DOF 67 billion pesos ang mawawalang kita sa gobyerno sa susunod na taon at inaasahang tataas pa ito sa mga susunod na taon. Inirekomenda ng DOF sa Kongreso na itaas sa 20 pesos per liter ang buwis sa sweetened beverages na gumagamit ng caloric sweeteners at 40 pesos per liter naman para sa mga gumagamit ng fructose corn syrup at tataas ng 5% kada taon. Pinatatanggal din ang tax exemption sa natural fruit juice, vegetable juice, ice cream at frozen yogurt. Sinabi ng DOF na makatutulong din ang pagtataas ng buwis sa matataas na inumin o sa matatamis na inumin para mabawasan ang problema ng obesity sa bansa.
3: Basta AM, DZMM!
0: Sa ibang balita naman, tetestigo si dating DPW Secretary Manuel Bonoan sa kaso malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan. Haharap si Bonoan sa Sandigan Bayan 3rd Division sa susunod na Miyerkules, August 12. Kinasuha ng malversation ng Ombudsman si Revilla kaugnay ng umanay manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Noong nakarang linggo, pansamantalang nakalaya si Revilla matapos payagan ng Sandigan Bayan na magpiyansa ng 1,000,000 piso. Ibinasura naman ng Anti-Graft Court ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin si Bonoan sa hanay ng mga akusado sa isa pang graft case para maging state witness sa flood control scandal.
3: Basta AM, DZMM!
1: Ibuninyag ni Senator Panfilo Lacson ang nadiskubring Ghost Slope Protection Project at illegal reclamation sa Laguna Lake sa Taguig City na baluwarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Lacson na nakumpirma ang mga ito matapos ang pulong sa mga opisyal ng Philippine Reclamation Authority, gayon din ang umano'y pangaharas ni Cayetano. Isinusulong ni Lacson na ma-forfeit pabor sa gobyerno ang umano'y mga reclaimed area na bahagi ng Laguna Lake at nangakong makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para mapakulong ang mga sinasabing nasa likod ng illegal na reclamation. Bumwelta naman si Cayetano sa panibagong Facebook Live at tinawag na troll ang isang senador. Giit pa ni Cayetano, proyekto ng gobyerno ang Lakeshore Development at hinamon si Lacson na busisiin ang proyekto. Pero sabi ni Lacson, walang atrasan sa ginagawa nilang imbestigasyon.
3: DZMM!
0: Tinawag ng dating auditor ng Commission on Audit o COA na irregular o hindi pangkaraniwan ang paggasta ng Office of the Vice President at Department of Education ng mahigit 600,000 pisong confidential funds. Muling sumalang sa witness stand si dating COA Auditor Roderick Wamil sa 12th araw ng paglitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Wamil, pirmado ni VP Duterte ang mga accomplishment report pero kulang-kulang ito para patunayang ginamit ng tama ng pondo ng taong bayan. Pinunari ng dating COA Auditor ang kakulangan ng dokumento para patunayang nagamit sa counter-insurgency, illegal na aktibidad, extremism at terorismo at sa pagpapanatili ng kamayapaan at kaayusan ang confidential fund ng DepEd. Nakipagpulong din anya sa kanila sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at dating DepEd spokesperson at ngayon Defense Counsel si Attorney Michael Poa. Binanggit ng mga taga-COA noon kina Lopez at Poa na kapag may finding sila sa naging paggasta ng pondo ng OVP at DepEd ay maglalabas sila ng Audit Observation Memorandum o AOM. Pero hiniling umano ni Lopez at Poa na imbis na memorandum ay audit cure na lamang ang i-issue ng komisyon. Hindi nagsumite ng mga documentary evidence ang OVP para sa naging paggastos sa unang anim na buwan ng 2023 matapos maglabas ng AOM ang COA. Umalma ang defense panel ng tawagin ni Counsel for Panel Prosecutors, Attorney Lorna Capunan na scam ang paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Samantala, House Prosecutor Terry Ridon sang-ayon na scam ang umunay maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 million pesos na confidential funds. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
5: Sa press conference, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na nailantad ng pagiging scam ng misuse of confidential funds dahil sa mali o kahinahinalang pattern sa tila mga gawagawang pangalan, pero hindi naman maipakita ang confidential activities kung saan ginamit ang naturang pera. Bagamat nakasaad sa reports ang rewards, cash, medicines at various supplies ay hindi naman ito pinayagan ng Commission on Audit batay na rin sa Joint Circular 2015-01. Giit pa ni Ridon, katulad dito ng PDAF scam kung saan maraming ghost NGOs o beneficiaries at malalaking halaga ng pera ang napunta sa kung saan o napakinabangan ng iilan. Sa usapin naman ng confidential funds, kabilang dito ang malalaking encashments, pagkakakilanlan ng mga NASA acknowledgement receipt gaya ni Mary Grace Pratos at ang hindi maayos na pag-liquidate sa public funds. Iginit naman ni House Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na hindi issue ang paggasta ng OVP sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds sa loob ng 11 araw. Ang tanong niya, paano naubos ang pondo at kung akma ito sa joint circular. Samantala, sa isa pang press conference, sinabi ni House Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na satisfied sila sa salaysay ni dating COA State Auditor Roderick Wamela. Pero maaari pa rin ipatawag ang iba pang nakapilang witnesses. Anya, bagaman malaman ang mga sinabi ni Wamela ay kalahati pa lang ng puzzle ang nabubuo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nanindigan ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi ipinagbabawal ang paggasto sa 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw. Kinumpirma ni dating COA Auditor Roderick Wamela sa pagtestigo sa impeachment trial noong Lunes na ginastos ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Isinalang ng defense team sa cross-examination na naturang testigo kung saan iginiit ng defense counsel na si Attorney Michael Poa na walang napatunayang nilustay ang daang-daang milyong pisong confidential funds. Hindi rin aniya tinukoy ng COA na binulsa ni VP Duterte ang confidential funds at recommendatory lamang ang findings ni Wamela. Ibinunyag pa ni Poa na hindi lang si VP Duterte ang vice presidente na nakatanggap ng confidential funds. Muling babalik sa impeachment court si Wamela para sa pagtatanong ng mga senator judge. Samantala, tinutulan ng depensa ang markings ng affidavit ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas matapos itong isama ng House Prosecutors sa mga ebidensya. Sinabi ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison na hindi pirmado ni Las Cañas ang nasabing affidavit kaya hindi ito dapat isama sa mga ebidensya.
3: DZMM Numero 1 sa aksyon.
6: Good morning!
0: Ang oras natin, partner, anong oras na?
1: Oras natin, 4:27.
0: Ay, 4:27 na po ng madaling araw, ha? Kilos gising bangon na po sa mga may pasok, pero sa mga walang pasok, may rest po muna. At habang po kayo nakatutok sa amin dito, sa mga may pasok naman po, kilos gising bangon na para hindi po kayo malate. Kasi mabilis lang pong oras, maya-maya, ay nasigura naman po ng madaling araw, pero pwede po kayo sa aming mag-message at magpa-shoutout syempre o magpagising kung sino pong inyong pinapagising o kung ano pong lagay ng inyong lugar ngayon ng ngayong masamang panahon, pwede nyo po sa aming sabihin, ha. Mag-message po kayo sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mamaya babasahin po namin yan ni partner Jom. 4:27 na po, abangan po muna sa aming pagbabalik. Pulis na umawat sa gulo sa Quirino, patay sa pananaksak.
1: At batang halos 2 linggong nawawala, natagpo ang patay sa Samar. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4 sa oras na 4:31 ng madaling araw. Binabantay ang low pressure area naging bagyong Maymay, signal number 1 itinaas sa 18 lugar dahil sa bagyo.
1: 15 barangay sa Kabanatuan City sa Nueva Ecija, binaha. Halos 2,000 residente inilikas.
0: 20 pesos kada litro na fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan. Pinag-aaralan ng Malacañang Transport Group na Manibela. Hinikayat na ipagpaliban ang ikinasang tigil pasada.
1: At paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd, tinawag na scam ng House Prosecution Panel. Defense Panel ni VP Duterte, umalma.
0: Alas 4:32 sa mga nagtatanong po ng lagay ng panahon at update po sa habagat at bagyong Maymay. Eto na po.
3: Ulat. Panahon.
0: Makakausap po natin si Sir Obet Badrina, ang pag-asa weather forecaster. Sir Obet, magandang morning. Good morning.
8: Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin at narito na nga po yung update natin no dun sa bagyong nabanggit nyo nga po na nabuha gabi bandang alas 8 ng gabi at ito po yung as of 2 a.m. update po natin no, yung next update po kasi natin mamayang 5 a.m. So as of 2 a.m. po, si Tropical Depression Maymay, so yun po yung kanyang local name, ay nasa 140 km west-northwest po ng Bacnotan sa La Union. At ang kanyang lakas po nasa 55 kilometers per hour malapit sa gitna't pagbugso, nasa 70 kilometers per hour. Sa ngayon, halos stationary po yung pagkilos ng bagyong Maymay, pero inaasahan po natin na today, kikilos ito pa Silangan at posible po maglandfall dito sa dito po sa may Ilocos Sur or kung sakali magsa-south po sa northern part ng La Union. Pero sa ngayon, base sa track natin, mas malaki yung posibilidad na sa may Ilocos Sur po ito magla-landfall, posible po ngayong hapon or mamayang gabi. Samantala, signal number 1 po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vista.

0: ng Kabisayaan. So mag-ingat po sa mga potensyal na mga flash floods and landslide na posible pong dali, maging epekto ng malalakas na mga pag-ulan. Meron pa rin tayong binabatay ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na ang international name na po ay Dolphin. Sa nakikita po natin, hindi natin inalis yung posibilidad na ito ay madumaan or dumaplis dito sa northeastern boundary ng PAR or sa mahilagang bahagi po ng Philippine Area of Responsibility. At may posibilidad din, kasi kikilos po ito patungo sa may southern part ng Japan, medyo didikit po ito ng konti dito sa may northern part ng ating bansa, posible po na magkaroon ng tropical cyclone wind signal sa may bahagi naman ng Batanes. Pinakamalapit po itong Dolphin today until tomorrow. At ang nakikita po natin, bagamat may malayo nga yung bagyo sa labas ng PAR, palalakasin ito yung habagat. Kaya saan po na mga kapatid, for the rest of the week, magiging maulan po sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. So yan po, ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa araw na ito at sa mga susunod pa. Yan, mula po sa PAGASA, ako si Obet Padrina.
1: Sir Obet, dun po sa tanong ko lang sa may bandang Bicol, sa may marami kasi tumatawag ngayon sa Matnog Port, posible bang madamay yon yung kasi masama yung panahon, kumbaga i-suspend yung mga biyahe?
0: Sa ngayon po, medyo malit po yung posibilidad since yung may gale warning po pala tayo ngayon, pero nandito po siya sa may area ng Ilocos Region. So mostly po ang concentration po ng mga pag-ulan at mga pagbukso ng hangin natin ay dito sa may western section ng Luzon at Visayas.
1: Alright, maraming Sir Obet Padrina. Magandang umaga po.
0: Salamat po, magandang umaga.
1: Yan po si Obet Padrina, ang PAGASA Weather Forecaster.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
3: Eto partner.
1: Mm-hmm.
3: Lagi namin 'to ginagawa ni Robert eh.
1: Kapag, ano ba 'yan?
3: Pagka ulat kalusugan. Eh. Ano ba 'yan? May tanungan for sure naman. Pero ano bang ginagawa mo bago ka matulog?
1: Bago matulog, umiinom ng tubig.
3: Sakto. Parang alam mo na 'to.
1: Hindi ko, oy, wala akong alam diyan, ha.
3: O para sa ating ulat kalusugan on a Wednesday morning. O mga kapamilya, baka magandang idagdag nyo na ito sa inyong routine bago matulog. Dahil ayon sa mga eksperto, maaring makatulong ang ilang inumin para sa pagpapababa ng blood sugar bago matulog. Kabilang sa mga inirekomendang inumin ang unsweetened soy milk, low sugar protein shake, o protein shake, o cinnamon tea, plain low fat milk at syempre tubig. Ayon sa mga eksperto, bagamat hindi ito agarang magpapababa ng blood sugar, maaari nitong suportahan ng tamang hydration, pabagalin ang pagsipsip ng carbohydrates at makatulong sa mas maayos na pagtugon ng katawan sa insulin. Paalala ng mga eksperto, pinakamahalaga pa rin ang balansing pagkain, sapat na tulog, tamang hydration at pag-iwas sa mabibigat na pagkain 2-3 oras bago matulog para mapanatiling kontrolado ang blood sugar at mabawasan ang panganib ng biglang pagtaas nito.
1: Ayun. Kasi ako, partner, personally, hindi talaga ako nakakatulog pag hindi ako nakakain ng tubig. Oh. Legit, yung talagang hahanapin ko, bibili ako sa labas kung wala.
3: Kailangan.
1: Saka so, relax kasi.
3: Ano ka na? Nag-titi ka na, di ba?
1: Nag-titi. Oo, pwede rin tea.
3: Ano klaseng tea ba yan? Ano klaseng tea?
1: Yung gusto ko yung ano, yung ginger tea.
3: Wow. Ayun, no? Sa
1: labas. May ginger tea ba tayo dyan?
3: Sabay segue, no?
2: Agri-Balita!
1: Good morning sa ating kapamilyang magbubukid at mangingisda. Yan po sa ating agribalita, pumirma ang Philippine Coconut Authority ng kasunduan kasamang Japanese firm na Mitsui para subukan ng nanotechnology para sa mas pabilis na pagtatanim ng mga nyog. Sa ilalim po ng kasunduan ang Mitsui ang magbibigay ng nano-formulated nutrient technology habang ang PCA naman ang mamamahala sa trial sites at technical support. Gamit ang microscopic nutrient capsule, mas magiging epektibo ang pagsipsip sa nutrients dahil direkt ang ilalagay sa puno ng nyog ang kapsula kumpara sa mga karaniwang pataba na inilalagay sa lupa. Muli, good morning. Dati mga kapamilyang magbubukid at kapamilyang mangingisda, yan pong ating agri-balita on a Wednesday morning.
2: DZMM

0: FMM numero uno sa aksyon.
1: Sa oras po natin 49 o 4:39, radsarana po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada probinsya. Probinsya.
1: Unahin po natin dyan sa Pangasinan. Patay ang 21-anyos na lalaki nang malunod sa kasagsagan ng malakas na ulan dulot ng Bagyong Luis sa bayan ng Lingayen. Sa imbestigasyon, umalis umano ang biktima sa kanyang bahay para maligo sa ulan nang malunod ito sa baha. Narecover ang katawan ng biktima at idineklarang dead on arrival sa paghamutan.
2: Idineklara naman ang dengue outbreak sa Zamboanga City dahil sa pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit. Sa tala ng City Health Office, mahigit 1,200 ang dengue cases sa lungsod na mas mataas ng 500% kumpara noong nakaraang taon. 12 na ang naitalang namatay dahil sa dengue ngayong taon. Inabisuhan na ng City Health Office ang publiko tungkol sa 5S strategy para sa pagbuksa sa mga lamok na may dalang dengue virus.
1: Sa Rizal naman arestado ang isang 67-anyos na lolo sa umano'y pang-abuso sa 10-taong gulang na batang lalaki sa barangay Burgos sa Rodriguez. Nakaraang taon nang matukoy o makituloy ang biktima kasamang tiyahin nito sa bahay ng sospek at dito nangyari ang pangmamolestya. Hawak na ng Rodriguez Police ang suspect na naharap sa reklamong 3 counts ng acts of lasciviousness habang isinilalim naman sa counseling ang biktima.
2: Sa Samar, patay na ng matagpuan ang katawan ng 2 taong gulang na batang 11 araw nang nawawala. Nahanap ang bangkay sa masukal na bahagi ng Barangay Lobo sa Catbalogan City. Isang magsasaka ang nakadiskubre sa bangkay ng biktima matapos umalingasaw ang masangsang na amoy nito. July 24 nang mawala ang bata na iniwan ng ina para kumubra ng ayuda sa mga miyembro ng 4Ps. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis sa pagkamatay ng bata.
1: Sa Cavite, arestadong isang 72-anyos na albularyo nang mahulihan ng mga hindi lisensyadong baril sa General Trias sa gun bust operation na isinagawa ng PNP. Narecover sa suspect ang 3 hindi rehistradong baril, magazine at mga bala. Nagbebenta rin umano ang albularyo ng mga agimat na sinasabing panangga sa bala. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Sa Albay, isang lalaki arestado matapos mahulihan ng hinihinalang illegal na droga.
0: Pasada probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
3: Walang palag na naaresto ang isang 28-anyos na lalaki matapos ang isang anti-illegal drug operation ng pulisya sa Daraga Albay hapon ng Lunes, Agosto 3. Pinangunahan ng Daraga Municipal Police Station ang operasyon, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Albay Police Provincial Office at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nakumpiska mula sa suspect ang 30.8 grams ng iniinalang shabu na may tinatayang halaga na 209,440 pesos. Bukod dito, na-recover din sa kanya ang isang unit ng kalibre 38 revolver na may lamang 5 bala. Nasa kustudiya ang suspect ng Daraga Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa pagsasampa ng kasong panglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa TZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Sa Cotabato, timbog ang 7 hinihinalang drug pushers sa magkakahiwalay na bypass operation sa Cotabato City at Libungan, Cotabato Province. Nasa bat ng PDEA ang 600 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 4 na milyong piso. Para pa mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, hinimok naman ng otoridad ang mga residente na makipagtulungan sa ahensya para labanan ang ilegal na droga.
2: Sa Abra, 3 hinihinalang miyembro ng NPA patay sa engkwentro.
0: Pasada probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Abra, hatid ni April Rafales.
4: 3 pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army ang namatay sa engkwentro ng militar at rebeldeng grupo sa Bulubundukin ng Barangay Bonglo, Licuan, Abra, umaga ng Martes. Ito ang kinumpirma ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. Maliban sa tatlong nasawi, nabawi pa ng mga sundalo ang dalawang M16 rifle at isang M14 rifle. Ayon sa pahayag ng 5th ID, 10 miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee ang kanilang nakasagupa at ito na ang pang-apat na kanilang engkwentro. Patuloy ang hot pursuit operation ng militar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM. April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales.
1: Sa Quirino, isang pulis patay ng pagsasaksakin habang umaawat sa gulo.
0: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Darito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quirino, hatid ni Cesar Galassi.
5: Nasawi ang isang pulis matapos siyang saksakin habang umaawat sa kaguluhan sa Barangay San Marcos, Cabarugis, Quirino, gabi nung Biyernes, Hulyo 31. Kinilala ang biktima na si Police Senior Master Sergeant Zaldi Castillo de la Peña, 42 anyos na nakatalaga sa Quirino Police Provincial Office. Ayon sa Police Regional Office 2, dakong alas 11:20 ng gabi nang magwala umano ang dalawang suspect na kinilalang sina alias Nonoy at alias June sa isang sari-sari store matapos hindi mapagbilhan ng alak dahil sa umiiral na curfew. Bagamat hindi naka-duty at kumakain lamang sa naturang tindahan, namagitan si De La Peña upang awatin ang dalawa at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Sa gitna ng komprontasyon, sinaksak umano ni alias June ang pulis sa kaliwang bahagi ng kanyang kilikili bago tumakas kasama ang kasamahan sakay ng isang motorsiklo patungong Difun, Quirino. Agad na isinugod ang biktima sa Quirino Provincial Medical Center, ngunit idineklara siyang dead on arrival ng mga doktor. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang dalawang suspek. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Patay ang mag-live-in partner matapos madamay sa umano'y drug race ng mga motorsiklo sa Davao Bukidnon Road sa Davao City. Sa imbestigasyon, binabagtas sa mga biktima ang Davao Bukidnon Road nang mabangga ng mga nagkakarerang motorsiklo. Hawak na ng pulisya ang isa sa mga driver na sangkot habang tumakas naman ang isa pa. Naulila ng mga biktima ang kanilang batang anak.
1: Alas 4:46 na madaling araw sa Cebu, lalaki patay nang mahulog ang minamaneon truck sa isang bangin.
0: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Narito balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perez Zani.
6: Binaybay ng 25 taong gulang na driver ang dump truck sa Barangay Panoypoy sa Consolacion, Cebu nang bigla itong mawala ng kontrol sa manibela. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, dumiretso ang truck na may kargang basura sa bangin at nahulog. Dinala pa sa ospital ang biktima ngunit namatay rin bunga ng traumatic cerebral hemorrhage batay sa pagsusuri ng mga doktor. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Sa Pampanga, DepEd at PNP nagkasundo laban sa security threat sa mga paaralan.
0: Pasada, probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Grazy Rutao.
7: Nagkasundo ang pulisya at Department of Education sa Pampanga para protektahan ang seguridad sa mga paaralan. Ito ay sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng Pampanga Police Provincial Office at ng Department of Education, Pampanga Schools Division Office. Layunin ng kasunduan na palakasin ang ugnayan ng mga paaralan at ng kapulisan sa pagtugon sa mga isyong may kinalaman sa seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Kasama rin dito ang pagpapatupad ng mga programa para sa kapayapaan at kaayusan, crime prevention, child protection at mas mahusay na pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng mga administrador ng paaralan at mga lokal na unit ng pulisya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grazy Rutao.
2: Maraming salamat, Grazy Rutao.
1: 4:48, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol, balita alas 4. Patay ang isang 63 taong gulang na senior citizen at sugatan naman ang kanyang 26 anyos na anak matapos silang pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Poblasyon sa Makati City. Ayon sa pulisya, nilapitan ng gunman ang mag-ina sa tapat ng isang hotel at pinagbabaril gamit ang baril na itinago umano sa eco bag. Dead on arrival ang senior citizen dahil sa tama ng bala sa ulo habang sugatan ng anak na tinamaan ng bala sa kaliwang pisngi. Buo na ng Special Investigation Team ang Southern Police District para matukoy ang suspect at motibo sa krimen.
2: Sa Makati pa rin, sugatan ng dalawang lalaking matapos pagbabarilin sa Barangay Olympia. Onsyan sa droga ang tinuturong motibo ng mga pulis sa krimen. Nagtamo ng tama ng bala sa kanang braso ang dalawang biktima na nasa maayos ng kalagayan sa ospital habang pinaghahanap ang mga sospek. Na-recover naman ng pulisya ang mga baril, tactical vest at iba pang kagamitan. Ayon sa SPD, kapwa umano sangkot ang mga ito sa ilang insidente ng pang-hold up sa Metro Manila.
1: Sa Maynila, nasabat naman ng Bureau of Customs ang 40 milyong pisong halaga ng mga smuggled na paputok sa magkahiwalay na operasyon sa Manila International Container Port. Nakatanggap umano ang ahensya ng impormasyon na 6 na beses sinubukang ipustit ang mga illegal na paputok sa bansa. Kabilang sa mga nakumpiska ang dalawang container ng Piccolo, Quitis at Fountain. Illegal umano ang pag-aangkat ng paputok na maaari magdulot ng panganib sa kalusugan.
2: Sa Parañaque City, halos 2 tonelada ng mga imported na karne at iba pang animal products ang nasamsam ng National Bureau of Investigation at National Meat Inspection Service sa Sinalakay na bodega. Arestado ang 5 Chinese at Filipino na umano'y nasa likod ng mga kontrabando na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Kabilang sa mga nakumpiska ang manok, baboy, peking duck at soft shells turtles na umano'y karamihan ay mula sa China. Gayon din ang ilang karne mula Australia na walang kaukulang permit at dokumento. Hindi dumaan sa inspection at regulatory procedures ng NMIS ang mga nasabat na produkto. Nagpaalala ang nasabing ahensya sa publiko na bumili lamang ng imported na karne mula sa lehitimo at otorisadong nagbebenta.
1: Alas 4:51, humingi ng tawad kay Executive Secretary Ralph Recto, ang talent manager na inaresto ng NBI kaugnay ng kasong human trafficking matapos madawit sa umanay planong character assassination laban sa opisyal. Ibinahagi ng talent manager si alias Ken kung paano umano nabuo ang plano na kinasasangkutan umano ng paghahanda ng mga taong gagamitin ang pagre-rehearse ng mga pahayag laban kay Recto. Ayon kay Ken, ang dating kongresistang si Jing Paras ang umunay kanyang nakausap kaugnay ng plano. Nagpakita rin ng kanyang abogado ng mga screenshot ng umano'y palitan ng mensahe bilang bahagi ng kanilang inilalahad na ebidensya. Samantala, itinanggi ng kampo ni Paras ang mga paratang at sinabing itong handa siya makipagtulungan sa imbestigasyon ng NBI. Giit nila, wala siyang kinilaman sa anumang sabwatan laban sa isang opisyal ng gobyerno.
2: Sugatan ng isang 34 anyos na lalaki matapos sumabog ang hinihinalang bahagi ng improvised explosive device na kanyang hawak sa Santa Ana, Maynila. Ayon sa pulisya, napulot umano ng lalaki ang bagay sa basurahan malapit sa kanilang bahay at inilagay sa compartment ng kanyang motorsiklo. Nang suriin at galawin niya ito, bigla itong sumabog. Nagtamu siya ng sugat sa mukha, tiyan at mga daliri. Itinuturing na rin siyang suspect at posibleng makasuhan ng paglabag sa illegal possession of explosive law.
0: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, nanindigan si US President Donald Trump na nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa kabila ng pagtanggi ng Iranian government. Sinabi ni Trump na nagdesisyon siyang ituloy ang peace talks sa pakiusap na rin ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar at iba pang bansa sa Middle East. Babala ni Trump, ito na ang huling pagkakataon para pumayag at lumagda sa kasunduan ng Iran bago tuluyang mapulbos ito. Nakasentro anyang usapin o yung usapan sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at denuclearization ng Iran. Samantala, mahigit 700 bahay at gusali ang naabo sa wildfire sa Washington, USA. Lumikas ang mahigit 60,000 residente habang patuloy na inaapula ang apoy. Umabot na sa mahigit 3,000 hektarya ang lawak ng naabo dahil sa wildfire.
0: Showbiz! Balita!
1: Balita!
2: At alamin naman natin ang eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating katsika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
8: anong latest?
9: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Kumakot ng parangal ang Pilipinas sa katatapos lamang na World Hip Hop International 2026 sa Phoenix, Arizona sa Amerika. Limang tropeyo ang naiuwi ng bansa mula sa anim na kategorya. Big winners ang Pilipinas sa adult division na nilahukan ng grupong HQ at Folk Jumpers. Maging sa mega crew division na napanalunan ng Fem Manila at The Crew. Bronze naman ang nasungkit ng Sayawata Junior ng Miriam College sa junior division. Sa iba naman nating showbiz balita, pumanaw na ang Phil-American actress na si Mary Rivera na gumanap bilang lola ni Ned na ginampanan ni Jacob Batalon sa 2021 Spider-Man No Way Home. Ayon sa pamilya ng aktres, na stroke at naka-life support ng aktres bago tuluyang mamaalam Abril ngayong taon sa edad na 82. Sinabi rin ng kaanak ni Rivera na proud ito sa kanyang naging role sa Spider-Man film. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Maraming salamat, Erica Balmes.
0: Sports Balita.
1: Good morning. Sa ating Sports Balita, pagbati, bumuhos kay Pinay Tennis Champion Alex Iyala. Hey, congrats ha. Yan ang iba pang sports balita. Ihahati nating big man ng DZMM with a big heart and a soft skin, Alfred Dalde. Good morning.
10: Good morning, Steve at John. Para sa ating balitang sports, buhos ang mga pagbati kay Pinay Tennis Champion at World Number 20 Alex Iyala matapos makuha ang kampiyonato ng Mubadala DC Open. Nagparating ng pagbati ang Malacanang kay Iyala, gayon din ang Senado at Kamara sa karangalan na ibinigay nito sa bansa. Binati ni tennis legend Rafael Nadal si Iyala na naging estudyante sa Rafa Nadal Academy sa Spain. Maging ang mga kaibigan ni Iyala na sina tennis star Evalins, Zeynep Zonmez at Iva Jovic ay nagparating ng pagbati sa tennis champion sa kanilang mga social media account. Susunod na sasabak si Iyala sa Canadian Open sa Toronto, Canada, kung saan unang makakalaban niya ang Amerikanang si Alicia Parks. Samantala, itinala ng NLEX Road Warriors ang malinis na 6-0 record sa PBA Season 50 Governor's Cup matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score na 88-83. Sa unang laro, tinalo naman ng Titan Ultra High Risers ang Macau Giant Panda sa score na 132-128 para makuha ang ikalawang panalo sa PBA Season 50 Governor's Cup.
8: At yan
10: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Thank you! Yan po si Alfred Dalde. Good morning, kapamilya! Good morning kay June Ablao. Pinamabati niya po si happy birthday.
11: Happy birthday.
1: Si kay Iori Sheila at CJ Ablao galing po sa kanilang papa na si June Ablao. Oy, maraming salamat po sa pagtutok. Kay Professor Gabby Lopez, good morning po. At syempre kay Romeo Valderrama, magandang morning. From Mabalacat, Pampanga, kay Romeo Guion, kay Danica Jane Handayan, at syempre kay Sir Jason Magallanes, mula po yan sa Pampanga. Good morning po kay Kuyang J.R. Reyes. Good morning Kuyang J.R. Reyes, na mahilig din sa green tea. At syempre kay Angelo Ribucas, kay Ninong Angging, good morning. Sa mga nag-message sa Viber number 0912-73,000, ito po ha, kay Sarah C. Good morning Sir Joe and Sir Steve. It's me, Wilotski. Good morning. Mula po yun sa San Jose, Batangas. Happy Wednesday po kay Luis Cruz ng DOH Central Office, Manila. Sino mo, partner?
2: Edo pa, partner, pero unahin ko muna yung nanay ko nanonood from Antipolo. Ayun. Happy watching dyan kay Mama Mama Winch. Ay isa pang taga Antipolo si Ronald Surya at si Sosimo Gasmina na lagi nanonood sa atin. Isa pa sa mga nanonood sa atin ngayon, si Mary Jane Advincula, si Miss Lina Ho, si Miss Elsie Balyon Florentino. Huwag na po kayo magtampo. Ito na po, binabati na po namin kayo. Ronaldo Nicolas, o mula din sa YouTube. Miss Nona Damiana, lagi to. Miss Flor Rustom Sigara, Raymond Gerard Ferraren, Lorena Pascual, Mark Anthony Pedamonte, at kay Ate Mercy.
1: Ayun, good morning din po. Kaya Nanay Ineng dyan sa Cabuyo City, Laguna, kay Tatay kay Nanay Linda at Tatay Johnny Raz. At syempre sa aking mama na si Lorraine Raz at kay Tito Ronald Roja. May mag-iingat po kayo sa inyong biyahe. Oras po natin 4:59. O sakto na po alas 5, susunod na ang Pasada Balita. Sama sina Daddy Johnson Manabat at
2: Radyo Patrol Christian Yosores.
1: Bye! Mag-iingat po kapamilya. Bye!

Macho Patrol Palmita, Steve Raz, Robert Manosa, Macho Patrol Balita a las 4. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, MM.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada!

0: Magandang Wednesday! Miyerkules na ho tayo ngayon, bangon gising na, it's August 5, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita, ako po si Johnson Manabat.
1: Gising, bangon, gabamilya, may pasok! May pasok po ngayong Miyerkules, ako po si Christian Yosores.
0: Bangon gising na ho sa mga may maagang pasok po dyan sa oras nating 5:02. Narito po muna ang mga mainit na balita ngayon
2: sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Bagyong Maymay, napanatili ang lakas habang kumikilos palapit ng La Union. Signal number 1 nakataas na sa 18 lugar.
1: Ilang tauhan ng DPWH sinampahan ng patong-patong na reklamo kaugnay ng sinasabing Peking Flood Control Project sa Cebu.
0: Sinasabing irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Muling tinalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market.
0: Sa ating Pasada probinsya, 12 anyos na grade 7 student, sugatan matapos bugbugin ng kaklase sa Cebu City. Muli maganda-maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood at ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga. Magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Papasada na ang Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Napanatili ng bagyong Maymay ang lakas nito habang kumikilos papalapit sa La Union. Huli itong namataan sa layong 140 kilometers sa kanluran, hilagang kanluran ng Baknotan. Taglay ang lakas ng hangin umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Nakataas po ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Signal number 1 din sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet. Signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, gayon din sa northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija at sa northern portion ng Aurora. Posibleng lumakas pa ang bagyong Maymay bago mag-landfall sa Ilocos Sur o di naman kaya sa La Union mamayang hapon o gabi. Kinansela na po ang klase sa ilang mga lugar sa Bataan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, La Union, Cavite, Benguet at maging sa Baguio City ngayong araw bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo.
1: Binaha ang ilang lugar sa Luzon dahil sa pag-ulang dulot ng habagat at low pressure area ng dating bagyong Luis. Sa Nueva Ecija, umabot ng hanggang bubong ng bahay ang baha sa Barangay Santa Arcadia sa Cabanatuan City. 15 barangay ang binaha at halos 2,000 residente ang inilikas sa iba't ibang evacuation center. Sa La Union, inilikas ng mga residente ang mga alagang hayop matapos rumagasa ang baha sa bayan ng Lagilian. Sa bayan ng Bagulin, hindi madaanan ang ilang bahagi ng kalsada sa Barangay Baay matapos matabunan ang mga gumuhong lupa at bato. Nadamay din sa landslide ang mga linya ng tubig kaya problema ang supply sa ilang lugar. Mahigit 200 pamilyang inilikas dahil sa baha sa La Union.
0: Sa iba mga balita at sa oras na 5:06, lagsampan na ang NBI ng patong-patong na reklamo sa Department of Justice laban sa ilang tauhan ng DPWH Cebu 3rd District Engineering Office at 20 pribadong individual. Kaugnay ito ng sinasabing 2 Peking Flood Control Project sa bayan ng Balamban sa Cebu, kabilang sa mga isinampang reklamo ang graft, technical malversation, perjury at falsification of public documents by public officials. Tikom pa ang bibig ng DOJ sa koneksyon ng mga inireklamo sa anomalya. Pero, iginiit na may kontrol ang mga inaakusahan sa bidding at implementasyon ng Peking proyekto. Nakatakdang magsagawa ang kagawaran ng preliminary investigation hinggil sa naturang reklamo.
1: Isasama na ng COMELEC sa paghahain ng Certificate of Candidacy ang deklarasyon sa posibleng conflict of interest ng kandidato. Batay sa memorandum, inaprubahan ang rekomendasyong isama ang sworn declaration on conflict of interest sa paghahain ng COC para sa barangay at sangguniang kabataan election sa November 2. Nakasaad sa deklarasyong bibitawan ng mananalong kandidato ang interes sa mga negosyo, kontrata o transaksyon. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pinagbabawalan ng opisyal na magkaroon ng interes sa anumang negosyo o kontratang maaaring makaapekto sa kanyang official duty.
0: Lumutang ang iba pang irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod po ito ng muling pagtestigo ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil, kaugnay ng unang article of impeachment na konektado sa maanomalyang paggastos ng intelligence funds ng OVP at ng Department of Education. Sa impeachment trial hearing, sinabi ni Wamil na hindi nagsumite ang opisina ng Vice Presidente ng documentary evidence para patunayang naibigay ang receipts o naibigay sa recipients ang 129 million pesos na confidential funds sa unang dalawang quarter ng 2023. Kabilang dito ang pondong ginamit para sa medical and food aid, pagbabayad ng reward sa mga pangalang nakasaad sa acknowledgement receipts at gastusin sa biyaheng may kaugnayan naman sa confidential na operation. Para kay Wamil, may tuturing na irregular o hindi pangkaraniwan ang paggamit ng pondo dahil labigo ang OVP na sumunod sa patakaran sa Joint Circular 2015 kaugnay ng paggastos ng confidential funds. Nauna nang sinita ng Commission on Audit ang paggamit ng confidential funds ng OVP sa mga programang hindi kasama sa pinapayagang paggamitan ng pondo katulad ng medical and food aid. Tinanggal naman sa record ng impeachment court ang pagtawag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan bilang scam sa sinasabing maanumalyang paggasto sa confidential funds ng OVP. Iti matapos na isa-isahin ang prosekusyon kung saan ginastos ng OVP ang pondo kabilang ng 16 million pesos o katumbas ng 2 milyong piso kada araw para sa pagrenta ng safe houses sa loob ng 11 araw. Nanindigan po naman si Wamil na hindi exempted si VP Sara sa pagsunod sa liquidation requirement o patakaran ng COA kahit ang Office of the President ang nag-aproba sa kanyang confidential funds.
1: Naungkat din ang irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Department of Education, partikular sa panahong nagsilbing Education Secretary si Vice President Sara Duterte wala 2022 hanggang 2024. Natuklasang walang isinumiting dokumento ang DepEd bilang patunay na ginamit ang confidential funds sa iba't ibang programa, habang napansing hindi si VP Sara ang nakalagda sa ilang disbursement vouchers ng kagawaran. Sinabi ni dating COA State Auditor Roderick Wamil na walang isinumiti ang DepEd na listahan ng mga paaralan para patunayang ginamit ang pondo sa pagpapatupad ng counterinsurgency program o mapigilan ang recruitment ng mga komunistang grupo. Natuklas ang ginastos din ng confidential funds para sa maintenance and other operating expenses na hindi kasama sa pinapayagang paggamitan ng pondo sa ilalim ng Joint Circular 2015. Ayon kay Wamil, maaaring ituring si VP Sara bilang accountable officer kaugnay ng hindi pagsunod ng DepEd sa patakaran. Inamin naman ni Wamil na nakasama niya sa pulong si Defense Counsel at dating Education Undersecretary Michael Poa, gayon din si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong 2023 para talakayin ang isyo sa confidential funds. Sinasabing tinanong ng mga tauhan ni VP Sara kung maaaring audit query na lang ang ipalabas sa halip na audit observation memorandum para maresolba ang mga pagkukulang sa liquidation process. Pero hindi pumayag ang dating opisina ni Wamil dahil hindi naman parusa ang audit observation memorandum.
0: Pinagtalunan naman ang dalawang circular ng Commission on Audit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinresenta ng defense team ang COA Circular noong pang 1992 kung saan kinikilalang imposible ang pagkuha ng mga resibo sa confidential at intelligence funds dahil likas na sensitibo ang mga operasyon. Ayon sa dokumento, dapat ay flexible ang pagripaso sa paggastos ng pondo para hindi kumalat ang mga sensitibong impormasyon. Pero tinutulan ng House Prosecution Team ang presentasyon ng depensa at iginiit na may bago ng patakaran ng COA noong 2015. Nagkasagutan din ng magkabilang panig ng tanungin ng depensa si dating COA Auditor Roderick Wamil kung lumabas sa pagsusuring may napuntang kahit isang sentimong confidential funds kay VP Sara. Inamin naman ni Wamil na walang patakarang nagbabawal sa Office of the Vice President na gastusin ang milyong-milyong pisong confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Nauna nang tumanggi ang depensang sagutin ang tanong sa paggastos ng 125 million pesos na confidential funds, pero iginiit na may paliwanag kung papaanong nagastos ang pondo sa loob ng 11 days.
1: Inaasahang muling haharap sa impeachment court mamaya ang dating opisyal ng Commission on Audit. Tetestigo sa 3rd araw si dating COA State Auditor Roderick Wamil, kaugnay ng unang article of impeachment na konektado sa sinasabing maanamalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dahil tapos na sa pagkwestiyon ang prosekusyon at depensa, ang mga senator judge na ang nakatakdang magtanong. Pinalawig naman ang impeachment court ang sampina laban sa kasalukuyang COA Intelligence and Confidential Fund Supervising Auditor na si Celine May Del Campo simula ngayong araw hanggang August 11. Sakaling matapos na si Wamil, susunod na sasalang si Del Campo bilang testigo sa Article 1. Pinag-aaralan naman ang prosekusyong ipasabpina si Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng OVP kahit walang record ang pangalan sa Philippine Statistics Authority.
0: Oras po natin, 5:13!
2: DTTZMM, numero 1 sa aksyon!
0: Bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga nakakulong na senador at dating kongresista sa Quezon City Jail kahapon. Kabilang dito sina Senador Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, tumagal ng 3 oras ang pagbisita ni VP Sara sa kulungan. Wala pang inilalabas na pahayag ang Vice Presidente sa dahilan ng pagbisita at detalye ng kanilang napag-usapan. Nakakulong si Estrada dahil sa kasong plunder, kaugnay ng pagtanggap ng kickback sa flood control project, habang naharap din sa kasong plunder sina Marcoleta at Defensor dahil naman sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa 2025 elections.
1: 5:14, walang impormasyon ang Department of Justice at DILG sa sinasabing pagkakaaresto sa puganting si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng pagkalat ng balitang naaresto na ang senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pa silang natatanggap na detalye hinggil sa issue. Wala ring impormasyon ang Philippine National Police sa sinasabing pagkakaaresto ni De La Rosa. Huling nakita si De La Rosa nang tumakas sa Senado kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel, walang BBTU, magtimpla na ho kayo ng kapit, samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Magbe-break lang ho kami sandali, babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Archie, si Direk Bunel Pedrialbe, gising na't nasa St. Luke's. Ay, Direk, magandang morning ha, ingat.
3: Morning po.
0: Pagka daw talagang may mga edad-edad na yung maagang nagigising eh. Sabi ni Archie Lagman. Oras muna natin, mga may EDAD na.
1: Ay, ang sarap matulog.
0: Oo nga.
1: Pero may pasok ha, 5:16.
2: DTTZMM, numero 1 sa aksyon. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
3: Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa oras po nating 5:19, alamin muna natin ang latest mula sa PAGASA.
2: Pasada balita! Panahon!
0: Mula kay Ma'am Lian Loreto, alamin natin lang latest sa bagyo. Ma'am Lee, magandang morning!
6: Good morning po, Sir Christian and Sir Johnson at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Ito nga pong si Bagyong Maymay ay mas lumakas pa bilang isang tropical storm at ngayon yung sentro po nito ay nasa layong 170 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Sa ngayon may taglay po itong hangin malapit sa sentro na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot ng 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay mabagal po itong kumikilos pa southeastward at nakikita natin possible within this afternoon or evening ay mag-landfall po ito dito sa may La Union or sa may Ilocos Sur. At tatawirin po nito ang northern and central Luzon. Magdadala po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga po ng northern and central Luzon. At pagtawid po nito, maaari pong mag-downgrade po ito bilang isang tropical depression at kalaunan po maging low pressure area possible po by Thursday or bukas po. And also, sa ngayon, dahil tropical storm na po ito, may nakataas po tayo na wind signal number 2 sa may central and southern portions ng Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, maging sa may northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province, at sa may northwestern portion ng Benguet. So, pinakamalalakas na hangin po yung mararanasan dito sa mga nabanggit na lugar. Wind signal number 1 naman po ang nakataas sa may Ilocos Norte, sa nalalabing bahagi din ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, Apayao, Kalinga, maging sa nalalabing bahagi ng Abra, Mountain Province at Benguet, sa Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa may northern portions ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at sa may Aurora. So kung ngayon po ay wala pang nararanasan na malakas na hangin, ay may lead time po tayo sa wind signal number 2, 24 hours po yan, at sa wind signal number 1 naman po, 36 hours. May nakatasim po tayo na gale warning sa western seaboard ng northern Luzon. So bawal din pong pumalaot yung ating mga kababayan dyan dahil po sa mataas na mga pag-alon. And aside po dito kay Bagyong Maymay, nakikita din po natin itong Bagyong Dolphin na nasa labas pa ng ating PAR. At sa ngayon nga po ay malayo pa naman po ito sa ating mga kalupaan. Ito po'y nasa higit 1,800 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At kumikilos po ito pa kanduran. So, papalapit po ito. And sa nakikita natin, maaari pong doon lamang po ito sa boundary ng PAR at Ngunit hindi naman natin nila inaalis yung chance na pumasok po ito. At kung pumasok po ito ng PAR, ay tatawagin po natin ito sa local name na Neneng. At sa ngayon po, ang nakikita naman natin na senaryo dito sa Bagyong Dolphin ay hindi naman po ito maglalandfall no, sa anong bahagi ng ating bansa. But hihilahin po nito yung habagat patungo po dito sa malaking bahagi ng Luzon. Sa ngayon po, yung habagat natin ay nakaka-apekto po sa Southern Luzon maging sa Western section ng Visayas. So, expect natin dito sa Metro Manila, Calabarzon, some parts ng Mimaropa, maging sa may Antique, Iloilo, and Guimaras, yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat tulad po ng habagat. So, more or less po, no, malaking bahagi po ng Luzon, apektado po ng pinagsamang epekto ng maymay at ng habagat. But other parts of the country po ay generally fair weather conditions po tayo, although mataas po yung chance ng mga thunderstorm activities. Itong ganitong weather scenario, no, yung habagat po natin kahit maging LPA na lamang po yung bagyo or malusaw po ito sa loob ng PAR ay magpapatuloy po yung epekto nitong habagat hanggang over the weekend dahil nga po sa paghila ng bagyong Dolphin dito po sa habagat. Yan naman po ang latest mula dito sa pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Thank you. Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto.
2: Pasada Balita! Panahon! DDDCMM! Numero 1 sa aksyon.
0: Tuloy tayo sa mga balita sa oras nating 5:23. Patuloy ang sagutan ni Senador Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Kasunod po ito ng pahayag ni Lacson na natuklasan ng kanyang team ang tinatawag na Cauldron of Worms o kaldero ng mga bulate, kaugnay ng Peking Slow Protection Project at ng ilegal na reclamation sa bahagi ng Laguna Lake. Matapos ang pulong kasama ang mga opisyal ng Philippine Reclamation Authority, iginit ni Lacson na na-validate ang findings ng kanyang mga tauhan, kabilang na ang sinasabing harassment tactics na umani ginawa ni Cayetano. Pero itinanggi ni Cayetano ang sinasabing marites na nagpapakalat na may pribadong reclamation sa bahagi ng lawa sa Bikutan. Muli iginit ni Cayetano na handa siyang humarap sa investigasyon sa sinasabing reclamation sa Laguna Lake at irregularidad sa infrastructure project sa Taguig City.
1: Inaasahang haharap bilang testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pagdinig sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay ng Peking Flood Control Project sa Bulacan. Ito'y kahit ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin ang dating kalihim bilang akusado sa kasong Graff kaugnay ng anomalya dahil sa kakulangan ng merito. Nakatakdang humarap si Bonoan sa Sandigan Bayan sa August 12. Samantala, muling tumistigo sa kaparehong kaso si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at iginiit na si Bonoan ang may access sa lump sum allocation ng sa budget ng DPWH. Si Bonoan din ang sinasabing nagdedesisyon sa pagbibigay ng pondo sa mga politikong humihingi ng proyekto. Ayon kay Bernardo, halos lahat ng senador ang humiling ng project allocation kay Bonoan maliban kay Senador Panfilo Lacson. Kabilang si Revilla sa sinasabing humiling ng proyekto kapalit ng pangakong makakuha si Bernardo ng 25% na kickback. 75% naman ang sinasabing naukuwang kickback ni Bonoan habang 25% sa yumaong si DPWH Undersecretary Catalina Cabral.
0: Muling bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, bumaba ng 90 centavos ang diesel, habang 3 pesos and 30 centavos sa gasolina at 1 peso and 30 centavos sa kerosene. Kahapon, ipinatupad ang 74 centavos na rollback sa gasolina, habang 60 centavos sa diesel at mahigit 2 piso naman sa kerosene. Bumaba ang presyuhan matapos ang anunsyo ng Qatar na umuusad na ang mga hakbang para tapusin ang giyera. Iti kahit itinanggi ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump hinggil sa negosasyon ng dalawang bansa. Nauna nang sinabi ng LTFRB na pinag-aaralan ng pansamantalang dagdag pasahe dahil sa pagtataas sa presyo ng langis. Isinamitin na rin sa Malacanang ang rekomendasyong itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat ng pampublikong sasakyan mula sa kasalukuyang 10 pesos. Ayon sa Malacanang, tuloy ang 10 pisong subsidiya hanggang sa katapusan ng Agosto habang nirerepaso ang rekomendasyon.
1: 5:26, nababahala ang mga labor groups sa epekto ng temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Huwebes, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO ng mga construction company na Redicon Trading and Construction at R2 Builders laban sa pagbabatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, nagsisimula ng gayahin ng ilang employer ang paghahain ng petisyon para harangin ng umento sa sahod. Sinasabing nakatanggap ng impormasyon ang grupong may mga kumpanyang naghain ng petisyon sa Navotas Regional Trial Court at ginamit ang kaparehong argumentong hindi kinonsidera ang kakayahan ng maliliit na negosyo. Sa Senado, inihain ni Senator Raffy Tulfo ang panukalang batas na layong pagbawalan ang mga korteng maglabas ng TRO o injunction laban sa pagpapatupad ng wage order. Nauna nang tinawag ni Labor Secretary Frances Tolentino na unusual o hindi pangkaraniwan ang pansamantalang pagsuspinde sa wage hike.
0: Sa Quezon City, patay ang 29-anyos na lalaki matapos saksakin ng live-in partner sa Novaliches. Sa imbestigasyon, galing sa magkahiwalay na inuman ng dalawa nang magkasagutan sa bahay. Kubuhan ng kutsilyo ang suspect at sinaksak sa dibdib ang biktima. Natumba ang biktima pero ilang ulit pang sinipa ng suspect. Namatay sa ospital ang biktima habang naaresto naman ang suspect na naharap sa kasong murder.
1: Sa Makati City, patay ang 63-year-old na ginang matapos pagbabarilin sa barangay Poblacion. Sa investigasyon, galing Zamboanga ang biktima at ipagdiriwang sana ang kaarawan ng anak ng malapitang barilin ng gunman sa Makati Avenue. Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa tama ng bala sa ulo, habang nasugatan din sa kaliwang pisgi ang kanyang 26-year-old na anak. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect at ang motibo sa krimen.
0: Oras natin, 5:28 na po ng tanghali. Sa oras natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita. Pasada Balita.
0: Sa ating Pasada Probinsya, sugatan ng 12-anyos na grade 7 student matapos bugbugin ng kaklase sa barangay Talamban sa Cebu City. Sinasabing nagtalo ang dalawa hanggang sa paulit-ulit na suntukin ng biktima ng 13-anyos na kaklase. Ipinatawag na ng barangay ang mga batang isa sa ilalim sa diversion program ng DSWD. Nagkausap na rin ang magulang ng dalawang estudyante at kabilang sa mga tinalakay ang bayad sa CT scan ng biktima.
1: Sa Davao, patay ang mag-live-in partner matapos madamay sa hinihinalang karera ng mga motorsiklo. Sa investigasyon, binabaybay na magkaangkas na biktima ang Davao Bukidnon Road nang mabangga sa likod ng isang motorsiklo. Natuklas ang nagsasagawa ng drag racing ang nakabanggang motorsiklo, kaya sumalpok sa motorsiklo ng mga biktima. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima habang naaresto ng isa sa mga rider na sangkot sa karera.
0: Sa Cotabato, patay naman ang isang barangay chairman matapos tambangan sa bayan ng Carmen. Sakay ng barangay service vehicle, papunta sana sa kasalan ng biktimang si Arnel Alyudin at dalawang security escort ng pagbabarilin sa barangay Kibudtungan. Namatay sa ospital ang biktimang nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect, gayon din ang motibo sa krimen.
1: Sa Cavite, timbog ang albularyong nahulihan ng hindi lisensyadong baril sa General Trias City. Nakuha sa sospek ang tatlong armas, magazine at balang sinasabing ginagamit para subukan ng ibinibentang anting-anting. Nakakulong na ang sospek na mahaharap sa patong-patong na kaso.
0: Sa Bulacan, nasamsam naman ang halos 2 milyong pisong halaga ng pekeng enhancer sa Malolos. Enhancer na ano kaya yun, Archie? Sinalakay po ang bodega kung saan nakumpiska ang halos 4 na raang kahon ng peking produkto. Binalaan ng publiko sa posibleng panganib ng mga peking produkto sa kalusugan.
1: Sa Catanduanes, gurong nahaharap sa kasong sexual abuse, subuko. Mula sa Catanduanes, magbabalita si Vince Villar.
7: Dahil napakaraming reklamong isinampa na may kinalaman sa pang-abuso ng mga menor de edad na estudyante, kusang sumuko sa mga otoridad ang isang 38-anyos na lalaking guro mula sa bayan ng Antiga, Catanduanes. Ayon sa ulat ng Virac Municipal Police Station, ang guro ay warrant of arrest mula sa korte dahil sa 5 bilang ng paglamag sa Section 10 Paragraph B ng Article 4 ng RA No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act at 13 bilang ng sexual abuse sa ilalim ng Section 5 Paragraph B ng nasabing batas. Kagad na isinilbi ang warrant of arrest matapos ang pagsuko ng akusado. Upang pansamantalang makalaya, kailangan makapagpiyansa ang akusado ng halagang 2,880,000 pesos para sa lahat ng kaso. Sa ngayon ay nanatili ang akusado sa kustudiya ng PNP habang inaantay ang commitment order ng korte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Ay, tumatanghali, bilis bangon! Gumayak na ho kayo sa mga may maagang lakad po dyan dahil 5:32 na! Sa oras po natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Klase sa ilang bayan sa Bataan at Zambales, sinuspindi ngayong araw. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod!
8: Good morning, Johnson at Christian. Ilang bayan sa lalawigan ng Bataan at Zambales ang kansilado ang pasok ngayong araw na ito dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Kabilang dito ang mga bayan ng Limay, Abukay, Maribeles, Bagak, Morong, Hermosa, Orani at Dinalupihan. Sa Balanga City, ipinauubayan ng lokal na pamahalaan sa mga school heads ang pagpapasya kung suspindihin man ang klase. Ipinaubaya rin sa mga LGU ng bawat bayan at lungsod sa Bataan ang suspensyon ng klase dahil sa magkakaibang antas ng mga pag-ulan at lagay ng panahon. Sa Zambales, nagdeklara ng class suspension sa lahat ng antas ng klase ang mga bayan ng Botolan, Kabanggan, Iba, San Felipe, Candelaria, Subic, Palawig, Santa Cruz, Castillejos, San Narciso at Magingang Olongapo City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Thank you, Tata Rod!
1: 11 wanted sa iba't ibang kaso na aresto sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel!
9: Christian, good morning, and Johnson. 11 wanted person ang naaresto ng Calapan City Police Station sa magkakahiwalay na operasyon sa buwan ng Hulyo bilang bahagi ng pinaigti na kampanya laban sa kriminalidad. Kabilang sa mga nahuli ang mga nahanap sa kasong pag-

0: persons at iba pang kriminalidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: Peace! Maraming salamat, Noel Alamar!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
1: 5:35, sa oras po natin yan, eto na po sila.
2: Metro Pasada!
1: Sa atin namang Metro Pasada, magkapatid na minor de edad na inabuso ng ama, nasa gipsa Taguig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
3: Good morning, Johnson. At isang dalawang magkapatid na minor de edad ang nailigtas ng mga otoridad sa Taguig matapos umanong makaranas ng pang-aabuso mula mismo sa kanilang ama. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, sinagawa ang rescue operation sa barangay Napitdan sa pinagpakikipagtulungan ng Women and Children Protection Desk ng Taguig Police. Barangay Uvauti Desk at City Social Welfare and Development Office, sa paunang investigasyon, lumalabas na ang 14 anyos na batang babae ay umano'y nakaranas ng paulit-ulit na sexual na pang-aabuso simula noong Hunyo, habang ang kanyang 12 anyos na kapatid na lalaki ay umano'y biktima ng physical na pananakit ng parehong suspect. Matapos ang operasyon, agad na isinilalim sa protective custody ng TSWDO ang magkapatid upang mabigyan ng kinakailangang psychosocial support at iba pang kahulang tulong. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang inihahanda pagsasampa ng kahulang kaso laban sa suspect. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Thank you, Rowen. Lalaki timbong sa pananaksak ng taxi driver sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Christian Nata Johnson, arestado ang 45 anyos na lalaki matapos saksakin ang isang taxi driver sa Novaliches, Quezon City. Sa ulat ng pulisya, binabaybay ng biktima ang General Luis Street sa barangay na Kaisang Nayon, sakay ng kanyang taxi. Nang bahagyan niyang mabungko ang suspect na naglalakad sa gilid ng kalsada. Itinabi ng biktima sa sakyan para sana kausapin ang suspect, pero nang ibaba niya ang pintana, bigla siyang pinagsasaksak ng suspect sa dibdib gamit ang screwdriver na may habang 12 pulgada. Agad sinugod ang biktima sa paggamutan. Nakay na mumano ng alak ang suspect na mangyaring pananaksak. Ang suspect, natuklas ang isa rin palang taxi driver. Mabilis na naaresto ang suspect ng mga pulis na nagpapatrolya sa lugar at ngayon nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Lalaking sangkot sa carnapping na aresto sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
5: Good morning, Johnson at Kristen. Nahuli sa follow-up operation ang 55 anyos na lalaki matapos tangayin ang isang e-bike sa barangay 82 sa Tondo, Maynila. Sa ulat, madaling araw nang lumabas ang biktima para gamitin ang e-trike nang makitang nakasakay na ang suspect. Hinabol pa ng biktima ang suspect na tumakas ngunit hindi na naabutan pa. Natunton ng mga pulis sa kalapit na barangay sa Tondo ang suspect, saka na-recover ang nakaw na e-bike na nagkakahalagang 85,000 pesos. Reklamong paglabag sa anti-carnapping law ang kakaharapin ng kawatan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Thank you, Tricia, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas, pasada balita na!
1: Ay, magandang morning po muna sa ating 30,000 live viewers na nasa YouTube. Nagising na maganda umaga.
6: Good morning.
1: Pati na rin sa mga kapamilya po nating nasa abroad na uwing-uwi na ng Pilipinas.
6: Ay, tunay.
1: At gusto ng mag-tennis. Kayo ha, inspired na inspired kayong kaka-tennis ha. Ang tuhod. Baka hindi na bata-bata.
6: Pakigalaw-galaw, pakiunat-unat.
1: Galaw-galaw din, mag-stretching muna, mag-warm-up muna at baka mapasabak ha. Ay, gisingin natin ang mga dapat gisingin at batiin ang mga dapat gisingin. Mga dapat hong batiin. Bumati ka na.
6: Good morning! Good morning kay Sir Bobby Ray Herbosa Guevara, nanonood sa atin mula sa Calamba, Laguna. Si Professor Gabby Lopez, good morning din. At si Sir Zosimo Gasmin. Magandang umaga po dyan sa Mabalacat, Pampanga.
1: Ay, magandang umaga lang sa mga nandiyan.

0: yan sa pathology department ng St. Luke's. Pinababati ho kay ni Derek Bonel Pedrialba. Ha, alagaan po ninyo yung aming Derek Bonel Pedrialba. Medyo may edad-edad na nga rin naman.
1: Talagang may DNN.
0: Sabi ni Archie, ay maganda-maganda umaga rin kay Odek Pio Quinto. Ba, nakapagpatapos na pala ng kulehi ang Odek Pio Quinto. Ha?
1: Congratulations.
0: Congratulations sa anak mong si Aaron at magandang umaga at congratulations.
1: Congratulations, Mama Sara Concepcion ng Los Angeles, California. At si Ma'am NC Balion Florentine, good morning. Binabati rin natin ang mga medical staff ng St. Dominic Medical Center dyan sa Cavite at si Dr. Michael Montesa, good morning.
0: Ay, yung mga nasa ospital na ikangay may mga karamdaman ay magpagaling ho kahit na makauwi na. Hirap nang nasa ospital eh.
1: Good morning.
0: Maganda umaga kay Tita Christy Galvez. Gising na gising na rin. Si Dr. Mario Festin pala'y nakatutok din sa atin. Dr. Mario Festin, magandang morning po sa inyo.
1: Good morning po at thank you. Pagbata rin kay Jude Tadeo Socrates sa Amerika. Good morning at happy Wednesday.
0: Happy Wednesday. O, konting tumbling na lang. Weekend na naman ha. Baka kay dalawin pa ng katamaran ay sayang naman.
1: Kapit!
0: Ay sa mga nakakakilala po kay RC Valle, ang aming editorial associate, about birthday po pala niya today. Ha? RC, happy, happy birthday.
1: Happy birthday, RC.
0: Ay, sa mga ikakasal po dyan ha, pakinig ho kayo dahil sa oras po nating 5:41.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Ikaw ba, Christian, ano bang most embarrassing moment ng buhay mo?
1: Nako, ang dami.
0: Ang dami.
1: Kulang ang isang oras.
0: Baka tayo mag-overtime ha. Di bagay, may mga ganun naman talaga, no? Lahat halos naman siguro, eh, no?
1: Oo.
0: May mga pagkakataong parang meron kang embarrassing moment na ayaw mo nang balik-balikan. Oo, kung po pwede lang. Yung tipong para bang gusto mo nang kainin na lang ng lupa.
1: Oo, tama. Pero kasi hindi exciting ang buhay kapag walang mga ganyan.
0: Oo, boring.
1: Diba? Oo.
0: Partiya ng buhay eh. Alam nyo ba, trending ang babaeng ipinahiya ang sarili sa gitna po ng kanyang kasal sa Amerika.
1: Oh, nangyari.
0: Katulad po na ibang kinakasal, syempre, ay naging emosyonal ang bride nang makita ang kanyang soon-to-be husband. Eh dahil malabo pala ang paningin sa kakaiyak, inakala po niyang may inaabot na tissue yung kanyang groom. Matapos suminga, ganito po ang pagsinga. Hindi ko nasasabihin. Basta suminga po yung bride. At nagpunas po ng kanyang luha dahil nga po iyak ng iyak. Abay, nagulat po yung babae na damit pala ni father yung kanyang nagamit. So, ibig sabihin, si father nakapagmisa ng mesi po ng kanyang sutana. Pinabayaan na lamang po ni father ang nangyari na nakuna ng video at meron ng 18 million views sa social media. Natuloy po naman ang kasal kahit may uhog ang damit ni father.
1: I do.
0: Hindi naman din ho tumakbo yung groom. Nang dahil sa sipon ng kanyang wife-to-be. Basta sa mga medyo ikangay malabo-labo ang matay, magpa-check up po kayo sa doon. Sa doktor.
1: Magdala ng panyo.
0: Magdala ng panyo.
1: O tissue, ano?
0: At tingnan muna kung ano mga inaabot po sa inyo. Baka nga naman damit ni father, eh kahiyahiya naman. Kawawa din ang maglalabang mother butler. Mahirap po yan. At yan po mga kapamilyang ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Sa mga gumagayak na po dyan, papasok sa eskwela at mga maghahatid ng estudyante, mga papasok sa trabaho. Sa mga kagigising lamang po dyan, alito muri ang mga may init na balita ngayon. Bagyong Maymay, napanatili ang lakas habang kumikilos papalapit ng La Union. Signal number 2, nakataas na sa 6 na lugar.
1: Ilang tauhan ng DPWH sinampahan ng patong-patong na reklamo kaugnay ng sinasabing Peking Flood Control Project sa Cebu.
0: Sinasabing irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Muling tinalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market.
0: Sa ating Pasada probinsya, 12 na grade 7 student sugatan matapos bugbugin ang kaklase sa Cebu City.
2: TTZMM numero 1 sa aksyon.
0: Ay, walang maglilipat ng channel, babalik pa tayo hanggang alas 6 ng umaga at mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa convener ng Para Commuters Network. Ay, di ba kahapon ay napagkakwentuhan natin yung posibleng taas pasahe kahit pansamantala Para ho sa mga driver ng public utility jeepneys po natin, eh syempre kung sakasakaling tataas ang pasahe, ang tama niyan ay sa mga commuter.
1: Correct. At ang sabi ng Malacanang kahapon, kabilang na yan sa pinag-uusapan ng mga opisyal kasi nagka-meeting kahapon si Secretary Banoy kay ES Recto eh. Mm-hmm. Bukod doon sa 20 pesos na fuel subsidy, mukhang nakasama sa usapan yung dagdag pamasahe.
0: Eh paano naman ang kapakanan ng mga commuter na maapektuhan ng taas pasahe?
1: Yan ang malagapat natin malaman kung ano ang moving forward pang epekto at natutunan ka pwede ibigay sa kanila.
0: Ah, kaya wala maglilipat ng channel ha. Babalik tayo mamaya at makakakwentuhan natin si Nanoy Rafael, ang convener ng Para Commuters Network. Magbe-break lang ho kami sandaling-sandali hanggang 6:02 pa tayo ng umaga. Hanggang may overtime ng dalawang
1: minuto.
0: Oras po muna natin.
1: Ang oras ng mga commuter, 5:45 ng umaga.
0: Bilis!
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Papasada, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ikaw ba, Christian, kailan ka huli nakasakay ng jeep?
2: Last week lang ata. Oh. Ulit, after a long time.
1: Oh, medyo matagal-tagal nun. Pero sa mga regular na sumasakay po ng jeep, imagine po ninyo kung halimbawa galing kayong San Mateo Rizal, papasok kayo ng Maynila, o dalawa o tatlong sakay kayo, at magkakaroon ng aumento sa sahod, syempre, madadagdagan yung budget ninyo sa araw-araw. Pero, na kinakailangang pagkasyahin bago ulit umabot o dumating yung susunod na sweldo.
2: Eh paano nga kung may nagbabadyang hirit na dagdag pa, masahay pa sa mga pa-publikong transportasyon? Paribagong budget na naman yan.
1: Eh syempre, sa panig ho ng mga chuper at saka sa kanilang pamilya, mas magandang magkakaroon ng taas pasahe. Pero ang tama po niyan ay sa mga commuter. Ano bang say dyan ng Para Commuters Network? Nasa linya po natin ang kanilang convener, si Nanay Rafael. Sir, magandang morning. Johnson and Christian sa DZM. Magandang morning po mga taga Para Commuters Network.
3: Morning, sir.
4: Magandang umaga, Johnson, Christian, at sa ating mga listeners.
1: Opo, dun ho ba sa mga dialogue ng transport groups, halimbawa with LTFRB and DOTR, nakakasama ba ang grupo po ninyo para dun sa mga pag-uusap kung sakasakali na pagbibigyan po yung hirit na taas pasahe?
4: Oo, nitong huling Tuesday lang no, ay kasama tayo doon sa nag-manifest noong fare hike hearing. Ha. Hindi lang mga jeep yung kasama doon, no, halos lahat ng ating public transportation. So, nandoon ang mga PUJs, nandoon ang MC Taxis, ang UV Express Taxis. No, lahat sila nanghihirit na ng dagdag pasahe. Understandable din naman talaga dahil dito sa walang kapusahan na pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi pa tayo bumabalik doon sa 55 pesos na bago nangyari itong US War of Aggression sa Iran. No, kami naman sa Para Commuters Network, actually nagmanifest tayo ng no opposition doon sa fare increase. Kasi para sa amin, ang issue namin ay hindi na gustong mabuhay nitong mga driver. Ang issue namin talaga ay yung mataas na presyo ng krudo na nakaka-apekto sa ating lahat. Ang issue namin ay yung mababang sahod na 85 pesos na nga lang ang itataas ng minimum wage dito sa NCR, pinigilan pa. Issue namin ay yung VAT at excise tax sa langis na hanggang ngayon, nag-emergency power si Bongbong, hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga tinatanggal yung buwis. No? So, ipit kami no? kapag hindi pinayagan itong fare increase, sa amin din naman yung balik, sa mga commuters din yung balik. Kasi as we have seen noong peak ng oil crisis, talagang nabawasan ng drastically ang transport supply. So kung mag-fare increase, malaki ang tama sa amin dahil sa pagtaas ng pamasahe. Pero kung hindi rin mag-fare increase, malaki din ang tama sa amin kasi walang masasakyan ang mga commuter. So kailangan umaksyon ng gobyerno at hindi pagbanggain lang yung mga commuter at chuper, kundi talagang tanggalin yung VAT. No? Alam ba ninyo gano'ng kalaki na ang VAT at excise tax? Sa 90 pesos, merong 16 pesos worth per liter ng taxes. So tanggalin lang yung VAT at excise tax, malaki na agad yung mababawa sa presyo ng petrolyo. No? Kung tataasan yung sahod, relative naman ang presyo ng pamasahe sa taas ng sahod. So kung tataasan ng sahod, ibig sabihin nun, kakayanin namin yung impact ng mas mataas na pamasahe.
1: So madali salita, Sir Nanoy, kayo pabor na magkaroon ng taas pasahe, pero may ibang paraan na po pwedeng gawin ng gobyerno para makinabang si transport drivers at hindi naman din masyadong mabigatan ng mga commuters.
4: Sa totoo lang, no, kung aaksyonan ng gobyerno yung mga sinasabi natin, baka hindi naman kailangan talagang humiling ng mga chauffeur at operator ng taas pasahe. Isa sa mga naging malinaw sa amin noong fare hike hearing, nung pinepresent ng mga chauffeur, yung mga datos nila, even yung sa piston na 10 pesos na fare increase, kahit maaprubahan yun, ni hindi sila magbe-break even sa kanilang gastusin, sa kanilang operational costs. Wala pa rin mauuwi yung shooter, no? Mas magiging mababa lang yung lugi nila. So, hindi nga solusyon eh yung fare increase. Talagang kailangan ay mag-step up ng gobyerno para solusyonan yung oil crisis. Matagal na namin tong sinasabi simula pa lang ng oil crisis. Solusyonan dapat yung overpricing, predatory tactics nitong tatlong big oil companies, yung Petron, Shell at Caltex. Imagine nagkaroon pa ng highest net income nung first quarter yung Shell Philippines, 1.6 billion. So ibig sabihin nun, hindi naman talaga sila malulugi kung babawasan nila yung kanilang tubo. So bakit yung gobyerno hindi mag-step in para putulin yung ganitong klaseng predatory tactics ng oil companies nung sinasamantala yung crisis para magkamal sila ng malaking tubo? Petron ay nag-post ng 1.8 billion pesos net income, malinis na tubo noong first quarter ng 2026. So imagine habang tayong lahat nagkakandara pa, pinagbabangga yung interes ng commuter at chauffeur, pero yung itong mga oil companies, no, si Naramon Ang, yung Shell, yung Caltex, no, tiba-tiba, palto-palto yung nangyayari sa atin. Tapos, hindi lang naman kasi, hindi lang pamasahe yung problema ng mga commuters, no. Yung LPG magtataas ng 23 pesos per 11 kilogram na basyo, no? Dahil dito sa oil crisis. Walang ginagawa ang gobyerno simula pa nung February.
2: Apo. So, Sir Nanoy, ano na lang ang magiging sitwasyon ng kalagayan po ng mga commuter, ng publiko po, kung ganito po ang sitwasyon natin na nagbabadya po yung pagtaas po ng pamasahe, tapos tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, ipasok na rin natin yung sinuspending dagdag sahod sana para sa mga manggagawa?
4: Taghirap talaga, no? Alam naman natin na domino effect talaga iyan. Pag tumataas ang presyo ng krudo, tumataas ang lahat. So ibig sabihin yan, yung mga estudyante natin na halos 70% to 80% ng kanilang allowance ay napupunta sa transportation costs, malamang talagang maghihigpit na ng sinturon yan, no? Yung ating mga manggagawa na napakalaki na nga ng ginagastos sa transportation, pati yung oras na ginugugol sa transportation, mas malaki pa yung gagastusin. Plus, mas malaki pa yung oras na gugugulin kasi even with fare increases, malamang ay bababawasan ng ating transport supply, no? Ang estimates namin simula nung oil crisis, nabawasan na ng 20%, no, ang transport supply sa buong Pilipinas dahil sa mga tumigil ng pumasada. Eh, dagdag pa dyan talaga yung other effects nung oil crisis. Halimbawa na lang yung singil sa kuryente sa ating estimates, halos 1/4 na ng sahod ng manggagawa sa isang buwan ay mapupunta lang sa bayad sa kuryente. So imagine mo yon, magtatrabaho ka ng 4 na linggo, yung 1 linggo pambayad lang ng kuryente. Largely yung taas ng presyo ng kuryente ay dahil na rin dito sa taas ng presyo ng krudo. So kailangan talagang magkaroon ng decisive na action yung gobyerno at hindi yung ganito na parang kami yung magsho-shoulder ng cost ng dahil sa gustong tumubo ng mga oil companies, at the same time yung gobyerno gusto ring pumaldo sa napakataas na taxes. Okay. So ang panawagan namin, no, tanggalin yung mga buwis sa langis. Patagal nang nagka-emergency power si Bongbong, hanggang ngayon hindi ginagamit. At talagang kailangan kontrolin, no, yung tubo ng mga oil companies. At ibasura, panahon ng ibasura itong oil deregulation law, no, na sa totoo lang ay nagpahirap sa atin simula nang pinatupad ito, no. Hindi na natupad yung pangako na magiging mas mababa ang presyo ng produktong petrolyo.
1: Pero kung sabihin sa bagay, ang nakikinabang dito yung mga transport jeepney drivers and operators, kung taas na lang kaya sa 20 pesos instead na taas pasahe yung subsidy para sa fuel nila, sa diesel.
4: Pwede naman, no, pero ang ending pa rin naman yan, no, ay hindi nasusolusyonan yung basic na problema. Tulad nga ng nasabi natin, hindi lang naman PUVs ang gumagamit ng krudo. Ang ibig pa rin sabihin yan, mataas pa rin ang presyo ng bigas, for example, kasi hindi naman magkakaroon ng fuel subsidy doon sa mga truckers, for example. No, hindi magkakaroon ng fuel subsidy para doon sa mga power generators natin. For example, so mataas pa rin ang presyo ng kliyente. Band-aid solution. At yung masakit pa dyan, taxes pa rin naman natin ang gagamitin para dyan sa fuel subsidy na yan. So parang ang mangyayari, sa halip na mapunta sa chuper, actually, hindi siya ayuda para sa chuper eh. Ayuda pa rin siya para sa Petronchel at Caltex. Kasi yung buwis natin, mapupunta doon sa big three players, no? So malaki pa rin yung tubo nila, kinaltas lang sa atin, hindi through yung pamasahe, sa other means, no, sa ating mga buwis, nakaltas yung fuel subsidy na yan.
1: Mukhang wala nang susunod na hearing, ano, Nanoy, para dun sa fair hike petition ng transport groups.
2: Parang waiting for the decision
4: na lang. Ito yung pinangako sa atin ng LTFRB, no, kasi nung fair hike hearing, no, medyo binenga natin sila. Ang hinamon natin kina Vigor Mendoza ay publicly pumosisyon sila tungkol sa pagtatanggal ng VAT, pagbabasura ng oil deregulation law at sa rollback. So hindi sila publicly pumosisyon hanggang ngayon, hinahamon natin si Vigor Mendoza. Ang sagot naman nila, next week magkakaroon ng hearing kasama ang DOLE, DOE, DepDev. No? Sabi nila unprecedented daw ito. No? At actually yung Petronchel at Caltex, hinahamon din natin yung LTFRB. Isama sa hearing, no? Kasi hindi naman pwedeng yung commuter at chauffeur ang pinagbabangga. Magkatali kami ng sikmura. Sa totoo lang, yung mga ahensyang yan plus yung big three, sila yung dapat sumagot sa amin. Ngayon, titignan natin kung magkakatotoo o kung lahat yan ay lip service lang. No? So, tignan natin. Sabi, next week magkakahiring pa daw.
1: Yun ho bang mga discount para sa estudyante, PWDs and seniors, sa inyong monitoring na ibibigay naman ba?
2: Ramdam ba?
4: Oo, kaso sa bahagi ng natin mga commuter, no, actually kusang loob na ngang hindi kumukuha ng discount yung mga estudyante. In fact, hindi na nga kumukuha ng sukli. Kasi ganun nga, sinoshoulder ng ating mga drivers, wala na nga silang kita. No? Lalo na nung nagkaroon ng service contracting. Sa aming monitoring, ang naging epekto niyang net service contracting, lalong bumaba ang transport supply. Kasi imagine, 20% discount, universal 20% discount sa lahat ng commuters, plus 20% pa kung ikaw ay student, PWD, etc. So 40% discounted agad. No, eh, samantala, hindi naman covered ng buong bayad sa net service contracting yung actual costs. No, lugi pa rin yung mga chuper. At marami hindi nabayaran. So ngayon, pinoproblema namin yung mga ruta sa Guadalupe, for example. Alam namin na hindi nabayaran sa net service contracting. Mahirap eh, no? Kasi talagang ang nangyari, pinagbabangga yung commuter at chauffeur. Dapat gobyerno yung sumasagot ng mga diskwento na ito. No? So sa halip na kunin namin mula sa kita ng chauffeur yung diskwento, edi marami hindi na talaga kumukuha.
1: Alright. Sir Nanoy, dyan po muna ha. Maganda umaga. Maraming salamat sa oras po ninyo.
2: Salamat, sir.
4: Maraming salamat, Johnson at Christian. Pwede ba akong mag-imbita? Magkakaroon tayo ng ilang mga pagkilos, ano, kilos protesta sa parating na September. Sana makasama namin ang mga commuters, September 5, tsaka yung susunod na linggo ng September. Yan ay tungkol sa presyo ng langis. So isang buong linggo po yan ng aksyon pambansa, no, para malabanan natin, no, yung tumataas presyo ng petrolyo.
1: Alright. Salamat po, Sir Nanoy. Maganda umaga.
2: Thank you.
4: Maraming salamat.
1: Thank you po. Talagang ganun eh, ang tama niya sa mga commuter at kahit merong ibinibigay na fuel subsidy sa mga chauffeur, ay totoo naman ang ginagastos po doon ay tax ng tax natin. Ni Christian, tax nating lahat. Tax ni Kuya Fred.
2: Kumbaga
1: nag-aambag-ambag po tayo para kahit papaano mapagaan yung bigat na dinadala ng sektor na yon, pero papaano yung iba?
2: Tsaka baliwala naman din siguro yung taasan mo ng taasan yung fuel subsidy. Kung pataas din naman ang pataas ang presyo ng petrolyo, doon din mapupunta yun.
1: Kaya siguro Kuya Fred, wag nang mag 1-2-3 ha.
2: Magbayad.
1: Ano, naglalakad nga lang pala siya, in fairness. Ay, mga sumasakay po dyan, magbayad kayo dun sa mga hindi kumukuha ng discountan ng sukli. Kumbagay, tulong na lang siguro sa chauffeur habang medyo mataas pa, habang mataas talaga ang presyo ng diesel at ramdam na ramdam po nila at hindi na nakakapag-full tank, pakabiyahi lang ng ilang ikot at para may pangkain yung pamilya. Ano daw? Babay na ha, dahil sabi nga namin ay 6:02 na. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na isang oras sa dalawang minutong balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
1: May tagalasalo. sabi yung 602 do, edi 602 na nga.
2: 602 nga, ayan.
1: Susunod na, Gising Pilipinas with Alvin El Chico ngayon pong... 603 yan eh. Hindi mo ha, 602 ka. Bye-bye!
2: Bye-bye! Happy Wednesday!
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada! Pasada! Balita!

0: Si AC po yun ha, sir. Sabi siya, 6:03. Gising na, bangon na, naulan!
1: Oras sa sinyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning! Good morning!
0: Good morning, Pip! Mr. Gising! Present! Let's do this agad-agad. Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules, 13th day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Lagay muna ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Maymay habang kumikilos papalapit ng La Union. Huli itong namataan sa layong 170 kilometers sa kanluran ng bayan ng Bacnotan. Taglay lakas na umaabot ng 65 km per hora at pagbugsong 80 km per hora. Nakataas ang signal number 2 sa central at southern portion ng Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province, at northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, natitirang bagay ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province, Benguet, northern portion ng Zambales, Apayao, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija, at northern portion ng Aurora. Kaya pala maulan sa labas, ano, nahagip tayo, ano, ay posibleng maglandfall ang bagyong Maymay sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi. Kinansela na ang klase sa ilang lugar sa Bataan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, La Union, Cavite, Benguet at Baguio City ngayong araw bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Kaya mag-iingat po ha. Alam ko masarap pang mamaluktot, pero utan na loob may pasok kayo at 6:06 in the morning na, kaya gising na, bango na ha. Isinusulong ni Pangulong Marcos na may sabatas ngayong taon ang panukalang magbibigay ng tax relief sa mga middle class sa ngayon. Tinatrabaho na ng Department of Finance ang tinatawag na progress bill bilang o para maging exempt sa pagbabayad ng income tax sa mga kumikita ng 350,000 pababa kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Sakaling may sabatas, mahigit 300 bilyong piso ang posibleng mawala sa kita ng pamahalaan simula 2027 hanggang 2030. Dahil dito, isinulong nataasan ang excise tax. Tataasan na naman. Excise tax po sa mga matatamis na inumin, mga alak, sigarilyo at vape device. Tinatayang 296 billion pesos ang makukulektang kita kung tataasan ang buwis sa sweet and beverages. Bukod sa income tax, isinulong din ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address na gawing exempted sa minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo. Mamaya po kakausapin natin si Congressman Miro Kimbo kasi mukhang may implikasyon. Tingnan nyo nga yung mga baon ng mga anak nyo ng mga juice drink. Kung tad-tad po yan ng sugar, eh baka tumaas po yan. Hindi apektado din yung masang Pilipino. Eh kasi sa Pilipinas, pag naging healthy ka, ay mas lalong mahal. Hindi nyo ba napansin yun? The healthier you want to be, the more expensive. Bakit ganun? Hindi ba dapat pag gusto mo maging healthy, dapat hindi nga expensive, ba dapat baliktad? Paano maging healthy yung buong sambayanan kung mahal yan? Anak na. Ituloy muna natin yung mga balita sa oras na alas 6:08. Muling buwaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, buwaba ng 90 centavos ang diesel, habang 3 piso at 30 sentimo sa gasolina at 1 peso and 30 centavos sa kerosene. Lalo pa pong bumaba yan ha, sa ikalawang araw. Mamaya po sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kahapon ay pinatupad ang 74 centavos na rollback sa gasolina, habang 60 centavos naman sa diesel at mahigit 2 piso sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila ng pagtanggi ng Iran sa negosasyon sa Amerika, pero inaming may pag-uusap sa Oman kaugnay naman sa pamamahala ng Strait of Hormuz. Nauna ng sinabi ng LTFRB na pinag-aaralan ang pansamantalang dagdag pasahe dahil po sa pagtaas ng presyo ng langis. Isinubit niya rin sa Malacanang ang rekomendasyong itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat ng pampublikong sasakyan mula sa kasalukuyang 10 pesos. Ayon sa Malacanang, tuloy po ang 10 pisong subsidiya hanggang sa katapusan ng Agosto habang nire-repaso ang rekomendasyon. Ang talo ng mga chopper dyan, taas baba nga po kaganyan. Medyo malaki-laki ang inasa rollback next week. Magkakalimutan na naman. O the week after, mas lalong malaki itataas. O hahabol na naman, pag-aaralan na naman. O di talo yung mga chopper. Ano po, at yung mga operator, ay kaya lang pag tinas mo naman yung pamasahe, talo naman ngayon yung pasahero. Ay kaya sala sa init, sala sa lay, sino ba ang paspapaburan ng gobyerno? Ay pero hindi po dapat patumpik-tumpik kasi kada araw na lumilipas ay talagang may talo po dyan. Pag dined, matalon chopper at operator. Pag pinagbigyan naman, talo naman yung pasahero. Walang pagsisidlan, ano po? Sa iba pang balita, lumutang iba pa mga irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod po ito na muling pagtistigo ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wowmil. Kaugnay ng unang article of impeachment na konektado naman sa manumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at Department of Education, OMANO. Sa impeachment trial, sinabi ni Wowmil na hindi nagsumit ang opisina ng Vice Presidente ng documentary evidence para patunayang naibigay sa recipients ang 129 million pesos na confidential funds sa unang dalawang quarter ng 2023. Kabilang dito ang pondong ginamit para sa medical at food aid, pagbabayad ng reward sa mga pangalang nakasaad sa acknowledgement receipts at gastusin sa biyaheng may kaugnayan sa confidential na mga operasyon. Para kay Wowmil, may tuturing na irregular o hindi pangkaraniwan ang paggamit ng pondo dahil nabigong OVP na sumunod sa patakaran sa Joint Circular 2015 kaugnay ng paggastos ng confidential funds. Nauna lang sinita ng Commission on Audit ang paggamit ng confidential funds ng OVP sa mga programang hindi naman kasama sa pinapayagang paggagamitan ng pondo katulad ng medical at food aid. Tinanggal naman sa record ng impeachment court ang pagtawag ni Private Prosecutor Lorna Kabunan bilang scam sa sinasabing maanumaliang paggastos sa confidential funds ng OVP. Ito'y matapos isa-isahin ang prosekusyon kung saan ginastos ang pondo kabilang na ang 16 milyong piso o katumbas na 2 milyong piso kada araw para sa pagrenta ng safe houses sa loob ng 11 oras. Paano? Kabilang na ang 16 million pesos o katumbas na 2 milyong piso kada araw. Kada araw? 2 million pesos kada araw talaga? Sobrang mahal naman nun. 2 million pesos kada araw sa pagrenta po ng safe houses sa loob ng 11 oras. Gaano ba kalaki yung safe house? Parang SM North ba kalaki yan? Magkano? 2 piso kada araw ang upa? Namang gano'n. Sobrang mahal naman nun. Naninindigan naman po si Wowmil na hindi exempted si VP Sara sa pagsunod sa liquidation requirement at patakaran ng COA. Kahit ang Office of the President ang nag-aproba ng kanyang confidential funds. Yun kasi ang point naman ng depensa. Lahat naman ng confidential funds namin, approved naman yun. Na-approve nga sa General Appropriations Act, na-approve ng Malacanang, na-approve ng DBM. Yun ang point nila. Kaya may sinagot sila ngayon ng prosecution na hindi kahit approve pa yan ng presidente o ng kongreso, hindi naman exempted o hindi naman imposible na mali ang paggamit sa confidential funds. So, yun naman ang sinasabi ng prosecution. Ano po? Alas 6:12, naungkat din ng irregularidad o mano sa paggastos ng confidential funds ng Department of Education, partikular sa panahong nagsilbing Education Secretary si Vice President Sara Duterte mula 2022 hanggang 2024. Natuklasang walang isinumiting dokumento ang DepEd bilang patunay na ginamit ang confidential funds sa iba't ibang programa habang napansing hindi si VP ang nakalagda sa ilang disbursement vouchers ng kagawaran. Sinabi ni dating COA State Auditor Roderick Wowmil na walang isinumite ang DepEd na listahan ng mga paaralan para patunayang ginamit ang pondo sa pagpapatupad ng counterinsurgency program o mapiginan ang recruitment ng mga komunistang grupo. Natuklasang ginastos din ang confidential funds para sa maintenance and other operating expenses na hindi kasama sa pinapayagang paggagamitan ng pondo sa ilalim ng Joint Circular 2015. Ayon kay Wamil, maaaring ituring si VP Sara bilang accountable officer kaugnay ng hindi pagsunod ng DepEd sa patakaran. Inamin naman ni Wamil na nakasama niya sa pulong si Defense Counsel at dating Education Undersecretary Michael Poa, gayon din si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez noong 2023 para talakayin ang issue sa confidential funds. Sinasabing tinanong ng mga tauhan ni VP Sara kung maaaring audit query na lang yung ipalabas sa halip na audit observation memorandum dahil marisulba ang pagkukulang o para marisulba mga pagkukulang sa liquidation process. Pero hindi po pumayag ang dating opisina ni Wamil dahil hindi naman parusa ang audit observation memorandum. Balita impeachment pa rin, standby Radyo Patrol. Pinagtalunan ang dalawang circular ng Commission on Audit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinresenta ng defense team ang COA circular noon pang 1992 kung saan kinikilalang imposible ang pagkuha ng mga resibo as a confidential at intelligence funds dahil likas na sensitibo ang operasyon. Ayon sa dokumento, dapat ay flexible ang pagripaso sa paggastos ng pondo para hindi kumalat ang mga sensitibong impormasyon. Pero tinutulan ng prosekusyon ang presentasyon ng depensa at iginit na may bago ng patakaran ng COA noong pang 2015. Nagkasagutan din ang magkabilang panig ng tanungin ni Defense Counsel Michael Poa si dating COA Auditor Roderick Wamil kung lumabas sa pagsusuring may napuntang kahit isang sentimong confidential funds kay VP Sara. Inamin naman ni Wamil na walang patakarang nagbabawal sa Office of the Vice President na gastusin ang milyong-milyong pisong confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Nauna nang tumanggi ang depensang sagutin ng tanong sa paggastos ng 125 million pesos na confidential funds pero iginiit na may paliwanag kung paano nagastos ang pondo sa loob lang ng 11 araw. Inaasahang muling haharap sa impeachment court mamaya ang dating opisyal ng Commission on Audit. Detestigo sa ikatlong araw si dating COA State Auditor Roderick Wamil kaugnay ng unang article of impeachment na konektado naman sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education dahil tapos na ang pagquestion ang prosecution ng prosecution at depensa. Yung mga senator judges naman ang nakatakdang magtanong. Pinalawig naman ng impeachment court ang Sabina laban sa kasalukuyang COA Intelligence and Confidential Fund Supervising Auditor na si Celine May Del Campo simula ngayong araw hanggang August 11. Sakaling matapos na si Wamil, susunod na sasalang si Del Campo bilang testigo sa Article 1. Pinag-aaralan naman ng prosekusyong ipasabina si Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng OVP kahit walang record ang pangalan niya sa Philippine Statistics Authority. One last Zeus, away isa na lang. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga nakakulong na senador at dating kongresista sa Quezon City Jail kahapon. Kabilang dito sina Senador Jinggoy Estrada, Rodante Marculeta at dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, tumagal ng 3 oras ang pagbisita ni VP Sara sa kulungan. Wala pang inilabas na pahayag ang Vice Presidente sa dahilan ng pagbisita at detalye ng pinag-usapan. Nakakulong si Estrada dahil sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng kickback sa flood control project habang naharap din sa kasong plunder sina Marculeta at Defensor dahil naman sa hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nabalitaan niyo ba sa social media yung sinasabing pagkakaresto kay dating PNP Chief at Senadora Bato de la Rosa? Wala raw po impormasyon ang Department of Justice at DILG sa sinasabing pagkakaaresto sa buganteng si Senador Ronald de la Rosa. Kasunod po ito ng pagkalat ng balitang naaresto ng senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, wala pa silang natatanggap na detalye hinggil sa issue. Wala rin po impormasyon ng Philippine National Police sa sinasabing pagkakaresto ni De La Rosa. Huling nakita si De La Rosa nang tumakas sa Senado kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14. O Andito na yung mga Radyo Patrol, ha? Sabi ni Dr. Carlo Lazaro, baka masira yung pindutan, Alen. Ito? Hindi, masisira. Matiba yan. 618. Zeus Legazpi, go!
3: Alvin, para sa mga kapamilya natin bobiyahe gamit ang EDSA ngayong Miyerkules ng umaga, asahan ang light to moderate traffic particular yan sa southbound lane na naturang kalsada. Ang napansin natin, Alvin, na may build-up ng mga sasakyan southbound ay sa bagay ng EDSA Nepa Q-Mart hanggang makalagpas yan ng New York Cubao intersection dahil sa mga bus na naglalabas-pasok sa mga terminal. May bahagyang build-up din sa bagay ng EDSA Ortigas hanggang makalagpas ng Shaw Boulevard Underpass at sa bagay ng EDSA Guadalupe hanggang EDSA Buendia. Northbound naman, Alvin, may bahagyang build-up na sa EDSA Kamuning, lalo sa intersection ng Kamuning Road hanggang makarating ng Quezon Avenue. Para naman sa mga sumasakay sa EDSA Fast Carousel, mahaba na ang pila sa istasyon ng Nepa Q-Mart at Main Avenue northbound, habang mas kakunti naman ang mga sumasakay southbound. Paalala din sa mga motorista, umiira lang number coding scheme ng MMDA sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila kung saan ipinagbabawal. Ang mga sasakyan may plaka nagtatapos sa numerong 5 at 6. Ngayong Miyerkules yan, simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at magbabalik mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nandito tayo ngayon, Alvin, iniikot natin yung ilang bahagi ng Mandaluyong kung saan panakanaka ang mahina na pag-ambon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Honey Reyes ng BDO present. Si Grace ng BDO Emplace present. Pati si Nonoy Country present. Bandami nyo, ha? Ganon din si Grace and Mateo present. Ted Cua present. Mark Hernandez present. At Paulo Balden ng Vera Catantuanes present. Si Rowan Cueto present din, ha? Rowan, go!
5: Good morning, Alvin. Sugatan ng isang motorcycle taxi rider at ang kanyang pasahero matapos mag-aksidente sa southbound lane ng EDSA sa bahagi ng Guadalupe Bridge kaninang madaling araw. Nagtamo ng mga sugat sa braso at binti ang rider at kanyang angkas. Nang mawalan umano ng kontrol sa manibela ang rider habang binabaybay ang tulay. Ayon sa pasahero, papasok na sana siya sa kanyang trabaho sa Bonifacio Global City sa Taguig nang nakailip ang rider habang nagmamaneho. Dahil dito, dumiretso ang motorsiklo sa Center Island at tuluyang natumba. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at emergency responders upang bigyan ng paunang lunas ang dalawa. Tumanggi naman magbigay ng panayam ang rider at sinabing nahihilo pa siya matapos ang aksidente. Hindi naman ito nakapekto sa daloy ng trafiko, Alvin, na samantala. Nakararanas tayo dito ng panakanakang pag-ulan dito sa bahagi ng Pasay. Wala naman tayo nadaanan ng mga pagbaha. At paalala lang sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you! Happy birthday muna sa pamangkin ni Ted Cua, si Daryl Timothy. Happy birthday. Sa amin may nagbe-birthday. Ano pala na mga nagbe-birthday sa atin dyan, Camille? Meron dyan sa taas din na may nakita ako. Mamaya, Trish Salindo muna. Go, Trish!
6: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating mamamalengke sa Quinta Market sa Quiapo, Manila, bumaba pa yung preso ng mga tinitindang isda rito. Ayon sa tindera, dumami na yung huli ngayong linggo dahil wala nang nasa-stranded na barko. Pinakamura pa rin yung tikya na bumaba pa sa 130 pesos mula sa dating 140. Kung gusto mong makatipid at gusto mong magluto ng sabaw gaya ng paksiw, maaring bumili ng galimbong na balsa na 200 pesos lamang ang kilo. Mas malaki ito ng kaunti at mas mura ng 20 pesos sa galunggong na lalaki. Stable naman yung preso ng bangus na 180 pesos to 240 pesos ang kilo. Depende pa yan sa laki nung isda. Sa kabila naman ng magalaw na preso ng produktong petrolyo, walang pagbabago sa preso ng karneng baboy rito na 360 pesos pa rin ang laman at 410 pesos sa liyampo, samantalang 220 pesos pa rin ang kilo ng manok. Dako tayo sa gulay, Alvin, may mga bumaba yung preso gaya ng talong at repolyo habang may ilang malikot pa rin yung preso. Gaya sa patatas na hanggang 30 pesos yung dinaas na 130 pesos yun, yung sita 100 pesos na mula sa dati 80 pesos. Habang dobling tinaas ng Petsay Tagalog na 100 pesos na kada kilo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Salindo. Ito din, present din daw si Ekang Ara. Ganon din si Yvonne Castro ng AC Mobility. Present! Hindi si Greg Pua yun, si Ted Cua yun. Iba naman si attorney Greg Pua ng LTFRB Boss. Commissioner! Maganda umaga po sa inyo dyan sa LTFRB. Isunod natin si Noel Alamar. Go, Noel!
7: Good morning, Alvin. Nasa bat ng Provincial Task Force on Anti-Charcoal Transportation ang 234 na sako ng uling at iba pang forest products na sakay sa isang truck sa Calapan Port. Dulang truck ang mga sako ng uling, walis tingting at kaong na mula sa bayan ng Mansalay at naka-schedule sanang bumiyahay patawid sa Batangas, ngunit hindi nakaalis matapos mawala ang driver at pahinante. Isinumbong na isang hindi nagpakilalang individual sa DN Alon Truck dahilan upang agad na magsagawa ng operasyon ng task force. Maharap sa kasong paglabag sa Provincial Ordinance No. 15 Series 2011 na nagbabawal sa pagdadala ng uling palabas ng Oriental Mindoro ng walang kaukulang pahintulot ang mga nasa likod ng transportasyon ng nasabing uling. Magpapatuloy ang task force sa pagsasagawa ng operasyon laban sa illegal na transportasyon ng uling upang mapangalagaan ang nakagubatan at kabundukan ng Oriental Mindoro. At yan ang balita.
0: Ganun pala yun, Noel. Ganun pala, kasi baka magtataka ating mga kababae, daming uling sa palengke. So bawal pala yun kung galing dyan sa Oriental Mindoro kasi ang kutob, ang duda ay pwedeng galing sa Kaingin.
7: Yes. At ayun. Saka kung tatangkalikin, kung mas maraming, kung kunwari ilalabas ng Mindoro yung uling, mas maraming market dahil mahal ang LPG ngayon, mas maraming puputuling puno, mas maraming kainin, mas maraming masisira yung mga kagubatan, Alvin. Kaya nagpasa ng resolution ang Oriental Mindoro, itong Provincial Ordinance No. 15 2011 na nagbabawal maglabas ng uling sa Oriental Mindoro. Pwede namang mag-uling pero hindi pwedeng ilabas sa Mindoro para maging limited lamang yung mga gagawing uling, Alvin.
0: Ay, paano yung mga walis na, walis ting-ting ba yun?
7: Yes, walis ting-ting. Pati yun. Kasi kung bago ka makakuha ng walis ting-ting, magpuputol ka ng puno ng nyog. Bago magputol ng nyog, kailangan ng permit. Ang pinapayagan lamang na maput na nakuning mga walis ting-ting, yung mga nabuwal ng bagyo, yung matatandang puno ng nyog. Pero sa nangyayari ngayon kasi, Alvin, pati mga bagong puno ng nyog, pinuputol niya dahil sa walis ting-ting. At isa pa, Alvin, you'll be surprised, yung buko, limitado rin yung pagtitinda noon.
0: Yung fresh buko? Yung iniinom ng mga turista? So, limitado rin? Ang galing naman ng Mindoro.
7: Limitado rin dito sa Oriental Mindoro, Alvin, para nga mapangalagaan yung kagubatan, mapangalagaan yung mga maguntanim na nyog. Kaya naglabas ng provincial ordinance na nagbabawal ng pagpapalaba sa Mindoro ng mga ganong produkto, Alvin.
0: Very good. Mabuhay ang mga taga Mindoro. Extra Noel, go!
7: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Peace, thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga kay June Villa dyan sa Koh Samui sa Thailand. Araw-araw daw na makamonitor sa atin. Ganun din si Roberto Parfan. Present, Bobby Parfan ng Batangas City. Ang dami nyo, ha? Chris Averini Casiano. Gising na gising kahit ang sarap pa matulog. Kasama yung mister na si Ogi. Ayan, ha? Sunod natin si Manong Rod. Isan Manong Rod, go!
8: Good morning, Alvin. Namahagi ng mga bagong kagamitang pangisda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at lokal na pamahalaan ng Zambales upang mapalakas ang sektor ng pangistaan sa ilalim ng social protection for the Fisher Fox Caravan. Kabilang sa namahagi ng BIPAR sa mga Fisher Fox ng Subic, Zambales at Olongapo City ay ang tuna handliness, gillnet, marine engines, yalo payaw at marami pang ibang pangsuporta sa pangisdaan na magpapalakas sa kanilang pangisda. Layo na ng programa ayon kay BIPAR Regional Director Wilfredo Cruz na mapabuti ang kabuhayan ng mga mangisda sa pamamagitan ng mga programang may pangmatagalang serbisyo para sa produktibo at matatag na pagharap sa hamon ng kabuhayan. Samantala, sinabi naman ni Zambales Governor Hermuena Sebdani Jr. na malaking bilang ng mga kaanib na mga Fisher Fox Association sa probinsya ang isinasailalim ngayon ng mga LGU sa wastong pagkasanay sa modernong pangisda. Bahagi ito ng pagtiyak sa kanilang kasanayan sa modern fishing bago tuloy ang sumabak sa modernong pangisda gamit ang ilang barkong ipinagawa ng provincial government na ipagagamit sa kooperatiba ng mga Fisher Fox para sa masaganang ani sa West Philippine Sea. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DCMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Si Rosalie Pueblo ng Bambang Pasig, inahanap si Doris. Good morning sa'yo. Coming soon! Coming soon na yung Lola Bigornia nyo, ha? Sabi ko sa kanya, tama na yung napakabala absent mo. Dapat pumapasok ka na ikaw. Huwag kang tatamad-tamad. O yun, tinablan po. Napapasok na po. Coming soon. Ma'am Lina, oh, magandang umaga po sa inyo. Ganun din kay Ma'am Elsa Balyon Florentine at si Lilibet Oy na nagre-reklamo. Oy, nare-reklamo din sa Japan, ha? Kala nyo, kayo lang nagre-reklamo na ubos ang sweldo sa mahal na bilihin, pati sa mga binabayaran kung ano-ano. Pati si Lilibet Oy dyan sa Japan ay namumroblema din, ha? Arielo Saita, go!
9: Morning, Alvin. Nagpatupad ng online classes ang Holy Trinity School, Mataas na Kahoy Branch, bilang pag-iingat matapos kumalat ng isang mensaheng naglalaman ng umano'y banta sa iba't ibang group chat ng mga estudyante noong Lunes. Ayon sa ulat ng Mataas na Kahoy Municipal Police Station, napansin ang mensahe bandang alas 7:54 na umaga ng isang membro na sa group chat. Nakasaad sa mensahe na may masamang mangyayari sa linggong ito sa paaralan. Dahil sa naturang mensahe, nabahala ang pamuno ng paaralan, kaya agad nitong sinuspindi ang face-to-face classes at pansamantalang inilipat sa online learning bilang pag-iingat. Agad naman nakatagugnayan sa pulisya ang administrasyon ng paaralan at nagtalaga ng mga tauhan upang magsagawa ng security assessment at magpatupad ng karagdagang seguridad sa paligid ng eskwelahan. Nagsagawa rin ng emergency meeting ang pamuno ng paaralan at pulisya upang palakasin ang security protocol at tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawani. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang nagpadala ng mensahe at alamin ang posibleng pananagutang legal nito. Samantala na natiling makulimlim ang kalangitan dito sa Batangas na may panakanakang pag-ulan tulot ng masamang panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat Arnel Ozaita. Thank you Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Standby day yung Hieronimo. Usapang buwis po tayo sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday. Ay, Wednesday. Akala ko Thursday na. Energy Energy on a Wednesday.
4: Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Atamaan po tayo ng presyo.
15: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
15: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
15: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Delivery! Maria Jose!
18: Akin yan? Ang laki ng box!
17: Surprise!
18: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
17: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad
19: ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
18: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZN.

0: Mayang aga sa mga taga La Carlota City sa amin, sa Negros, ha? Si RC Castle, nandiyan na. Naidlaw na rin sa kay Doris Bigonia. Mandi, coming soon na, ha? Ang mga taga Chicago, Illinois. Oh, present. Oh, thank you, Mama Angelica Villaroya Jude. Oh, thank you po, maraming salamat po, ha? Si Congressman Miro Kimbo ng ikalawang distrito na Marikina, pihit muna po tayo kasi kailangan may diskusyon po tayo. Hindi puro bati. Bawal na yung puro bati na sobrang dami. Marami lang, pero hindi sobrang dami. Congressman Miro Kimbo ng Marikina. Sir, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
2: Magandang umaga sa inyo mga tagapakinig po.
0: Oh, parang muffled yung boses ni Miro. Bagong gising lang siguro. Ano po? Si Congressman Kimbo po ang chairman ng House Committee on Ways and Means. Chairman din po ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development. Ano po? Pero itatanong natin, nabalitaan kasi natin na yung Malacanang ay may gustong i-

0: So, pagdating sa net taxable income, ibig sabihin yan, sa totoo lang, dahil meron pa tayong mga binabayarang GSIS, SSS, ang total na sweldo talaga may exempt o pag pinag-usapan ay gross, ay roughly halos 380 o 390,000 ang nagiging gross salary dyan. So, maraming makikinabang. Lagpas 1 million mga manggagawa. Currently, pati 1 million na parating din sa new labor force ay makikinabang din dito sa usaping ito. Tapos yung pangalawa ay yung pag-alis na ng minimum corporate income tax. Ang minimum corporate income tax, sa for your information, is ito yung tax na binabayaran ng ating mga maliliit na mga negosyante. So, ipinasa ito nung train nung 2018 sa dahilan na para maging mas madali ang kanilang buhay sa pagbabayad ng buwis, ay imbis sa pinapatawan ng 20% minimum na pinakamababang corporate income tax, naisip ng gobyerno na gawing 2% na lang sa kanilang gross revenue sa isang taon. Pero sa totoo lang, mas lugi sila dyan dahil maraming mga maliit na tindahan, halos walang kinikita. So, inaalis na yan para kung wala ka talagang kininta, wala kang babayaran buwis. So, yung tax relief na itinutulak ng ating pamahalaan.
1: Kung, balik pero, lang ako dun sa una, yung sa 350,000, kasi ang mga Pilipino, hindi sila kagaya sa Amerika na pag tinanong sweldo, annual, alam nila kagad, ano? Yung sa atin dito, buwanan. Magkano ba yung translation niyan kung 350,000 ang sweldo mo kada taon, magkano yung buwanan mo? Nasa 29 ba yun?
0: Ganyan, mga 29 hanggang 31,000 ang makikinabang dito sa usaping ito.
1: At saka, so, at so may mawawala sa gobyerno dahil in-exempt, marami-rami ka nang i-exempt sa buwis, may mawawala, kaya kailangan may gagawin na mga bagong tax para makabawi ang gobyerno.
0: Dahil mawawala dito sa estimate nila, ito ay tinetesting din natin, paggamit ng iba't ibang survey ng pamahalaan. Pero sa estimate ng DOF, is around 60 billion ang mawawala sa kanila sa taon lamang na ito. At patuloy na tumataas yan sa susunod na mga taon. So, may kalakihan din yung amount, no? Pero gusto ng ating Pangulo magkaroon ng relief talaga ang middle income, particular itong lower middle income natin na ng mga manggagawa na siyang pumapasa ng karamihan ng taxes ng ating compensation earners para may taas natin yan at para magkaroon sila ng relief, kailangan ng pampabawi, sabi ng DOF, para mapunuan itong mawawala na ito. At ang panggagalingan dito is number one is yung tax sa vape.
1: Saan? Tax saan ka mo? Tax
0: sa? Sa vape.
1: Vape? Sa vape.
0: Yung
1: okay.
0: Sigarilyo. Tabako. Na nakikita ngayon ng DOH ay isang pandemic na. Pandemic lalo sa ating kabataan. Hindi ko maniniwala. 40% ng ating kabataan ay nagkakaroon, nakatikim o may regular na nag-vape.
1: Talaga? Congressman Miro, bisyo naman po yun. Kaya okay lang siguro na lakihan pa yung buwis kasi bisyo, hindi naman yun basic need.
0: Hindi lang sa bisyo, pero ito rin ay nakakapinsala sa katawan. At kapag ang isang tao ay napipinsala ang kanyang katawan, nagiging burden yan ng pamahalaan. Hindi naman yan sarili niyang gumagastos dyan. Yan ay nagpupunta sa ating mga public hospitals. Number one cause ng non-communicable disease ay ito, smoking related. So talagang lalo ang vape, dalakala ng mga tao na dahil wala na itong usok, hindi nasusunog, hindi siya harmful, baliktad, mas mabigat pa nga ang dinadalang pinsala nito. So ito at ibang mga heated tobacco or tobacco related ay i-adjust ang taxes, tax rates po nito.
1: Opo. So hindi naman, masasabi ba natin na hindi naman masasapol ang masang, may binasa akong item kanina sa sweetened beverages eh. Kaya sabi ko sa mga magulang dyan, yung baon ng mga anak nyo, tingnan ninyo, eh, may kutubako na yan ay matatamis. At kasama sa mga sweetened beverages, masasapol ba yun sakaling maipasa natin yung dagdag buwis sa mga sweetened beverages, Congressman?
0: So may proposal din sila pagdating sa sugar sweetened beverages. Right now, may tax na yan actually.
1: Yeah.
0: Hindi yan bago. So, ang unang gusto nilang gawin dyan ay adjust ito, taasan yung tax rate dahil nakikita nila na patuloy yung pagtaas ng obesity.

0: ng diseases related sa high sugar. Oo, at marami rin dito ay mga kabataan. Pag tinignan natin, ito mga flavored milk, na paborito rin ng mga anak ko, ayoko na sabihin yung tatak.
1: Masarap kasi.
0: Pero yan kasi, alam natin ang ating kabataan, tulad natin, eh, imbis na magsaluyot ka, eh, inom ka na lang ng coke, di ba?
1: Oh, tama.
0: So, hindi na lang soft drinks ang pinag-uusapan dito, pero maraming mga deceptive na mga bagay. At gusto natin ang effective ang taxes talaga is hindi lang naman, ang primary motivation dito is not to raise revenue.
1: Oh.
0: Ang primary motivation dito is to carve out a behavior. Yung para iwasan nila, yung paglalagay mo ng tax sa sigarilyo, ang laki ng binaba, pagdating sa paninigarilyo sa ating bansa. Pagdating sa tax sa alcohol, meron din silang proposal dyan dahil napag-iwanan na yung fermented, yung beer, mataas ang tax. Pero yung distilled liquor, ito yung mga hard drinks.
1: Mm.
0: Ito yung napag-iwanan, so ito irarationalize din, tataasan din huyan ng bahagya para po ma-recover yung mga lost income po, lost revenue pagdating sa personal income taxes na nawala.
1: So, ang diskarte, health ito. Pinoprotektahan ng Estado ang inyong kalusugan para hindi kayo malulong sa mga matatamis at saka alcohol. Parang ganun ang diskarte.
0: Oo, pero sisiguraduhin natin, Alvin, na hindi naman po pwede na nakita rin nila yung usapin ng pagkakataon na para makapag-impose ng buwis. Hindi naman po pwede sa kaliwang kamay, ibinigay natin yung tax relief sa middle income, pero sa kanang kamay naman, kakabigin natin yung nawala sa mga mahihirap. Kaya kailangan yung halimbawa sugar sweetened, isiguraduhin natin kung anong mga produkto yan ay hindi mga produktong tinatangkilik talaga ng mga mahihirap. Maliban siyempre sa sigarilyo. Kasi ito, walang pinipili ito. Talagang kailangan ho natin yan talagang imposan ng tax. Halimbawa, pinagdidebatihan ngayon sa mabilisan ay yung 3-in-1 coffee. Ang 3-in-1 coffee, napakataas ng sugar content.
1: Yun yung pangmasa. Pero, yun eh.
0: Yan ang problema. Dahil yan ay pangmasa, sabi ko nga po, kailangan pag-isipan natin na matagal yan kasi hindi naman po pwede na inalis natin yung buwis sa mga sa middle income, pero tinasa naman natin indirectly yung mga maliliit na tao. So hindi naman kami papayag doon. So kailangan mabusisi natin titingnan kung talagang health-related ba o may connection ba yung pagkakaroon ng buwis sa usapin po ng pagpapababa ng consumption ng mga consumer items na nakakapinsala sa kalusugan.
1: Isa na lang, Congressman Kimbo, ano po, narinig ko rin yung salitang excise tax. Eh, alam mo na, pag excise tax, naisip ko kaagad petrolyo. Hindi lang naman petrolyo may excise tax. Ano po? Ano ibig sabihin nun? Tataasan din yung excise tax ng fuel products o hindi fuel products ang tinutukoy doon?
0: Hindi po. Hindi po natin gagalawin yun. In fact, pinag-aaralan pa po natin ngayon patuloy yung pag-aalis o pag-rationalize ng ibang taxes pagdating po sa petrolyo. Kasi ito po, naghahanap tayo ng paraan sa petrolyo at sa kuryente kung paano natin mapapababa. In fact, may na-file na po sa ngayon sa Kongreso yung pag-aalis po ng VAT sa systems law. So, pinile po natin ito kahapon sa pag-nanasa po natin na maalis po natin habang nililitis pa kung kailan at paano aalisin ang systems laws, ay sisimula na namin yung hakbang para sa pag-alis ng VAT on systems loss. Because after all, value added nga eh. Paano ka magkakaroon ng value added tax sa isang systems loss? Eh, hindi nga siya value added eh. Malang, alam mo nang mali.
1: Hindi ba pwedeng value added tax mismo ng buong singil sa kuryente ang tanggalin?
0: Ang pinag-aaralan dyan, is yung, in fact, yung tinutulak natin, Alvin, is ang VAT dapat sa tatlong hakbang ng pagdala ng kuryente sa bahay. Meaning generation, sa power plant, may VAT. Paglabas niyan, transmission, sa Transco, may VAT uli. Pagdating sa power distribution, Meralco, halimbawa sa Metro Manila, may VAT uli. So, 3 times na i-impose ang VAT. So, ang panukala natin dyan ay huwag naman sa tatlong hakbang. Dapat sa isa lang. Whether doon sa power generation or dito sa dulo na. Pero ang panukala natin is doon sa power generation, doon sa talaga ilagay.
1: Hindi ba,
0: ilinaw lang natin step by step paano ito makaka-apekto sa accounting entries ng ating mga kumpanya.
1: Hindi po ba pwedeng tanggalin na altogether? Dati naman walang VAT yung kuryente bago yung EPIRA.
0: Na-impose yan actually, hindi sa EPIRA. Impose yan doon sa train noong 2018.
1: Kaya nga.
0: Administration. Ang dilema kasi natin dyan dalawa, no? So ako, sang-ayon ako dyan. Una ay napakalaki na magiging pinsala sa coffers ng pamahalaan. Bigat ng tama nila dyan. Kung di ako nagkakamali, ay aabot ng halos 1 billion yun.
1: Kasi mahigit, parang 118 billion yun. Oo, parang ganoon. Laki.
0: Kaya matagal na sinasabi, dapat DOF secretary ka na.
1: Ewan ko sa'yo, Mio.
0: So malaki ang impact. Pangalawa, merong magandang nakita tayong datos na tinanggal natin ang VAT sa kuryente dahil ang mga lifeline users ngayon ay subsidized na. Yung pinakamahihirap, kung di ako nagkakamali, gumagamit ng less than 10 kilowatts sa isang buwan, subsidized na sila. In fact, ang nagbabayad sa kanila ay ang karamihan ng mga may kaya o lumalagpas ng 10 kilowatt per month ang consumption, subsidized. Yan na yung mga yan. So kung bagay in short, mga pinaka-poorest of the poor ay subsidized na ang kanilang kuryente, mura. Pangalawa, pag tinanggal natin ang VAT, ibig sabihin, ang makikinabang sa presentation ng DOF is ang makikinabang ay ang middle class. Ibig sabihin yung upper, lower class at saka yung lower and then middle class, yun ang makikinabang. Kasi ang VAT, kung anong kinukonsume mo, yun ang binabayaran mo. Mayaman ka, ang kuryente mo, 100,000 sa isang buwan. So pati ikaw, makikinabang ka. So kumbaga parang, paano natin gagawin na mawawala yung buwis na ginagamit natin pang tustos sa mga programa ng gobyerno, health centers, yung ating mga social pension programs, etc. Inaalis natin yung pondo para doon. Pero sino makikinabang? More than 60% ay middle income at saka mga mayayaman. Parang hindi naman yata tama. Yun ang presentation ng DOF. Kaya ayaw din nila alisin yan kasi indirectly ang makikinabang ay hindi yung poorest of the poor. So mas mabuti pa na ibigay na lang natin, taasan natin yung lifeline. Hindi lang lifeline, baka naman pwede yung 20 kilowatt per month ay isubsidize na rin natin. So at least sigurado tayo na yung makikinabang talaga ay ang mga mahihirap, hindi yung indirectly ang karamihan ay middle income o kaya upper income ang makikinabang.
1: Minsan nga'y pumunta ka sa programa kung ano, Wise Consumer. Pag-usapan natin lahat ng mga nakabinbin ng mga tax measure, ano? Available ka ba kada Sabado o nagliliwaliw ka pag Sabado ng umaga?
0: Nasa distrito tayo yan, Sabado Linggo talaga nandoon. Tulad niyan,
1: papunta
0: tayo sa flag ceremony. Pero syempre pag inimbita mo, mabilis talaga 4 kahit asawa ko, iiwang.
1: Pagbibigyan mo naman yung dati mong kaibigan, di ba? Ako nga, pag makiki-coordinate kami ha, for the guesting ha, maganda yan, kahit one-on-one tayo. Maraming salamat. Thank you, Kong.
0: Maraming salamat.
1: Mabuhay ka. Mabuhay mga taga Marikina. Si Congressman Miro Kimbo ng ikalawang distrito ng Marikina at chairman po ng House Committee on Ways and Means. Mamadali na naman tong Camille Postolero na to. Binamadali po tayo. Kaya hindi ko na po kayo mababati. O kagaya ni Ma'am Uledan. Magbabalik po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Gising Pilipinas! Good morning! Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
9: Tulad! agad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
10: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
12: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
13: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Ito po ang DZMM. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa
2: Gising Pilipinas!
1: Oy, taga muna, may inisyu pong rainfall advisory. Ang pag-asa ha, dahil kay Maymay, yung tropical cyclone, 5 a.m. po ito hanggang alas 8. Light to moderate with occasional heavy rains expected over Nueva Ecija, Metro Manila. Taga muna, parang naaraw sa labas. Rizal, Cavite, Batangas, Nasugbulian, Tui. Sa Laguna naman, San Pedro, Binian, Santa Rosa, Cabuyao at Calamba. And of course, sa Quezon, sa General Nacar. Light to moderate with occasional heavy rains naman sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Particular sa Kalumpit at Hagonoy. Yan po yung apektado. Kaya mag-ingat po tayo hanggang alas 8 pa yan. O kaya kahit na araw dyan, may window po na pwedeng umulan, light to moderate with occasional heavy rains ayon sa PAGASA. Magandang umaga po kay Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at isa po sa mga prosecutor dyan sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Congressman Chel, magandang umaga po sa inyo.
16: Good morning!
17: Good morning, Alvin. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood.
1: Opo, po yung issue sa impeachment, Attorney Chel. Doon po muna sa labor issue. Ano po, I know you are once upon a time a dean. Kaya marami pong nagtataka legally speaking. Pwede po pala yun na ang isang RTC o isang korte pigilan mag-issue ng TRO sa isang wage hike order?
17: Hindi nga eh, Alvin. Yan ang aking opinion. Na ayon sa Article 126 ng Labor Code, hindi pwede maglabas ng restraining order o injunction sa mga regional law, national wage hike orders. Para sa akin, klarong-klaro yan. Kaya nagtataka ako kung bakit ganun nga nangyari.
1: Opo, bakit po kaya no? So anong remedyo pa ganyan? Yaman din lang na ginawa na po ng hukom, ng judge. Ano po? Ang dihadong po ngayon, yung mga manggagawa kasi on hold naman po. Ano po remedyo nila?
17: Yun nga, malaking injustisya sa mga manggagawa natin itong nangyari. And ang maaring mismo yung judge na nag-issue ay pwede niyang i-rescind yung kanyang restraining order. O di kaya, pwede rin umakyat at mag-file ng certiorari o similar na petition na kine-question yung itong ginawa ng RT ng passing.
1: Opo. May naalala ba kayo sa inyong entire legal career na ganyan, na pwede palang gawin ng judge yan? O first time nyo rin maka-encounter ng ganyang insidente, Attorney Chel?
17: Sa memory ako, first time ito nangyari. Wala akong naalala ng ganitong klaseng kaso dati.
1: Opo. Ang Supreme Court, kasi last time nanawagan din po kami, ano, kami sa DZMM, ako mismo in particular, ikako, dapat siguro yung Supreme Court, kasi mga judges po under sa Supreme Court, hindi ho ba? Hindi ba dapat nag-i-issue din sila ng clarification or perhaps a statement na pwedeng gawin yun, may karapatan ang aming mga judges to do that?
17: Nasa kanay kasi yan ng Office of the Court Administrator sa ilalim ng Supreme Court natin. At ang court ang Supreme Court ang may administrative supervision over all lower court judges.
1: Opo.
17: So, maaaring mag-step in ang OCAP. Pero I'm sure by now, na alam na rin nila ito. At baka maganda rin na tanungin ng media sa kanila kung mayroon ba silang gagawin action.
1: Opo. Tsaka siguro si Congressman Chell, alam po ninyo, nagva-vlog po si Congressman Chell, may mga entry lagi siya. Gawan niyo naman ng entry ito, Attorney Chell, ano? Kawawa po yung mga manggagawa po natin na umasa. Tapos ngayon naunsami, tapos sila pa ngayon yung parang kailangan gumawa ng hakbang para matuloy po yung dagdag sahod. May implikasyon po kasi the next time pala na may problema ang employer, eh ang gagawin po niya, hihirit siya ng TRO, di lahat ng wage hike mapipigil.
17: Yes, Alvin, at in the works na rin po yan. At meron pa kaming sinusulong, kung maalala ninyo, yung 200 peso across the board na wage increase na sana naisabatas na, pero hanggang ngayon ay nananawagan pa rin tayo na tulungan natin ang ating mga kababayan manggagawa.
1: Ay, yung mean, sir, yung across the board po?
17: Yes.
1: Opo. Eh, nakasali ba yan sa priority ni Pangulong Marcos? Para hindi, ano po?
17: Parang hindi.
1: Okay.
17: Yun ang isang bagay na iniintay sana namin na may banggit din ng sona niya, Pangulo.
1: Opo. Ang nandun lang po na sinusulong din ninyo, I don't know kung kasali kayo dun sa nagsusulong na alisin yung system loss sa kuryente po, charge.
17: Mm. Oo. Opo. Mamaya, magkaka-hearing kami sa House of Representatives. Mamayang alas 10.
1: Ano po yung isusulong ninyo bilang Akbayan Representative kaugnay sa system loss charge, Attorney?
17: Dapat hindi na ipasa sa mga consumer yan. At meron na kaming naihain unang-una na resolution na investigahan ito. At pangalawa, meron din kaming panukala na ganun nga, hindi na dapat sagutin ng mga consumer yung system loss charge.
1: Mapa-technical and non-technical, Attorney. Kasi dinidifferentiate po nila eh. Yung technical daw ay talaga namang likas na may nawawala sa delivery ng kuryente. Yung non-technical naman, yung mga ninanakaw. Sa inyo po, pareho, dapat hindi yan ipasa sa atin.
17: Ang marami kami ng tanong na inaabangan na mamayang umaga dahil kailangan maging fully transparent ang ating mga power companies dyan. At malaman na natin yung buong katotohanan para yung mga panukala na naka-file ay maayos namin maipoproseso at may sasabatas.
1: Opo. Nampihit tayo sa impeachment, Attorney Chell. Samantalahin na po namin dahil nandiyan naman po kayo na. Yung punto po ba ng prosecution dito ngayon sa pag-direct exam sa dating COA Intel head, ano po, ay para patunayan na binulsa ng Vice President ang kanyang confidential funds o yung the fact na hindi niya maayos-ayos yung paliwanag kung paano ginastos is already impeachable?
17: Yes, ang malawak ang Article 1 ng ating Articles of Impeachment na si Vice President Duterte ay nag-commit ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at pati betrayal ng public trust. Nung na-misuse, na-misappropriate at hindi maayos ang pag-liquidate ng confidential funds na ibinaba sa Office of the Vice President at sa DepEd nung siya ay DepEd Secretary. Kaya ang itong mga allegation includes irregular liquidation and misuse. Kaya itong mga bagay na ito, sa tingin namin, kung basta kahit anong klaseng public funds ang ibinabasa isang impeachable officer, lalong-lalo na sa halagang umaabot ng half a million or more in pesos, ay dapat maingat siya. Confidential nga ang pondo, pero yung mismong pag-liquidate ay hindi na confidential yan. Dapat transparent ang pag-liquidate ng pera.
1: Opo, doon po sa pag-differentiate. Kasi sabi naman ng ibang supporters ng dating ng Vice President, hindi, pinatunayan nyo bang binulsa ng Vice President? Wala naman eh. So hindi kailangan patunayan na binulsa niya yung pera. Kahit dun pa lang sa issue ng liquidation at maayos at transparent na pagsasabi kung saan napunta, impeachable na yun.
17: Yes, ang aming allegation ay systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds.
1: Opo.
17: Kaya pasok ka, pasok na pasok yun, Alvin.
1: Opo. Ang tawag nga po ng kasamahan po ninyo ay scam, although stricken out from the records. Hindi pala pwedeng ganun, Attorney Chel, ano? Also siguro baka na-carried away lang si Attorney Lorna Capunan nung dineklara niyang scam.
17: Ano pa lang, nandyan yung mga red flag. At isa-isa namin na iuupo ang mga testigo na magpapatunay ito sa aming mga allegasyon sa loob ng Article 1.
1: Pero mamaya po, ay paano yun? Magsasabay po yung impeachment at saka kamoy may hearing kayo sa House. So wala muna kayo sa impeachment, opo, nandun kayo sa House.
17: Kailangan na mag-clone na ako para mapunta ako yung dalawa. Ano naman po, ang Article 1, ang team leader si Representative Joel Chua.
1: Opo.
17: So sabi sa kanya, sila na muna ang andun at pupuntahan ko muna itong energy.
1: Oh, kasi importante din eh. Importante din po, no? Tama po, kung kailangan maklone to si Chel, i-clone na po natin. Kaya lang, he cannot be in both places at the same time. Kasi isang katawan lang naman po, no? Kong, good luck po mamaya at ipaglaban niyo po ang interes ng masang Pilipino. Ano po?
17: Maraming salamat po at mabuhay ang mga manggagawa natin.
1: Mabuhay si Congressman Chel Diokno. Maraming salamat, sir. Thank you po si Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at House Assistant Minority Leader at isa po sa mga prosecutors ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy. Wala mo nang bate.
16: Good morning!
18: Gising! Gising! Pilipinas!
19: Patas! Balance! Balance! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7!
1: Bagyong Maymay, posibleng mag-landfall sa Ilocos Sur at La Union mamayang hapon. Signal number 2 nakataas na sa 6 na lugar.
20: Ilang tauhan ang DPWH sinampahan ng reklamo kaugnay ng sinasabing Peking Flood Control Project sa Cebu.
1: Office of the Vice President gumastos umano ng 2 milyong pisong confidential funds kada araw sa pagrenta ng mga safe houses, sinasabing irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng DepEd na ungkat din sa impeachment trial.
20: Leak sa personal na impormasyon ng halos 10 milyong motorista, pinangangambahan pag-blacklist sa kumpanyang Dermalog, pinaghahandaan ng LTO.
1: Kakulangan ng classroom na nanatiling problema sa kabila ng malaking pondo sa sektor ng edukasyon. Kalidad ng pagtuturo apektado rin ng kakulangan ng mga guro.
20: Pangulong Marcos gusto maisabatas ngayong taon ang panukalang layong itaas ang exemption sa income tax ng mga manggagawa.
1: Halos 2 toneladang smuggled na karneng galing China na samsam sa Paranaque City.
20: Sa showbiz spotlight, Alex Ayala, agaw pansin sa photoshoot matapos magkampiyon sa Mubadala DC Open sa Amerika.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
20: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Mano.
1: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Maymay. Habang kumikilos, papalapit ng La Union. Pulitong namataan sa layong 170 kilometro sa kanluran ng bayan ng Baknotan. Taglay lakas ng hangyong maabot ng 65 kilometro per hora at pagbugsong 80 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 2 sa central at southern portion ng Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 po sa Ilocos Norte, natitirambag ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province, Benguet, northern portion ng Zambales, Apayao, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Aurora. Posibleng mag-landfall ang bagyong Maymay sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi. Kinansela na ang klase sa ilang lugar sa Bataan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, La Union, Cavite, Benguet at Baguio City ngayong araw bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo.
20: Binaha ang ilang lugar sa Luzon dahil sa pagulang dulot ng habagat at low pressure area na dating Bagyong Luis sa Nueva Ecija. Umabot ng hanggang bubong ng bahay ang baha sa Barangay Santa Arcadia sa Cabanatuan City. 15 barangay naman ang binaha at halos 2,000 residente ang inilika sa iba't ibang evacuation center sa La Union. Inilikas sa mga residente ang mga alagang hayop matapos rumagasa ang baha sa bayan ng Naguilian. Sa bayan naman ng Bagulin, hindi madaanan ang ilang kalsada o bahagi ng kalsada sa Barangay Baay matapos matabunan ng mga gumuhong lupa at bato. Nadamay din sa landslide ang mga linya ng tubig kaya problema ang supply sa ilang lugar. Mahigit 200 pamilyang inilikas dahil sa baha sa La Union.
1: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga, lumutang ang iba't ibang irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod po ito ng muling pagtistigo ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Quamil, augnay ng unang article of impeachment na konektado sa manumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Sa impeachment trial, sinabi ni Quamil na hindi nagsumiti ang opisina ng Vice Presidente ng documentary evidence para patunayang naibigay sa mga recipients ang 129 million pesos na confidential funds sa unang dalawang quarter ng 2023. Habilang dito ang pondong ginamit para sa medical at food aid, pagbabayad ng reward sa mga pangalang nakasaad sa acknowledgement receipts at gastusin sa biyahing may kaugnayan sa confidential na operasyon para kay Quamil maituturing na irregular o hindi pangkaraniwan ang paggamit ng pondo dahil nabigong OVP na sumunod sa mga patakaran sa Joint Circular 2015 kaugnay ng paggastos ng confidential funds. Nauna na sinita ng Commission on Audit ang paggamit ng confidential funds ng OVP sa mga programang hindi kasama sa pinapayagang paggagamitan ng pondo at tulad ng medical at food aid.
0: Kasi ang nalaman lang natin the other day is unusual. Ngayon naman, irregular.
21: Hindi pangkaraniwan.
0: Unnecessary. Hindi kailangan.
22: Your Honor, I with all due respect again, if you may just ask the question na lang po.
0: Sandali, preliminary, Your Honor. Preliminary.
22: Because this is already... I think we all know what's happening here.
0: Unnecessary.
23: Let's help in translating more accurately.
0: Yes. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant.
23: Maluho.
0: Eh, ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi ni Attorney Virgil, kasuklam-suklam. Will it fall, if any, under any of this enumeration?
22: Yes, ma'am. Under po the irregular expenditures.
0: Irregular.
22: Dahil irregular po siya dahil hindi po siya compliant or hindi po siya, yun po, hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01 which is...
1: Tinanggal naman sa record ng impeachment court ang pagtawag ni Private Prosecutor Lorna Capunan bilang scam sa sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ng OVP. Ito'y matapos isa-isahin ng prosekusyon kung saan ginastos ang pondo, kabilang na ang 16 million pesos o katumbas ng 2 milyong piso kada araw para sa pagrenta ng safe houses sa loob ng 11 araw.
0: Presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo.
22: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
0: Your Honor, that is...
22: Your Honor, all these matters are pending still.
23: Sustained.
0: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
22: Move to strike, no further Your Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
0: No further questions, Your Honor.
23: So stricken,
22: move to strike.
23: So stricken from the record.
1: Nanindigan naman si Quamil na hindi exempted si VP Sara sa pagsunod sa liquidation requirement at patakaran ng COA kahit ang Office of the President ang nag-aproba sa kanyang confidential funds.
20: Naungkat din ang irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Department of Education, partikular sa panahong nagsilbing Education Secretary si Vice President Sara Duterte mula 2022 hanggang 2024. Natuklasang walang isinumiting dokumento ang DepEd bilang patunay na ginamit ang confidential funds sa iba't ibang programa, habang napansing hindi si VP Sara ang nakalagda sa ilang disbursement vouchers ng kagawaran. Sinabi ni dating COA State Auditor Roderick Wamil na walang isinumite ang DepEd na listahan ng mga paaralan para patunayang ginamit ang pondo sa pagpapatupad ng counterinsurgency program o mapigilan ang recruitment ng mga komunistang grupo. Natuklas ang ginastos din ng confidential funds para sa maintenance and other operating expenses na hindi kasama sa pinapayagang paggamitan ng pondo sa ilalim ng Joint Circular 2015. Ayon kay Wamil, maaaring ituring si VP Sara bilang accountable officer kaugnay ng hindi pagsunod ng DepEd sa patakaran.
0: Para sa prevention ng recruitment ng NPA, ng komunista at ng leftist sa mga eskwelahan. Nagsubmit man ang dokumento ang DepEd kung ano-anong eskwelahan sila successful.
22: Based on their submission, wala po silang sinubmit na particular schools.
20: Inamin naman ni Wamil na nakasama niya sa pulong si Defense Counsel at dating Education Undersecretary Michael Poua, gayon din si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong 2023 para talakayin ang issue ng confidential funds. Sinasabing tinanong ng mga tauhan ni VP Sara kung maaring audit query ang ipalabas sa halip na audit observation memorandum para maresolba ang mga pagkukulang sa liquidation process. Pero hindi pumayag ang dating opisina ni Wamil dahil hindi naman parusa ang audit observation memorandum.
22: I was there but I was more of a bystander kasi hindi naman napag-usapan yung DepEd at that time. It was really more of OVP and it was really more on whatever I said there was really trying to clarify lang what was on the JC, because as I've mentioned previously, I was never really involved in the confidential funds issue.
20: Si Defense Counsel Michael Poua.
1: Alas 7:12, pinagtalunan ang dalawang circular ng Commission on Audit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinresinta ng defense team ang COA Circular lumpang 1992 kung saan kinikilalang imposible ang pagkuha ng mga resibo sa confidential at intelligence funds dahil likas na sensitibo ang mga operasyon. Ayon sa dokumento, dapat ay flexible ang pagripaso sa paggastos ng pondo para hindi kumalat ang mga sensitibong impormasyon. Pero tinutulan ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ang presentasyon ng defense at iginiit na may bago ng patakaran ng COA noon pang 2015. Nagkasagutan din ang magkabilang panig ng tanungin ni Defense Counsel Michael Poua si dating COA Auditor Roderick Wamil kung lumabas sa pagsusuring may napuntang kahit isang sentimong confidential funds kay VP Sara.
22: Based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse.
3: Yes. May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
0: Ask an answer, Your Honor. Don't answer. Uy.
1: Inamin naman ni Wamil na walang patakarang nagbabawal sa Office of the Vice President na gastusin ang milyong-milyong pisong confidential funds sa loob lang ng 11 araw.
3: Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
22: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact.
1: Nauna nang tumanggi ang depensang sagutin ng tanong sa paggastos ng 125 million pesos na confidential funds o iginiit na may paliwanag kung paano nagastos ang pondo sa loob ng 11 araw.
20: Inaasahang muling haharap sa impeachment court mamaya ang dating opisyal ng Commission on Audit. Tetestigo sa ikatlong araw si dating COAS State Auditor Roderick Quabil kaugnay ng unang Article of Impeachment na konektado sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dahil tapos na sa pag-question ang prosecution at depensa, ang mga senator judge na ang nakatakdang magtanong. Sinabi ni House Prosecutor Chaljok doon na kailangan lang patunayan na may issue sa liquidation process para mapanagot si VP Sara.
17: Anong klaseng public funds ang ibinaba sa isang impeachable officer, lalong-lalo na sa halagang umaabot ng half a million or more in pesos, ay dapat maingat siya. Confidential nga ang pondo, pero yung mismong pag liquidate ay hindi na confidential yan. Dapat transparent ang pag-liquidate ng pera.
20: Pinalawig naman ng impeachment court ang sampina laban sa kasalukuyang COA Intelligence and Confidential Funds Supervising Auditor na si Celine May Del Campo. Simula po ngayong araw hanggang August 11, sakaling matapos na si Wamil, susunod na sasalang si Del Campo bilang testigo sa Article 1. Pinag-aaralan naman ng prosekusyong ipasampina si Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng OVP kahit walang record ang pangalan sa Philippine Statistics Authority.
1: 16 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga nakakulong na senador at dating kongresista sa Quezon City Jail kahapon. Kabilang dito sina Senador Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, tumagal ng 3 oras ang pagbisita ni VP Sara sa kulungan. Wala pang inilalabas na pahayag ang Vice Presidente sa dahilan ng pagbisita at detalye ng pinag-usapan. Nakakulong si Estrada dahil sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng kickback sa flood control project, habang naharap din sa kasong plunder sina Marcolet at Defensor dahil sa hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections.
20: Walang impormasyon ang Department of Justice at DILG sa sinasabing pagkakaaresto sa puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod nito ng pagkalat ng balitang naaresto na ang senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pa silang natatanggap na detalye hinggil sa issue. Wala ring impormasyon ng Philippine National Police sa sinasabing pagkakaaresto ni De La Rosa. Huling nakita si De La Rosa nang tumakas sa Senado kasama si Senator Robin Padilla noong Mayo 14.
1: 717, patuloy ang sagutan ni Senator Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Kasunod ito ng pahayag ni Lacson na natuklasan ng kanyang team ang tinatawag na Cauldron of Worms o kaldero ng mga bulate. Kaugnay ng Peking Slow Protection Project at illegal na reclamation sa bahagi ng Laguna Lake. Matapos ang pulong kasama ang opisyal ng Philippine Reclamation Authority, iginit ni Lacson na na-validate ang findings ng kanyang mga tauhan habilang ang sinasabing harassment tactics na ginawa ni Cayetano. Pero itinanggi ni Cayetano ang sinasabing marites na pagpapakalat ng mga pribadong reclamation sa bahagi ng lawa ng Bikutan. Muli iginit ni Cayetano na handa siyang humarap sa investigasyon sa sinasabing reclamation sa Laguna Lake at irregularidad sa mga infrastructure projects sa Taguig City.
20: Nagsampa ang NBI ng patong-patong na reklamo sa Department of Justice laban sa ilang tauhan ng DPWH Cebu 3rd District Engineering Office at 20 pribadong individual. Kaugnay ito ng sinasabing 2 Peking Flood Control Project sa bayan ng Balamban sa Cebu, kabilang sa isinampang reklamo ang graft, technical malversation, perjury at falsification by public officials. Tikom pa ang bibig ng DOJ sa koneksyon ng mga inareklamo sa anomalya, pero iginiit na may kontrol ang mga inaakusahan sa bidding at implementasyon ng Peking proyekto. Nakatakdang magsagawa ang kagawaran ng preliminary investigation hinggil sa reklamo.
1: Time out! Anong oras na, Mr. Antemano?
20: Aba, 7:19 ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
8: Ka! Kaya ba ganyan?
9: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
24: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
24: ikaw ang liwanag sa dilim.
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
26: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
28: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
30: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Nananatiling problema ang kakulangan ng classroom sa bansa sa kabila ng malaking pondong inilaan sa sektor ng edukasyon. Sa 2026 State of the Philippine Education Report ng Philippine Business for Education, halos 165,000 ang backlog sa sinidaralan, habang halos 120,000 ang kailangang ayusin o palitan dahil sa pagkasira. Sinasabing apektado na ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Ang siksikan po sa mga pasilidad, partikular sa mga pampublikong paaralan. Posible ring nakaapekto sa kalidad ng pagtuturo ang pagdami ng mga teacher na nagtuturo sa labas ng kanilang specialization. Tinatayang 75% ng public school teachers ang nagtuturo ng subject na malayo sa kanilang field of expertise. Nangyayari ang mismatch dahil may git 20,000 ang kulang na mga guro, kaya napipilitan ang ilang teacher na magturo ng ibang subject para pansamantalang maresolba ang kakulangan. Para sa Philippine Business for Education, masyadong mabagal ang ipinatutupad na reforma sa sistema ng edukasyon para masolusyunan ang ilang dekada ng learning crisis sa bansa. Inikayat din ng pamahalang ituloy ang reforma hanggang sa mga susunod na administrasyon.
20: Inihahanda na lang Land Transportation Office ang pag-blacklist sa German technology firm na Dermalog Identification System. Kasunod ito ng sinasabing paglabag ng Dermalog sa mahigit 3 bilyong pisong Land Transportation Management System project tulad ng kabiguang magbigay ng gumaganang sistema. Hindi pa rin kumpleto ang proyekto sa loob ng 2 taon sa kabila ng 13 beses na pagpapalawig sa kontrata ng kumpanya. Dahil dito, hindi pa rin kaya ng sistema makapagproseso kahit isang transaksyon o otomatikong mangulekta ng penalty sa ilalim ng bagong vehicle registration. Mayo, nag-expire ang maintenance contract ng Dermalog nang walang active monitoring, kaya exposed ang proyekto sa pag-crash at iba't ibang security risk. Sinasabing tumanggi rin ang kumpanyang ibigay ang source code kaya walang kontrol ang LTO sa buong sistema. Nagbabala ang ilang kongresistang maaaring maging banta sa pambansang seguridad kung hindi isusuko ng Dermalag ang source code. Pinaniniwala ang posibleng na-leak ng Dermalag ang personal na impormasyon ng halos 10 milyong motorista, lalo't nakatanggap ang ilang mababatas ng unsolicited text message kaugnay ng sinasabing paglabag sa batas trapiko.
1: Alas 7.25, isinusulong ni Pangulong Marcos na may sa batas ngayong taon ang panukalang magbibigay ng tax relief sa lower middle class. Sa ngayon, tinatrabaho na ng Department of Finance ang tinatawag na Progress Bill para maging exempted sa pagbabayad ng income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Sakaling may isa batas, mahigit 300 bilyong piso ang posibleng mawala sa kita ng pamahalaan simula 2027 hanggang 2030. Dahil dito, isinulong na taasan ang excise tax sa mga matatamis na inumin, alak, sigarilyo at vape device. Tinatayang 296 billion pesos naman ang makukulektang kita kung tataasan ang buwis sa mga sweetened beverages. Para kay House Committee on Ways and Means Chairman Miro Kimbo, layon din ang pagtas ng buwis sa matatamis na inumin na mapababa ang obesity sa mga kabataan.
2: Nakikita nila na patuloy yung pagtaas ng obesity, ng diseases related sa high sugar. Oo, at marami rin dito ay mga kabataan.
1: Opo.
2: So, pag tinignan natin, ito mga flavored milk, pero yan kasi alam natin ang ating kabataan, tulad natin, imbis na magsaluyot ka, inom ka lang ng Coke, di ba? Oh. Ang primary motivation dito is not to raise revenue.
1: Opo.
2: Ang primary motivation dito is to carve out a behavior, yung para iwasan nila.
1: Bukod sa income tax, sinusuling din ni Pangulo Marcos sa kanyang State of the Nation address na gawing exempted sa minimum corporate income tax ang mga maliliit na negosyo.
30: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: May flash report muna si Radyo Patrol Trish Shalindo. Ano yan, Trish?
10: Alvin at Robert, isang AUV ang tumagilid sa bahagi ng northbound ng Taft Avenue sa kanto ng General Malvar matapos mabangga ng ambulansang maghahatid sana ng pasyente sa lapit na ospital. Nakaligtas naman at walang natawang sugat ang driver ng AUV. Ang tabayanan ang karagdagang detalye ng balitang yan dito lamang sa DZMM. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Chris Salindo, DZMM.
30: DZMM Radyo Patrol Flash Reports!
20: Nababahala naman ang mga labor group sa epekto ng temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Huwebes, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO ng mga construction company at Redicon Trading and Construction at R2 Builders laban sa pagpapatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, nagsisimula ng gayahin ng ilang employer ang paghahain ng petisyon para harangin ang aumento sa sahod. Sinabi ni TUCP spokesman Carlo Oñate na nakatanggap sila ng impormasyong may mga kumpanyang naghain ng petisyon sa Navotas Regional Trial Court at ginamit ang kaparehong argumentong hindi ikinukonsidera ang kakayahan ng maliliit na negosyo.
11: Kahit na sabihin nila na yung kanilang petition ay suspension lang ng wage increase, hindi mo naman pwedeng sabihin yun sa manggagawa na walang makain ngayon, after 20 days na lang kayong kumain dahil malilip yung TRO.
20: Sa Senado, inihain na ni Senator Rafi Tulfo ang panukalang batas na layong pagbawalan ang mga korte maglabas ng TRO o injunction laban sa pagpapatupad ng wage order. Nauna ng tinawag ni Labor Secretary Francis Tolentino na unusual o hindi pangkaraniwan ang pansamantalang pagsuspinde sa wage hike.
1: Alas 7.29, muling buwaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw na kalakalan, buwaba na po sa 2.80 piso ang presyo ng diesel, habang 3.50 piso naman sa gasolina at 5.40 pesos sa kerosene. Kahapon ipinatupad ang 74 centavos na rollback sa gasolina, habang 60 centimo naman sa diesel at mahigit 2 piso sa kerosene. Buwaba ang presyohan matapos ang anunsyo ng Qatar na umuusad ng hakbang para tapusin ang gera. Ito'y kahit itinanggi ng Iran ng pahayag ni US President Donald Trump hinggil sa negosasyon ng dalawang bansa. Noon na sinabi ng LTFRB na pinag-aaralan ang pansamantalang dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Isinumiti na rin sa Malacanang ang rekomendasyong itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat na mga pampublikong sasakyan mula sa kasalukuyang 10 piso. Ayon sa Malacanang, tuloy ang 10 pesos na subsidy hanggang sa katapusan ng Agosto habang nirerepaso pa ang rekomendasyon.
20: Sa Parañaque City, nasamsam ang halos 2 tonelada ng smuggled na karneng nakaimbak sa bodega. Walang dokumento ang mahigit 200 milyong pisong halaga ng mga karneng galing China tulad ng manok, baboy at peking duck. Naaresto ang 5 Chinese at 1 Pilipinong naabutan sa bodega ng Jaaba Fresh Agriculture Corporation. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng kumpanya para masampahan ng kaso.
1: Sa Makati City, patay ang 63 years old na ginang matapos pagbabarilin sa barangay Poblasyon. Sa investigasyon galing Zamboangang biktima, at ipinagdiriwang sana ang karawan ng anak ng malapit ang barilin ng gunman sa Makati Avenue. Dead on arrival sa ospital ng biktima dahil sa tama ng bala sa ulo. Habang nasugatan din sa kayong pisngi ang kanyang 26 years old na anak. Inaalam pa ang pagkakakilala ng sospek at motibo sa krimen.
20: Sa Quezon City, patay ang 29 years old na lalaki matapos saksakin ng live-in partner sa Novaliches. Sa investigasyon, galing sa magkahiwalay na inuman ng dalawa ng magkasagutan sa bahay, kumuha ng kutsilyo ang sospek at sinaksak sa dibdib ang biktima. Natumba ang biktima pero ilang ulit pang sinipa ng sospek. Namatay sa ospital ang biktima habang naaresto na ang sospek na nahaharap sa kasong murder.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
0: Good morning!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Robert, sa ating Showbiz Spotlight. Agaw pansin si Pinay tennis superstar Alex Ayala sa photoshoot matapos magkampiyon sa DC Open. Viral ang mga larawan ni Ayala sa landmark sa Washington, D.C. kasama o gaya ng United States Capitol. Sa mga larawang inilabas ng D.C. Open, nakasuot si Ayala ng dilaw na dress habang mahigpit ang hawak sa tropeyo. May sariling posting si Ayala para ipagdiwang ang kanyang unang WTA Tour title. Ayon sa WTA website, nanalo si Ayala ng $252,000 na katumbas ng 15 million pesos. Sa kabuuan ngayong taon, $1.5 million o 93 million pesos na ang napalunan ng 21 years old na si Ayala.
1: Grabe, nakapag-photoshoot pa siya, Ganiel. Ang photoshoot after ba siyang manalo o before?
3: After na.
1: Wow, so may time pa siya,
3: okay,
1: no?
3: Yung ano yung trophy eh. Actually, ang ganda eh. Kasi, di ba yung color ng trophy parang gold?
1: Gold.
3: Tapos yung dress din yan, parang gold, naka-yellow kasi siya. Sakto-sakto, ang ganda. Congratulations kay Alex, ha?
1: Ibig sabihin, wala siyang kapaguran. Kasi sobrang pagod
12: yun. Tapos may laban na ulit siya, eh.
3: Yes,
1: nasa Toronto na to.
3: Oh, I think kung ako mananalo ako ng ganyan, hindi ako mapapagod.
12: Oo, di naman.
1: Mataas yung energy. Magkano ka mong napanalo ng pera?
3: Ang total na niya ay $1.5 million o 93 million pesos. Alam mo, nakakatuwa kasi doon sa may mismong website ng WTA, nandun talaga, like pag nakita mo yung players list, pag inanapos si Alex Ayala or kahit na sinong players, meron nakalagay doon eh.
1: Na?
3: Kung magkano yung napalanunan nila, may price.
1: Yung mga 1.8, mga ganun. Akala ko naman, million followers yun. So $1 million pala yun.
3: Wow. Yun yung napalanunan na nila. Meron kasing players list. Tapos pag pumunta ka sa players list doon sa may mismong WTA na website, makikita mo, search nyo Alex Ayala. Kung meron ngayon na, tingnan mo. Alex Ayala, tapos ipag-prenest mo yung photo niya, lalabas yun kung anong current singles rank niya. Singles title, won, loss, tapos may nakalagay price money.
1: Gusto ko
3: nakalagay ito ng 1.5.
1: Gusto ko mang gawing ganyan, kaya lang OT na ako eh. Kung okay lang sa'yo, mamaya na lang.
12: Hindi, sabi niya, gawin natin ganyan, sabay-sabay natin yan gawin.
1: 7:33 na kasi ganyan eh, kung okay lang
3: sa'yo. Wala lang, na-amaze lang ako.
1: Tama naman, tama naman.
3: Nakakatuwa.
1: Kaya lang 7:34 na ulit, ganyan.
3: Okay, natin
1: kita. Bye-bye. Loko lang. Maraming salamat, Ganiel Krishna! Ay, hindi ba yung mga senador? May, ano tawag mo doon, yung sulat, yung congratulatory resolution na yun?
12: Resolution. Commending.
1: Commending. Lahat sila, unanimous. Wala na nagtalo-talo. Baka may nagtalo pa.
12: May 11 na nagfile individually, tapos ngayon nagpipirmahan na lang sila. Para, syempre naman, deserve naman.
1: Tsaka positive news naman ito. Puro tayo negative.
12: Kaya nga sa impeachment kahapon, yun ang buena mano nila.
1: At ala, sino? Si
12: Alex Ayala, ang naging topic. Impeachment yun, ha?
1: Oh, ala singit.
12: Oo, siningit ng presiding officer. Sabi niya, kung may makita kayo mga judge na medyo aantok-antok, nanood dyan ang laban ni Alex.
1: Congratulations, Madam Alex Ayala. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
12: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Mann.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
12: Gising Pilipinas!
1: Energy!
30: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
0: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment.

0: Antonio and the Miss Universe Philippines 2026 is Bea Millan-Podorsky. Congratulations to all the winners.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
2: Everybody is happy. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
9: Ay, taga muna, batiin ko muna ng isang magandang umaga si Doktora Jessica D. Oh, galing daw na bata si Ayala, ha. May utang pa pala ako kay Doktora Jessica D. Yung pumunta ako dun, kumuha akong mga salamin, wala pa pala akong video, no. May have Mr. Egbert Lim greeted ng happy birthday. Oh, Mr. Egbert Lim, happy birthday. Let's go.
10: Happy birthday at syempre magandang umaga din po kay Miss Rosemary Vinuya Ventura. Pidiara Remo dyan sa Candaba. Si Diara Remo sila.
9: Aro, Diyos ko.
10: Mumuran, makalbog.
9: Ano yung sinong mumuran?
10: Umuulan. Medyo tumataas daw yung level ng ilog. So, binabantayan
9: nila. Kabado na yung mga yan. Swamp yun, di ba?
10: Swamp yun.
9: Ay, nagka-Candaba ka ba?
10: Yes.
9: Oh, may bahay ka pa sa Candaba? O, nandito ka na sa Metro Manila?
10: Sa Candaba, meron. Oh. Nandun si Mami Lucci.
9: Ay, say, nababaha?
10: Sa may amin, hindi masyado.
9: Saan ba nababaha? Sa...
10: Doon sa downtown mismo. Sa barangay San Agustin dyan, lampas first floor yung baha lagi dyan. Pero okay. Nag-enjoy sila pag ganun. Bakit? Dami na huling isda eh.
9: Ah, kasi nalabas sa farm, sa ano tawag mo doon? Yung
10: fish pond.
9: Oh. Anyway, may announcement ka daw dyan ng walang pasok. Ipasok mo raw, sabi ni Camila.
10: Nahanap ko nasan.
9: Jing Subido, maulap na umaga, maraming salamat. Ako, dami ko pang hindi nababati, pero unahin daw yan na...
10: Ay, sa mga nagtatanong po doon sa walang pasok, narito po yung lugar, ha. Nagkansela ng pasok dahil sa epekto ng bagyong Maymay at Enhanced...
9: Maymay.
10: Maymay at Enhanced Southwest Monsoon. Maymay. Ano sabi ko?
9: Maymay. Hindi, nag-alangan ka dahil dalawa. So, may Maymay at mayroong...
10: Ay, Southwest. May habagat. So, join force sila. Eh, di kayo na. Narito po, no face-to-face classes o levels, public and private, sa La Union. Buong probinsya po yan. Sa Tarlac, buong probinsya din. At sa Nueva Vizcaya, buong probinsya din yung walang pasok na yan, ha. No face-to-face classes, preschool to grade 12 naman. Public and private face-to-face classes, shift to alternative mode ang Baguio City. Ang Aurora, gayon din po, daycare and kindergarten lang sa Dipaculao, habang sa Cavite, all levels public and private, Amadeo, Trece Martires City, Tanza, kila JA, Silang, Mendez, Ternate, Bailen, Maragondon, Kawit, Dasbariñas at General Trias, ano, face-to-face din yan, pati dito sa Naik at Alfonso. Ang indang naman
9: muna,
10: po...
9: Yung binabasa mo ba, yan din ba yung nakalagay sa... Di ba din o, yan o may graphics dyan sa gilid mo, yan din yung binasa mo? O iba pa yun?
10: Hindi ko makita.
9: Pareho, ayun naman pala eh. Hindi nandiyan ka mo, silipin yun na lang dyan. Ang daming...
10: Hindi, si Alec ano, nando sa palengke.
9: Alay, radyo daw kasi.
10: Sa Ilocos Sur, all levels, both public and private schools sa Narvacan. Ang Bataan po, all levels din, ha. Public and private sa Morong. All levels, public and private, shift to online po ito sa Abucay at Hermosa. Habang preschool to senior high school, public and private sa Limay, Mariveles, Orani at Bagaca. Ang Nueva Ecija, ha, all levels.

0: public and private shift to online, ha? Sa Likab, ang Zambales, no, face-to-face classes, all levels, public and private sa Butolan, all levels, public and private din sa Subic, sa Narciso, Iba at Kabangan. All levels, public and private, shift to online, Benguet, Atok, La Trinidad, preschool to elementary naman ang Itogon at Kibungan. Ito pa, konti na lang. Sa Pangasinan, no face-to-face classes, all levels, public and private. Pero mag-online kayo ha, hindi pwedeng tatamad-tamad. Dagupan City, Mangatarem, Malasiki, Bolinao, Bani, Aguilar, Suwal, San Carlos, Binmale, Bugalyon at Santa Barbara. No face-to-face classes o levels, Anda, Infanta, Lingayen, Bayambang, Calasau, Mapandan, Villasis at Urdaneta City.
1: Ang tanong, kumusta naman yung kanilang internet? Maayos na ba yung internet?
0: Hindi, ano lang daw. Sasagutin lang yung ano, paserox na lang sasagutin.
1: Ay, nako. Nicola Villa, magandang umaga at happy birthday kay Clen Sopio. Yan, ha. Hanggat maabot po at hanggat makita ko po, babatiin ko, ha. Sige, Jing Pahe, magandang umaga sa'yo. At meron ka pa ba, Timano? Sinusulit po natin dahil malaki po yung talent fee ng Robert Mano. Pagtrabahuin natin.
0: At syempre, magandang umaga din po kay Tito Johnny at kay Tita Net Kapal ng Las Piñas. Magandang umaga po.
1: Yes, Doktora Jessica D. Si Robert Mano yan. No? Kasi may marami naganap kay Christian. Si Christian po, mamaya naman ulit, parang nirambul po sila. Yung sarili po niyang programa, hindi niya pinuntahan. Ang binuntahan po niya yung racket. Hindi ba? Di ba? Oh, eh ganun talaga. Dr. Cutley, Dr. Cutley and Doc Art and Rachel naka-monitor din sa atin. Hindi, antay po natin si Attorney, baka kala nyo wala kaming guest, meron. Mm-hmm. Si Attorney Tolosa, ang legal spokesperson po ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara. Inaantay po natin. Ano bang expectation ninyo? Are you going to the Senate after the show? Pupunta ka naman sa Senado, ba? Tatakbo ka naman.
0: Siyempre.
1: Pero hindi ka abot. Hindi ka naabot. Matraffic pa punta.
0: Preliminary pa naman yan.
1: Sa umpisa. Ano bang inaasahan today?
0: Siyempre, magtatanong na yung mga senator judge natin. Ang haba ng listahan eh.
1: Nang?
0: Mga magtatanong na senator judge.
1: Pero 2 minutes lang naman yun eh. Di kahit sampu yun. Di 20 minutes lang yun.
0: Partner.
1: Pwedeng ikot pala yun.
0: May round 2, may round 3.
1: Okay. Akala ko 2 minutes lang.
0: May magpipindot lang sa kalagang ting!
1: So, ang lahat nagpalista.
0: Oh.
1: Almost all. Okay. Bakit? May kailangan pa bang klaruhin? Hindi pa ba klaro ang testimonya nung taga
0: Atkoa? Baka nalilito sila. Baka may gusto silang ikumpirma. Di time to shine.
1: Alam mo na. Uh-oh. Sabi ni Jem Hekilio Pedines. Check mo nga yung ano mo social media mo. Paki-greet na happy birthday sa baby ko na si Blythe Isaiah Padines from Ottawa, Canada. Blythe bang bigkas noon o Blythe? Blythe. Yan ang bigkas noon, ang pangalan. Blythe, ano? Blythe? Okay. Blythe? O Blythe nga? Sabi ko nga Blythe. Sige, naman ito naman. Pangalan kasi.
0: Ay, nako. Ay, magandang umaga din po, syempre, sa mga... Ay, nako, makasamahan natin dyan sa Senate, ha?
1: Ano, naka-monitor ba yung mga...
0: Ay, nako, everyday, pinapanood kayo. Pag maaga ako dumarating doon, inuhuli ko kung ano pinapanood, eh.
1: Sinong nanonood?
0: Aba, itong si Ate Myla ng Inquirer. Nanonood. Oh.
1: Myla Agger?
0: Oo.
1: Ang tagal ko na hindi nakita yung Myla Agger, ha? Anong itsura ng Myla Agger ngayon? Bata pa rin ba?
0: Walang nagbago.
1: Eh, baby face yun.
0: Ay, alam mo naman yan. Walang problema sa buhay.
1: Mayaman?
0: Mayaman, syempre. Okay. Lahat nasa kanya na.
1: Di siya na?
0: Oo, siya na. Ikaw na.
1: Myla, sino pa? Sino pa nanonood doon?
0: Syempre si Ate Malu Escudero.
1: Maluwang?
0: Oo, hindi Escudero.
1: Ah, okay. Nilinin ako lang kasi maraming Malu, di ba?
0: Correct.
1: Malusog, pwede
0: malusog,
1: din.
0: Malusog, correct.
1: Malutong.
0: Ay, ang galing. Wala akong entry maisip. Tulog pa utak ko.
1: Ang isa.
0: Malu Manay.
1: Malu Manay. Ayan. Andiyan na daw si attorney. Wait lang, attorney. Si Mariliza Ariola Pancho, binabati yung apo. Si Jeshrun Alagaw. Sige, partner, go.
0: Okay na ako, partner.
1: Okay ka na ba?
0: Oo.
1: Happy birthday, Mr. Egbert Lim. Oo, ay, hindi ko pinapansin niya. Amos siya. Akala niya matatakos kung matimer-timer. Hindi ako natatakot. Pinapabati muna ni Mami ko. Congratulations sa kanyang apo. Uy, pamangkin ko ito, Camila Hope El Chico Ducena. Nag-graduate kahapon, UP wow. College of Medicine.
0: Congratulations!
1: Ito na yung mag-check up sa akin kasi mga sakit ko nalabas na eh. So pag naging full-fledged doctor na ito, ng pamangkin ko, Dr. Camila Hope El Chico Ducena. Congratulations!
0: Congratulations! Ate Don Garcia, good morning!
1: Si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at counsel, one of the counsels for the prosecutors. Magandang umaga sa inyo, Attorney Jay.
0: Kaya pa, Bob.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Hi, sir!
3: Hello, good morning. Can you hear me?
1: Yes, we can hear you
3: very well. Good morning, Alvin and Robert. Magandang umaga.
1: Oh, by the way, naalala ko lang, hindi ba nagkaroon ng issue sa inyo na hindi ka dapat daw iwasang spokesman ka at the same time prosecutor ka? Ano na yung pinili nyo dyan, Attorney Jay?
3: No, I think na-clarify naman din yun ng spokesperson ng impeachment court. No, it was more of a friendly reminder. In fact, it was directed towards myself and Attorney Poa. No, at sinabi naman na so far, we've been careful with our statements, making sure that we won't violate the sub judice rules. More of a friendly reminder na baka moving forward, it may be more difficult for us, no, to not violate the rule, no, lalo na as we get deeper into this trial, no. But so far, no, as you can see, I guess both of us have the same decision na si Attorney Poa na to continue, no, exercising these dual roles of acting as private prosecutor and for him counsel for the respondent and at the same time spokesperson.
1: So walang i-give up sa ngayon.
3: Yes, yes.
1: Okay, good. Sige. Anong asahan for today? Ang magtatanong ay yung mga senator, judges, na attorney. Pero kung matapos na yon, ready naman yung next ninyong testigo na taga-COA pa rin.
3: Yes, that's correct, Calvin. So, we foresee, you know, siguro at the very least, yung direct examination niya ng second witness natin from the COA, masisimulan natin today. Ang isang testimony niya, maalala natin, dun sa sinabi ni Attorney Roderick Wamil, at some point he left ICFAO, ano? Umabot siya dun sa merong some audit observation memorandum na siya ang nag-draft and na-issue niya. Although sabi niya, merong iba na draft niya pero hindi na siya nakapag-issue. So, dun sa point na umalis na siya, dun naman papasok itong second witness natin.
0: Attorney, kahapon, doon sa naging cross-examination, eh parang lumalabas doon, wala namang nabulsang pera ang vice president. Wala namang nipiso na napatunayan na inilagay sa kanyang kaban. Diba?
1: At legal ang pagkakaroon noon. Parang ganun ang gine-emphasize.
0: At legal na meron din namang ang pagkakaroon ng confidential funds. Kasi ngayon, dating VP na binanggit din nila, meron din naman.
1: VP Binay.
0: VP Binay. Anong sagot po dito ng prosec?
3: Sige, imahin natin yon, Robert. No? Unang-una, yung dun sa legal naman, na meron namang ibang vice presidente na nakatanggap niyan dati, no, assuming that it's true, no, currently on record hindi pa yan, no, dahil yung napakita lang kahapon meron daw ng 2014 na bigyan din ng pondo, but sabi nga ni Attorney Wamil hindi niya alam if it was actually used or it was liquidated kasi wala siya na encounter na yung liquidation reports nito sa ICFAO. Anyway, assuming nagkaroon, but that's not the point. Ano? Ang point kasi dyan is, hindi naman natin kinokontest dito yung fact na nabigyan nga siya, no, ng confidential funds. Ang pinag-uusapan dito, yung accountability dito sa public funds na to. Ang katanungan dito na kailangan masagot ay nagamit ba itong daang-daang milyong peso na halaga ng confidential funds para dun sa mga purposes, no, na exclusive purposes allowed under the joint circular governing this kind of funds, no, at na liquidate ba ito ng tama, at the end of the day napatunayan ba na yung sinabi nilang mga beneficiaries or recipients nitong amount, napatunayan ba nila na talagang natanggap nila, no. Second, about dun sa what you've mentioned, na mukhang lumalabas naman na wala naman napunta sa bulsa ng vice presidente. No? At the end of the day, that's a question that will be determined by the impeachment court. But what I can say is, I can direct you to the answer of our witness about this. No, sabi niya, maliwanag dun sa joint circular dyan, kapag hindi nakapag-liquidate, no, yung tao na accountable dito sa public funds na ito, ang presumption under the law dyan, no, it creates a prima facie evidence na na-misuse yan o used for personal purposes. No? At ang sabi nga niya, lumalabas na hindi na-liquidate. No? So, but again, ayaw natin pangunahan. Hmm. Of course, meron pa rin namang tsansa na makapagpresenta ng sariling ebidensya, ang depensa, at hindi pa rin naman kami tapos sa pagpresenta namin ng ebidensya namin po.
1: Ano bang dapat malaman ng taong bayan? Kasi ang pinapalabas ka, kung tinanong ko rin si Jokno kanina nito, ng mga supporters ng Vice President, hindi naman binulsa, hindi nyo naman napakitang ibinulsa eh. Kailangan ba na ibinulsa ng Vice Presidente ang budget niya para mapatunayan na impeachable ang ginawa niya, o hindi kailangan umabot doon the fact na hindi niya maayos na na-liquidate at may question sa liquidation ay sapat na para ituring niya na impeachable offense?
3: Tama ko yun, Alvin. O, dahil nga, hindi natin kailangan mapakita pa na yung mismong pera yan pumunta sa bulsa niya or bank account niya. Bakit? Ang sagot dyan, nandun sa mismong joint circular, no? That governs the use and liquidation of confidential funds. Again, ito yung sinabi ng testigo. This is not coming from me. Ito yung sabi ng testigo. At yun ang na-point out niya, no, yung specific provision na kapag hindi ka nakapag-liquidate, ang batas na mismo nagsasabi, prima facie evidence na yan, na na-misuse mo yan or ginamit mo yan para sa pang-sariling kapakanan. O, ibig sabihin nito, ang burden ngayon, nandun sa accountable officer para patunayan niya na hindi. No? So, kung hindi siya makakapag-liquidate ng tama, yan na ang presumption ng law.
1: Opo, sige. So, ganun pala yung ano, ganun pala ang dapat
0: hindi
1: isipin.
0: Hindi naman direkta.
1: Oo, hindi naman direkta. Ano po? Pero may isa pa kasing parang pinsan itong akusasyon na to. Susunod, yung accumulation naman ng ill-gotten wealth. Kasali yun sa susunod, hindi ho ba?
3: Tama ho yan. Well, actually ngayon, no, ang order of presentation of evidence, pagkatapos ng confidential funds, pupunta muna tayo sa bribery, and then panghuli yung unexplained wealth. So, itong unexplained wealth na to, dito na, no, paukol yung mga nasabpina ng mga BIR documents, bank records, AMLAC records. So far, binigyan pa hanggang August 13 yung some of the banks to comply dahil nagingi sila ng extension. So sa ngayon hindi pa namin nakukuha itong mga dokumento na to dahil sinusuri pa, nagkakaroon pa ng inventaryo ang impeachment court, no. After masubmit na lahat, we're looking forward to have the chance to see them, study them, and make sure we'll be able to present them properly.
1: May chismis na mga kumakalat na hindi na itutuloy yung mga bribery na yan. Hanggang dito na lang tayo ano ba ngayon, yung sa COA, unliquidated,
3: confidential funds. Yes.
1: Tapos yung dulo.
0: Oo, yung ill-gotten wealth.
1: Hindi na ipuporsigi yung alleged bribery. Totoo ba yun, attorney?
3: Well, we have the option to do that, no? But for now, ang preparations namin, assumption pa rin to present evidence with respect to all of these articles of impeachment. So, pinag-aandan pa rin namin kasama yung bribery.
1: But you may not pursue yung bribery angle already.
3: Well, option yan na available sa amin, no, dun sa pre-trial order. Ang nakalagay dun, meron naman kaming option o pwedeng pagpalitin. Unahin namin ang unexplained wealth, for example, no? So, all we have to do is inform the impeachment court and the respondent about this. But again, for now, ang direction namin, tuloy ang presentation ng evidence para sa lahat ng articles of impeachment.
0: Attorney, doon sa latag na ninyo ngayon for the confidential funds, ang kinupute na namin, kung 3 times a week times 4, 2.5 months tayo para dito sa confidential funds. Mababawasan ba, gaya nung naunang article na discussion, yung mga witness ninyo para mas mapabilis itong pagdinig?
3: Yes, Robert. No. Case-to-case basis talagang, nung nature talaga ng testimony ni Attorney Wamil, medyo mabusisi talaga, no? Kailangan ma-explain explain ng mabuti yung proseso ng liquidation, no, at ano yung mga isa-isa kasi niya nakita natin yung mga lahat ng discrepancies or mga issues na nakita niya dito sa liquidation reports na sinumite both ng Office of the Vice President and Department of Education. But maalala din naman natin nung doon naman sa presentasyon ng mga bank managers, mas mabilis naman, no, yung naging takbo no ng paglilitis. So pipilitin pa rin natin, no, na hindi na ma-exhaust yung entire 30 days na binigay sa atin to present evidence dito ho sa confidential fund. So pipilitin namin hindi na iupo lahat ng witnesses namin dito, no, tulad ng ginawa namin sa threats. Pag na-cover na namin lahat ng mga importanteng elemento dito, lahat ng facts na kailangan namin ma-establish, no, hindi na namin iupo yung ibang witnesses namin.
1: Attorney Jay, ang kulit po kahapon ni Attorney Kapunan, ano? Parang ang dami pong natuwa po sa kanya.
0: Kasi nga, numbers, di ba? Tapos biglang eto si Attorney Kapunan.
1: Ayan ba yung mga style lang? Yung pag sinabi mo, hindi scam ito eh. Siyempre, mabilis ngayon yung defense. No, strike!
0: Strike of the record.
1: Kasi interjection mo lang yun. Hindi yun conclusion. Pero yung mga ganyan, mga style ba yun, Attorney?
3: Pero makita naman natin na the way that she conducted the direct examination, etc. No? Yung strategy niya, talaga natural sa kanya. No?
1: Natural.
3: Even off-cam.
1: Galing.
3: That's how we see her. No? Talagang mukhang yun yung natural talaga niya.
0: Don't answer, who is?
1: At saka yung translation. Ang kulit din ng translation. Ha? Katotulan, hindi mo naman kailangan i-translate yun, Attorney Jay, di ba? Tinanslate lahat ng mga na-term doon. Strategy yung mga ganun.
3: Ano din naman siguro, proper appreciation of the court and pati na din mga kababayan ko natin.
1: So, yung Tagalog ba ng irregular, Attorney Jay?
3: I think ang nasabi kahapon, kundi ako nagkakamali, ay hindi pangkaraniwan.
1: Yeah. What about yung unconscionable? Hindi yun unconscionable, ah. It's unconscionable. Yun yung emphasis. Ano ba sa Tagalog yun?
3: Kahindik-hindik yata ang sinabi dyan kahapon kung
1: hey, ikaw yung correctly. Tinatanong ko, counsel. Do not copy the meaning of the other lawyers, please.
3: Kailan nyo naman, Alvin, baka tayo mga sub-judice.
1: Hindi naman. Discussion lang naman ito. Wala naman tayo sa loob ng korte, di ba? Na-define na naman.
3: Tama naman. Or baka siguro, hindi katanggap-tanggap.
1: Hindi, masyadong mild, yung hindi ka tanggap-tanggap. Mas okay yung kahindik-hindik.
3: Mas eksakto. Kahindik-hindik.
1: What about karimari-marim? Pwede ba yun?
3: Parang pwede din. Sakto din. Mukhang kailangan mo namin mag-consult sa inyo. Sa susunod na mag-translate kami ng ano.
1: Lokohan lang po ito. Ha? For ano lang, discussion lang po. Para lang malaymanize din natin at makarelate
3: yes,
1: natin
3: mga kababayan. Napaka-importante ko talaga yan.
1: Sige, Attorney Jay. Ikaw, kailan ka sasalang? Kagaya nung ginawa ni Attorney Kapunan. Saan banda ka sasalang?
3: Hintayin na hintayin natin in the coming week. Sabi na, pasensya na ako kayo. But again, when it comes to particular assignments no, ng mga councils, we can't disclose.
1: Relevance! Tama, gano'n ang sinabi mo. Objection, Your Honor. Relevance. Kasi natututo. Natututo tayo, di ba? Ask and answer.
3: Tama.
1: Thank you, Attorney. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, Attorney.
3: Maraming salamat din at magandang umaga ulit sa inyo.
1: Thank you. Si Attorney Poa din, interview natin minsan. Magaling din si Attorney Poa.
0: Lagi ko ngayon sinisigil.
1: Ang bilis nga eh. Ang bilis na strife.
0: Pag nakita kami, Attorney, hindi ka pa nagigisa
1: na. Lagi kang busy, nagigisa inyo sa weekend. Nakikita ko
0: sa anong ganap.
1: So gano'n.
0: Gano'n,
1: so,
0: Attorney.
1: Kaya so, mas ang loves niya si Victoria Tulad at si Christian Yusores kaysa sa'yo.
0: Oo.
1: Mali naman yun, Attorney Poa. We should strike that out from the record, counsel.
0: Equal opportunity, counsel.
1: You know what I mean. Alam mo, gano'n ang gusto niya sabihin kahapon na si Kapunan kasi, no, hindi. Alam naman natin kung anong gusto mong sabihin.
0: Nag-leeway na nga siya . Misan din na kaya siguro ng puso.
1: Namasaya ano po. Si Rusty Ramos nanonood. Rusty and Bustamante Calomarde at si Richard Merck at si James Dean at si Jerry Diaz at si Richard Ma. Yan lang po yung nahabol ko. Eh wala na, ganun talaga. Happy BK, birthday, ay sorry. Happy birthday Samantha Adarne daw.
0: Go. Happy birthday at si BK Del Rosario. Magandang-magandang umaga.
1: May happy birthday, bati natin.
0: Sino?
1: RC Valle. Oh, yung ating editorial associate. Ay, RC!
0: Sige.
1: Oh, eh, paano ba yan? Birthday.